0: Naghanap ba kao ng barato pero lamian ang mga pagkaon? Kadto na sa Aranas Makeshop and Fast Foods. Anaa kanila ang nagkalain-laing kutay. Sama sa lechon manok, beef dilaga, tinula na isda, o dagan paguban. O kung snacks ang inyong gusto, tilawi ang ilalamian ng mga haluhalo, siupaw, chiffon cake, cupcakes, donuts, chicken mami o bagong haon na lamian ng mga pan. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop, nagalagad na sa mga Surigaonon, sulod na sa 26 katuig. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop, anaanay mutang sa Land Transport Terminal sa Barangay Luna, sa Little Tondo, kanto sa Borromeo Street o Burgos Street, o sa matawhay nga lugar at bang sa Caraga Regional Hospital din sa siyudad ng Surigao. Basta sa Aranas Fast Foods and Bake Shop, lamian kanunay, bago sanan barato ng mga pagkaon ang idalit kaninyo. Aranas Bake Shop and Fast Food.
1: Mga ka-vibes, aduna ni bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abdi na alang sa tanan. Kini na ang lugar na buiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na mabibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod, cafe and dining, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungang gabi. Doon na sila live band sessions, alas 7 na duyom, alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpabibo sa inyong kagabihon. Ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, anak kini sa Sitio Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City, dool kini sa Fun to Learn. Come and enjoy lami nga pagkaon, refreshing drinks and live music. Perfect para sa pamilya, barkada o date night. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang imong bagong paboritong tambayan sa Surigao. Mga ka-vibes, ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, gipanag-iya o ginumala ni Banjo o Richie Masuhay.

Okay, maradana buntag mga kaisonan, Surigaonon, adlaw ko pa na Martes. Ani adasab si Lolo Imke, magigoban ka ninyo surod sa isa ka oras sa ato programa Mata ni King Kong. Dadigon ang karadawan, tulisukon ang kapalpakan. Din hilama sa 89.3 FM Bagtik Radio Surigao. Sa control, si Kent Angelo Cervantes. And I'm Station Manager SM Albert Lansin. Kumusta ka mo? Manghinaot ako daong kumusta sumaradaw na panglawas. Salamat gadod sa inyo permanente na pagsunod ng ato programa. Kangkansang katuduan, dadigon ang karadawan, tulisukon ang kapalpakan. Matag-adlaw Martes, Huwebes o adlaw Domingo, alas 9 hantod alas 10 ang takna sa buntag, dinhi sa ato paborito Bagtik na radio station FMR 89.3. Si Lolo MK permanente gito nagpasalamat. Ano yung mga pag-like, pag-share, pag-comment? Dako daon na inspirasyon na ido ihatag sa tanan magdumaya ng mga radio program din sa FMR 89.3. Gumikan kay dili kamo kon mga troll. Legit ang ijo mga Facebook account. Anamati sa kanginan, salamat isab. Gumikan kay ang ijo mga huna-huna na tagpaabot kan Lolo Imke. Ang gusto nido hiskutanan sa ato program. Dako daon na taghatag nido ideya na nagpabilin gihapon kamo nagsunod sa programa ni Lolo Imke. Amo balita mga kaigsonan, part of it, dunay ato ihatag na pagpasabot gumikan sa ignorante sa pipila ka mga tao dan taglawong ignorance of law excuses no one. Kabayan daw ni hato isikutanan gumikan kay mahatagan kaugani nan power or katungod dili daon lisensya na magbugal-bugal ka ng tao. Kung dili, kung ikaw naghimo na nimo responsibilidad na ya magsunod sa sakto ng mga pamaagi, it define sa imo pagkatao, dili kun ang tao na imo tagpatot sa dahan. Kaibisan sa Senate, Congress, Provincial Legislative, City, Barangay, Munisipyo, diyaw taglawong internal roles. Part of it na magsugod sila ng ilang termino sa pagkatungdanan. Ang internal roles and procedure during the time, labi na sa sanggunian panlalawigan, panglungsod, sanggunian bayan, even in Congress and Senate, it must be approved because that internal roles diyaon magsumikad ang Biblia na imo sundon ang correct procedure in the exercise of your legislative function. Isa ini nato tagiskutanan mga kaigsoonan at personalan. Kung nahimo na wake up call ang nahitabo kan Lolo Imke, Lolo Imke, grabe ang pasensya. May kahigayonan sa pagtubag. Gumikan kay Dayato radio program, it is not personalan, pero ang pagtubag nato it is more sa pag-edukar, sa nan pagpakalma ng mga tao. Labi na kung antijan rin no dako ang utok sa nananuyo nagkagamay. Because that is not a room of a genuine public servant. Ato inihiskutan mga kaigsoonan because anhinato tukda, anhinato naon
yung mga committee hearing in aid of legislation. Dili kung committee hearing to call your resource person in aid na imo pakasipgan, in aid na imo personalon, kundili it is more in aid of legislation so that the legislative body can formulate legislative measure or any action in aid of the responsibility to craft mga ordinances, resolutions for purpose of a better governance na ikahatag nila sa executive branch. Pero kung ikaw magpakita na nimugilas, remember, adaw himoa na isakaw kabuling, isakaw kamantsa sa tagtawag nato mga membro na mga tagtawag honorable. The word honorable keynotes

it defines your personality. Kabahin dyan sa ato isikutanan, pero sa mga news item na to, ato sabanay, kumusta ho na nato OG ng Siargao, Congressman Francisco Lalo Matugas. Mayor Sol for Cadilla Matugas, of course, ang nagpabilin sa huna-huna sa kasing-kasing ng mga Surigaonon because ang tabang nagpabilin sa ila panumduman. That's the word, how we define the word bagtik, because bagtik never numulubad. It is bagtik because can stand sa kasakit sa nan kalisod, kalipay sa nan problema. The bagtik personality always presensya. Now, the president of Siargao Island Institute of Technology always continue how he defined bagtik in the performance. Dili kon isa ka public official, kundili isa ka nagdumaya ng eskwelahan, and because of the bagtik leadership, grabe ang nalipay na dili sila magtuo ng isa ka eskwelahan sa tagtawag pulo ng Siargao. Kung maghisgot kita ng licensure examination for teacher, nagpakita ng bagtik na performance. Kung magpakita kita ng examination sa mga criminologists, nagpakita ng bagtik na performance. Madada na buntag kang congressman, president, bingo, bagtik mo serbisyo Matugas and Dr. Ethel Labilla Matugas. Mukari kita mga kagsunan, sometimes, dahil ato panultihon, when we implement the law sometimes harsh, masakit. But that is the law is all about. Isa karugante na driver, gikomot, gilabay ang traffic citation ticket na tag-issue. Mayo 3, 2026, usa ka empleyado sa gobyerno sa Gray Toyota Wigo na doon ay plaka EAR9166 ang nasitanan sa City Boulevard tungod kay nagpatunga sa dayan ng Ija Sakyanan. Pero imbis mangado ng dispensa, ang driver gikomot sa nang gilabay ang traffic citation ticket sa tubangan ng enforcer og daling misibat sa lugar. Ang Surigao City Traffic Management Office nagapadayo na sa investigasyon sa nanakig-koordinar sa Land Transportation Office para sakto na aksyon batok sa maong driver. Pahinomdom sa tanan motorista, respeto sa nan disiplina sa kadayanan, ato ipatuman, sundo na toon balaod trapiko para plastado sa nan malikayan ang disgrasya og multa. Keeping our city streets smooth, comfortable and safe, evasion for the thriving Surigao. Stay update, follow the Facebook of Surigao City Traffic Management Office. Sa hay mga kaigsunan, call under pressure because that is isn't. When the law is implemented, sometimes it is harsh. But the purpose of the implementation of the law, because we are governed by laws and not of men. Public advisory. In connection sa ongoing construction ng port operation sa passenger terminal building sa Lipata Terminal, the Surigao City Traffic Management Office informs publico that there will be a temporary rerouting sa rolling cargos, buses, roll on, roll off, or RORO passenger traffic from Lipata to the port of Surigao. All affected vehicle will pass Navarro Strait, Nueva Extension to Canalnipa Cagdeo Coastal Road and Arellano District at any time day starting May 2026. In this regard,

0: Lord, we respectfully naghangyo kami and advise all resident and motorists to clear any obstruction along the said roads to ensure the smooth traffic flows. Additionally, road clearing operation team, the Surigao City Traffic Management Office will conduct clearing operation in the area pagpasilidad ng safe, efficient movement of rolling cargos. So manghinaot kita na ini na public advisory na tagisikutan ni Lolo Imki mapatuman ug mahatagan ng sakto na impormasyon sa ato mga motorista, mga port operator and passenger terminal na magamit ng terminal building sa Lipata ng siyudad ng Surigao. Samtang ang Highway Patrol Group may pahigayon sa isa ka courtesy call with Vice Mayor Pons Casora. Ang sanggunian panglungsod o ang opisina ni Vice Mayor may niton may abi-abi kan Police Lieutenant Leon Lopsutin, the newly designated Provincial Officer of the Highway Patrol Group sa siyudad ng Surigao sa tagpahigayon na courtesy call sa sanggunian panglungsod Session Hall. Si Vice Mayor Alfonso Casora may padayag sa ida suporta ang ida pagdadig sa isa ka vital role ng Highway Patrol Group pagsiguro ng safety sa kadayanan o pag-maintain ng peace and order within the city. Ang tigom nag-serve sa oportunidad sa pagpanghingusog sa sakto na collaboration between the local government and the Highway Patrol Group, fostering a shared commitment to public service and community welfare. Ini na simbolo sa pagsuporta, pakigtambayayong, gidugang kini ni Vice Mayor Pons Casora, personally naghatag sab ng token of appreciation kan Police Lieutenant Leon Lopsutin. Sida nagpasalamat na magpadadon kining productive partnership para ma-promote ang safer roads and more secure na siyudad ng Surigao. Samtang sa lain bahid mga kaigsoonan, ang Philippine Red Cross ng ato probinsya ng Surigao del Norte may paigayo ng first aid or CPR training. Gipahibayo ng Philippine Red Cross Surigao del Norte chapter na sila mo pahigayo ng standard first aid BLS CPR with ED training. Magsugod sa Mayo 11 hantod sa 14, 2026. Sumaya pa ni Marilo Q. O. Elyar Talingting, Chapter Administrator, ang tumong sa baong pagbansay, paghatag o kahibayo o praktikal o kahanas sa publiko sa paghatag ng odang tabang ilabi na sa emerhensya sama sa cardiac arrest o uban pang aksidente. Giawag ang tanan interesado partisipante na magpareserba daan tungod kay limitado lamang ang slots. Alang sa mga pangutanan na reservasyon, mahimong mutawag sa 0963-184-5099 or 0920-515-873 or bisitaon ang opisina ng Philippine Red Cross Surigao del Norte Chapter na nahimutang sa Parocho Colonel Corner Magallanes Street, Barangay Washington, Siyudad ng Surigao. Amount training o sa kahigayon alang sa katawhan nga makakat-on o importante nga kahanas makaluwas o kinabuhi sa panahon na kalit o emerhensya. Pastila. Huy! Amo daw ng Philippine Red Cross. Samtang ang PSDO gipasidonggan ni Mayor Dumlao sa malapuso na serbisyo karaban og job fair jadton Mayo uno. Gipasidunggan ni Mayor Paul Dumlao and Public Employment Services and Development Office kon PESDO na tagpanguyuhan ng ilang manager na si Arsiasil Lagrama tungod sa malampuso na pagpatuman ng serbisyo karaman or job fairs nga gihimo sa City Cultural Center ni adtong Labor Day kon Mayo 1, 2026. Mikabat sa City Centers ka mga job seekers ang mitambong sa mga kalihukan para mag-apply ng trabaho diin kapin 200 ang hired on the spot. Sa mensahe, gihangyo ni Mayor Paul Dumlao ang buhatan sa Public Employment Service and Development Office na mangita ng pamaagi para matabangan ang kapin 500 ka mga aplikante na waya madawat para makakita gihapon ng trabaho sa umaabot sa lain bahin na himamat isab ni Mayor Paul Dumlao ang Regional Director ng TISDA. Tagbutyag isab ng kabahin sa relocation site sa Barangay Cagniog. Sumaya pa ni Mayor Paul Dumlao na dako pa ang lugar na angay magamit o kinahanlan lamang kinis ng partner para sa hibi equipments para mapadali pag-develop ang maong lugar. Samtang mainiton, malipayon ang pag-welcome sa It's Minerva ang munisipyo ng Dapa, mapasigarbohon, miabi-abi sa tagpaygayon na expedition sa cruise ship It's Minerva Obsuan Hellenic as it made memorable stop sa Corregidor Island pinaagi sa assistance ng Sharp Travel Services pagmark sa first anchorage in the Philippines following the voyage from Indonesia. Operated by Swan Hellenic, It's Minerva is a modern expedition cross vessel built niadtong tuig 2021 with a gross tonnage approximately 10,500 gross tonnage na adunay kataaso na 113 meters kapasidad na moabot ng 152 passengers supported ng 120 ka mga crew members. Our visitors nag-enjoy sa isa ka exclusively filled with experience gikan sa paglangoy, snorkeling, kayaking, pristine waters exploring the scenic Little Batanes viewpoint and simply soaking in the beauty of the coastline. Guests were also treated by local na snack, refreshment, and souvenir. Sumaya pa ng local government units nandapa sa pagpanguyo ng makugihon, maabtik o maabibihon na mayor si Elizabeth Tinio Matugas o ni Vice Mayor Jerry Matugas Abiho. Apil sa representante ng Department of Tourism Caraga na sila misakay sa naasoing cruise ship, plaque exchange ceremony and plaque recognition was presented to the vessel represented by its captain, appreciation, pagdadig, showcasing the island community to the world. In return, the local government unit received this one Hellenic plaque, a symbol of partnership and goodwill. And local government unit's delegation was given a guided tour of the vessel and was warmly mainiton hosted with a snack, refreshment on board. The activity concluded successfully as SH Minerva departed and continued its void. The visit highlights the growing recognitions of the island as the world-class destination for sustainable tourism, cultural exchange, while also creating meaningful economic opportunities local communities. Salamat ka na daw. Visiting the pa, we look forward and welcoming you again. Initanan mga kaigsunan, nahimo gumikan kay kunidyo tanan aon daon taglong international port na mo abi-abi pwede na mo dugo ini na mga cross ship gumikan sa pagpaningkamot ni Congressman Bingo Bagtik mo serbisyo matugas na sa iya pagpaningkamot bisan ko nakadawat ng mga grabe na patutsada pero ang Bagtik nagpabilin Bagtik ko man mapahimusla na labi na kay maabi-abihon ang mayor sa lungsod ng Dapa o gan iya busy si Mayor Abet Matugas sanan si Vice Mayor Jerry Abiho. Samtang maradaw gani pero yata magpasalamat na yata maigo kay Anlinog na adunay 6.0 na hitabo ini dito sa TAF Eastern Samar. Diin makita nato mga kaigsunan ang kahadlok, ang pagpangurog, ang mga kabtangan, ang mga bayay, mga tindahan na medyo adunay kadaot, apil ang mga karsada o uban pa ng ice fractura gumikan sa magnitude 6.0 na nahitabo sa lungsod ng San Julian alas 2:09 ang takna sa hapon ni Adtong Adlaw Lunes, Mayo 4, 2026. Ang P-Box, ilatag Ayman, ang mga aftershock. Pero sa pag-report nato, waya pa'y kinabuhi na nakalas. Salamat ka na daw. Sa dili maradaw na balita nato, pabor ini, sa nakapabor, dili maradaw, saya makapabor. Gumikan sa tagpadadon na impeachment hearing na didon sa Kongreso ni Antog kahapon 55 ka mga membro sa House Justice Panel bumoto pabor sa committee report sa Article of Impeachment bato kan Vice President Sara Duterte. Sa 55 ka mga membro ng House of Justice, bumoto pabor sa impeachment ni Vice Mayor, ni Vice President Sara Duterte. Nag-appeal kang Congressman Mauricio Dumugan, Congressman Rick Brian Poe, Congressman Jose Alvarez, Congressman Jonathan Kit Flores, Representative Isabel Maria Zamora, Representative Franz Vincent Legaspi, Representative Joboy Aquino, Representative Joel Chua, Representative Ernesto Dionisio, Representative Lordan Juan, Representative P.M. Vargas, Representative Emerson Pascual, Representative Moner Arbison, Representative Janice Digamo, Representative Bienvenido Abante, Representative Jod Asidre, Number 17, na nagpakita ng gilas pero na out of order, Congress Representative Bernadette Barbers, Representative Rhodes Gutierrez, Representative Ann Matibag, Representative J.P. Padyermas, Representative Terry Redon, Representative Arnel T., Representative Renico, Representative Shiel Dodyokno, Representative Sara Ilago, Representative Javi Benitez, Representative Janik Karin, Representative Yasser Balindong, Representative Paulo Ortiga, Representative Jefferson Kong John Kong Hon, Representative Ferdinel Biron, Representative Raymond Mendoza, Representative Evgenie Imano, Representative Gigi Suarez, Representative Albi Benitez, Representative Doris Manikis, Representative Lawrence Defensor, Representative Jam Baronda, Representative Alan Samantha Talino Santos, Representative Sia Adyong, Representative Micah Gonzalez, Representative Howard Gento, Representative Hill Acosta, Representative Ana Victoria Veloso Tuason, Representative Crispin Diego Remolla, Representative Bong Tives, Representative Moner Arbeson Jr., Representative C.S. Gonzalez, Representative Laila De Lima, Representative Isjitan, Representative Percy Sindanya, Representative Antonio Tino, Representative Reynold Tan, Representative Roy Gonzalez, and Representative Maria Cristina Talavera Lopez. 55 ang pabor sa impeachment batok kan Vice President Sara Duterte. Samtang ang kanhi Secretary of Justice, kanhi Senador, na sumaya pa sa ida hunahuna, posibleng maglisod, makonvict sa Senado si Sara Duterte. Nagtuo ang kanhi Senate President Franklin De Leon na mataas umano ang posibilidad na hindi makonvict sa Senado si Vice President Sara Duterte sakaling moabot ang impeachment trial ang nakaso batok sa Vice Presidente. Sumaya pa ni De Leon, maari isa kadahilan kung bakit hindi nagsumiti nang ebidensya ang kampo ng Vice President sa House of Representatives gumikan kay ila na tag-ayman na ini moabot ang kaso sa Senado. Probably it's why the Vice President did not submit any evidence because she assists that no matter what kind of evidence she will present, the chances of it being elevated to the Senate is very large. Sumaya pa ni Senate, kanhi Senate President De Leon sa isa ka interview sa isa ka channel sa television. Gidugang na ipaliwanag din niya na sa Senado sapat umano ang 9 na boto upang hindi maabot ang kainilangan para sa conviction. In that 9 stick together and would cast negative vote, you can never convict, gidugang ininis former Senate President De Leon. Gayon man, nagbabala si De Leon, maari pa mag-utro ang resulta depende sa lakas ng ebidensya na ipakita sa during sa impeachment trial. Be, hello.
1: Hello, good morning, sir.
0: Sa City Disaster Risk Reduction, yes, ma'am.
1: Yes, sir. Mag-inform lang po kayo sa meeting, sir, pero sige. Nahuti siya of the 3PS, sir.
0: Oh, down online?
1: Oo, sir, online, sir.
0: Online? Sige. I-text lamang da ko an ko ano, kay para makakuan ako kung ano'y unoy ngayon daon na maka-intro ta sa online meeting, ha? Sige, listra, okay. Okay, salamat ka na daw sa impormasyon sa City Disaster Risk Reduction. Okay, thank you, welcome. Okay, mga kagsunan, si Lolo Imke, daon na siya atindahon ng meeting sa City Disaster Risk Reduction Management Council. Ang otoridad announced ng tuyo ka mga layaki executed sa pareha na adlaw sa death sentence sa kaso involving cyber crimes against children. Amo ini ang gwapo sa China, sa idol lugar, Ken. Dito sa China, may death sentence. Sumaya pa sa korte, ini na kaso, made public part ng zero tolerance approach towards sa mga child abuses and exploitation. Official said the decision intended to send sa makasog na mensahe about protecting sa mga kabataan and enforcing accountability. And mga autoridad stated effort would continue to strengthen enforcement crackdown on crime targeting minors. The cases have sparked wider discussion about child safety, the role of justice system, and how different societies respond to crime involving vulnerable individual. Amo ini ang gwapo kin sa ido lugar sa China. Ha? Kung kamo nakahimo nan medyo bala sa mga kabatanonan, ha? Wada steady, patay. Aray tanay be. Randy Atiaga Santisas listening. Salamat, si Randy. Randy Santisas, good morning, Boss Manny, shout out. Los Yorong, good morning, Lolo Manuel M. Kikong. Okay. Okay. Ato tagbasa. Amobe, sa iban. Okay. Mga kaigsoonan, ato anay ihatag ang pasubo. Kay baganya kami magmalipayon sa pamilya ng 89.3 FMR family. Kay sino may magpalandong na iban-iban pa namo si Engineer
2: Florindo Sinday.
0: Ano?
2: Florindo
0: Sinday. No kanta pa to, no sadyaw pa, nakigtagay-tagay pa ng peborito na imno no ni Wilbert Ga. Ha? Asan ang ida grupo? Ah, nahibayo na lamang kami pag-post. Naya na bada. Ah, kuwanana ito, tagdaya sa Karagao. Pagkatapos, tagdaya sa Cagayan de Oro City. Yagi dumatabang. That's life. So, sa pamilya, mga kaigsuunan, kahigalaan, mga parinti ni Engineer Sinday, in behalf ng FMR 89.3 sa pagpanguyo na namo Station Manager SM Albert Lansin, kami na mga kaibanan, condolence to the bereaved family. Rest in peace, Engineer Sinday. Mga kaigsoonan, ang ato gobyerno sa three branches of our government, plastado gadod para sa mga tao na mahibayo mo sabot. Mga tao o mga opisyalis na matidudanon sa pag-isa ng ila tuo na lima anwaya dito sa Biblia na ang ila katungdanan sa mata ng tao sanan sa mata ng Diyos. Pa-picture-picture pa kamo pagkagana. Pero after sa o-taking ng ido responsibilidad, maganahiwi naman ang iban pipila. Gani, ang ato three branches of government dahil mga safety nets. Labi na didon sa ato sanggunian panglungsod, gumikan kay dako ang ikahatag na karadawan. The reason why ang sanggunian panglungsod headed by the former mayor, city vice mayor, banggiitan na abogado, grabe ang ila nakuha na pasidungog in the performance of the sanggunian panglungsod in Caraga. Sila amoy nag number one. Gani may posibilidad na base entero nasod sa Pilipinas because the good management how our city vice mayor Attorney Pons Casora carry nan ija responsibilidad. Ini tanan, it started kung pananglitan ang tanan nakasabot tapos religiously follow. Kaya o may mga series o mga meeting. Gani ang Department of Interior and Local Government, dyan mga taglaong seminar sa mga bag-o na mga membro sa legislative. Makadto makaw sa barangay, makadto makaw sa munisipyo, ma siyudad, ma probinsya. The DILG, dyan mga series of seminar to equip you labi na sa imo in the performance of your legislative function. Pag-umol ng balaod, whether at ordinance or resolution, or even in aid of committee hearing, in aid of legislation. Pagkatapos, initanan, dahil taglaw nito, internal roles. Kasi sir, kamo magsugod na ini, aprobahan nito ang internal roles. Amo doon ang taglaong Biblia. Amo doon ang mag-ido policy na sundon. Walay hawod, walay tanan, because that is a built-in procedures called internal roles sa sanggunian panglungson. Pero subo palandungon mga kigsunan na daw'y iban na waya mahibayo. Gubikan lagi kay kon gamay raan ato nahibaw-an or gusto ta magpagkita ng gilas, mo divert kita the good intentions of any committee hearing in aid of legislation. Si Lolo Imki, makalaong man siguro inin pagtubag ta is nothing to do with the format of program because it's a personalan na pagtubag. Pero ako tagtimbang-timbang ini because kung dili na ako tubagon, waya na inawong na ako. Inin mga tao na naghatag dako ng inspirasyon, inin mga views, mga kaigsunan sa nan permanente nagsunod sa programa ni Lolo Imki sa FMR 89.3. And even during the time, I had been in the broadcast for 20 years plus na sa nagkalain-lain ng mga istasyon. And it is my duty to tubagon ako ini because base an ako pagkatao an ako repetition kung pananglitan di na ako tumbagon madaot an ako credibility na uno pa man maghimo pa man ako ng programa kung wasdak na nimo pagkatao. I had been nakadto ko sa private, nakadto ko sa gobyerno, nakadto ko sa nagkalain-lain ng mga organization gani the last natawagan kita ng City Disaster Risk Reduction Management Council na daw'y meeting because I play an important role sa mga karadawan na tag-umol sa administration ni Mayor Paul Dumlao without politicking but itro-blooded Surigao nun. Now what is good for Surigao is good for Surigao nun. So, makita daw sa minutes sa mga ako tag-atindihan na mga special bodies and other line sa city government hanto na perceive na yan na, nubalhin na si Manny. No. I'm still Manny Kong Yuno personally. But during the time as Surigao nun, I have also duty for the God of Surigao nun and for the God of Surigao City sa nanato probinsya. Ini mga kaigsunan para lamang kung ang isa mga kaigsunan na kapag hambog na sida membro ng City Kagawad, City Kagawad, bato-bato sa langit, kay nahibayo naman ang mga tao kung sino'y ako tagpatot sa dahan, inirakaw din he. Pagkatapos, ano mo pagkapili, siguro, dili gumikan sa imo abilidad, kundili base may imo padanlog na wawarts kay kuno daog kaw. Kay kun animo ra abilidad mga kaigsoonan, bagan malisod man. Lolo Imke has been Ilolo Imke for 20 plus years. Pero never wawart nanodaog, never influence nanodaog. Kuno daog man kita, nambutang kita sa position, it is Lolo Imke as a person. Nabutang kita mga kaisyonan, it is started a controversial na nabutang kita as board of directors ng SMWD. Representing the business sector. Musugot ka mo sa nandili an ako pag-represent sa business sector, nagkinahanglan ng endorsement sa nagkalain-lain na mga organisasyon na daon sa taglaong business sector. Kung adunay 8 ka mga organisasyon sa business sector, dili ikapanambog 7 ang nag-endorse kan Lolo Imke. Di na nako isa-isahon kung ano kay nahibayo man kamo na kung membro ang isa ka sector sa business sector, they are in good reputations. Mara daw ang ila track record kay mga negosyante, dili kung politiko. But out of it, 7 ang nag-endorse kan Lolo Imke na amoy mag-represent sa business sector. Ini ako dadon taghimuan na isa ka commitment na di ko pakasipgan ang business sector sa 7 na nag-endorse dako. During the time, simple ra si Lolo Imke Board of Directors. Ang Board of Directors kumpos na nagkalain-lain na mga Board of Directors gikan sa education, gikan sa hairakan ito na sektor, unom kami kabuok ang daon dito. Pagkatapos, magpili kami ng seat of officer, sino'y mahimo na chairman, vice chairman, secretary, treasurer, auditor, PIO. Dili ini kon madayan ng wawart kay they are a good reputations representing the different sector sa mga board sa water district. During the time na negative pa si Lolo Imke, anay mo na chairman, amo ang kanhi, why pildi-pildi na City Kagawad. Ha? Remember City Kagawad, mas mayong laki ito na City Kagawad kaysa daon City Kagawad na dadako ranti dyan. Hmm? Pero during the time na daon na si Lolo Imke, during sa isa ka secret balloting, nakurat si Lolo Imke na ang resulta, ako na anahimo na chairman sa board of directors. Why wawart daon? Ha? Dili ako malaong na daya ko sila sa lagat-lagat. Diya ako malaong na daya ini gumikan sa uno. It's because all sector na represent sa board of directors are duly pinili with 100% mga plastado ng mga tao. So I was able to be the chairman of the SMWD. Pag abot nimo ng SMWD sa board of directors sa mga officer, we are part ng daon taglaong Northern Mindanao Associations of Water District, NORMIN, that comprises the Caraga region and the Northern Mindanao and Region 10. Pag abot dito, mupili na sagkaw. Mupili na sagkaw na mahimo mag-represent sa nagkalain-lain na mga water district that composes the Northern Mindanao. Mupili ka mo ng Board of Governor. Si Lolo Imki, mga kaigsonan, is the first termer. But during the time what we have in Northern Mindanao meeting sa mga Board of Directors, din sa ato that comprises Surigao del Sur, Agusan del Sur, Agusan Norte, Bacuag, Placers, did on sa Del Carmen, sa ato, tanan, na mga water district, may sa Bislig, Onorakan, San Francisco, basta din sa Caraga region, hamok kita, may mga chairman, tapos may sa Northern Mindanao sa Region 10. Nagpili ng seat of officer. Pasagot ka mo sa nandili, I become the Board of Governor. Ah? Pag abot ko ng Board of Governor, kung ikaw mapili representing the Caraga region na Board of Governor, automatikaw makaingkod sa Philippine Association of Water District. Dili lamang kung kaisara si Lolo Imki. Kaduha na termino na himo na Board of Governor, nakaingkod ako sa Philippine Association of Water District. Ang Philippine Association of Water District, Kent, ang composition 500 plus ka mga water district. Nadyaw ila mga officer, dya ila mga chairman, nadyadto nag-represent. Piliyon ini sa panahon nadyaw'y convention. Ha? Musugot ka mo sa nandili, mga kaigsonan, during sa pagpili ng seat of officer sa Philippine Associations of Water District sa Iloilo. Ang kontra ko doon tag-ida na controversial sa Sambuanga na kwartahan na may mga lansa. May mga kuan siya, fast crop. May ida tagdayana, campaign manager. May wawart si Lolo Imki waya. Pero gumikan lagi kay siguro nakita nila ang tinudanay ang pagkatao ni Lolo Imki. Pagkatudlo, pagpili ng Vice Chairman sa Philippine Association sa Water District, napildi ko ang may wawart ang kwartahan sa Sambuanga. Ako'y nudaog. Pag ako'y nudaog, ako na ang automatic mahimo na chairman sa Philippine Associations of Water District kay panahon na daon na taga Mindanao. Kay ang mahimo kint na chairman, Luzon, Visayas, Mindanao. May termino. Dito na time na ako'y vice president, ako na ang automatic mahimo na president na Philippine Associations of Water District kay sa Mindanao na. Dito dapit sa sa Davao City. Pero pag abot gumikan kay nahibayuman ako nan ako kapasidad. Simple ra si Lolo Imki. Kung ako'y mapresidente, masipog ako magrepresent sa water district na mulong kabala ba da iton ato presidente or chairman sa Philippine Association of Water District. Kayo ato huyaton, pag-abot nag-Amerikana, nag-abot barong, pagkatapos nag-taxi rako. So nag-offer si Mayor nito'y matugas na adaw ka problema man, kaya ako kaw pabuslo ng sakyanan. Pero daan ako na ba yun, na kung ikaw may presidente or chairman sa Philippine Association of Water District ng 500 ka mga water district, may wawart kaw. Si Lolo Imki dili maka-afford ng financial. Pero so during the time No, laong ako, nadili ako, bisan kung dao pa mo lao na daw pagkabiro, si Atty. Hoyas, na nahimo na IBP President, adaw kabiro kay dao na kumagsuporta, waya ako. Pero gumikan, God is good to me. Kay during the time kin nag-COVID, kay kon ako pa ang nahimo na chairman sa Philippine Association of Water District, nag-COVID, patay na si Lolo MK, kay mapugos man ako pagkanto. Kay during the time, grabe man ang crucial ng COVID sa mga water district. Kay bisang gani din he, ang mobility, ang pagbayad, arang kalisod. How much more na Lolo MK being the chairman of Philippine Association of Water District with 500 plus. Ako doon tulubagon kunonhon para mahimo na okay pa ang mga water district under COVID. So tagpaigo ng Diyos. So speaking mga kaigsoonan, adaw ismulih, ha? Kay dili kun tiyan ra ang nagdako ni Lolo MK parede mo. Si Lolo MK gamay na tiyan, pero dako an oyo. It is not easy. Pangutana sa imo mga kilay ng mga water district, bisan ang Butuan. Ha? Bisan din ni sa ato kaugalingon. May mga chairman din ni na mga kwartahan. But never nahimo kan Lolo MK na puburira kaduha na mahimo na Board of Governor sa Northern Mindanao nahimo na Vice Chair sa Philippine Association of Water District o 500 plus na ang kontra ko bibigatin kwartahan sa Sambuanga. It's because it's my personality. Amo doon ang pagkatao ko. Maka-test itong mga amigo mo. Maka-amigo mo, bisan doon mga board of directors na dito na ko. O naman, kung mga on kami kin, kung dao yung mga convention, ha? Istorya doon, kilaya na ito, na board. Mutindog na, adaw pagtindog. Hoyate inin ato lamisa. Kayo naman, sagdi lamang. Pagkataod-taod, may musood na waiter, sir o no may ido, tag-servisyohan na kami. Waya magpila ang mga board ng water district ng SMWD. Gumikan kan Lolo MK, tag-hatagan na kami ng pagkaon sa amo lamisa. Amo daon, ikaw, Jesus, ya man kau gani siguro makatapad kan Tatay Digong. Ya man kau siguro makadiskurso kay Basan, delikado kau siguro. Lolo MK delivered. Anamo chairman, waya ako amoy nag-delivered sa amo Association and Water District, no less than President Tatay Digong, anamo guest speaker. Dito, pero low profile, kanto sa baya, ipakita ko din mo ang picture namo ni Tatay Digong. Ikaw, ha? Na konsehal man kao kaha, ipakita ang picture ni Tatay Digong. Dili lamang kundili on the occasion that an ido ubos na alagad si Manny Kong delivered ng mensahe sa Philippine Associations of Water District with 500 plus. So ang pangutana as a chairman sa water district, nahisikutan man sa parte ng committee hearing ng sanggunian panglungsod. Pagutan na si Benjamin Insomo, doon taglaong ni dyan na tamuyo. Kung sino ang nag-close ng isa ka memorandum of agreement na nusugot ang season na amo matap ang tamuyo creek. It's because during the time Mayor Lizer Pitalbiro dadto na sa kampo ng mga barbers during the time sa amo negosisyon. But during the time I was able to talk paralyzer Pitalbero sa atubangan ng mga hippie namo sa water district kan Ma'am Rose Del Carmen, JM Beninsomo, Dulaong si paralyzer, dili ako makabalibad kan pari mani gumikan sa amo pinagsamahan an ida pagkatao. I was able na nakuha na mo, may amo agreement, may ato sur sa tamuyo na kumantag hiskutan ni J.M. Bin Insumo. Did on sa may San Francisco, it took 2 years dim sa negosisyon. Pero o naman, 3 months ra ni Lolo Imke. Gumikan during the time si Vice Mayor Idol Gastardo. An mayor did on na mama kumanan mayor sa San Francisco. Marajaw si Lolo Imke. And during the time sa amo panihapon did on sa Gateway Hotel, tagbara ang isa ka board na naglaom sa atubangan, taglang ang si Johnny Vice, adyaw ang kuna. Kay kung dili pa si Manny kong dili kami musugot na idyo makuha ang isa ka source did on sa San Francisco. Daon, daon. Ah, pagutan ah, daon mga board. Ang ako lamang, pariharagod ini. Kung may imo kasuko kan Lolo Imke, kung daw idyo kasuko kan Lolo Imke, adaw i-appeal an SMWD. Because an SMWD, may management, may board. Lolo Imke is just one. Bagan idyo man lang un, na an prime mover during the time, ha? Si Lolo Imke nakakwarta maghikog. Si Lolo Imke is just alone. Uno may gusto ni mo? Na imo lang una ang mga board, ha? Tagpaboran, honor kan? Makasuyong kau kang kagawa, Diyos Wahili. Nanidya ama, membro ko sa board of directors during the time sa prime mover agreement. Lang uni mo na nama ni Joshua Healy na kadawat isab, maghikog sab. Adyaw, pagsultihan nandyaw. Kay kon musugot ka mo, imo man mga amigo daon board kuman, ha? Idyo man ipatawag. Kono may nasikripisyo ng Lolo Imke, ha? Musulti man ang GM si Benjamin Insumo daon mga board. Ang mga empleyado sa water district is entitled ng mga benefits because of the good performance before sa joint venture agreement. Pwede kami makadawat. Pero uno man, yaman makadawat ang mga empleyado sa non-management ng karadawan because of the good performance ng water district. Gumikan kay admitihon ko daon, nangadyo ako ng pasaylo kan J.M. Bin Insumo. Nangadyo ako ng pasaylo sa mga empleyado, tagpasabot ko sila. Madawat daon nidyo, pero ang kapalit mga kaigsuunan, amo aprobahan ang proposal ng prime mover na mag-increase kami kay daon sa 5-year na joint venture agreement na pag-abot ng ikaduha na tuig adunay increase. Pilaman ang madawat ni Lolo Imke during the time. Pangutan na dyan mga board of directors kuman. More or less 400,000. 400,000, grabe na dyan kadako kan Lolo Imke na madawat. But I ignore it. Kay kung dawaton namo dyan na mga empleyado, dawaton namo sa board, dawato ni Lolo Imke ang 400,000, ang kapalit, we will endorse ng tagpangadyo non-prime water na increase. Ang pangunta na, masikmura ba namo daw na mag-increase na daan naman kami kahibayo na 1 to 5 bala ang performance ng prime water? Mula ang kamo maghikog si Lolo Imke kay nakadawat ng pabor sa prime water, por Diyos, por Santo. Kuhaan nito ang record. Kuhaan nito why na natapos ang joint venture agreement. It's because Lolo Imke is the author. Ako'y naghimo. Ako'y nagmosyon to send a notice of pre-termination sa promoter because nakita nato ang yangongo ng mga Surigao nun. Nakita nato na ang 1 to 5 years na daon sa joint venture na mag-invest sila ng 800 to 900 million, waya nila matuman, unhon man. So, during the time na muabot na sab ng 6 to 10 years, on the basis ng amo appraisal, ang amo evaluation, in 1 to 5 years, kay tag-broken down man amo, ang terms ng prime water na kinanlan 5, 10, 15, 20, 25, si Manny Kong amoy nag-motion to send prime water the notice of pre-termination. Kagawad batang abyan, malipay ako kon imo makuha doon and ask sa kuman na mga board members and kan GM kay di kan produce it that the resolution given the notice of pre-termination si Manny Kong amoy author nan kong pananglitan. Ano lang katag-sakripisyo ko, 400,000? Tapos lang una ko ni John na daw. Oh, kaya. Pagkatapos, ano pagpalimpyo-limpyo? Dili man ang tanah nato inipersonalan? Because di ka manlimbarot ng ibu balhibo na maghikog si Lolo Imke. Yakaw gani maghikog na nabaya kau sa surni ko? Ah, o naman. Pagutan na ni mo kagalingon. Pagutan na. I am a member of the committee that investigate ng anomalia ng Hall of Justice for the diversion ng mga materialis sa malimuno na tagamit nito sa Hall of Justice during the time ni City Prosecutor Pantiho. Jesus por Diyos por Santo. Oh, ano man? Ah, kabubot o nato na nawaya ta sa surne ko? Ah. Kung gusto ka, ikaw may daon di doon, gamhanan magkaw ka. Call all the department hubid sa City Hall. Labi na sa engineering. Pangutan na ah. Sa termino ni Mayor nito'y matugas, 3 terms. Nahimo na bias, ilatanan kung may isa ka metros na project si Manny Kong sa construction pagsiminto. Ido naman ang Kapitolyo. Pangutana ka mo sa Kapitolyo kung daoy project ni Manny Kong sa Kapitolyo during the time na daon ako. Ay, por Diyos, por Santo. Si Manny Kong, kung nakuha ko ang vice chairman sa Philippine Association of Water District, it's because nan ako 100% nan ako paghatag, nan ako matabang sa organization. When I become the board of governor sa Doha, sa Northern Mindanao, because pangutan anido si GM Bin, isa ako na nagsolbad ng problema ng isa ka water district against sa incumbent na mayor na naging kompetensya sa water district sa isa ka munisipyo dito sa Cagayan de Oro City. ako'y nagresolbar. Si Manikong mga kaigsoonan, musugot ka mo sa nandili,

and even advice of Mayor Nitoy Matugas during the time na probahin ninyo pag buyout because during the time nagpaubos na ang interest rate from 12.5 interest rate per annum nabutang kint ng 5.5 pila differential. Grabe ka dako. So during the time isa kaduha na mo tagkanto, itong paman si JMB Ninsomo, itong paman itong mga board of directors ko, si Ma'am Pipay, tagkanto na mo ang kadagkuan sa LOA. Kung maradyaw ako musulti na nagkahamo kanako chicks, ha? Base ang mga singkasina mo iton, amo sabla ang karadyawan ako pag-istorya kung dahil mga problema. I was able to convince the administrator of LOA to approve the buyout scheme ng utang namo sa LOA of 200 million. No sugot. Pagsugot. Ah? Ito man itong mga amigo nato na mga manager sa bangko. Di na nako istoryahon. Ah? May maradaw pa na restaurant din doon sa Punta Bilang-Bilang. Tagpakadto ako. Pag-abot ko, kalaong ko birthday. Pag-abot ko ba na kaon ang negosisyon na sila amoy magbayad ng loan pero adto sa ila. Ha? O naman, politely naglawang ako ko kung dawid yung mga proposal, i-propose daon during sa Board of Directors meeting kay isara si Lolo Imke. And decision on board is decision of the majority members of the board. So ano may nahitabo? Ha? Si Alan bumanglag sa UCPB, amoy no daog, gumikan kay siya, amoy naghatag ng 5.5% na interest rate nandaton 200 million. So ano may epekto? Naunta na ang ato utang na 200 million na loan sa Butte District na natapos ng 2025. Kung waya pa ma-reduce kung 20 years, 2035 pa magbayad pa kita ng utang na 200 million. Pero gumikan sa buyout scheme na instead of payable in 20 years, 10 years rakan, 2025, tapos na ato loan, kay kung waya pa si Lolo Imke sa non-board, mas magkalapait ang water district, kay magbayad pa kita, hantod sa 2035, tapos lang unimo si Lolo Imke maghikog sa Lunita, Jesus Maria Josep. Pobre na si Lolo Imke, but never 400 na madawat kung tana sa nan iba ng mga board. Waya na mo daon. I appreciated na ang mga board nusugot, si JMB nusugot, ang mga empleyado nusugot, nadili nila dawaton. Pero ang mga empleyado dito sa Prime Water, nagpakita na nakadawat na sila kay tag-asumir ng Prime Water kay Joint Venture. Pero waya ang Prime Water, kita-kita na kami ng chiki kay si Lolo Imke and the members of the board. Waya mo sugot ng ila proposal na amo endorse ang ila increase sa tubig. O naman, mula ang kamo, uy, taghimo naman ni Lolo Imke personalan ang program sa EPMR. No! This is how I justify na ang anchor person sa EPMR, kami na mga anchor person, ang amo reputation, bisan o nonido, we stand Lolo Imke the credibility as a person. Amo jaon, musugot ka mo during the time. Famous pa ang Waiho na grupo. Ang kadamay. Amigo man kamo kagawad ni Jojo Ferrol. Pagutan ani si Jojo Ferrol, si John Clerigo.

Nagrally ang kadamay, nagrally sa Surneco, nagrally sa tubig. Because light and water play an important role sa panginanlanon ng mga gagmay nato ng mga kaigsoonan sa Surigao nun. That has been a long time problem between Lolo Imke become the chairman of the board. Tagsuportahan ako ng mga board of directors with J.M. Bin in Sumo. We consulted it and become na bisan sa luwa appreciated sa organisasyon namo ang taghimo. O naman, nataw namo daan taglaong tubig gugma sa SMWD. O naman daon, ang tubig gugma sa SMWD because water is life. O naman, parehago din ni sa ato. Di ka makaadyo ng onorakan kung dili ka na nag-ida ng lupa, onorakan. Sa amo during the time, simple ra. Water is life. Ato daon ihatag kay anag kinahanlan ang labing ubos nato ng mga kaigsoonan sa Surigao. It's happy lamang na nila problema. Naghuya sila ng dili kung ila kaugalingon lupa. Pero they are there for so many years. Ano may tagay mo? Na kinahanlan, mahimo kao kung pananglitan, lima na kao katuig. Ang proyba na mo, Kent, nag-eskwela na mo bata, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. Diyay mo mga tag-receive na suyat, honor ka na ini tag-address kang Kent, amo ini in 2020, tapos 2025. Sa ato pa, lima na kao gado katuig, may barangay certification. Uno may amo taghimo na proteksyon sa tinuod na tag-ida kung in kaso mo abot. Tagpapirma na mo sila ng waiver na konsekwent ang tinuod na tag-ida ng lupa makapruiba, may court decision, siya ang tag-ida ng lupa, ang waiver, tagaan ka man ng kagayonan, kuhao na mo ang metro, kuhao na mo ang linya. Pero uno man, because that intention, tagpahalipayan ako ng kadamay, nukanto kan Dodo Pirol, nukanto kan station manager kan Gi, kan John Clerigo, nagpasalamat sila after sa ilang pagbatiko singgit-singgit sa water district. Pero pag-abot, nagpasalamat sila because tag-aksyon na namo ang ilang gusto that water is life. Nagatubang kami ng kaso ni J.M. Bin. Kay gusto na ipatangtang ang tubig di doon sa Atbang ng Water District. Kay kuno ija. Pero ang property is in question. Pag-abot dito mga kaigsoonan, kaloy sa Diyos sa ombudsman, na-dismiss ang kaso. Na-dismiss ang kaso. Kay sugoon kami na ipatangtang ang tubig for how many years na sila nag umay labot na mo. Kinahanlan, there must be a decision na ikaw na tag-ida kay imo man tagbutang sa korte. Adya pa man kao mag-file ng kaso, ya pa may decision. O man musugot naman kami. Kaparte kami pagharas, nandiyon mga residente doon sa Atbang ng Water District. Waya. Kaloy sa Diyos ang ombudsman. Na-dismiss diyon ang kaso. So, may ninamo tagtanaw mga kaigsoonan. During the time, iton pa si J.M. Bininsumo, iton pa ang mga board. Tubig, gugma sa SMWD. O naman, ya naman, ini. Para may bayo ka mo. O naman, ya naman, ang tubig, gugma sa SMWD. Nabisan ang promoter, nag-request sila na ipabalik. Tag-undang ko ini because during the time sa hapit na an election, dili ra kunjis, no abot na nanis kagato, 150, 200, gumikan kay tagpasaligan sila. Nadya ka mo kabiro, kay bisang kunya ka mo mag 5 years, tagaan ka mo ng connection ng tubig. Waya ako musugot kay I will violate the good intention ng board.
So paghibayo ko na gamiton na nini sa politika, dao pa'y record kagawad batang abyan, ipakuha kayong record daon. Amo daon ang hinungda na amo tagwaya na daon tubig gugma sa SMWD kay dili kami gusto na di good intention na tagaan ang tubig ang waya gadod within 5 years na daon na sila gamiton sa political color. Sos, por Diyos, por Santo. Por eso bisan unon hane mo, lolo imke is lolo imke. Nga, ano man? Kita nimo. Ano may repetition? Until now, di na ka na ako isgutan. I'm still nagkupot ng position, napili ng daon sa position without wawart. Ang puhunan lamang ni Lolo Imke sa ako pagkatao. I had been in the capital, di ka makakita ng isa ka proyekto. I had been in the city government, di ka makakita. Lolo Imke is so simple. Ijo pataglang ano si Lolo Imke, Jesus, Ginoo ko. Kuno, nakabayay? Oh, napatay na balita na ito na si Papasangil Dako. Ang joint venture ng Prime Water sa Non-Water District 2019 o ano itong tuiga, tagtukod ko itong bayay ko 2012 pa. Itong buhi pa itong si Tony Yu. Di doon ako maglun. Simba ko ni Diyo. Tapos mula ka mo nakabayay ako kay dantun ako sa Water District. Kadugay sa nido bawian ang kinabuhi. An isa raman amoy na kuan pa kay sige manggihapon na kuno nagbayay ako kay dato na sa Water District. Ano may nahitabo? Tagkuha na Lord. Patay na. Hinaot ang tana na di ka musunod. Oh, so amoy ni dali mga Sir Orlando Romero Dolgimi. As a member of the City Council, the duty is to legislate ever oversee and unite effort not to divide them. Water scarcity demand coordination, not confrontation. Public office is not platform for personal attack. The people expect solution, not noise. Focus on fixing the water problem, not on targeting individual. Amo balita daw. Madalgani, kay nato Vice Mayor, iso kalma, call under pressure. Pero bala daon kay an isa kalipa, makatakod ka ng good image of the Sangguniang Panglungsod. Guwapo ng performance ng Sangguniang Panglungsod, the best legislative body in Caraga Region. May posibilidad mo dadaw pa itong entero Pilipinas mag number one. Pero ikaw, kung wayay imo ikasulti, intrahanin mo ng personal paghunong, palabiha pagpadako ang tidyan mo. Kung dili, animo mo ang ipagamay, animo tidyan, ipadako ang loon sa imo utok para honorable kao. Adaw atakiya si Lolo Imke because bisan unhone mo, Lolo Imke become the president of Federated Senior Citizen na dili ko kaalyado ang mga barangay opisyal. Dili ako kundaon because wayay ako politika. It is my performance that I become the Federated Senior Citizen. O naman, ang problema ng amo kunda ay mapatay. It has been a problem sa una pa. But during the time na ako pangutan ay ito na ako mga kaibahan na mga opisir, it is in our time na si Lolo Imke ang presidente na malimpyo na mo daon kung may mapatay mahatagan na it should be in the purpose not on political side. Amo daw na namo tagutruhan. Kayo naman, association ng senior citizen, i-private ni mo. Por Diyos, por Santo. Pag-abot na ako sa nanamo, mga officer, otro ho namo. We will not own
nan pundo na 1 million kapin sa mga mortuary. Kung dili ang managida daon ang kapunungan ng senior citizen, dili kung lifetime na iamo pamuslan, kung dili, magpabili na daon kami sa gahom, gumikan kay we are elected. Ah, we are elected sa barangay na mahimo na presidente sa senior citizen. Dili pwede ikadto namo sa Securities and Exchange Commission and registration because when you registered in the Securities and Exchange Commission, that very purpose become a private. Dili na kon may say ang mga senior citizen. Amo daon si Lolo MK, pasalamat kami sa mga membro ng Sanggunian Panglungsod. Pasalamat kami ng senior citizen na City Vice Mayor Pons Casora and Mayor Paul Dumlao na daon na kaisa damo ang tinuon na serbisyo na daon na kapunungan kung daw ay mapatay amo ihatag para sa mga senior citizen, dili kung pamulitika. Uy, Ginoo ko. Be, mga text. Okay. Salamat, Sir Rolando. As a member of City Council, the duty is to legislate, oversee unit effort that to divide them, water scarcity demands, coordination and confrontation. Public office is not platform for personal attack. The people expect solution, not noise. Focus on fixing the water problem, not on targeting individual. Yan na tayo oras sa ato programa. Matani King Kong, Dadigon, ang Karadawan, Tulisukon, ang Kapalpakan. Sa control from Kent Angelo Cervantes, nga ito na Kanjid Kamingi. Sa Station Manager, Sir Albert Lansin. Balitaw ini mga kaisonan, daily ini tagamit ko ang programa in behalf of my personal. Kung daily, I always make good na ako panalipdan na ako kaugalingon kay kung panalitan dili makurik ang tagbuhian ng isa kagagawa didon labi na daw ang taglaw maghikog ako sa kainin Lunita it tinted by personality I have to depend and ako lamang hangyo to challenge kung ako nagdepende idepensa na imo kaugalingon o naman na-disappear magkaroon ng surnay ko. O no may rason nandaton ongoing anomalia ng Hall of Justice na tag-divert nato ang mga materialis gikan sa Malimono. Kung nahimo ni Lolo Imke paghatag ng ako account ng ido pamasangil palihog in the name kay Honorable Manta himo ay isab. Pwede ka magisna ko dinhi para mawaya daon. Kung kaya ni Lolo Imke pagtubag ang mga personal na mga taki, kaya man siguro nato gawas lamang kung daoy mo hubag na tagtaguan. Lolo Imke, at your service, babay, maradaw na buntag di Johorot.

0: lang sa di kalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan. Dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Ciudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan, pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyado gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na.
1: Correct me if I'm wrong. Haud ka mo hilot. Mo extra service na kahako. Correct me if I'm wrong.

0: ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Music Radio.
1: Barato, lig-on o garantisadong shirt printing services ba ang imong gipangita? Ani ana ang Markline Imprints. Markline Imprints. Custom shirts, uniforms, giveaways. Ana-ana sa Markline Imprints. Markline Imprints. Sila nag-offer sama sa cotton shirt, polo shirt, tri-fit shirt, fit shirt, full sublimation, TTF printing, giveaways like mugs, good bags, personalized items, and also photo papers, ink, acrylic flag, and medals. Ang Markline Imprints, ananimutang sa Grandstand Arcade, Rizal Street, Surigao City. O sila mahay mong makontak sa cell phone number 0930-605-0939. Unsa pa itong gihulat? Ato na da sa Markline Imprints. Markline Imprints. Making memories out of imprints.
2: Asher Stars and Auto Supplies.
3: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, batya o babaho? Ani ana ang
2: Asher Stars and Auto Supply.
3: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o anasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika o Volga nga mapalit per liter, galon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks o CST. Anasab sila ay nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. O libre ang change stars at tanig glasses sa sakinan.
2: Asher Stars and Auto Supplies.
3: Ananay mutag sa Dalan Borromeo Street, Surigao City at bang mismo ng TTN Company. O sila may makontak sa ilang Facebook page ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong hulat, adto na da sa
2: Asher Stars and Auto Supplies.
3: Drive safe, drive with Ashers.
4: I'm wrong. Single ko, maong unlan ang akong ginagakos. Chancing na ba ko ani? Correct me if I'm wrong.
5: When I first saw you,

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Alang sa di kalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na.
2: Ang TV Patrol ay sabayang napapakinggan live sa DWBM Radyo 630 at sa lahat ng FM radio station sa buong Pilipinas. Sa Luzon, FM Radio Cagayan, FM Radio Isabela, FM Radio Camsur, sa Visayas, FM Radio Cebu, FM Radio Iloilo, FM Radio Katarman, FM Radio Katmalogan, FM Radio Borongan, FM Radio Tacloban, FM Radio Maasin, at sa Mindanao, FM Radio Camigin, FM Radio Surigao, FM Radio Butuan, FM Radio Sambuanga Sibugay, FM Radio Davao del Norte, at FM Radio Davao de Oro. TV Patrol, live sa DWPM, Radyo 630, at FM Radio.
3: Kainit sa udto.
4: Unta, dili apil ang ulo.
3: Aron-aron ma-relax ug mag-enjoy.
4: Paminaw na sa
3: FMR.

0: ang malupit na pinakikinggan. FM Radio. Kabibs.
1: AT Delaw Construction Incorporated. Trabahong di kalidad o pulido. Sukad pa, Realto 1949. AT Delaw Construction Incorporated. Nahimutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
2: Asher Starts and Auto Supply.
3: Asher Starts and Auto Supply. Nagadap ka ba ng ligidem, battery, lubricants o mags para sa musagerano? Motor, badya o babaw? Ani ana ang
2: Asher Starts and Auto Supply.
3: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasag sila ang motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Reaper, Izuki o anasa kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasa kanila ang nagkanulain na automotive batteries. Bili lang ka na. Anasa sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika o Volga. Nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ka mga brand sa ilang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince o CST. Anasa sila nagkanulain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. O delivery ang chain stars at tanay glasses sa sakinan.
2: Asher Stars and Auto Supplies.
3: Ananay Mutex sa Dalan, Borobio Street, Surigao City. At magnismo ng TTN Company. Kung sila may makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Kung sa patong hulat, add to na da sa
2: Asher Stars and Auto Supplies.
3: Drive safe, drive with Asher.
4: I'm wrong. Pangit o gwapo. Di rin nalagi mo patol na ako. Karma na ka, correct me if I'm wrong.
2: FMR.

0: lang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan. Dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate, samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na.
1: AT Delao Construction Incorporated, trabahong di kalidad o pulido, sukad pa reagtong 1949. AT Dumlao Construction Incorporated, nahimutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
2: Market Shirt and Printing Supply. Market Shirt and Printing Supply. Nangita ka ba o di kalidad niya shirt and printing services? Ayaw nagdugaya, ari na ta sa Market Shirt and Printing Supply. Market Shirt Printing Supply. Sila nagtanyag sama sa silkscreen printing, sublimation printing, DTF printing, vinyl printing, full sublimation, custom reflectorized shirt, mug printing, tarpaulin printing, uguban pa. Market Shirt and Printing Supply. Sila naimutang sa Narciso Street, Surigao City at bang mismo ng Pilot School. Huwag sila may makontak sa cellphone number 0985-964-0598 or 0927-282-9420. Busa mga higala at doon na ta sa Market Shirt and Printing Supply.

0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Asher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants, o mags para sa imo sa kinanan? Motor, badya, o babaho? Ani-ana ang
0: Asher, Stars, and Auto Supply.
1: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki, o ganasab kanila ang ligid sa badya o bao-bao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zik, o Volga, nga mapalit per liter, galon, pail, or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks, o CST. Anasab sila nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. Og libre ang change stars at tanang klase sa sakinan.
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Ananay Mutag sa Dalan, Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na ta sa
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Drive safe, drive with Ashers.
0: FMR.

0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Usher Stars and Auto Supplies.
3: Usher Stars and Auto Supply.
4: Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, baja o babaho? Ani ana ang
2: Usher Stars and Auto Supply.
4: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o anasab kanila ang ligid sa baja o baobao. Anasab kanila ang nagkalilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zinc o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince o CST. Anasab sila nagkalilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. O libre ang chain stars at tanig glasses sa sakinan.
2: Usher Stars and Auto Supplies.
4: Ananay Mutag sa Dalan Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. O sila may makontak sa ilang Facebook page, ang Usher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na ta sa
2: Usher Stars and Auto Supplies.
4: Drive safe, drive with Ushers.
5: And Hishab Surigao. Mga riders og sneakers head, ready na ba mo mo level up? Kung style og safety ang imong gipangita, ani ana ang Helmet and Hishab Surigao. Helmet and Hishab Surigao. Sila nagtanyag sama sa helmet like Evo, Spider, Jelly, Sec, Zebra og dagan pang kapilian. Og anaasab sila yung mga branded shoes, jackets, gloves, raincoats, helmet disinfectant, shoe bag, og dagat pang line. Ang Helmet and Hishab Surigao nahimutang sa Proxiate Nabolca, San Juan, Surigao City. Doon mismo sa listahu in. Sila makontak sa cellphone number 0977-074-3993. Og kinig iparakiya gidubala ni Mr. BG Boy and Mrs. Wala Jade Boras. Helmet and Hishab Surigao. Helmet and Hishab Surigao.
6: Patrol ay sa bayang napapakinggan live sa DWBM Radyo 630 at sa lahat ng FM radio station sa buong Pilipinas. Sa Luzon, FM Radio Cagayan, FM Radio Isabela, FM Radio Camsur, sa Visayas, FM Radio Cebu, FM Radio Iloilo, FM Radio Katarman, FM Radio Katmalogan, FM Radio Borongan, FM Radio Tacloban, FM Radio Maasin, at sa Mindanao, FM Radio Camigin, FM Radio Surigao, FM Radio Butuan, FM Radio Zamboanga Sibugay, FM Radio Davao del Norte, at FM Radio Davao de Oro. TV Patrol, live sa DWPM, Radyo 630, at FM Radio.

0: ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: ARM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalainlaing sugilanon si kinabuhi sa tao nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
1: Una, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry o moringa. Power 10
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10
1: Power 10 Pro Bio Capsule. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
3: Healthy, matagadlaw. Kauban ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds, stevia

0: Gabi. Thermica Healthy Clay Gel Coffee Mix with Malunggay ug Chia Seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay ug Chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds mapalit sa mga butika ng leading radio station ug sa tanang

0: Sodium ascorbate with zinc vitamins. Adunay kitay sangtong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso o hilanat o uban pang balatian nga hatod sa bacteria o viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
1: Ang pingi, ang imong mga mata, kauban ang visco.

0: Sa pag-usab ba yung adlaw kinatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, utob sa abuton sa tong Sibya, handumanan sa kagahapon sa kinikal live dramas kahinan, ikan sa mga nakalilaing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga kanimog kanako kanatong tanan, maghatag pagtulunan. Laing sugilanon, laing sender, ay nga tumadunggan karon. Apan sa dili ba, Power 10 Probio Capsule, lawas nga piskay basta nagka-Power 10 Probio Capsule kanunay. Tanan nga mga nag-maintain ni ini nga kapsula, nag-maintain na hangtod karon. Tungod sa ka-epektibo, tinuod nga epektibo, garantisado og dakog kahimuan sa tong lawas. Unite 10 powerful ingredients na dakog kahimuan sa tong lawas. Probiotics, mangosteen, green barley, gabano, spirulina, gutocola, cranberry, turmeric, moringa, unya rich in vitamin C pag yun. O nang grabe ka power ni nga kapsula. Ito mga high blood iha, diabetic, constipated, kanang constipation mga palangga, problema kayo na siya. Dili nato na pasagdan. E kung nato na pasagdan, posible nga mapauli na sa colon cancer. O nang mintras sa'yo pa, na ay mga food supplement nga makatabang niya na. Walay side effects, walay overdose. Kung sa atong pag-inom mga palangga, dili lang kanang atong gibati ang matabangan, daghan ang atong maangkong may benepisyo gikan ni ini nga kapsula. Matabang sa atong digestion, kung dili kay mahilisan mag-blooded kanunay, ingon man, doon na kay kidney problems, katubitong nag-ihit na yung mga bato rin. Ay, kayo mo palabig soft drinks. Uy, ay mo palabig parat. Tubig lang kanunay daghan unya sabay sa Power 10 Probio Capsule. Hangtod mahilis na siya. Matabangan mo na nga mahilis ng inyong gibati, mga palangga. Sulayin ninyo, ha? Kay walay kumo sa pagsulay, unya daghan na kaayo mga testimonya nini nga kapsula. Katong tag-as kay sugar bitaw, mga diabetic kaayo. Ang Power 10 mo'y naghatag o paglaom nga to nila. Makataba manggulis pag normal sa imong sugar level, pag normal sa imong blood pressure. Ingon man, makatabang ang Power 10 Probio Capsule sa pagpakondisyon sa tanang organ sa imong lawas, sa imong colon, hinluan, imong kidney, pakondisyonon ang imong atay, kuhaon ang mga bara-bara sa imong kaugatan, aron maayo ang pagdaloy sa imong dugo. O nang take Power 10 Probio Capsule, 30 minutes sa dili ka pamukaon, aron dali og paspas ang epekto niya na sa imong lawas. Kauban ng atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Nangapi ka na, nanambal pagyod ka. Kung gusto kag kapi nga magkatagbaw mga palangga, mga pinalangga, likutig paminaw sa kanginan, sulay ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Paggalami sa maong kapi. Kung kalami ag hisgutan, hitupngan pero di hilabuan. Pagkalami mga palangga, munang usahay kung mutilaw gaani, kung makatisting ka sa clay gel coffee, makaingon good ka. Pagkalaming mga pigamit ang clay gel coffee mix. Lami siya. O niya, syempre, tagbaw yung gaani. Kung katulang gamay nga baso bitaw mga palangga, pagka-espeso yung gayo. Munang advice na ko katong mag-coffee, kung mahimo, dako-dako yun nga baso. Kaya-espeso man kayo ng atong clay gel coffee mix. Wag yun ni nato, gitihik-tihik mga palangga. Munang matagbaw yung ka. O niya, ang malunggay o chia seeds, daghang benefits na apil na, ha? Munay yung main ingredients niya nga makita ni mo diha-diha, inikutaw ni mo sa maong kape. O niya, daghan pa mga nagka-powder, green tea, turmeric, aniline fiber, blueberry, buamera, omega-3, pomegranate, vitamin C, gabano, goji berry, acai berry, spirulina, ginseng. Kinatibok ang ingredients sa itong pinakalamig na coffee. Kung mga pika lang! Diretso ka na sa clay gel coffee mix. Ha? Kung magkapi ka lang, ayaw na paglangan. Natagbaw ka na, naayaw ka pa. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. E naman sa Jassy, vitamin C plus zinc. Mga kapsula, mga pinalangga na kutig paminaw, dakong kahimuan si mong lawas, di ka magkatulog. Kapoy ay mong lawas, dali ra kang hilamtan, ubhon si punon. Kining Jassy, vitamin C, dakong kahimuan sa imong lawas, nindot nga tulog, lawas nga baskog, kanang inig mata ni mo bitaw buntag na unya kondisyon yung paminsar mas makadesisyon kag insakto unya adjust si capsule ana kanindot gid pud niya mga palangga tungod kay walay kapoy ang imong lawas mo nang advantage kaayo alang nato kung mag-maintain ta si Jassy Capsule. Mga padre di pamilyang ni Minaw Garon, i-maintaining Jassy Capsule, ha? Naanis mga butika, yapon, ha? Sa inyong mga lugar, sa itong mga Clayjol store, pwede ninyong mapalit ni sa Shopee o sa TikTok, kaya naaman tayo link babaw sa itong live o sa itong online store. Ang nagka-advantage niya sa itong online store tungod kay doon ay minimum purchase na nga ma-free shipping mo. Oh, itong mga outlet na to, pwedeng diha mo mangumpra. Mas maayo kay magka-save mo. O niya, karong sale day, karong anniversary, karong pizza 7 sa bulan, sa Marso, adlang Huwebes, apil ang atong online store na muhatag og diskwento para sa atong mga palangga, mga certified users, mga authorized dealers sa atong mga products. Ingon man, nung lading essential oil, haplas mo ha. Itong na yung mga pamaol, pamoy po islawas, nung lading essential oil lang, haplas mo. Hindutting haplas kay humot, manuhot-suhot sa itong kaunuran, kaugatan. Ma-feel yun na ito ang kanindot mga palangga. Kanya gawas ng epektibo humot sa siya. Ang partner niya, nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Maayo kaini ni mo ihidhid kun ugaling magbiyahe ka unya magpanlipong bitaw kasdan hindi kalagamay nang nuladit turmeric balm nulading relaxing oil walang kalipong walang kabuhi ma-relax pang imong pamating nulading product nulading essential oil nulading turmeric balm nulading relaxing oil ug ang atong clay gel papaya with collagen and milk sometimes power whitening. Kaling sabuna ha, sulayinin ninyo. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening. Kaling kapayas, gatas o collagen nga mo ikinahanglan sa itong skin. Nindot ni nga sabon tuwad kikaputi nga mo bagay ni mo niya blooming kalantown. Bisag buntag ka pa manabon pagkahapon fresh ka lang gihapon. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening. Apila sab ang atong clay gel breathening lotion. Human kang manabon ani, gamita sa bang clay gel breathing lotion aron kompleto ang kahamis kaputi sa imong kutis. Ingon man ang Viscomac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw mag Viscomac eye drops sa patuloy ang inyong mata kaduha pwede katulo kung gikinahanglan sabi na nitong hago kay mata bitaw medyo nagpuwa na ay kanyang abuso rin ay inyong mata ay palabi gadget. Unya di malikan maabuganta pollution pagis palibot sobrang init patulo is Viscomac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw. Kauban ang atong Growmate multivitamin syrup for kids, the best multivitamins in the market today. Batang bibo, batang ganado, batang utukan, basta magka Growmate inyong magkabataan pagkanindot kay healthy si baby, nilisakitin gana ang kaon, di na pugsunon. O syempre bright lahi ra ang bata mga palangga, hait ang ilang salabutan. Unya healthy si baby, dili sakitin. Growmate lang. Growmate multivitamin syrup for kids. The best multivitamins in the market today. 15 essential nutrients. Dagay po na sa mga butika, pharmacia, sa ating mga clay gel store. Ingon man, naa sa atong online store, mga palangga. Tanawa lang na sa atong link babaw sa atong live. Aron nga magka-proceed mo sa atong online shop sa Shopee, sa TikTok, o syempre sa clay gel store, yun na to mismo. Natay link babaw sa atong live. Atong hatagan og pagtagan, usa ka babae nagdaas sa pangalan ng Jolly Rose. Kanimo Jolly Rose, iba ng sugilano live ang akong hatagan og pagtagan.
1: Handumanan.

dear Nolating, mayo at law sa tanen, ingon man sa mga namati ngayong programa sa mga nagkalailain mga FM station o mga nag-view karon sa Facebook. Nolating, salamat sa imong pagdawat nining akong suwat sa kilanan. Tawagan ko sa pangalan nga Jolly Rose, taga Matina, Davao City. Nung lading kini akong sukilanan, dili o dili na ko mahimong mahikalintan. Nagpabiling lapas sa akong panunduman o kasing-kasing. O nagtuo ko, nadagan ang makakutlo ni ini o pagtulungan. Nung lading akong isaysay, subdan ako gigan sa sinigana.

0: ko na lang dinitanan pa.
1: Yeah, kaya na ni mo.
0: Kaya na, uy. Gamay pa lang ko. Nagkuyog-kuyog na ko ninyo din sa tindahan. Nga mo ingon gyapon ka. Nga dili na ko kaya.
1: Ay, nalala sige. Mapagkabalis mama ni mo. Og, oy, anak.
0: Yes pa.
1: Ayaw patagag entertain ha. Basi doon niya. Pariha kasi mo'y gagaw. Wa na. Tako ulang tiyan.
0: Makuyawan na sabtinin mo pa, oy. Pa, kay baw ko. O gusto pa kong mahuman og eskwela.
1: Oh, mas bahay nagsabot ha. Sige. Inas mama ni mo, muna na lang ko. Ato na kumay.
0: Grabe, Kinis Papa, oy. Ay, tinuod yung mga istorya nila. Namabdos di ay sa si Irish. Noon, sige manggod pati siya kuyog-kuyog sa iyang mga friends. Yan ay mga lalaki. Yes, sir. Unsay imo?
1: Ma'am, ayos na o. Imoros mama niyo na.
0: Utang na po day ni. Ah, sige. Akong lintawon ka dyan. Sir, ha?
1: Pagpaabot ko na ikaw, dahil nagbantay na
0: eh. Yes, sir. May lakaw naman si Papa. Si Mama, sab. Papa si Dad. Napikikumpra.
1: Oo ba? Sige, paabot ko din eh.
0: Ah, mao kini makapurduyan sa mga negosyante. Kini mga palautang. Pero, magdili po magpautang lagi. Wala po'y mahimong suki. Ako lang taon, be. Basig kong

0: dah kok mereka kita keron. Mas, baik pun kita kok ikut berbantai sindahan.
1: Dagan mungkong nang ato, pero dagan po kayong utang pa, oi.
0: Ay, pasag din ah, kaya babayan ba na. Katong di mabayan, ako natong ipang ilis.
1: Pa?
0: Oh, asa ka man, biin naman.
1: Mo, ado lang ko sa ilang bibi.
0: Kausa ka na masab ka to?
1: Pa, palaaga kutput ko. Mintas wala pa'y klase, total, kung adlawan ang mga tindahan.
0: Oh, sige, sige. Pero di ka maglangan. Tempa. Oh, happy talas sitis gabi eh.
1: Mabalik lagi dayon ko pa, promise.
0: Sige. Eh, mama ni mo, mangita na puto ni mo.
1: Lagi pa.
0: Oh, pagkatalaos na na, ngit-ngit na ba?
1: Papa, uy, binataon pa kita. Muatan ako sa ilang bibi. Naulit na isiya.
2: Promise. Dagang kick-up lang yan.

0: Og, huy, di ka mo attend. Nagsabot-sabot mong good me. Mga batch ka na to. Kinaulit mo silang gringo, silang Jolly Ann. Mas maayo nga, magtapok-tapok ta.
1: Dili lang siguro ko, oy.
0: Kay baw ko nga, no.
1: Basta, dili lang ko makalimot.
0: Huy, wala na to, uy. Unsa man, i-finalize na ako. Karong Sunday, ha?
2: Hi, Jolly Rose.
1: Kevin.
2: Kumusta na?
1: Okay man, okay ra.
2: Salamat nga nakakaroon. After pag-iapon karon, nasukok na ako.
1: Kevin, dogay na to. Siguro dili maayo nga. Magpapilin ka na ni sa atong una-una.
2: Salamat. Sige, kaingon ko na. Wala na ko tuyo ah. Gusto ko nga ibalik ang tanan. Salig ni mo na ako. Pero kay ba ako? Lisod na.
1: Pwede bang din na ito nahisgutan?
2: Sorry.
1: Karon pa lang ko na ibaw. Ikaw ang amahan sa gisabak sa akong gagaw.
2: Yes. Gitagong tanan mo na. Pero wala tinaguan nga dili may baluan.
1: Sorry. Di naman dahil dapat nang hiskutan.
2: Nag-on ka na?
1: Mo, adoraw niya ako.
2: Dadal lang di ka din eh.
1: Ayaw na. Ako na lang.
2: Ay, nagkaulaw.
1: Kevin. Kaya na ako. Sige, excuse me. Hang today kahapon. Karon. Ay. O ako magtuo. Ngastang akong igagaw. Imong biktimahon. Ay, ambot na lang.
3: Oh, Jolly Rose! Naka pa man din na.
1: Yes, pa din lang na.

0: Jolly Rose, mauling huwag ganito sa tapo. Nakakaroon na din eh.
1: Abi ko wala ka.
0: Dili pwedeng wa. Nag-absent yung siguro. Good kay... Mas gusto na ako nga... Appeal ko sa tapo.
1: Nagtrabaho ka na?
0: Oh. Bali, 1 year lang akong gihuman. Diligo ang panudlanan sa akong mga ginikanan. Nagtagasto na ako.
1: Mau ba?
0: Oh. Idala natin kang food din eh.
1: Ayaw na uy. Naghago pa man ka. Kaya naligin akong adto.
0: Today. Nakita mo si Kevin?
1: Yes.
0: So...
1: Pwede ba? Diliin mo hisgutan?
0: Sorry. San siya na?
1: Raymond, kung unsa ang sauna lang, okay?
0: So, hingpitan ni mong nalimutan siya. Buti pasabot nga, pwede na ako.
1: Raymond.
0: Ibawang ko ba? So na, dili ko makaini mo. Tangan ang oras. Si Kevin lang ganun ay. Sumuna una.
1: Raymond.
0: Paminaw. Andun ka ron. Wala pa ko yung girlfriend.
1: Ha?
0: Tinuna. Umangutana ka nga, no? Tungod ni mo. Yes. Muna nang nitrabaho ko sa'yo. Gusto kong na-

0: Ma, mapakita ni mo. Gusto ko nga uso kadlaw. Magka-believe ka na ako.
1: Raymond.
0: Please, tagisap ko kayon. Mapakita na ako kung best ni mo.
1: Raymond, sige na. Di taon na mag-iskot, anak.
0: Sa pagkapila kong babag na ako, hanggang makita na ako nga wala ka pa'y nigugma, willing kong mapabot.
1: Raymond?
0: Gusto ka nga maligo? Tindad ka dagat, oh. Kuyugan, tika.
1: Sige, sige. Pero ha, dilitas lang.
0: Sige, sige. Tasunano.

0: Salamat ah. Ngayon pong gitugtan nga, magkahatod ni mo din sa inyo.
1: Okay lang, Raymond. Ako, thank you, Sab.
0: Ako dapat magpasalamat.
1: Sige.
0: Wait na. Jolie, hangtod ba kung magpabot ni mo? Hangtod ka na sa...
1: Nakasab... Nakasab ni Ana. Giing nanti ka. Nga mangita ka na lagalklain.
0: Siyang pagkapila ko na mo ituklod. Sa laing babae. Pero ikaw gyapon ko mapili. Umbut na lang. High school palanta niya itong ora. Di na ko malimtan. Itong time nga. Bago kong transfer. Gikan sa Digos. Ikaw na yun. O nakita. Ugang tod ka ron. Pili ka na mawa. Sa kong panunduman ako singkasing. Yes. Isulayan ko nga. Mo engage sa klain. Isulayan ko. Pero, Lera Jolie.
1: Sige. Musod na ko. Thank you.
0: Tawa na siya. Pabot ba? Nanibli ka mawa sa kung una-una kasing-kasing. Pero, bisag ka nos ah. Dili ko nung magustuhan. Dili ko gwapo. Dili akong lalaki nga. Gusto ni mo. Dili ko pasok sa imo standard. Pero sa kabutang, kumasaad ni mo. Dilit ka binuangan. Dilit ka pasakitan.
2: Raymond?
1: Nakamong ko din eh.
2: Ikaw nagatod ni Jolly Rose?
0: Oh, kay... Ano?
1: What man?
2: Gawiyaw ka magumurang usa.
0: Pasensya na.
2: Happy tinuan sa bay.
0: Sure?
2: Sure. Dali.

Kevin. Kinunigyan mo na contact na ako. Ambot eh. Anong hangtod ka rin?

nilalga siya sa laing lugar. Nagdito na ni Padayan sa pag-eskala. Dagan akong nadungog about niya. Kangtad nga, nalink siya sa akong igagaw mismo. Butay. Hindi makamawa sa kong nahuna, Kevin. Dapat lang unta. Hingpit ka nang walaon sa akong kasing-kasing. Dili ko mag-reply niya. Mora ni book ng paagi. Armalimtanti ka. I-off na kong cellphone. Matulog na ko. Wait, una. Kinsa kinang... Oh! Kumusta na, Jolly? Gaw? Yes. Pwede ba masalti ta? Yes. Dayon. Salamat. Unsa itong isagutan? But wala kailain kasaltian ni ini. Kanina igihapan ako madunggan imong pangan. Ha? Ikaw gihapon kanunay. Siguro, i-give up na lang na ako siya. Irish. Dali, pwede nga. Poksin na ako siya kanunay. Kibaw ko. Ex ni mo siya. Nagkakita mi. Wala na mo. Pero wala pa siya makamove on ni mo. Wala ko ilabot niya na gaw. Ukusbon ko. Dugay na mingwa. Og dili pwede nga. Imo gyapo ng hunahunaon nga kami. Please lang. Kuwaan na si Mona Huna.

0: Oh, mas baay na nakatransfer ka o iskwelahan. Bahalag medyo dako ang tuition, ang importante nga. Worth it sab, kung mahuman ka din ha. Taas kay percent ilaha sa board exam. Anak, Jolie?
1: Ma, dayon gud ko o transfer?
0: Anong ingon suwa kas ibong nahuna? Mo na ni gusto ni mo, di ba? Na mabalhin ka, dool na din he.
1: Yes, ma.
0: Ay, huwag ka mas imong buot. Sige na, paghitso na, armahatod ka na mo, makapangita patag boarding house. Okay man sab, dili man crowded ang palibot og usa pa. Na istorya na kung tag-iya ni ining boarding house, bawal ko nung lalaki din he.
1: Maayhin noon ma.
0: Oh, di na ko maglangan. Ikaw din mo budget ni Ana. O, pauli lang o niya kada Biyernes ha.
1: Sige ma.
0: Sige.
1: Ma, pag-amping. Salamat. Ingnan na lang si Papa, ang dili na mabalakan ako.
0: Sige. Huwag ilaing. Istorya to inig-abot kung okay lang bang imong gipuy-an.
1: Sige ma. Tuwa na si Mama. Grabe kiko kapinangga nila. Dini ko sa akong bagong eskwelahan. Adjust na sab ko sa palibot. Mamalitay ko mga gamit. Hayag-hayag pa man ang palibot.

0: kompleto nun ni. Di lang kay nako tingubon sab ang bugas nga akong paliton. Eh, mupaulir ba ko every Friday? Ni may daot.
1: Jolly. Salamat nga nakaka na din eh.
0: Kevin? Kisundan ba ko ni mo?
1: Wala. Nangutahan na lang ko. Kung nasa akong balinog school. Sakto siya. Dini ko ni Balin.
0: Oh. Kevin?
1: Pwede ba? Ay kong talik di una. Jolly kay bao ko. Suko ka na ako. Kay bao ko. Apiktado ka. Aborche mo'y gagaw. Gusto lang kay paybao ni mo. Wala may magdayon do ha. Aksidente lang tanan.
0: Aksidente?
1: Yes. Pariya mi. Ulipon sa ilim nung makahubog. Hubog ko nito itong ora. Nakainom sab siya. Maong... Huwag sa... referee pa. Sa basketball. Dili counted to. Mamuta na ka. Nung wala na ko panubag ito. Tungod kay ikaw kung gusto.
0: Kumana na ta? Gibiyaan ako ni mo, di ba?
1: Sa akong pagtuo, na malimitan ka dayon. Pero nasayop ko. Ikaw paghihapon na sa akong kasing-kasing. Ikaw paghihapon, Jolly.
0: Pwede bang dilikon mo ganitan?
1: Kaya bago ko, bansyat na kunin mo. Pero pilit kaya po nung ipugusong ko gulingon. Tugod kay gituuhan ko. Nga tanang butang, doon ay second chance. Pagunta may tabo ka ng tanan.
0: Kevin? Pwede ba? Mulakaw ka na? Pwede ba? Tinakog sa mukha, please lang. At to ako igagaw. Ano ba kito?
1: Bisa pagkapila ko na may tuklod ato. Dili ko naman pugos. Ikaw kung gusto. Ikaw! Balagong sa ika-istorya ni mo na ako!

lading. Wala ko magtuo nga gisunod ko niya. Lagi ilado na dito sa moa nga siya amahan sa gisabak ni Irish na kong gagaw. Pero nung lading kanunay kapon niyang idudong yung kaugalingon din na ako. Hingin lang ko man siya nga di na magsinamok. Pero kanunay nung lading matag adlang Biyernes mapauli ko sa moa. Wala gisgutan ako'y gagaw siya. O kahit nga,

0: Ikaw pala ka, ante.
1: Kay, talag sa pong bisita din eh.
2: Mauwaw masagta ni mo, oy. Usag iti pangalan ni mo.
0: Raymond.
1: Pero, pwedeng dudong na lang.
2: Ah, nasige. Dudong? Oh, anak, naka naman ay din ha.
1: Jolie.
2: Ma, anong... Ay, may laag din eh. Classmate din mo, ani?
1: Jolie, pasensya na. Naanasok ko nagsinam mo ko din eh.
0: Ilaag ko din eh. Paila ko nga, classmate sa ko na.
2: Nalalasig eh. Ah, Jolie, anak. Maghikay sa ako. Og, Dong Raymond. Tinhita mga on, ha?
1: Sige, ante. Salamat kayo.
2: Sige. Kung sa'yo mong kibuhat din eh, Raymond.
1: Laag din mo, mamusta. Medyo, kay dugay naman good nga. Alam ko magka laag din si niyo.
3: Kung sa'yo gusto niyo mong mahitabo, ha? Di ba nag-ingon ako? Nga sayang lang imong pag-ani din eh. Ang imong ihan-ani din eh. Imo na lang i-ato sa uban.
1: Imo ba kung itok mo disab sa lain? Kay Boko, wala kay gusto na ko. Dili ko gwapo. Dili ko sama ni Kevin. Tsuraan. Pero, maupanay basihan yun? Maupanay basihan sa tinuod ng gugma, ha? Jolie?
3: Anong kasultian ko ni mo, Ana?
1: Yes. Dawat na ako mismo. Wala ko itsura. 1 year lang na human ako. Pero loyal ko. Ikaw lang. Ang gitudlo din isang kasing-kasing.
3: Raymond, wala ko'y gusto ni mo. Dapat lang mahibaw ka. Rundili ka na maglaom. Mangita ka na laglain. Dili ko gustong masakitan ka. Pero dili sab ka mo tuo.
1: Sige. Tuuhan ko na ang imong sulte. Lisod pugso ng tao nga di. Lisod. Sige, salamat.
0: Pagunta. Panggahon ko sa lalaki, ha?
1: Sama unta. Sama unta na ako. O kinaiya. Pero dili, sama na kong naong, ha? Mabarumbado og naong. Wala pa'y krimen, suspect na, di ba?
3: Raymond?
1: Mula istorya. Kung doon na pala ko'y gahom. Kaya akong ilong, di pataas na ako ni. Kaya akong hayat, di pataas na lang sa kusap ni. Pero magustuhan mo lang ko ni mo. Pero, tingliti ka madiktahan.
3: Milakaw na siya. Ay. Luoy biapod, pero wala ko'y mahimo. Simba ko sa bintahon ay wala gid po kay gusto niya.
2: Luoy biapod. Pero kay Bao ka, anak, pagkaliwat kaayo ni adtong classmate ni mo, katong gwapohon, liwat kaayo ang anak ni Day Irish.
3: Ma, isgutan ang puna ninyo.
2: Ala-alang. Ngawa magid mo sipot na. Kay lagi di ay wa day gusto ng laking Irish. Noon, gwapohon masatotawa na. Si Irish pang good ko, no? Naning kamot. Aron nga. Mapaduol di ang laki, ha?
3: Walang isla mahibaw. Nga, uyab niya sa una.
2: Oh, sa'yo mo gisulte?
3: Wala, ma. Ako lang sulti ninyo. Ay namog apil-apil. Kung wala mas lang makadayon, pasag din ng mga stories uban.
2: Ay, nindot manggod po dang Marites.

0: Kejut una. Kinsaman ka karon. Kevin.
1: Uy, di ba nga, kasod?
0: Nanimaw kang ilim nun. Kevin, bawal ang lalaki din eh.
1: Yes, gibaw ko. Pero, pilit kong kisupa ka na. Tungod nimo.
0: Kevin, pwede bang di ka manggunit?
1: Mahal, di ka.
0: Kevin, hubog ka?
1: Yes, nagbog-hubog ko. Tungod nimo, di ka nung pansinon, di ba? I love you.
0: Kevin!
1: Siya
0: Kevin!
2: Bioy! Ano yung puntahan? Jolie! Jolie!
0: Bisan ka na sa digid pa to. Mangla ko. Bisan ka pila ka manuktok niya.

0: Dai? Dai?
1: Yes, ante.
0: Dai? Kato bang lalaki nga magmuturan din eh? Kaila mo ito, di ba?
1: Kevin?
0: Yes, Dai. Ay, Dai, tuag hospital in disgrace, ya?
1: Unsa? Dinner po ito, Kikan?
0: Ikaw mo gigilitok niya dito? Nga? Ikaw ko na mo'y suod niyang kaila din eh. Ikaw ko na ipaduaw sa hospital.
1: Asang hospital?

0: Salamat, Jolly. Imo kong giduwao din eh.
1: Sa sunod, dili ka na mag-inom-inom. Maangin pa ko ni mo.
0: Ayaw ka balaga. Sa sunod, di na ako mo hospital. Diretso na sementeryo.
1: Kevin?
0: Siguro niyang pag-iha. Kalimot ako ni mo.
1: Kevin, pwede bang buhian mo akong kamot?
0: Salamat sa pagani. Hindi ko balimutan ganat.
1: Kanos ang makamugawas din eh.
0: Pwede naman siguro ako maka... gawas na. Pag-inom na nagtambal.
1: Maangin pa yung taon ko ni mo. Please lang. Gusto ko makahuman og eskwela. Gusto ko nga dili masayang kastil yung mama. Sige na. Tabangan lang tika di makagawas ka.
0: Salamat.
1: Susunod ha. Di na ko gustong anginon pa kunin mo.
0: Sige. Gamay naman eh. Minora ni. Dalir ni maulian.
1: Ako sang iniyon. Kikistorias ako sa doktor.
0: Sige, salamat.

0: ikaw na'y lanto ng naslistahan, ako nang gitag sa tagsa, aron dili na maulian imong samad, imong pangus, humagkaon niyo, dayon yung gabi mo na imong imnon. Naminaw ka ba? Kevin?
1: Salamat.
0: Kevin? Kevin, please. Mulakaw na ko.
1: Kachuto na. Sure ka nga nalimutan ako ni mo.
0: Kevin.
1: Tungod kay ako. Wala pag ihapon na tutkaron.
0: Oh, Kevin. Pwede bang di ko mukaksa? Kevin.
1: Kipaw ko. Ako kihapon na si mong kasing-kasing.

pinulating na hitabo. Ang mga butanga dili dapat nga mahitabo. Tungod wala na kami, buwag nami. Pero limbungan ko man akong kaugalingon. Pero pabilin. Nginaagya po niya sa kasing-kasing. Nung lating nalimtan ako ang iyong obligasyon, nalimtan ako ng wala na kami. Tungkol kini at tungora, gyatod na ko siya sa ila. Sa ingipuyan, igulong ang tanak kong gipahilo na tanan ang mga tambal niya. Pero nahita po tutunan. Nung lating gipasabot niya, nga wala sila'y relasyon sa akong gagaw. Gipasabot niya, tanan. Oh, wako damanga, gituuhan ako, tanan. Lakto na pagka-istorya, nagbalik mini

0: kalitrabang kong nausap ang hangin. Sao na mo, ingon ka pa nga. Babaero ng amahan ng anak ni Day Irish. Karon mo ingon ka na. Madili tamo jads kay doon ay kabag-ohan ang tanan.
1: Ma, kanunay ramang kunyong hiskutan. Pinood man akong kiingon. Dili tamo hukom. O tamahibaw kun on sa tinuod nga nahitabo. Ang tanang butang doon ay kabag-ohan.
0: Oo gani. Muna akong gimini mo. Kay nga no. Kaila ba muna ang lakiha? Kaila ba muna ng amahan sa anak ni Day Irish? Aw. Noon, tinuod man sabna. Oh, dali sa din eh, isukod sa ato. Katong bago na kong gipatahi. Para sa uniform ni mo. Kay nidako ra ba ng lawas mo?
1: Dali
0: na din eh.

0: Pagkauna. Doon na ba'y problema? Jolie. Pastagikan ka sa inyo. Inigbalik mo din eh. Nga nanagiday mong naong murag na balaka ka nun ay.
1: Sure, good ka ka. Nagbago ka na. Sure, good ka ka nga. Ako na lang.
0: Kapila man ako balik-balikan nimo sa pagingon. Mahal di ka. O gani nga, mas gusto na ko din ka na mag-stay sa kong ipuyan. Aron nga, kanunay ko nung makita. Hmm? Oh, dunga na ta, Kaon. Gusto ka nga, hungitanti ka?
1: Ayaw na. Kaya rin ako.
0: Oh, sige. Oh, tara kutsara. Ako na. Ako na sa... Ano yung muka ni mo?

0: graduating ako. Pila ka buwan gikan karon, mupasa na ko. Malipay na gitsin ng mama. Ako nalang gining tinundin ako maayo. Dagan para pa ko mga ton... Oh!
1: To choose healthy lifestyle, mo kanang atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa daot niya immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiya. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store nung lading radio station. Oops, sa tanang

0: Fermica Healthy.
1: Jassi Vitamin C Aspartate Plus Zinc Capsule.
2: Pwede ay si Roberto Escobedo, nagapuyo sa Sitio Little Baguio sa Barangay Chua, Sultan Kudarat. Ang amo ang ginagamit din sa produkto ni Nung Luding, Power 10, Coffee Mix, o katong Jassi. Matag, buntag, hapon, kami ni Mrs. Ana, nag-take ka ng tulo. Nindot yun parison sila, kaya nga naman, nindot kayo sa katulog niya, kung matrabaho po, kaya naman Miss Uma. Anang maayo po kayo dito, pati ono kakapoy, o makainom ta ka ng Power 10, makapower yun ba sa atong pagkinabuhi ng kalibutan.
3: Sa mong awag, sir, sa mga gusto pang musulay ng atong nga produkto?
2: Ako, yung maingon sa mga kapareho na ko, kababayan ako, ng mga Ilunggo, na suwayan ng yun ato, kaya wala may kumos pagsulay, kaya inisya herbal mong guni, ikuha ginisya sa mga tanong na iyagi paturok sa Ginoo. Morning, maayo sa atong lawas. Kaya nga naman, wala pa may doktor sa unang panahon. Herbal may gigamit sa atong unang mga katigulangan. Dari karon nindot ginisya nga herbal. Kaya nga naman, kining atong lawas, ang Ginoo man po'y nagbuhat ani, sumala pa sa Genesis 1:27 Genesis, ang tao gibuhat sa masigil sa dagway sa Dios. Morning, ang Dios tanan ang nagagahom nini. Morning, nindot o power kayo ang mga produkto ni Nung Luding.
4: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
0: Clay Gel Coffee, adlaw man o gabi, Fermica Healthy. Clay Gel Coffee Mix,
1: Jassi Vitamin C Aspartate Plus Zinc Capsule, imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.
5: Power 10 Power 10 Probio Capsule,
6: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
7: Mila Baklay, nagpuyo sa purok tres mati di labo di store. Nagpasalamat ko sa Power 10 sa produkto ni Mang Lading. Kada Power 10 o Jassi Clegel Coffee, muna akong gigamit na nakadungko sa radyo. Kung salamat sa Diyos ngayon, ulian Diyos ko. Kaya ako giyawag ang tanan nga kami nakadungko karon, naunta mo gamit sila ani kay ako na maestro. Muna gi nakaayos akong panglawas karon, nakalakaw Diyos ko sa tinuod. Salamat kayo sa produkto ni Mang Labing.
5: Mag-Power 10 Probio Capsule na.
8: Power 10 Probio Capsule.
6: Jassi Vitamins. Jassi Vitamins.
9: Oh, oh, oh.
0: Healthy matagadlaw, kauban ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay ug chia seeds.

0: gabi-i. Thermica Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds mapalit sa mga butika ng leading radio station. Ubs sa tanang

0: i Permica Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay ug chia seeds.
1: GrowMade Multivitamin Serum is the best multivitamins in the market today.
2: Itang mga ginikanan, busy na kay tas sa itong pang-adlaw-adlaw ang panginabuhi. Dili na ta kasigurado kung nahatag pa ba nato ang insaktong nutrients o vitamina na gikinahanglan sa itong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon na itong ginaserve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo maulaman.

0: kaya para sa mga mami na wise to the go, ruin na!
1: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
2: Isip amahan. Kinahanglan gyud nako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
3: Isip estudyante. Kinahanglan nako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
4: Basic sa luyo sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
5: Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya ni ana ang Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sa kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule
6: ang gamit na mo. Jassy Vitamin C
5: mapalit sa tanang Clinical Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
7: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Ata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tinaw o klaro nga pananaw. Vescomac.
8: Pre, karabi na gyud ka uga akong panit. Uy, murag maglagot, nagyud ko permian. Napay akong lawas, nga perming nagpanakit. Dala na siguro ni sa akong pagkaidara, no?
9: Ayaw ka bala ka, Marie. Nakasulay na ba ka sa espesyal nga Haplas? Na ay mineral oil, lagundi o peppermint extract?
8: Haplas? Pero ba si normal ra na ang oil, uy? Di ko gusto nga magdanlog akong panit. O di po ko gusto nga manimaho kog Haplas.
9: Bili ni siya basta-bastang Haplas. Kay natural o herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint o lagundi. Makahatag og refreshing feelings. Og labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, pamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
8: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
9: Oo, walay side effects. Safe kayo ni siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
8: Sige, sawayan ako pre. Kunya asa man ato ni mapalit.
9: Mapalit ni siya sa tanang Clinical Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
10: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.

naman siya nga mapauli siya si Hila. Pero anong naalang siya din ha? Basta gikulbaan ko nga naglanto niya akong panidaan akong aduon

0: Noah, kunin niya kaupan. Diyos ko. Ba't nun pa kayo ng mga babae? Senior high school pa ng maong babae. Tapad lang sa kong boarding house. Ang yungi po yan. O, wala ka yun mausap, Kevin. Wala ka yun mausap.
1: Excuse me, ma'am. Palihog lang. Hindi ba pwede rin, ma'am? Saya to, ma'am? Ma'am, hindi na pwedeng pasulod mo din eh.
0: Okay lang, guard. Nalang ko'y gilantaw. Akong uyab na atin eh. Doon nila yung partner.
1: Sorry, ma'am. Sumaral lang dito. Basta, ma'am, hindi gusto nga mag-upo din eh.
0: Makakon kami sa konsaon. Nagsalik kasi mong naong, nagsalik kasi mong kagwapo. Anong misalik mo, magmituo ko ni mo? Ayok ka.
2: Jolie!
1: Oh!
2: Ganun yung gipang labay na kung sinadis si Kawas, ha?
0: Lakaw na. Huwag dilin ako gusto pa. Nga mapakita ka na ako.
2: Sa pinitabo ni mo. Gikan pa ko may pauli. Ipauli ko ni mama.
0: Wakay. Wakay, wow. Grabe ka kamakakon. Mauday. Nga diyo-diyo ka gawas. Tugod ka doon na di kay Gerrit Ritan. Senior high school.
2: Oh. Pwede ba?
0: Nakitanti ka!
2: Ayaw to naman istorya.
0: Ako mismo. Harap makatuo ka.
2: Oh.
0: Ipicturanti ka.
2: Sakto na!
0: Lakaw na. Huwag mo lakaw na sab ko din eh.
2: Ikaw. Meron ti man eh. Mangita na gigihapon ka na ako. Mangita na gigihapon ka na ako.
0: Bakag naong. Bakag naong. Wakay uwaw. Wakay uwaw.

11 horas. O agya mo ko ito. Loya na kayo ko. Ano isang paminaw?

Nung lating, bisan unsaon, mauna gito. Dili na mausap pa ang result. Mamutasigit ko. Dugay may nag-uban. Matawag na nag-live-in, may ugway kalibutan silang mama. Pag lagi graduating ko na tuntong ora. Mama, Diyos ko. Huwag dili ko gusto nga. Mapauli sa mo, ah. Himuon na sa nga pulutan sa mga silingan sa mga pariente. Labi na. Nga nga unang nakapabuntis sa akong igagaw. Mura sa paglalaki nga nakapabuntis na ako. Nung lading, gikasilagan kong may kukaugalingon nga nang mituong mang kuniya. Grabe mo bulatik og istorya! Sayang sab kayo kun. Dili ko mo padayon. Pero mas uwaw. Ngamot ako akong tiyan. Basta. Dili ko mo uli ubay. Dili ko magsaba nilang mama. Mangita ko laing kapuyan. Pero paunsa. Bahala na. Basig na pa'y mudawat ako ang trabaho. Kanong wala makailan ako. Ipusan ako mga sinina. Dawat kong tindera. Pero kung mahibaw silang mabdus ko, sigurado nga, pulihan kong lain. Bahala na. Magsinina lang ko, oh. Dako, kanunay. Harindili malata. Magsugod na kong tsuti umapon. Unta. Makaya na ko ni. Kibo ko na tingana silang mama, wala ko'y uli-uli. Tug na tinga sila. Nga lili ko makagraduate.

0: Kulang din akong kwarta. Sige lang, inigsweldo na lang. Mag-CA lang ko daan nilang ma'am.
1: Oh. Julie? Ganun na ka din eh.
0: Raymond?
1: Ganiyara kong tutok ni mo. Wala ka na sa Davao? Pero nakasadigos ng pundo ha. O, tayo pa? Nanambo ka? Nagtrabaho ka na ba ha?
0: Sige na.
1: Wait na! Pasensya na nga. Samo kay Kunimo. Sige na. Ipasulan ko ng tanan. Ganong gihimo na ko ni tanan, di kan pa sa una sigok samok ni mo. Ubisan mo siya kong himuon. Dili ka makagusto na ko. Tungkol kay dili ko gwapo. Pero bisan o close friend na lang ni mo, suno lang igala. Okay na ko ni Ana. Ano nakila ka?
0: Wala. Yes, nagtrabaho ko din eh. Nang may tindahan.
1: Wala ka muman siyang pag-eskwela?
0: Gusto ba kikang mahibaw, ha?
1: Yes. Gusto ko mahibaw. Nag-undang ka?
0: Di anta dapat ako naisaltinin mo. Pero promise. Dali ni mo isulti ni Bisan Kinsa.
1: Yes. Promise.
0: Buntis ko.
1: Oh.
0: Siguro ikaw lang naibaw ka. Lisod, di ba? Nga magpabilin gihapon ko dito sa akong giskulahan. Huwag mo pa uli ikihapon ko sa mua.
1: Uli hinungdan nga. Di action kagda ko?
0: Yes. Ula ko ikalibutan. Ula ko idea kun. Sakto ba niya akong himo?
1: Pero dili ka lang bang pauli sa inyo?
0: Dali ko gustong maangin silang mama. Muna yung rason. Sige. Dip ka na.
1: Mabdus eh. Daan ko pa.

0: Salamat, ma'am. Balik-balik.
1: Dok, si Mana de Inga. Dili makaanhi silang ma'am sa tindahan. Ah, iskas...
2: Oh. Awigi palit nga mga prutas. Maini para sa mga anak.
3: Oh. Oh.
2: Basi ni kinahanan ka kwarta. Skula ka pa'y sweldo. Pwede nga magamit ni mo ni.
1: Raymond.
2: Duwata na, ini kaulaw. Mas mayo ni nga mag-maintain ka o prutas. Kung pwede eh. Next week, wala ko'y duty. Kuyugan ka sa ospital. Para marisitahan ka vitamins. Oh, sige na. Mubalik pa ko sa kontrabaho. Oh, maurot na na. Magpalit ang bago. Ganun na yung account. Nakuhi suki nga bus-ubus ang presyo. Itort ang palit. Sige.
1: Time pa una. Ayaw na lang ning cash. Ayaw na yung protas.
2: Basig na kay kinang lanon. Magamit na nimo. Oh.
1: Kibaw ko nga. Ako kung saanin mo.
2: Jolie.
1: Pero... ikaw lang ang nakakos pagtabang na ko nining panahon ng kinahanglan kay nako.
2: Oh. Edok na. Iba, kung giingunin mo, balag i-reject ka na ni Bisyan Kinsa. Mintras nga di ka pakaslon, paabot ka ni mo. Kung ihatag mas ginungo ka na, siguro ka nang adlawa pinakamalipayon sa kinabuhi. Kibaw kung di ka magagusto na ko. Dili ko gwapo, di ba?
1: Raymond, oo ako mahibaw. Pero, pwede ba? Nga, kayukan ko ni mo pa uli sa mua.
2: Sure, wala problema. Kanusa. Og, kung musugot ka, ang kunon ko kanang ibugisabag. Sige, arong dili ka maulaw sa mga silingan. Magpakasala yun ta. Og human, kung mangana ka na, papadayo nun tikas pag-eskwela. Promise, ako na himuon para nimo. Sige na, ingna ko kung musugot ka.
1: Sorry.

0: gusto ka magmalipayon. Unta, ikaw na lang. Ikaw na lang, unta. Una pa lang.
1: Sino ba sulay mo ko, galingon? Pila ka tuig na kung gilukod kinis Ginoo. Kinatag niya. Promise. Ang kunon ko ka na bata. Kana pa. Ibisag dili ko gwapo. Sure ko nga gwapo ng bata. Kung laki magaling. Kung babae magaling na, gwapo sab na. Oh, isa't akong sang adlaw. Para magkuyog ta. Panghiran ko na sa mga ginikanan.

Dili, sarili mo nang amahan, kung dili si Kevin. Nung laling to ni mga desisyon na to, nga itong basulan. Pero usa lang kabutang ko isulti ninyo. Ayaw mo pagtanaw tungod kay guwapo siya. Saktog barog. Uban pa. Nga mong makita mo ito niya. Mas maayo. Ang kinaiya. Ang inyong lantaon. Mas maayo nga. Ang piliun yung lalaki. Kanang mas mahal mo. Tungod kay tinuod na ang loyal ninyo. Nung laling malipayan ko sa kiliran sa kumbana karon, tungod kay kugihan siya, nakabaton din mi ko ang kalingon nga bahay.

0: Sabot ang sugilanon live, gatong kita kayo ng pagtagat. Mano lagi ng mangita, guwapo lagi. Ay nalagog ka ng guwapo. Kinang guwapo, daghan kinang tag-iya. May nang way tag-iya nga, way mangilog. Kung nakuban, may higala, may ingon nga. Mangita ko, uyab nung lading, di guwapo, kaya ron ako ray managiya. Pero lahi naman daw ron generation garon kay isa dili guwapo, daghan na mag-uyab.
1: Sana,
0: kung problema po, no? Wala na kita kay ipsutan, ane. Una mo ingon, nung lading, pareharaman, magwapo, di, daghag uyab. Adinhin lang kus guwapo, bahalag, daghag uyab, basta guwapo. Wala yung mahitabo, riha. Mga babae, ha, piliag itong sakto. Walang buutan ba? Ang kuy mga lalaki, labi na mga tisoy, ganito na lang ilang itsura. Tutob, paminaw lang pagkagusto nila, piradahan anila. Walang lisod kayo, no? Walang dili na maoy basihan. Di man mo ingon nga, di lang gin mo mangita guwapo. Rapoy mga guwapo, mga buutan diha. Rapoy mga kanang guwapo diha nga loyal po din niyo.
1: Sana.
0: Pero og mas loyal tong dili guwapo, aga tong dili guwapo. Okay ra di guwapo nung lading, batsa macho. Moha mamili gid mo ha. Ay mo kalimot Power 10 Probio capsule. Lawas nga piskay basta naka Power 10 Probio capsule kanunay. Kini nga kapsula dako kahimuan gid sa mo lawas. Lawas nga piskay basta naka Power 10 Probio capsule kanunay. Ingon man ang pinakalaming kape clay gel coffee mix. Lami nga magkatagbaw. Sustansya bitamina ang mupatigbabaw. Hello ni Sir Daryl dahil naglantaw karon atong live des Argao Cebu. Nung lading maying adlaw ingon mans nang namati dalay gun si Raymond's mga lalaki nga tanan. Kay siya ang sumbanan sa pagkaligdong ug pagkamatarong. Bisan sa pagbiay-biay siyang dagway wala siya mulihay sa katungdanan hinunua siya pa ang niangkon sa tanan. Sana all si Raymond sa tanan. From Argao Cebu, daghang salamat nung lading. Salamat kay Isbulawan nung mga pulong, Sir Daryl, ha? Mo na diha,

Tinuktukig yun na ni Nios makadaghan. Oh. May pagpaminaw dahi des Bayugan City. Usog kay tadiha karon. Salamat kay ninyo mga palangga na ako. Ay magkalibot! Lagel Coffee Mix, Jassy Vitamin C plus Zinc, mga pinalangga nga tigpaminaw sa kanginan. Take mo og Jassy Capsule kay magkitabang ni. Iskay ang lawas, dilipudali, hilantad, ubuhon si punon. Mas magkalahutay nyo, nindot kayong tulog. Nunglading essential oil, haplas, ngayipiktibo, garantisado, gumut kaayo. Viscomac eye drop, salad sa tinaaw, klaro, pananaw! O syempre, ang Gromate para sa mga kabataan. Batang bibo, batang ganado, batang utugan. Basta magka-Gromate multivitamin syrup for kids sa inyong mga kabataan. Palitagin nyo, tinuod ang Gromate ha. Vitamina nga gikinahanglan sa inyong anak makita diha mismo sa Gromate mga palangga. Kompletong vitamina maangkos yung mga anak pinagis Gromate multivitamins. Wate yung oras sa pagpadayang dosunahan. Inyong nauladig mo ingon hatagad taglay kong bili ang ato isigay ngon. Aron magkinabog itang malinaw ng mga hodag kamina o kanasuntanan.

0: nga pagpabidaw na usab ka natong tanan. Welcome sa Tuaga Tulumanon. Ang giya sa pag-ugban sa maayo nga paglawas. Siyempre kanunay ninyong kauban, Dr. Al Palma alang sa diining ato ang Tulumanon. Ang nagpaluyo kanunay ha sa ato ang programa, ang Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. O sa kanakong nga katabang alang ka natong tanan, gamita lang yun sa batag adlaw kay ning ana mangyud ang food supplement mga Power 10. Dili synthetic nga dunay dakong kadaot sa imong lawas, dunay side effect. Kung dili usa ni sa natural nga nagtubo gikan sa kinaiyan nga haom kaayo sa ato ang lawas. Usa sa matabangan mga Power 10 sa ato ang kapsula, ang pag-maintain o pagpaubos sa mga implimasyon nga magisulta usab sa pagsaka sa kolesterol. Ang kolesterol mga Power 10, atong isgutan ni siya, usan ni siya ka waxy fat-like substance na natural nga makita sa tanan nga selula sa tuang lawas kay dili pud pwede nga makasurvive ang tao kung walay kolesterol. Ang kolesterol mga Power 10 is makatabang yun sa tuang lawas. Pero ang problema, kung sobra na mga Power 10 ang kolesterol sa tuang lawas, magsugod na ganig saka ang level, hindi especially sa tuang dugo, makadaot na pud sa imuhang lawas. Ano na duha ka klase nga gitawag nga kolesterol mga Power 10? Kini gitawag nila ang low density lipoprotein or LDL. Kani gitawag nila bad cholesterol. Una kada pong gitawag nga HDL. Kada good cholesterol pun mga Power 10. Ang LDL nagdala na og cholesterol paingon sa mga selula mga Power 10. Unya sagan magpundog gyud na sa mga ugat. Mo hinungdan mga Power 10 ingini ka punduan na sa ugat kanang LDL then magbara na siya. Mo lang gitawag nila bad cholesterol. Tungod kay dunay mga implimasyon mo react gyud ang ato ang cholesterol. Mo nay mutabon mga Power 10 aron nga dili magpadayon nga masamad ang ato ang sulod sa tuang party. Unya makasurvive ang tao. Iya nang sampungan na sa LDL iya nang tapakan. Pero problema kung sige siyang tapak, mahimo na siyang mubara pod sa tuang ugat, mubaga siya, unya mahimo na siyang plaque build up. Meaning ana mubara na sa tuang dugo. Unya magka-Power 10 atong hinumduman nga kini nga pagsubra nga pagtaas sa cholesterol nga makadaon sa tuang lawas magka-Power 10. Mahimo ni siya nga dunay grabe kaayo nga epekto sa imuhang lawas. Sama sa pagbara sa tuang mga ugat sa kunang gikaingon, kanang gitawag paghuot sa tuang mga ugat samtang mudaghan ang plaque, kanang natigo mga kolesterol diha sa imuhang wall, diha sa imuhang ugat, agian lang si mong dugo, muhuot o maayo. Munipis mga Power 10 o niya makapahinay sa pag-agas or pagdaloy sa dugo, napuno sa oxygen, padulong sa imong mga vital organs sama sa tuang kasing-kasing o sa tuang utok. Kaya mupulma po na siya og blood clot mga Power 10. Mahimo na siya mubara sa imong ugat, especially mukuyog na sa dugo padulong sa laing bayan sa imong lawas, ang kuyaw ana og padulong sa imong utok. Kung ang blood clot mga Power 10 mubara na gani, muna sa usa ka coronary artery, resulta na doon na natay heart attack. Kung mubara ni mga Power 10 yung kanang clotting sa ato artery, padulong sa ato ang utok, kung resulta po na siya og stroke, mahimo usab kini nga hinungdan sa poor circulation sa mga batiis, diin ang samad mga Power 10 dili siya daling maayo ug mahimong musangpot ngadto sa pagkabaldado. O na nga dunag yun tay Power 10 Probio Capsule nga ato ang kasaligan. O niya mga Power 10, syempre atong likayan ang sobra nga pagkaon sa mga hinungdan. Hinungdan sa pagtaas sa ato ang kolesterol mga Power 10. Sama mga Power 10 sa labing pagkaon og mga tambo, karni, mga oily nga mga pagkaon mga Power 10, mga processed nga mga pagkaon, mga junk foods mga Power 10 nga taas o gitawag nga seed oil. Grabe inflammation sa lawas unya hinungdan nga duna tay pagsaka sa LDL or bad cholesterol. Unya kakulang sa physical activity, sobra nga to ang timbang mga Power 10, panigarilyo, pag-inom og sobra nga alcohol. Unya mga Power 10, exercise good ha? Hanglan gyud mga Power 10 nga duna tay moderate nga to sa intensity nga exercise good. Paspas nga paglakaw, pagbisikleta magka o sa pagdagan magka, pasingot. Unya pag-undang sa mga bisyo na to, pag-inom, panigarilyo. Unya maggamit ta sa Power 10 Pro Bio Capsule. Tinuod nga kasaligan nga makatabang sa dili siya mutaas ang atoang LDL or bad cholesterol nga gitawag nato. Sa liyada mga Power 10, malikayan po nato ang pagsaka sa inflammation. Kay kung taas ang inflammation, meaning nga na taas po na nga ito ang LDL. Power 10 Probio Capsule yun, makatabang na sa pagpaubos. Kaya ang atuang ugat mga Power 10, maparelax siya kung mag-Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Wala kita igong olas pa lang sa pagpadayong sodahan. Dr. Al Palma, mag-aingon ka ninyo, lawas mo lamang bahandi sa tanan. At ang apigay at pinagis paggamit sa Power 10 Probio Capsule o Food Supplement.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Play Gel Coffee, adlawman o gabi-i, permika healthy.
3: Jossi Vitamin C, Ascorbate Plus Zinc Capsule.
4: Pwede ay si Roberto Escobedo, nagapuyo sa Sitio Little Baguio sa Barangay Tsua, Sultan Kudarat. Ang amo ang ginagamit diri sa produkto ni Nung Luding, Power 10 Coffee Mix o katong Jossi. Matag puntag hapon, kami ginumisi sana nag-take ka ng tulo. Ang nindot yun parison sila, kaya nga naman, nindot tayo sa katulog. Tulog niya kung matrabaho ko ay naman ni sa uma. Kanang maayo ko kaya dito, pati yun ang kakapoy o makainom ta ka ng power tin. Makapower yun ba sa atong pagkinabuhi ng kalibutan.
5: Sa imong awag sir sa mga gusto pang musulay ng atong produkto.
4: Ako yung maingon sa mga kapareho na ko, kababayan ako ng mga ilunggo na suwayan ng yun ato. Kaya wala may kumos pagsulay. Kaya gini siya herbal mong guni. Gikuha gini siya sa mga tanong na iyagi patulok sa Ginoo. Morning maayo yun sa atong lawa. Kaya nga naman, wala pa may doktor sa unang panahon, herbal may gigamit sa atong unang mga katikulangan. Kaya karon nindot kini siya nga herbal. Kaya nga naman, kining atong lawas, ang Ginoo man po'y nagbuhat ani, sumala pa sa Genesis 1:27 Genesis, ang tao gibuhat sama sa gilid sa dagway sa Dios. Muna nga, ang Dios tanan ang naggagahom nini, muna nga, nindot o power kayo ang mga produkto ni Nung Luding.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
2: Play Gel Coffee, at lauman o gabi-i, permika healthy. Clay Gel Coffee Mix.
3: Jossi Vitamin C, Ascorbate Plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon. Sulayi ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Stevia sweetener kini, lami, himsog o natural. Ganahan ka ang kape nga lami o himsog? Sulayi ang Clay Gel Coffee Mix. Kape nga dunay malunggay, chia seeds o stevia ang pampatamis niini.
6: Ang malunggay, puno sa vitamin C o antioxidant para kusgan ang imong immune system.
3: Ang chia seeds, puno sa fiber o omega-3 na makatabang sa digestive health o energy.
6: O ang stevia, natural sweetener, walay sugar. Perfect! Ayos na gaamping sa ilang blood sugar.
3: Enjoy ang creamy o natural nga tamis sa Clay Gel Coffee Mix. Gamit na sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit sa tanan ng mga Clay Gel Store, Nung Luding Radio o sa mga butika. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lami nga makatagbaw, sustansya o vitamina ang mupating babaw.
7: Magandang araw mga ka-Clay Gel. Naghahanap ka ba ng tamang impormasyon para sa mas malusog na pamumuhay?

0: talakayan, praktikal na mga tips at mga payo mula sa mga eksperto upang mapanatiling malakas ang katawan at malinaw ang isipan. Hatid sa atin ito ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tagagawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix, ang ibang klaseng kape na nakatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, handang umalalay at maghatid ng tamang kaalaman na makatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, ang tamang kaalaman ang susi sa malusog na pangangatawan. Narito na ang ating palatuntunan. Gabay sa kalusugan!
1: Hello mga kapatid, welcome sa ating pagsasama dito po sa ngalan ng kalusugan. Ako po si Mr. Kape at nandito na naman itong ating palatuntunan, mga pagbibigay ng dagdag kaalaman, pagtulong, and at the same time, mga gabay ng sa ganun po mga kapatid, tayo po yung magkaroon ng magandang pangangatawan. Ang ating palatuntunan mga kaibigan, hatid sa atin ito ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tagagawa ng ating kape na kung saan po mga kaibigan napatunayang maganda, mainam at nakakatulong sa kalusugan. Hindi lamang ito kape mga kaibigan, dahil ito po ay mula po sa mga prutas, vegetables, mga vitamins and minerals na napatunayan na ang pagkakakombinasyon ay maganda at talaga pong nakapagdudulot ng tulong sa kalusugan. Dahil ito po mga kaibigan ay meron pong mga sangkap na kung saan po mga kaibigan maganda po talaga ang health benefits nito. Ngayon po mga kaibigan, pag-uusapan po natin itong tinatawag nating kakulangan ng energy. Alam niyo po ba mga kaibigan na merong mga talagang panahon no, na kapag tayo po'y gumising sa umaga, wala po tayong lakas, wala po tayong power, wala po tayong tinatawag na gana sa para mag-start ng day. At kung minsan mga kaibigan, para tayong pinako sa mga bed natin, ano, sa mga higaan kung saan ayaw nating bumangon. Ngayon po mga kaibigan, pakatatandaan po ninyo na meron din pong mga cases na maaaring makapagbigay tulong ito sa ating mga kalusugan. Ay dahil kung minsan, dahil tayo po ay medyo sobrang magkikilos, kumbaga medyo sobra na yung paggamit natin ng ating lakas. Kung minsan kinakailangan talaga nating magpahinga. Pero kung minsan naman po mga kaibigan, kapag tayo po ay merong mga task, meron tayong dapat na tapusin ng mga deadlines, meron tayong mga work, meron tayong mga juice, kinakailangan natin mga kaibigan na talagang gumalaw, ano? At kinakailangan natin ng pag-push para po tayo po ay makakilos ng mabuti at makapag-perform sa ating mga task. Una rito mga kaibigan, magkape po tayo. Itong tinatawag po nating Clay Gel Coffee Mix. Isang uri po ito ng kape na kung saan po mga kaibigan nakapagdudulot ito ng magandang tulong sa ating katawan, lalong-lalo na sa pagpapalakas ng ating enerhiya. Tandaan po ninyo mga kaibigan na ito pong ating Clay Gel Coffee Mix. Napakagandang unahin ito sa morning. Nang sa ganun po mga kaibigan, ma-fully energized tayo at magkaroon tayo ng tamang lakas para po tayo gumalaw. No? Kaya po sa mga kaibigan natin dyan na gusto pong magkaroon ng magandang kalusugan, tandaan po ninyo always na meron na pong pagtulong itong ating kape sa pagbo-boost po ng ating energy. Meron po itong energy boosting effect ano, sa ating katawan. Kaya maganda po magkape ng Clay Gel Coffee Mix. At alam nyo po ba mga kaibigan na hindi lamang po sa umaga magandang mag-take ng kape na uminom ng Clay Gel Coffee Mix. Pwede rin itong sa tanghali o kaya naman po mga kaibigan sa hapon o kaya early evening bago po tayo matulog. Dahil ito po ay hindi nakapagdudulot ng masama sa katawan. Ano, wala itong palpitations, nervyos. Hindi rin ito nagpapahirap sa pagtulog. Actually, mas maganda pa nga ang tulog mo. Kasi ito ay purong herbal, walang side effects, walang overdose. Kaya napakaganda ng ating coffee. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mabibili na yan ngayon sa mga butika.
0: At yan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Gabay sa Kalusugan. Naway may baon kayong kaalaman at inspirasyon upang mas lalo pang pangalagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pag-iingat sa katawan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para na rin sa ating mga mahal sa buhay. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. May gawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix, ang kapeng may tulong sa ating kalusugan. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay Gel Coffee Mix.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
3: Ay, daghanan na silabonon.
4: Uy, tiyo, daghanan na simulabonon, uy.
3: Na, lage, sakit, takay kong hawak singlaba.
4: Atunay pala ba, tiyo?
3: Asya man.
5: Sa Banlaw and Beyond Laundry Sherpa.
3: Mao, dahala, ipanlaban eh.
5: Banlaw and Beyond Laundry Shop. Naghanap ka ba ng laundry shop nga barato, humot ug limpyo mula ba? Ani nga na ang Banlaw and Beyond Laundry Shop. For only 175 pesos, pwede na ka magpalaba up to 8 kilos. Banlaw and Beyond Laundry Shop. Ana-anahimutan sa Purok Mombels, Kamya Street, Barangay Washington, Surigao City. O kinigiparagiya ginumala ni Ma'am Luz Liefel Daitok. Banlaw and Beyond Laundry Shop.
3: Ay, kahomot o kalimpyo na siya akong gamit. Salamat sa pagpalaba dong ha.
5: Way problema tiyo. Kaysa Banlaw and Beyond Laundry Shop, humot, limpyo o barato pa.
6: Naghanap ba kaon ng barato pero lamian ang mga pagkaon? Kadto na sa Aranas Bake Shop and Fast Foods. Anaa kanila ang nagkalain-laing kutay, sama sa lechon manok, beef dilaga, tinula na isda, ug daghan pang uban. Ug kung snacks ang inyong gusto, tilawi ang ilalamian ng mga halo-halo, siupaw, chiffon cake, cupcakes, donuts, chicken mommy ug bag-ong haon na lamian ng mga pan. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop, nagalagad na sa mga Surigao noon, sulod na sa 26 katuig. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop, anaanay mutang sa Land Transport Terminal sa Barangay Luna, sa Little Tondo, kanto sa Borromeo Street o Burgos Street, ug sa matawhay nga lugar at bang sa Caraga Regional Hospital dinhi sa siyudad ng Surigao. Basta sa Aranas Fast Foods and Bake Shop, lamian kanunay, bago sanan barato ng mga pagkaon ang idalit kaninyo. Aranas Bake Shop and Fast Food.
7: Ini na sa Surigao ang Kiefer Machine K-Duplicator para sa edyo panginhanglan sa pagpaduplicate na nagkalain-lain na mga yabi sama sa padlocks, door locks, drawer locks, safety deposit locks, motorcycle sa nanbisan uno na yabi sa sakyanan. Para sa edyo kasadyon, pwede sab sila mo home service. Tawag lamang sa cell number 0912-479-3103. Papadasab nila ang kay Mara Labalaba kung kamo magpa-laundry sa iyo mga baro na dyan may mutang sa Dayan Rizal, kanto sa Burgos, ning Dakbayan sa Surigao. Kiefer Machine K-Duplicator ang kay Mara Labalaba.

0: basta gitara kung ikaw akong gitikon?
1: Monster kill!
0: Ikasuko ba?
2: FNR Sahapon.

0: FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: Ano ang pinakikinggan niyong bagong FM radio?
2: Favorite music radio.
1: Ano ang pinakikinggan niyong bagong FM radio?
2: Favorite music radio.
1: FM radio. Favorite
2: music
1: radio.
2: Radio.
1: Favorite
2: music
1: radio.
2: Radio.
1: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Incorporated na himutang sa Dalan Jose Ring Road, Capitol, Surigao City.
1: Ganahan ba ka o mukha o ng lamia na tapsihan? Kadto na sa Kudus Tapsihan. Diyan sa ilan imo kinaham na silog meal sama sa tapsilog, long silog, pork silog, boneless bangus with rice o beef tapsilog. Kung magutom na, dyan na sa Kudus Tapsihan na dyan mahimutang sa Narciso Street tapad sa DBP, Rizal Street at Bangsa Caraga Regional Hospital, Barangay Luna National Highway at Bangsa Gateway Hotel, Nabaro Street at Bangsa Philippine Statistics Authority sa Namboromeo Canto Amat Street in Dakbayan sa Surigao. Kudus Tapsihan!
2: FMR Sapon.

0: Makita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtoa. Alco Engineering Services, sila mo ay bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuhat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, flanges, bushing, brake drums o guban pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga piyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas, sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST o DTI isip metal fabricator sa Caraga Region o miyembro sa Metal Works Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Hawag sa telephone number 231-9803 o cell number 0938-857-4846. Pangitaas, Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na Andam 1, Moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
1: Barato, lig-on o garantisadong shirt printing services ba ang imong gipangita? Ani ana ang Markline Imprints. Markline Imprints. Custom shirts, uniforms, giveaways. Ana-ana sa Markline Imprints. Markline Imprints. Sila nag-offer sama sa cotton shirt, polo shirt, tri-fit shirt, kid shirt, all sublimation, TTF printing, giveaways, light mugs, good bags, personalized items, and also photo papers, ink, acrylic plaque, and medals. Ang Markline Imprints, ananimutang sa Grandstand Arcade, Rizal Street, Surigao City. O sila mahay mong makontakt sa cellphone number 0930-605-0939. Unsa pa itong gihulat? Adto na da sa Markline Imprints. Markline Imprints. Making memories out of imprints.
2: Isang modelo ng kahusayan ang Siargao Electric Cooperative o Siarelco. Sa maraming taon, nakapaghandog ang Siarelco ng dekalidad at abot-kayang elektrisidad. Nagawang gampanan ang layuning elektrifikasyon ng buong isla ng Siargao. At sa pagharap sa makabagong panahon, kaisa ang Siarelco sa pagsabay sa alon ng kaunlaran sa Siargao.
3: This is

0: Market Shirt and Printing Supply. Market Shirt and Printing Supply. Nangita ka ba o dekledad niya shirt and printing services? Ayaw nagdugaya, ari na ta sa Market Shirt and Printing Supply. Market Shirt Printing Supply. Sila nagtanyag sama sa silkscreen printing, sublimation printing, DTF printing, vinyl printing, full sublimation, custom reflectorized shirt, mug printing, tarpaulin printing, uguban pa. Market Shirt and Printing Supply. Sila nimutang sa Narciso Street, Surigao City at bang mismo ng Pilot School. Ug sila may makontak sa cellphone number 0985-964-0598 or 0927-282-9420. Busa mga higala at doon na ta sa Market Shirt and Printing Supply.
1: Naghanap ba kaon ng barato pero lamian ang mga pagkaon? Kadto na sa Aranas Makeshop and Fast Foods. Anaa kanila ang nagkalain-laing putay sama sa litsyon manok, beef dilaga, tinula na isda o daghan pang uban. O kung snacks ang iyong gusto, tilawi ang ilalamian ng mga halo-halo, siupaw, chiffon cake, cupcakes, donuts, chicken mami o bagong haon na lamian ng mga pan. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop nagalagad na sa mga Surigaonon sulod na sa 26 katuig. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop anaanay mutang sa Land Transport Terminal sa Barangay Luna, sa Little Tondo, kanto sa Borromeo Street o Burgos Street, o sa matawhay nga lugar at bang sa Caraga Regional Hospital din ni sa siyudad ng Surigao. Basta sa Aranas Fast Foods and Bake Shop, lamian kanunay, bago sanan barato ng mga pagkaon ang idalit kaninyo. Aranas Bake Shop and Fast Food.
2: Maglangkit Printing Plasma ang inyong gipagitan. Anya na ang Goldland Printing Press. Ang Goldland Printing Press wuhibo ning busunod. Offset printing, digital printing, PVC, t-shirt printing, tarpaulin printing, book binding o aggressive graft. Wuhibo sam-sama na calling cards, yay books, posters, invitations, summary books, letterheads, calendars, magazines, tickets, bookmarks, brochure, stickers, hardbound, softbound, thesis books, ringbound, letterplus o panaflex. Ang Goldland Printing Press matawagan sa telephone number 086-310-9192 o sa cellphone number 0919-3124-726. Goldland Printing Press. Di panagia o didumala sa Surigao Multipurpose Cooperative CDA registration number 95201301921. Anakini mahibutan sa 00491 Burgos Street, Surigao City.
3: Ang TV Patrol ay sabayang napapakinggan live sa DWBM, Radyo 630 at sa lahat ng FM radio station sa buong Pilipinas. Sa Luzon, FM Radio Cagayan, FM Radio Isabela, FM Radio Camsur, sa Visayas, FM Radio Cebu, FM Radio Iloilo, FM Radio Katarman, FM Radio Katmalogan, FM Radio Borongan, FM Radio Tacloban, FM Radio Maasin, at sa Mindanao, FM Radio Camigin, FM Radio Surigao, FM Radio Butuan, FM Radio Zamboanga Sibugay, FM Radio Davao del Norte, at FM Radio Davao de Oro. TV Patrol, live sa DWPM, Radyo 630, at FM Radio.
4: Human sa siesta, magmerienda na!
5: Malingaw!

0: pakinggan yung bagong FM radio.
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Lalong-lalo FM radio. Favorite music radio. Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Yes, mayong hapon mga higala, tara. Diana og diana ang programa sa kahaponon. Ang maghahatag og kalibuhan sa unsa mga balatian arita mga lod sa Amigos Coffee Inubanan. Yes, Inubanan sa Amigos Capsule, wala nang ibang perfect na ka-partner ng ating Amigos Coffee. Ang ating Amigos Capsule mga lods. Yes, kauban ng inyong DJ Baray. Tara mga higala, gikan diri sa Bohol. Ato ning pamatioan ng usa ka testimonya nga nagpamatuod sa kaepektibo sa Amigos Coffee.
1: Lanay.
2: Oh.
1: Mayong kuan, mayong buntag.
2: Mayong buntag, Martin.
1: Ah, kinsa may pangalan na to?
2: Robita, sir.
1: Ha?
2: Robita.
1: Robita. Ah, taga-asa man ta nanay Robita?
2: Taga Tabanog, Dawis.
1: Tabanog, Dawis, Bohol.
2: Yes, sir.
1: Yes, sir. So, naminaw karon diya sa itong programa sa radyo?
2: Yosel ko sa amigo, sir.
1: Ah, Yosel sa Amigos Coffee. Ah, sige, unsa may kasinatian nimo sa itong Amigos Coffee, mamog? Unsa may kasinatian nimo sa kinabuhi sa wapa ka nagamit o Amigos Coffee? Go!
2: Ang akong kwanser, kanang dasa ko kayo di bate, kay 73 years old naman ko, sir.
1: Ay, lola na din eh, 73 years old. Sige, lola, unsa may gibate nimo, lola?
2: Kwan ko na mild stroke ko, sir.
1: Mild stroke, okay. Di ka kalakaw or kalakaw ra?
2: O, kalakaw man ko, sir. Magsungkod niya, dayon. Magsungkod ko, sir.
1: Magsungkod, okay. O, sa may hinungda nga nung na mild stroke maga, taas kayo mong dugo or sugar?
2: Wala man. Saloon sa Diyos ka lang. Pumor man to, sir, na kwan na murag heat stroke ka, sir, heat stroke.
1: Ah, na heat stroke ka. Tungod na to, init ka no, saan naman?
2: O mga dugay naman ni sir akong kwan two times naman ko na mild stroke.
1: Kaduha na kang higayon na mild stroke. Anya, kamusta man imong panglawas nganong nagpatawag man kanako unsa may kaalibuhan nga nagamit ka Amigos Coffee, go.
2: O ang ako nadunggan na ko sa radio sir nga paitukod sa Amigos naman ko mintinan sir.
1: Anya?
2: O diya karon ka nang kostipik ako sir kanang panabitan na magsigit kong gihihit magabi eh di ko kahit katong katungod na magkwankwan akong tiil ba kaya murang tupok-tupokon.
1: Okay.
2: Ya karon na kostipik kanang firme ko dilik makabawas.
1: Ah, di ka kalibang. Sige lang bisay alaw ha? May namahaw ron na maybe naman. So sa usaka.
2: O niya karon pakita mo sir na nagtumar ko Amigos. Kalo sa Diyos, sir, na regular man ako inong bawas niya, ang akong pag mamauhan naman, marag na-askil ako lawas ba?
1: Okay, na regular na ang imong pagkalibang.
2: Oh, nawa na dyan, sir, ang akong kanang kwan. Kanang magkuhan ko, kanang maramid na magkustipit.
1: Oh, magkustipisyon ka, dili kalibang. Okay, nawa, tanan.
2: Oh, nawa na, sir.
1: Normal na?
2: Oh, na normal gikan mga kuan nagkukatulo nagkukabuan magbiyo sa ni.
1: Okay, tulo na kukabuan nagamit sa Amigos Coffee. Asa man kating palitan diya sa Dawi?
2: Ari sa usay sa Tabalong, ari po sa Tutulan usay sir.
1: Mga pharmacy diya anak ka magpalitan.
2: Oh, ani sa Tabalong butika sa kuan ari sa Tutulan.
1: Tutulan
2: usay ari sa Tabalong ari sa Sungkulan.
1: Okay, so taga Bohol yun eh, taga Dawis yun.
2: Oy, ko sir niya.
1: Minyo, taga lang ha. Napatay si Lolo, ana?
2: Na, sir. Mutungor na niyo sa asensya, sir. Kaya naman siya, Sritis,
1: pero ikaw, Yoy, kanunay mag-inom mo Amigos Coffee?
2: O, kami doon ha, sir. Tumarmi.
1: Ah, nai kaalibyo yun. Epektibo yun sa imong paminaw. Epektibo yung Amigos Coffee.
2: Ayun, sir. Epektibo yun sa paraan ako, sir. Sa ako sa kasinatian sa Amigos.
1: Okay. Alang sa tanan, Lula. Alang sa tanan nga naminaw karon. Unsa may imong gika-advise nila sa mga bulanon. Mga sano na tuog sana. Kaya ako, taga-buhol mo sa ko. Taga-ubay-buhol man ko. Unsa may imong gika... ikasulti nila, okay yun gamiton?
2: Okay yun gamiton ng amigo, sir. Ano, maka-askin po. Ako, sir, kanang, ako kaloy sa Diyos, maka-askin man Diyos ko, umutuhan ko amigo, so niya, kanang, kaantong ako sa chair, kagaling nun na, wal, bili na ko kuaga ko, sir.
1: Ah, inagat, dahi ka, inagat?
2: O, sa una, mag, handok man ko sa'yo malakaw sa una tayo. Nagsungkod ulit.
1: Karon, okay na dili agakon, makasugakon na, pinagis pag inom sa Amigos Coffee.
2: O, pag tuwan-tuman na ko, sir, di na good, sir. Wala na dyan ko mag-contisipate, maantara ko sa CN.
1: Okay, di nahasol niya katong ihi-ihi ni mo kada gabi, inanay, aulula.
2: Anak ko, anda, sir, nawala na po.
1: Nawala po, so na normal po din yung pagpangihi. Okay.
2: Ano po, naman ko pabalihan sa akong bana, ama.
1: Okay.
2: Ang edad sa akong bana, sir, kasi 75 naman po.
1: Ah, 75. Unya ikaw, pilatay mo, 73.
2: 73, oh.
1: Sige. So, daghan kayong salamat, nanay. Kisa kayo ito'y pangani mo, lola?
2: Rubita, sir, Rubita.
1: Rubita, ang sa aplido, lola Rubita.
2: Tubayan, sir.
1: Tubayan. Lumad yun nga taga-kuan, taga-Dawis, Bohol.
2: Oh, pero sir, ang akong mga parinti, taga... Ako'y dagan sa kuan, sir, sa kanang Panglaw, sa mga Aranaydo.
1: Ah, Panglaw. Oh, hinaot pa nga, nakadugod sila ni Moron kay... Kuan man ni, abot man ni di atong BFM, kay Kusog man ni, no?
2: Oh, pero din, taga-Dabaw, kasi dito ko nataw sa Dabaw.
1: Ah, Dabaw. Ah, sige, lagyan kayong salamat, Nanay Rubita.
2: Oh, thank you kayo, sir. Amigos, thank you sa amigos sa akong gawag ang tanang mga katawan din sa Bohol. Na amigos, sabar ng mga amigos kay ako. Kaloy sa Diyos. Kasi ang Diyos ako nga, di ka naman stroke.
1: Dugay-dugay na dahi, 15 anyos na, no? Gantos, di kalakaw karon
2: makalakaw na. Oh, kay naman stroke ako, sir. Kay karang marami tayo ko sa una, sir. Kay mga hindi, ugyota.
1: Ah, mga broker na ini si Lula. Oh, 15 anyo sa ato pa. Kuan pa yung dagi mo ato sa isinta pa na maestro ka?
2: Oh, sa isinta.
1: Dugaya.
2: Wapay sa isinta, sir. Oh, sa isinta kapin.
1: Sa isinta, wapay sa isinta, 50 pa kapin. Oh.
2: Kuan, sir, kanang biyahe man kung bisag asam kung biyahe sa una, sir, kaya maato ko sa mga kaya sa'yo, sama.
1: Okay. Tungod lagi sa paningkamot, tanay, no? Ah, sige. Kaya daghan kayong salamat, Nay, ha?
2: Oh, sige, sir. Naning kamot ko, sir, kay karang na init ko kayo, sir, panahon na niya na yun. Nag-survey bitaw, sir, sa iyo pa. Nag-parit na akong bayad taga Manila.
1: Okay.
2: Pero nang umuan na ko sa survey ko, sir, sir, na kuhaan mo ko, sir. Na kuhaan mo ko sa init.
1: Oh, pero karon okay-okay na, makalakaw-lakaw na.
2: Okay na, sir, pero kanang napag-yapoy panahon din na hindi lang yung kong kupiyan sa sir, sir.
1: Oh, ay, kipiya, inom yung amigos kopi, ha? Pisa ginagmay kada adlaw, ha?
2: Oh, matuban lang yung kasi na ako minti at surta. Kasi sa nang, diba, kanang ma-oberta na, nang automat. O sa ay, sir, kaya ako namin tang ibahog sa kanon, sir.
1: Oh, may dera sa di mga buhatong sudan na tong kapi, lami na.
2: Oh, maulagi, sir. Lamig kayo, sir.
1: Ah, salamat kayo, nanay.
2: Lamig kayo, amigos. Oh, sir. Thank you kayo, sir.
1: Salamat.
2: Salamat sa amigos. Thanks, Lord, sa amigos.
1: Ah, salamat, nanay.
2: Salamat po.
0: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa ang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved.

0: Yeah, sa ganagang salamat, Nanay. Gikan sa Bohol. Panay laing kape mga higala nga proven. Subok na subok na sa kadaghanan. Labi na sa atong mga nagpaminaw diha, no? Nga mga lola. Sa atong mga lolo, mga nanay, mga tatay. Nga kung magkaedad. Ug magkaedad na. Di lang taan ang tiguang nga term idol, Kyle. Kay masakitan lagi ning kasing-kasing. Mamasakitan ng kasing-kasing ni Tatay McNarbs. Arita sa word nga kuan ka ng nagkaedad lang. Yes, no. Prone naman yun sa mga sakit-sakit mga lods. Dali lang maluya. Muanang giingon nga kinahanglan ta og kauban. Kinahanglan ta og panglaban. Oy, panglaban, pangontra. Unsay panguntra. Panguntra sa mga ungo, mga lods. Dibitaw na. Para doon na tayo kahimsog, kaligon sa kalawasan. Kung mga pe, og mga pe naman lang mo, make sure nga healthy. Make sure nga adunay binipisyo nga mahatag sa atong kalawasan. And yes, syempre di na to kalimtan kung humana kag inom sa atong Amigos Coffee. Atong partneran o Amigos Capsule. Perfect ka-partner. Perfect combination ng ating Amigos Coffee plus Amigos Capsule. Una kong inyong nadunggan ang kanindot. Ang ka-epektibo sa Amigos Coffee, how much more sa atong Amigos Capsule. Yes, karong oras sa mga higala. Arita, harita sa pagpaminaw sa ka-epektibo sa Amigos Capsule. Tara-tara lat sa atong pamation.
1: Yes, sir. Si Kuya Angel, kita'y pangalan na to, sir. Ngayon, nagpatawag man ka na ko, sir.
2: Yes, yes, Kuya. Nagpatawag ko ni mo kay mo testify ko sa ka-epektibo sa Amigos Capsule.
1: Oh, yes. Kuya Rolly Marayan.
2: Yes, Kuya.
1: Si RO-17 diya sa 90.1 Cebu, no?
2: Yes, Kuya.
1: Pila na edad ni mo ron, Kuya Rolly, RO-17?
2: Nag-saisinta na, Kuya, itong March 26.
1: Saisinta itong March 26 or deleted happy birthday 1 month ago. So, Kuya Rolly Marayan, mamutaan na lang ko ni mo, unsa may imong na-experience sa Amigos Capsule kay nagpanikad manjud ka nga mo testified.
2: Yes, Kuya, naabot ang Amigos Capsule sa diri sa Asturias, April 5. So, pinagi ni Nanay Kate Celestino. So, wagin may maglangay, Kuya, ning purchase ni, niya, ning inom daig ko na ining Amigos Capsule.
1: Okay, okay. O say, kasi natian ni mo, Kuya Rolly, may hinga nakainom ka sa Amigos Capsule. O say, ika-share ni mo sa kataghanan nga naminaw ka na.
2: Yes, grabe yun siya ang effects ko. Kay anyway, before nagbago din mo, kanaw kay Sony Muntian, inom din ko aning Amigos Capsule. Nga, then, pagka dayong katugpon sa gabi, two times a day. So, okay. Nindot din guys, yes, gaan siya imong lawas, pamati imong lawas. Kay akong nabasa manggod sa ihan cartoon ko yung Lucy Kasangkap, no? Puro skumbal. Ang anaan ni ini. Then, Donay L-Carnitin, Ampalaya Leaves, Spirulina, Garcinia Cambodia, Ginseng, Barley, Donay Guyabano, Green Tea, Silent Hass, Mangustin, o Collagen, napag-iglota tayo. So,
1: Ang experience ni mo, Kuya Rolly, pag inom ni mo sa Amigos Capsule?
2: So, hindi tayo siya, Kuya, pamati sa imuhang lawat. So, yun kamahayan kung magamit ka nining Amigos Capsule, kung mutumar ka nining Amigos Capsule. Anyway, ako, nagsaisinta lang ko, so, naam ko siya ay ginseng ko, yeah. So, okay. Makapalagsik yun siya.
1: Makapalagsik. So, nilagsik imong kalawasan?
2: Yes, kay everyday naam tayo trabaho, so, kuan yun, mawa ang imong kakapoy, bumika na nining ginseng na di butang, usap sa sangkap sa Amigos Capsule. Kung niya, naman siya glutathione kuya, o ganyang collagen. So, daghan ito, wala mo to, nasa isinta na ko. Ayan. Basic na yun. Kaya ni Hamis na nakuha ang naong.
1: Ni Hamis ang naong.
2: Yes, kuya.
1: Oh, nakita na yan. Ang gabig yun. Okay, so karon na Kuya Rolly Marayan. So, ingon si DJ Roy nga sagoy. Siya pangutan ako ng Kuya Izil kung kapila ba siya kapira ni Ma'am Janice Marayan.
2: Kuya, as usual, kaduha man to sa una, karon o makahigayon o gundo, pwede na.
1: So, nanay pangiyod to di ay Kuya Rolly Marayan?
2: Nanay pangiyod to, kuya. Kung makalugar, kay, makalugar, bahalang nag pitaw ang mata, so, pwede gapon.
1: Ah! Ay, nako. So, pabtik sa tanang klase sa kaugatan sa lawas, basta makain na mo Amigos Capsule, no? Amigos Coffee, mo abtik ang tanan.
2: Yes, kuya. Good combination gini. Kay mo inom kag Amigos Capsule after 30 minutes sa buntag, inom sa kag Amigos Coffee. And dayon, 30 minutes, usa ka mo take sa imuhang breakfast. So, 30 yung minuta, og sa gabi. So, mag-iya po, mo inom kag Amigos Capsule, Amigos Coffee. Dayon, usama ni hapon. So, grabe yung epekto, kuya. Alas 9 gabi, sugod ang panghigda. Sugdan na yun.
1: So, ana, katkat na sa kapayat na gahigda, Kuya Rolly?
2: Mag-itoreturya sa kuya. Dayon, alam sa.
1: alam sa. Yeah, pilay na si mong partner. Pilay na ni Ma'am Janice.
2: 45, kuya. 15 years ang gap na mo.
1: 15 years. Yeah, kamusta kayo? Medyo inadidara naman po si Ma'am Janice. So, painom po ni mo Amigos Capsule si Ma'am Janice?
2: Yes, kami doon ako, kuya. Doon nga, give me.
1: Yeah,
2: mainom siya po sa Amigos Coffee.
1: Kaya ako nung inad niya, 40 pataas. Kuya Rolly Marayan.
2: 45 yung edad doon, kuya.
1: 45? So, tingkuan naman ko na, tinghuaw naman ko na. Kamusta man, tinghuaw ba o nindagayday pa?
2: Grabe, kuya. Huaw naman, pero kung gamit ka ni ining Amigos Capsule and Coffee, sigurado dyan na dili huaw ang inuhang na sinapi.
1: Ay. Huy, nako. Sige, alang sa tanan na final words ni mo, Kuya Rolly, alang sa tanan ni mo masulti. Epektibo dyan ang Amigos Capsule?
2: Yes, sa tanang naminaw ro, no? So, ako hindi mong awhagon, kaya nanamin niyo sa mga butika, palit good mo ang ining Amigos Capsule na itry ninyo o inong buntag o sa gabi eh. Kaya ang epekto ni ining, grabe yun sa atong kalawasan. Labi na ang asiran ko ni mo o Amigos Coffee.
1: Yes, yes, saka kayo, salamat yun. Kuya Rolly. Taga-asa kayo ka, Kuya Rolly.
2: Yes, poblasyon Asturias, Kuya Asturias, Cebu.
1: Oh, there is 90.1, ikaw may gibansagan o ROC-10.
2: Yes, ROC-10, Rolly Kapantanan Marayan.
1: Yes, nagagaling, salamat!

0: Yan sa mga higala, that's right, amigos, amigos, capsule na. Ang makauban o makauban na. Kung ado na tayong mga gipamati sa kalawasan, ang makasaligan ta inubanan. Yes, ka-partner po ng ating amigos coffee, ang ating amigos capsule. Manang kung manakag pangape, mas nindot nga nakainom pod kag amigos capsule mga lod. Pili lang diha, Arikas capsule, Arikas sa amigos coffee. Ha? But para na ako gid nang i-partner diha mga lod. Kung manakag pangape, magpamahaw, inom dayo ng amigos capsule. Ha? Kay matod ba ni Kuya Rolly Marayan, hi, makakatkat na gid sa Kapayas. Sana all. Sana all katkaton. Yes, mga higala, mapalit diha sa nagunang mga butika, Parmasya, ang atong Amigos Capsule, and of course, ang atong Amigos Coffee. Arita sa atong mga higala sa Shaton. Yes, naadiha ang atong Kuya Dilotong Bahay Restaurant. Yayan's Pharmacy. Vilalon Pharmacy, diha lang sa Shaton. Sa mga taga Surigawa, available ang Amigos Capsule na adiha sa Pharmacia Surigawa. Micah's Pharmacy. Pagdiha mismo sa atong Sibyaanan sa FM Radio Bagtik Surigawa. Sa atong mga higala sa San Miguel Bohol, available ang Amigos Capsule and Amigos Coffee diha sa Presley Pharmacy. Napo diha sa Buhulano Pharmacy. Sunday Pharmacy. Sa atong mga higala sa Escalante, Jasonia Pharmacy, available ang Amigos Capsule and Amigos Coffee. Easy Lumanog Pharmacy. Tito JK Pharmacy, diha lang sa Escalante. Sa atong mga higala sa North of Cebu, mga Kaban FM, Tanan ug Tanang Branches sa Pharmacia Leia ug Leia Pharmacy, available ang Amigos Capsule and Amigos Coffee mga lods. Diha sa mga taga Medellin, napodiha ang atong Rabbi Pharmacy. Sa mga taga Bugos City, naadiha ang Butika Cristina, Seraphim Pharmacy. Ug sa uban pang mga Pharmacia Butika mga lods. Yes, Amigos Capsule and Amigos Coffee na. At doon na pa tayong igong oras, time check 4:25. Tara, another testimony ha, nga nagpamatuod sa kaepektibo sa Amigos Capsule.
1: Hello, sir. Hello, kuya. Yeah, sir. Mayong buntag, sir. Kisa'y pangalan na to, sir.
2: Si Ramir Baligwata, kuya.
1: Ramir Baligwata. Kuya Ramir Baligwata, sir Ramir. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba ito ng itong Amigos Capsule, kuya Ramir Baligwata?
2: Yes, kuya, no. Ang pag una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, kuya, nindot yung kayo, no, ang ato akuang pamati sa akuang panglawas. Gani, ning pati ta o kanang kakapoy sa kanang sikitag biyahe. Karon mas nindot ang capsule nga akuang na tit na termino sa Amigos Capsule. Sama ning pagkatulog, nindot na kaya akong pagkatulog o kanang sa puntag, kuya, kanang maglisog ta o kanang remove sa ato ang hukaw, nindot, musamot siya ka, nindot yung kayo kay sayo ta makainom, sayo po ta maka-remove sa atong hugaw. So, gaan, atong agaan din akong lawas. Kanang...
1: Kaya na, Kuya Ramir, maglisod kang kalibang, hindi ka buntag.
2: Oo, maglisod kong kalibang. Usahay, gabiin na, usahay, magbaan. Pero nga, nagsigil ako sa capsule, nindot yung kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag. Gaan akong lawas. Buntag ko ito hapon.
1: Buntag ko ito hapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
2: Nagsikil kayo, kuya, no, lahi d'yo kayo nga kanang dita kayo no mo kanang Amigos Capsule, mas nindot d'yo ang Amigos Capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pang nakay acidic, kuhan mo ko, graphic acid ko kanang basta kuhang

0: kuan ginhawaan mo na nga pagkakita nako nga pwede din siya kanang sa mga kanang nakuan sa piano kanang mga acid ana. So karon gitry pag try ginako kuya. Nindot yu kayo kay magsigitag ka ng panukab or magsigipog ka ng kuwan sa imong hangin na kuwan ka ng imuhang mga murabag kuwan siya ka ng lain siya ang ganang imuhang tiyan anak muhupay yung gaan siya gaan yun siya imong pamatik.
1: So, mauna ang so far Kuya Ramir Baligwat ha mauna ang imong experience sa ito ang Amigos Capsule. O niya, nai-nangutana, Kuya Ramir, na amari si Bobby Huntili nga. Ingon si Bobby, ha? Ingon si Bobby Huntili, ha? Siya nga, pag-utana, ano, Kuya Ramir, Kuya Indaw, kung okay man ni sa buldos-buldos, kay ako, nakabuldos ko sa kumbana, sa kong asawa, nga si Gracia. Nga nakainom ko, Amigos Capsule, ha? Sa imong experience yan, nakabuldos pa bugga?
0: Agoy, unay, nindot kayo nga pangutana, Kuya Indil. So, nindot kayo, Kuya Indil, no, kay... sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag, ilhan yun mo, aduna gitsay ka ng ipik, no? Kay kanang mabuntag, sayo pa kayo, wala. Si Junior,
1: barog na, sayo bro, kayo. Pero sa una, barag, dugay
0: mo barog. Wala, dugay mo barog, karon.
1: Aroy.
0: Wala ba yan?
2: Ay!
0: Oh, kanang mabuntag, tinuod yun na. Manguhit, oy. Si Junior.
1: Manguhit. Sige. So, ana, so, alang sa mga tatay ni Kuya Rams, epektibo ha, epektibo ni nga to ang kwan, epektibo ni nga to ang Amigos Capsule, alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, baligwat sa ika-advise ni mo nila. Makaalang sa... Makaprove yun at itong Amigos Capsule niya.
0: Kaalang sa naminaw, no, ugasan ni Nabot, ang ato ang gear karon sa Amigos Capsule, ganin mga edadaran na, o oh, sama, apoy upan nga dili pa edadaran, pero minus na sila aning bukno sa kama, kuya. Ayun ay, yung siya gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsule na pinin mo. Buntag sa'yo pa, wala. Hantod na buntag, o maghayag na, kuya, puti yun. So, ako ako'y ilayong ika-advise ninyo, no, ang kanang mga pagnanay problema gamay sa ilang katao. Oh, una dungan sila na nabuhi pero una namatay ang ilang ibuhi. So kani Amigos Capsule ta. Amigos Capsule ta mga pare.
1: Nindoy pila edad na ko. Pila edad na to.
0: Ako kuya ang edad na ko 52 na jud ko.
1: 52. Okay.
0: Taga-asa din sa Japan to ya.
1: Taga-asa din ta Kuya Rams.
0: Nakuron ko ayo yan nakuyo sa dire sa Palamban na Kumbado Palamban Cebu.
1: Yes, daghang kay salamat Kuya Ram.
0: Daghang kay salamat. Kuya.
1: Daghang salamat.
3: Yeah, yeah. Yes, ganagang salamat Kuya Ram sa so, wala taigong oras untuk alas 4:30 na mga higalan. Daghang salamat Kings Radio diha sa Kuano Shaton. Daghang salamat FM Radio Bagtik Surigao, MRGB FM diha sa Iskalante. Sa atong mga K91.7 Ban FM, daghang salamat mga lods. Ari pa ko sa unahan, kamo na lay bahala na ako diha labi na. Sa mga naminaw sa ilang radyo. Ari na ta sa Amigos Coffee Plus sa atong ubanan ha pag-inom sa Amigos Capsule. Daghang salamat. Mayong hapon sa tanan.

0: bagong FM radio.
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music radio. Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Asher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants, o mags para sa imo sa kinanan? Motor, badya, o babaho? Ani ana ang
0: Asher, Stars, and Auto Supply.
1: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki, o kanasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zinc, o Volga, nga mapalit per liter, gallon, pail, or drum. O ka mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prinx, o CST. Anasab sila yung nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. Og libre ang chain stars at tanag glasses sa sakinan.
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Ananay Mutag sa Dalan, Boromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na da sa
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Drive safe, drive with Ashers.

0: Incorporated na himutang sa Dalan Jose Sering Road, Capitol, Surigao City.
1: Ikasuko ba sa gitara? Kung ikaw akong gitikon?
2: Monster Kill!
1: Ikasuko ba?

0: Construction Incorporated. Nahimutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
1: Alang sa di kalidad edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na.
2: Correct me if I'm wrong. Ako'y tigplansya sa amo. Iron Man na ka ako? Correct me if I'm wrong.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: 60. Ang nasa sila ay naglilaing klase sa size sa mugs. Sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. O libre ang chain stars at tanig klase sa sakinan.
1: Usher, Stars, and Auto Supplies.
0: Ananay mutag sa Dalan, Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Kung sila mo yung makontakt sa ilang Facebook page, ang Usher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong ihulat, adto na ta sa
1: Usher, Stars, and Auto Supplies.
0: Drive safe, drive with Ushers.
2: Paano nga ba tayo makakatipid sa pagkonsumo ng kuryente? Narito ang aming ilang kuryente pet tips. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. Iwasan ang phantom load o appliances na nakasaksak pero hindi naman ginagamit. Panatilihing malinis ang appliances. Mas mainam na gumamit na lang ng electric fan imbes na aircon kung hindi naman ganun kainit ang panahon. At higit sa lahat, maging disiplinado at masinop sa paggamit ng kuryente. Mga paalalang hatid ay liwanag at limhawa. Ang kuryente pit tips na ito ay hatid sa inyo ng Charelco.
3: Naghanap ba kaon ng barato pero lamian ang mga pagkaon? Kadto na sa Aranas Bake Shop and Fast Foods. Anaa kanila ang nagkalain-laing putay sama sa lechon mano, beef nilaga, tinula na isda ug daghan pang uban. Ug kung snacks ang inyong gusto, tilawi ang ilalamian ng mga haluhalo, siupaw, chiffon cake, cupcakes, donuts, chicken mami ug bag-ong haon na lamian ng mga pan. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop nagalagad na sa mga Surigao noon, sulod na sa 26 katuig. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop anaanay mutang sa Land Transport Terminal sa Barangay Luna, sa Little Tondo, kanto sa Borromeo Street ug Burgos Street, ug sa matawhay nga lugar at bang sa Caraga Regional Hospital dinhi sa siyudad ng Surigao. Basta sa Aranas Fast Foods and Bake Shop, lamian kanunay, bag-o sanan barato ng mga pagkaon ang idalit kaninyo. Aranas Bake Shop and Fast Food.
4: Mga ka-vibes, aduna ni bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abdi na alang sa tanan. Kini na ang lugar na buiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na mabibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod, cafe and dining, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungang gabi. Doon na sila live band sessions, alas 7 na duyom, alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpabibo sa inyong kagabihon. Ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, anak kini sa Sityo Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City, dool kini sa Fun to Learn. Come and enjoy lami nga pagkaon, refreshing drinks and live music. Perfect para sa pamilya, barkada o date night. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang imong bagong paboritong tambayan sa Surigao. Mga ka-vibes, ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, gipanag-iya o ginumala ni Banjo o Richie Masuhay.

0: ano ang pinakikinggan niyong bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan niyong bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Ang TV Patrol ay sabayang napapakinggan live sa DWPM Radyo 630 at sa lahat ng FM radio station sa buong Pilipinas. Sa Luzon, FM Radio Cagayan, FM Radio Isabela, FM Radio Camsur, sa Visayas, FM Radio Cebu, FM Radio Iloilo, FM Radio Katarman, FM Radio Katmalogan, FM Radio Borongan, FM Radio Tacloban, FM Radio Maasin, at sa Mindanao, FM Radio Camigin, FM Radio Surigao, FM Radio Butuan, FM Radio Sambuanga Sibugay, FM Radio Davao del Norte, at FM Radio Davao de Oro. TV Patrol, live sa DWPM, Radyo 630, at FM Radio.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite. Ang balitaan sa hapon. Pilipinas. Prime Time. Ngayon, abangan.
3: Mawalang dalang na po.
4: Magbabalik po sila.
3: Para bumanat. With due respect.
5: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
3: Richard Heydarian.
6: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
3: Carlos Flores.
7: Eh, parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
3: Cleve Arguelles.
8: Seryoso, sincero, at yung buong...
3: Dino De Leon.
9: Katotoo lang. So, real talk lang tayo.
3: No, at ang bagong kabatuhan. Sabrina Gaka.
10: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
3: At Cheska Persia.
11: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
3: With you, respect, tuwing linggo, launa imedya ng hapon. Sa PRTV Prime Media. At sabayang papapakinggan. Sa DZMM Radio Patrol sa East Trend. At FM Radio Regionals.
12: Kwentong kanto.
13: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
12: Labagan ng komentaryo.
14: Bakit ikaw ang gustong banatan?
13: Baka ba?
3: Real talk. Wala kang ligtas.
15: Anong klase ng partner ng po?
3: Sa 4, alas.
16: PRTV na kami.
3: Kasama si na Dr. Guido David.
17: Anong ibig sabihin?
3: Michael Fatin.
18: Seryoso usapan po ito, guys. Oh.
3: Alan Herman.
19: Masyadong maingay.
3: At Ronald Liamas.
20: Magkakamulan ng debate.
3: Yeah. Ano ba nag-issue ng bayan? Walang kakalas. Kasama ang 4 alas.
21: Ano ba kayo dyan?
22: Agree!

0: 2026, Martes. Isa sa mabibigat na pasabog sa impeachment hearing laban kay VP Sara Duterte ay nagmula kay dating Senator Antonio Sanitrillanes. May nakatago pa kaya siyang alas laban kay VP Sara? Alamin niyan mamaya live mula mismo kay Senator Trillanes. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corbus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Gagabay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang...

million pesos. Inflation bumilis sa 7.2% ngayong Abril. Assets ni Vice President Sara Duterte pinapa-freeze sakaling umawat ang impeachment sa Senado.

0: Sonata Festival.
1: Sinagip ng Las Piñas Police at DSWD ang mga kabataang nakunan sa viral video na nanggugulo sa isang pampasaherong jeep. Babala ng otoridad sa mga magulang. Maaari rin silang makasuhan sa pagpapabaya sa kanilang mga anak. Yan ang umaarangkadang balita ni Maan Makapagal.
2: Sa video na ito ng Facebook page na Las Piñas Born X Raised, may kita ang grupo ng kabataang lalaki na walang damit pang itaas, na may kasamang ilang kabataang babae na kinukuyog ang isang pampasaherong jeep at tila may inaaway sa loob.
3: Hinuhakal niyo yung sapatos, oh.
2: Hindi matiyak kung may ninanakawan ang grupo.
3: Okay, I speak pa yung isa.
2: Ang isa, may dalapang tila ice pick habang labas-masok sa loob ng jeep. Nangyari ang insidente noong May 2, pasado alas 7 ng gabi sa Alabang Zapote Road.
4: Naganap nito lamang May 2, 2026 at nagdulot ng palamba sa mga netizens. Nais ko pong ipaalam sa lahat na agad pong umaksyon ang PNP Las Piñas, katuwang ang mga opisyal ng Barangay Almanza 1, at matagumpay po natin na rescue kaninang umaga ang mga kabataang nasa viral video.
2: Nang mag-viral online, agad nagsagawa ang Las Piñas Police ng follow-up operation at na-rescue ang 7 kabataan na natutulog noon sa ilalim ng underpass malapit sa isang mall. Paliwanag nila, gusto lang nilang sumakay sa jeep pero hindi raw sila pinayagan.
4: Ayon sa interview sa mga na-rescue na kabataan, nais lamang daw po nilang makisakay sa jeep pero hindi pumayag ang driver kaya nagkaroon ng konting kumusyon.
2: Hawak na ng Social Welfare and Development Department ang 7 kabataan na kabilang sa viral video. Nagbabala naman ang pulisya sa mga magulang na hinahayaan maging pasaway ang mga anak.
4: May civil case na maaaring kaharapin ang mga magulang ng mga nasabing minor de edad sa ilalim ng ating umiiral na batas.
2: Hinihikayat naman ang mga nabiktima noong araw na yun na magsampa ng reklamo. Hinigpitan na ang police visibility sa lugar para maiwasang maulit ang insidente. Ako si Maan Makapagal ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
5: Samantala, isa na namang insidente ng gas and run ang naitala ng Philippine National Police. Sa video mula sa Quezon City Police District, kita ang pagtakbo ng isang kotse sa isang gasolinahan sa bahagi ng Mindanao Avenue. Ayon kay Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, nangyari ito noong Linggo ng alas 3 ng madaling araw. Nagkasana ng flash alarm ang QCPD para matukoy ang sasakyan.
1: Nasa kote ang higit 1,000,000 pisong halaga na hinihinalaang shabu sa Caloocan City. Arestado naman ang dalawang itinuturong tulak ng droga. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
6: Sinalakay ng mga tauhan ng Station Drug Enforcement Unit ng Caloocan City Police ang bahay nito sa Barangay 66 pasado alauna ng hapon nitong Linggo. Agad tinungo ang ikalawang palapag at inaresto ang dalawang lalaking edad 37 at 54 anyos matapos makabili sa kanila ng umani shabu na nagkakahalaga ng 500 pesos.
7: Nakakatanggap po tayo no, ng sumbong doon sa barangay na maraming ang lumalabas-pasok dito. Yung iba ay hindi ho nila kilala eh. So we had to verify yung report na ito and nakakuha nga po tayo ng alpha natin, ano, ang informante natin upang makabili ko tayo ng shabukot.
6: Higit 200 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1.4 million pesos ang nakumpiska ng otoridad. Na-recover din ang isang digital weighing scale, cash at buy-bust money. Ayon sa pulisya, mga taga-barangay din umano ang parokyano ng mga sospek.
7: Lumalabas ano, hindi lang sa barangay 66 ano, kundi doon sa kalapit barangay rin nila. Kasi just recently nakapag-operating kami doon sa kalapit na barangay. Now with this aggressive operation, na tinay namin yung supply sa ibang barangay and yung mga parokyano is na nagsishift po rito.
6: Inaalam pa ng pulisya kung posibleng kaanib ng mas malaking drug syndicate ang mga suspect at illegal drug source. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Patay ang batang magkapatid sa sunog sa San Mateo, Rizal, mag-alas 12 ng tanghali kahapon nang umabot sa unang alarma ang sunog sa residential area sa Tubo Kaliwa, Barangay Malanday. Ayon sa San Mateo Bureau of Fire Protection, natrap sa loob ng nasusunog na bahay ang 7 at 19 na taong gulang na babaeng magkapatid. Naapula ang apoy makalipas ang 30 minuto. 10 pamilya ang apektado sa sunog at inaalam pa ang sanhi nito.
1: Sugatan ang 14 na magkakamag-anak na galing sa outing nang bumangga ang sinakyan nilang L300 van sa isang center island sa Pantokan, Davao de Oro. May umaarangkad ng balita si Noreen Igonia.
0: Pauwi na sa Tagum City mula sa pagsuswimming ang isang magkakamag-anak nang bumangga ang sinakyan nilang L300 van sa isang center island sa National Highway, Barangay Tambongon, Pantukan, Davao de Oro, Biyernes, Mayo 1. 14 ang nasugatan, karamihan mga menor de edad, kabilang ang 1 at 2 taong gulang na bata. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, pumutok ang gulong sa unahang bahagi ng sasakyan. Hindi na nakontrol ng driver ang manibela hanggang bumangga ito sa center island. Sa lakas ng bangga, tumilapon sa labas ang mga sakay ng van. Agad silang dinala ng mga responding rescue team sa paggamutan.
8: Dinala yung mga biktima sa Davao Regional Hospital dito sa Tagum City. Sa follow-up investigation, since na magkakamag-anak sila, for now, ang inatupag nila is yung mga nasa hospital. With regard sa pag-file ng kaso, hindi siya priority as of now kasi nga magkakamag-anak sila.
0: Mula sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Umabot na sa 6.6 milyon pesos ang pinsala sa agrikultura sa Albay dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa pinakahuling tala ng Department of Agriculture Bicol, nasa higit 15 hektarya ng lupain ang apektado ng malawakang ashfall. Tinatayang aabot sa 83 metric tons ng agricultural produce ang nasira. Namamahagi na ng feeds sa mga magsasaka ang mga otoridad at plano ng ilikas ang mga hayop sakaling lumala ang sitwasyon. Samantala, sinuspindi na rin ng Tourism Department ang anumang non-essential travel malapit sa Bulkang Mayon.
1: Hindi pa panahon para itaas ang alert level ng Bulkang Mayon ayon sa FIVOX. Pero mahigpit pa rin ang pagbabantay ng otoridad sa bulkan na nasa ilalim ng Alert Level 3. Yan ang umarangkad ng balita ni Irene Ruga.
9: Muling nakapagtala ng lava flow collapse fed pyroclastic density current sa timog kanlurang bahagi ng Darisdis ng Bulkang Mayon kaninang umaga. Ayon kay Doreen Abalende, officer in charge ng Mayon Volcano Observatory, umabot sa 3 kilometro ang narating ng pyroclastic density current na bumaba sa Miisigali.
10: Sa nakalipas din po na 24 oras, may na-report po kita na 336 na rockfall events. And tulog po na pyroclastic density current signals. So, kasuba ko pong aga, kasurusuba ko lang po, no, bandang alas 7:19, nagkay ko po kita ulit ni nga medyo deltakula po na pyroclastic density current o usol.
9: Sa kabila nito, hindi pa nakikita ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang pangangailangang itaas ang alert level status ng Bulkang Mayon sa Albay. Ayon sa ahensya, wala pa rin pagbabago sa mga binabantayang parameters o kondisyon ng bulkan kaya mananatili ito sa alert level 3. Samantala, nanawagan din ngayon ang FIVOX sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga impormasyon tungkol sa Bulkang Mayon na hindi beripikado.
10: Yung mga fake news, no, na ipinapakalat para sa engagement. So, inibukan yung mga fake news po na nilalo yung mga exaggerated na mga balita. So, nagkukos po kaya yan yung panic. Lalo na po sa may mga relatives po hindi sa Albay o yung hararaan ni po hindi sa Mayon Volcano. Ang pangapudanta na lang po is before po kita mag-share o mag-like o mag-comment po hindi sa mga posts na ini o mag-disseminate po kaning mga information na ni hilingunta po na maray kung si isa po ang nag-post kung ano po ba yan na authorized na agency.
9: Matatandaan na umabot sa 195,000 na individual ang naapektuhan ng matinding ash fall kasunod ng sunod-sunod na pag-agos ng pyroclastic density currents sa Miisi Gali at pag-ulan ng abo sa gawing timog kanluran ng Bulkang Mayon simula noong ikalawa ng Mayo. Mahigpit pa rin ipinapaalala sa publiko na bawal ang pumasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil nakabandera pa rin ang Alert Level 3 status. Mula sa Camarines Sur, Irene Ruga para sa PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Senator Rafi Tulfo at Vice President Sara Duterte nagtabla sa MAC One-on-One Presidential Survey ng Pulse Asia.
5: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
1: Arangkada Balita.
11: AC. Habang nagdadrive ako ng motor, nahihilo ko nun. Di ko inaasahan na maaaksidente na pala ako.
12: Nasa higit 1 milyong katao ang namamatay sa road traffic injuries sa buong mundo. Taong 2023, nasa higit 13,000 Pilipino ang namatay dahil sa road traffic injury. Ang kaligtasan sa kalsada ay karugtong ng ating kalusugan. Ang mga road traffic injuries ay maaaring maiwasan kung laging tatandaan na ang road safety is a shared responsibility. Sa mga driver, huwag magmaneho kung nakainom ng alak. Huwag gumamit ng cellphone kung nagmamaneho. Sumunod sa batas trapiko at huwag mainitin ang ulo. Mag-seatbelt, driver man o pasahero. I-check ang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Para sa mga nagmo-motorsiklo, magsuot lagi ng helmet na aprobado ng DTI. Para sa mga pedestrian, tumawid lamang sa tamang tawiran. Tandaan, lahat ay dapat may gampanan para sa road safety. Ito po si Sec. Tedder Bosa ng DOH. Be a healthy.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
14: Ang lamig!
15: Teka, yakapin kita.
14: Sarap ng feeling.
16: Everest Air Conditioner.
14: Han, ano ever best place mo in the world?
15: Siyempre, right here with you.
14: Oh.
16: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
17: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
18: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
19: What if your phone could be your front row seat?
20: Playtime Entertainment launches PT Idol.
19: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
20: Where talent takes the spotlight.
19: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
22: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka na lang servisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
23: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
21: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa. Yung pong salitang nagseservisyo.
22: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
21: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kumbaga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan. Alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
24: Masdan po ang ating bayan. Anong iyong
25: mga pangyayaring mahalaga? Ora-orada.
1: Dapat ma-freeze ang assets ni Vice President Sara Duterte sa oras na umabot ang impeachment niya sa Senado ayon sa co-author ng 1987 Constitution na si Attorney Rene Sarmiento. May umaarangkadang balita si Naomi Tiburcio.
0: Tulad ng mga imbestigasyon ng Independent Commission on Infrastructure sa anomalya sa flood control, dapat ding ma-freeze ang assets si Vice President Sara Duterte or sa umabot sa Senado ang impeachment nito. Ito'y para maiwasan ang paglilipat ng kanyang pera at ari-arian habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Yan ay ayon sa isa sa may akda mismo ng 1987 Constitution na si Attorney Rene Sarmiento.
2: The moment ma-file po ito, ang sakdan ay umabot sa Senado. Para sa akin po, pwede po mag-order ang ating impeachment court ng Senado for the freeze order. Batay po sa ebidensya na lumabas doon po sa clarificatory hearing sa Kamara ng Representante.
0: Nauna nang kinwestiyon ng kampo ng bise ang procedural overreach sa impeachment proceedings para kay Attorney Sarmiento, sang-ayon ito sa konstitusyon.
2: So sa tingin ko po, yung petition po ay walang basehan. That's why until now, Willie and Sandro, walang TRO na nilalabas ang Korte Suprema sa kasong ito.
0: Pero sakaling magdesisyong magbitiw sa pwesto ang pangalawang pangulo, sinabi ni Sarmiento na kapag natapos ang impeachment at ma-convict ang opisyal, hindi na ito maaring kumandidato.
2: Ang nakalagay po sa ligang batas po natin, removal, pagtanggal, at pag-disqualify. Magbitiw ka man, hindi ka na pwedeng tumakbo. In the case of Osman Gutierrez, hindi man siya elective official, hindi na siya tumakbo. Pero kung tatakbo ka, yan po ay bawal po.
0: Samantala, maaari namang maging mahalagang testigo si dating overall deputy ombudsman Arthur Carandang sa impeachment trial sakali mang ipatawag siya sa Senado.
2: At testigo po siya. Siya po ay testigo ng ating prosecutor, no? So siya po ay magpapaliwanag tungkol po sa disclosure of public records, etc., mga bank transactions. So siya po ay magiging witness po ng ating prosecution.
0: Si Carandang ang isa sa mga nanguna sa imbestigasyon sa umunay ill-gotten wealth ng mga Duterte bago siya sinibak ni dating Pangulong Duterte. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Isa si dating Senador Antonio Trillanes IV sa mga nagbigay ng mga salaysay sa katatapos lang na clarificatory hearing sa Kongreso tungkol sa kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ano na kaya ang kahihinatnan ng kaso laban sa Vice Presidente? Makakapasa kaya ito sa plenaryo at tutuloy sa Senado? Alamin natin yan mismo kay Senator Sonny Trillanes live dito sa PRTV Prime Studios. Magandang hapon po, Senator Trillanes, at welcome po sa aming show.
3: Magandang hapon, Jack at Miss Nina.
5: Yes, una-una nung in-interview siya, di ba partner ni kasamang Willie Delgado Jr., sinabi niyo, vindicated kayo, sir. Ano, can you clear explain that further, sir?
3: Well, that's not exactly how I felt. Ano na nangyari yan? Kasi alam nyo, sa haba ng biyahe, ika nga, iba yung mas mahalaga sa akin ay yung maliwanagan yung mga kababayan natin. Yung personal vindication, it was appreciated, ano, na I valued that, but looking back, sayang eh. Kung naniwala lang yung mga kababayan natin early on, then mas marami tayong naiwasan na problema.
5: Mm-hmm.
21: Ayun na nga po. And just to go back, no, kinonfirm nga ng AMLAC na 19, tama po, out of the 71 entries, ano, match their records. That's such a big thing. Kasi nung lumabas po yun sa hearings, it's such a glaring, napakalaking ebidensya po yun. At sabi nyo nga, vindication for you. And even the people na sumusubaybay would say, oh, tama naman pala. It's like parang ang haba po ng inyong naging pinagdaanan dito, no? Pero sa tingin nyo po ba, fully vindicated na kayo, o meron pa kayong alas na hindi natin, hindi pa na ilalabas at baka lalabas pagdating sa Senate trial?
3: I-correct ko lang yung ano, yung statement mo na 19 out of 19.
21: Ah, out of 19.
3: Oo, so kumbaga lahat ng random accounts or transactions na pinacheck ng committee ay nakumpirma ng AMLAC. So, yan yon. Ngayon, as to your question, marami pang madidiscovery doon kasi itong mga inilabas ko lang yung highlights, ano, yung ang total na pumasok doon sa account ni Sara Duterte and Digong, joint yan kasi, no? Is 2.4 billion pesos. Tapos, yun nga, yung mga check na mas, ano to? Yung manager's checks na ibinigay ni Sammy Uy, na identified na drug lord, na nakuha ng bawat miyembro ng pamilya, nagkakahalaga ng 181 million dun sa 2-year span. Pero, pag inanalyze mo yung buong dokumento, siguro na-realize nito ni Sammy Uy na may paper trail yung manager's check, eventually, dinideposito na lang dun sa account na yon. Yung dividendo, ang tawag ko doon, kasi every 6 months, binibigay niya sa bawat miyembro ng pamilya.
5: Yun nga, dumalabas, bawat member ng family ay nakakatanggap. Hindi naman, sorry para sa ibang, sorry sa term, no? Pero parang lumalabas, parang family business ang dating.
3: Ito ay dividendo nga, kasi itong si Sammy Uy, drug lord siya. Tapos, wala naman silang declared partnership with the Duterte family. Kasi hanggang si Kitty Duterte tumatanggap. And by the way, bigay ako ng aking statement doon sa committee last March 22 or was it April 22. Ilang linggo na yung nakaraan, walang denial from even a member of the Duterte family. So talagang alam nila na totoo.
21: So ito po mang drug lord na si Sammy Uy at saka yung isa pa po, ano, so nasaan na po sila? Pwede ba silang patawag or mahanap kung mahanap, ano, para magsalita sa trial?
3: For sure, nagtataguna yan. Kasi hindi niya mapapaliwanag, no? Itong Sammy Uy, may mga iba nagpapaliwanag na legitimate businessman daw ito. Pero ang problema niya, almost 100 million per year ang binibigay niya na dividendo sa bawat miyembro ng pamilya. Anong kasi negosyo yun sa Davao City? Di ba? Every 6 months, binibigay niya. So, tapos, kailangan kompleto siya ng mga tax returns niya, di ba? At papakita niya yung partnership agreement niya with the Duterte family to justify kung bakit niya binibigyan. Then si Sara Duterte, nung time na yon, mayor siya ng Davao City. So tumatanggap ka ng pera, sabihin mo ng legitimate businessman yan, para saan yon? So that's bribery and corruption na hindi dinedeclare sa SALIN. Kaya walang lusot ito. But I still maintain na drug lord yan si Sammy Uy kasi yun ang sinabi ng mismong insider na whistleblower ni si Arturo Las Cañas.
21: Sabi po ni VP Sara, old news na yan, rehash na yan, you know, matagal na nating alam yan. As somebody like you who has faced multiple cases yourself, how do you differentiate? Itong sinasabi ni VP Sara na siya ay politically persecuted as opposed to, you know, what you've been saying, legitimate accountability.
3: Yun nga po. Ang difference nito, tama siya, 10 years ko na ito sinasabi. Pero, dun sa 10 years na yun, iniiwasan nila ito palagi. Hinahamon sila, magpumirma kayo ng waiver para ma-disprove nyo itong allegation ko. Pero hindi nila ginawa ito. Every time, not a single denial. Even yung statement niya na yan, didn't even deny yung tumanggap siya or yung accounts na yon. At ang kaibahan nito, kinumpirma na ng Anti-Money Laundering Council. So tapos na yan, natuldukan na yan, totoo ito, ang problema nyo ngayon, paano nyo ipapalawanag dun sa inyong mga followers na nilinlang nila? Na sinasabi nila, simple silang mga tao at talagang galit sila sa korupsyon, galit sila sa droga, pero dito napapakita, bukod sa sila ay kurakot, sila ay tumatanggap ng pera mula sa illegal na droga.
5: Tsaka yun nga, Senator, sinabi nyo, wala nga denial na nanggaling sa camp nila. Hindi nila sinabi kasi nung alingan niya. Actually, kung nagkataon, dahil si Ramil Madriaga, kinasuhan nila ng perjury. Kayo, nung binigay nyo yan, ay under oath din. Wala na ba silang pang perjury case sa inyo?
3: Simula pa 2016, di naman sila nagpa-file sa akin. Ngayon, sila ako ang inakusahan nilang meron akong foreign bank accounts. Agad-agad pumirma ako ng waiver. Dinala ko pa yung media dun sa Singapore kung saan sinabi ni Digong na meron daw akong bank accounts. At narinig mismo ng mga reporter na walang account yan. Kaya napaamin siya na inimbento niya. dapat ganun. Di ba? Kung talaga inaakusahan ka na mali, harapin mo talagang you see it through, di ba? Kaso, obvious naman. At sana lang, yung mga kababayan natin na umahawak pa ng konting ano sa kanila, paniniwala, mamulat na kayo.
21: Mm-hmm. At saka ngayon nga, natuloy nga ba siya sa ibang bansa? Di ba? She applied to travel abroad. Kasama yung date na to hanggang May 15, I think. And alam naman natin na nangyayari to. And then on May 11, di ba, inaasahan na magkakabutuhan sa plenaryo. So habang lahat ito nangyayari, umalis si VP Sara, no? Or balak niyang umalis at mag-travel. So ano po ang nakikita niyong statement? Ito ba ay para ipakita na unbothered ako? O, di ba? Or wala sa akin yan? Or niiwasan niya?
3: Yun yung gusto niyang pakita, unbothered. Pero yan, simpleng eskapo yan eh. Di ba? Kasi hindi niya, paano ka magpapaliwanag nito? Billion-billion ito eh. Alam nyo, it's high time na na-discovery sila ng mga kababayan natin at this time. At ito, paano nila ipapaliwanag? Ito pa lang ito.
4: Mm-hmm.
3: What about the other charges, ano, yung yun lang pagbanta niya sa presidente, maliwanag doon sa video na yon.
4: Mm-hmm.
3: Tapos yung kanyang, yung Mary Grace Piatos, even yung kay Ramil Madriaga, maliwanag yon. Hindi nila malulusutan yung bawat isa doon sa mga articles of impeachment.
4: Pero moving forward, Senator, tingin mo may sapat na numero sa plenaryo para tumuloy ito sa Senado?
3: Base sa aking impormasyon, lagpas-lagpas.
4: Mm-hmm.
3: Kasi sa required.
4: Okay, ako natanong katulad partner ni Congressman Erice, sinabi niya na hindi siya boboto para mag-abstain siya. Paano kung maraming ganun?
21: May magkasakit din.
4: Oo, di ba? Paano yung, anong reaction niyo muna sa ganung klaseng statement?
3: Una-una, itong si Congressman Erice, kilala ko yan. Naghahanap buhay lang yan. So, pabayaan nyo na disregard kung ano man yung statement niya kasi naglalako lang yan ang kanyang servisyo.
21: Pero pag nasa Senado na po, iba na ang labanan. Sabi nga po ng mga analysts, no? At saka ng mga tao, medyo mas manipis ang agwat. Kung sa Congress, parang mas ano tayo eh, mas... makukuha mo yung majority, mas confident ka, no? Considering unanimous, and then may mga allies dyan, ano? Pero sa Senado, do you think you'll be able to get the how much magic, 16 ba yon?
3: Yes, 16 votes for conviction.
4: Mm-hmm.
3: So 16 guilty votes ito, kasi yung abstention hindi yan magka-count, ano? Magka-count yan actually sa acquittal. Sa base naman do sa bilang namin, yes, manipis.
4: Mm-hmm.
3: May mga 16 to 17 votes sa ngayon.
4: Mm-hmm.
3: Na, hindi. Just to be clear, 16 to 17 votes na posibleng magbigay ng guilty verdict. Kasi, syempre, ayun naman natin pangunahan. Gusto lang natin makita nila ebidensya. Pero I'm confident yung 16 na yun, 17 na yun, pag nakita nila ebidensya, magko-convict sila.
4: Anong reaction nyo doon sa binigay na statement partner kapag sa interview ni Senator Robin Padilla na sinabi niya, bilang part ng minority at part ng opposition, ay trabaho daw nila na kumbaga sumalungat at hindi kontra yun, yung impeachment complaint na yun?
3: Pwede niya sabihin siguro yan sa mga policy issues, no? Pero ito, accountability issue to. Dapat isa ang pananaw dito. Lalo na siya magiging huwes siya, no? Senator, judge. Bigyan niya ng pagkakataon yung ebidensya lumabas. Kasi ayaw mo rin pagtakpan yung isang kriminal. Diba? Kung lumabas na kriminal, ang gagawin mo? Ang mandato mo, gawin mo yung tama. Bumoto ka ng tama. Ito.
21: So ngayon nga po, the VP, despite all of this, talagang she's still positioning herself to be the next president. Kayo po, we've seen the rise and fall of many leaders. Ano po? So tingin niyo po ba the Gen Z or the younger generation still cares about Salens and all these bank accounts?
3: I believe yung Gen Z and other mga age groups, factored in yan dun sa overall survey. So kung ano yung lumalabas dun, wherever they are placed, yun na yun, nakapasok na sila.
4: Mm-hmm.
3: But in comparison lang doon kay former Vice President Binay, when we started investigating him 2 years before the elections, ang numbers niya nasa high 70s. Eh.
21: Mm-hmm.
3: Mataas. Then after a few months, wala na. At ito, bago pa lang tayo nagsisimula, nasa low to mid 40s lang yung numero ni Sara,
4: mm-hmm.
3: hindi yan kayang masustain after ilang months, bibitawan yan.
4: Mm-hmm.
3: The public will look elsewhere. Of course, may iwan yung mga diehard talaga nila,
4: mm-hmm.
3: which would hover around the mid 20s.
4: Mm-hmm.
3: Yun.
21: Oh, and ngayon yung survey, di ba? Yung bagong survey na nag-tie na itong si VP Sara at si Senator Rafi Tulfo, and then lumalapit na si VP Lenny. Ano mm-hmm. po ang reaction nyo dyan?
3: Yung survey na yan, very timely yan, yung paglabas, mm-hmm. it shatters the myth or the invincibility ng Sara Duterte. Kasi prior to that, ang palaging pinapalabas ng mga survey firms ay yung long list.
4: Mm-hmm.
3: Yung halo-halo mga pangalan na hindi naman mangyayari.
4: Mm-hmm.
3: Ilang magkakapartido tumaan doon sa listahan na yon. Doon sa long list na yon, palaging lamang si Sara.
4: Mm-hmm.
3: Pero pagka ninaro doon mo into a two-way or three-way fight, nakikita mo na dikit yung laban. Hindi pa nagsisimula yung impeachment. Pag natapos tong impeachment na to, even assuming hindi siya ma-convict, lupay-pay na yan.
4: Kaya nga, pero anong, siguro message mo lang doon sa mga ano sinasabi na, ay, namumuliti ka lang yan, na wala yung impeachment na yan. Anong masasabi mo, sir, para ma-convince sila na hindi, tingnan nyo to, para sa inyo to. Pati na rin siguro sa mga senators na sinasabi nila, kahit sunugin sarili nila, ay maangamoy Duterte sila. Anong masasabi nyo po?
3: Ganito po, magsisimula itong impeachment trial. Hopefully, by May 11, matransmit ang Senado.
4: Mm-hmm.
3: Sa June, magsimula yung trial. Buksan natin yung ating mga pag-iisip. Bigyan natin ng pagkakataon yung ebidensyang mailabas. Tapos saka kayo maghusga after that. Ngayon, pag kayong general public, makita nila yung katotohanan,
4: mm-hmm.
3: magbibigay sila ng kanilang paghusga. At susunod dyan yung mga politiko, in this case, ito mga senador. So, ganun yung experience namin doon kay impeachment ni Chief Justice Renato Corona. Nung una, nung ina-analyze nila, mas marami yung leaning acquittal. Pero nung lumabas yung mga ebidensya, kinalaunan, 20 ang nag-convict. Tatlo lang yung nag-acquit.
21: Alright. Maraming salamat for your time and for coming over. Sana po ay bumalik kayo ulit dahil mukhang talagang
4: mahaba-haba pa.
21: Mahaba-haba pa po itong kalbaryo natin.
4: Kaya sir, we're looking forward kung sakali nga sabi nga ni partner, baka may mga alas pa kayo na ilalabas. Kung sakali ba, sir, huling tanong, sa Senado, willing kayong magpunta doon?
3: I was just informed this morning na magtetestigo ko sa Senado. So, itong mga babae natin, hindi ito politika, no? This is democracy in action. Party ito ng ating sistema para panagutin yung mga nagkakasala.
4: Okay, alright. Sige sir. Maraming salamat po again.
3: Salamat po.
21: Dapat talagang managot ang dapat managot. Mm. Maraming salamat, Senator Sunny Trillanes. Samantala, binatikos ng palasyo ang anilay pamumulitika ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng epekto ng krisis sa Middle East. Samantala, hinikayat ni Attorney Dino De Leon ang taong bayan na magkaisa para sa pananagutan. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
6: For almost 3 years,
7: muling bumuelta ang palasyo sa panibagong banat ni Vice President Sara Duterte, kung saan sinabi nitong ipagdadasal niya na magkaroon o matuloy ang 2028 presidential elections. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, kung ano man ang ibig sabihin nito para sa palasyo, pawang intriga lamang ito. Bukod sa kanyang mga abogado, wala nang narinig ang publiko kay VP Sara patungkol sa mga akusasyon sa kanya sa Kongreso, kasabay ng inaasahang pagsasalang sa plenaryo ng articles of impeachment laban sa kanya. Kaya para kay Attorney Dino De Leon, pambabastos ito sa bayan.
8: So sa akin, pambabastos talaga sa mga Pilipino na malinaw ang ebidensya, pinapasagot ka,
3: pero nandun ka sa ribbon cutting o nag-world tour ka.
25: Si De Leon ay kasama sa mga nagsampa ng plunder case laban sa bise. Kapag nakarating na sa Sandigan Bayan, maaari aniyang ma-freeze ang mga assets ni VP Sara. Malinaw aniya ang ebidensya, kaya kumpiyansa siyang tatawid ito sa Senado. Ilan sa mga senador ang maaga ng nagpahayaga ng kanilang desisyon o boto sakaling magkakaroon na ng pagdinig ng impeachment sa Senado, kaya babala niya sa mga ito.
3: Faced with the evidence, kahit na meron mga diehard and reasonable dyan, tandaan natin na huhusgan sila ng taong bayan. Tandaan natin ha, nung kay Erap Estrada, naggalit ang taong bayan nung hindi pinanagot at para bang tinatago ang mga ebidensya sa impeachment court. Nangyari doon, nagkaroon ng exodus, no?
25: Bagamat ang impeachment process ay isang malaking hakbang na makapagbabago sa takbo ng politika sa bansa, para kay De Leon, kahit anong kulay man ang sinusuportahan ng bawat mamamayan, dapat magkaisa kung pananagutan sa bayan ang pag-uusapan.
3: Ang lagi nilang susubukan ay paghihiwa-hiwalayin tayo, pag-away-awayin tayo, no? Sa aking palagay, Ilocano ka, Mindanaon ka, Bicolano ka, Pro Marcos ka, Pro Duterte ka, Pinklawan ka, wala kang pinapanigan, no? Ultimately, iisang bansa tayong lahat. At ang kailangan natin bantayan ay yung ating saligang batas, yung prinsipyo ng pananagutan. At kahit na sino pang sinusuportahan natin, in this particular instance, ang tingnan natin ay ebidensya. Malinaw ang ebidensya.
25: Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Sa House Committee on Rules, nasusunod isasalang ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin nga natin ang iba pang mangyayari sa proseso na yan. Makakausap natin si Manila 3rd District Representative Joel Chua. Magandang gabi po, Congressman Chua.
8: Ay, magandang gabi ninya at sa lahat ng iyong taga-subaybay.
1: Opo, para lang malinawan po tayo, kailan po sasalang sa House Committee on Rules and Impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte?
8: Ang proseso po niyan, pagkatapos po ito pumasa sa Committee on Justice, pagkatapos po namin kahapon apurbahan ang committee report, ito po ay itatransmit na sa Committee on Rules, at ang Committee on Rules ang magseset ng araw kung kailan po ito isasalang sa plenaryo para pagbotohan, kung saan kinakailangan po ng 1/3 vote para ito po ay maaprubahan. Anything short of 1/3 vote, yun po ay madidismiss.
4: Oh, so ano sir, may binibigay po ba na ano para, dito sa schedule na to, kumbaga dapat ilang may sapat na araw lang or wala naman pong limit pagdating doon?
8: Ako, tansya ko po by next week nakasalang na po yan sa plenaryo.
1: At magbobotohan na. Next week makikita na natin kung papasa siya at makukuha niya yung more than 1/3 votes by May 11 daw po, Lunes.
8: Yun po yung mga tinitignan, pero siyempre hanggat hindi pa po ito naia-agenda ng Committee on Rules ay hindi pa po ito masasabi natin na definite. But tama po kayo, pag ito po ay sinalang na, ito po ay dadalhin sa plenaryo, ito po ay pagdedebatehan, i-open po yung period of interpellation, ito po ay idedepensa ng ating chairman ng Committee on Justice, si Congresswoman Luistro, at pagkatapos po ito pagdebatehan, lahat po pwedeng magtanong, kahit po kayo ay miyembro o hindi ng Committee on Justice. So ito po ay magiging open sa mahigit 300 miyembro ng Kamara. Pagkatapos po nun, doon po magkakaroon ng botohan.
4: And Congressman, kung sakali ba kunyari magkakaroon ng mga question doon sa interpellation po, pwede pa rin ito magkaroon ng amendments kung sakali?
8: Yung amendment, hindi ko po, tingin ko po hindi na po yata mangyayari yan. Pero siguro yung po pwede nilang pagbobotohan doon kung sila ay sumasang-ayon sa impeachment o hindi.
4: At i-re-require ho ba si, although na-require naman dati, inimbita natin ang ating Vice Presidente, ito, iimbitahan siya ulit at umaasa ba kayo na sisipot siya sa pagkakataong ito?
8: Hindi Ito po ay usapan sa plenaryo na lamang at hindi na po kasama dito ang ating Vice Presidente, pero welcome naman po sila. Bukas naman po ang Kamara kung gusto po nilang masaksihan ang debate dito.
21: At sakali lang daw na magbitiw si VP Sara, ano po ang susunod ninyong hakbang? Hahabulin niyo po ba yung plunder na kaso laban sa kanya?
8: Ang pagkakalam ko po, may naka-file na kaso sa Office of the Ombudsman. Ito po ay, kung inyo pong maaalala, noong nakaraan po, nagsumiti ang Committee on Good Government ng committee report kung saan sila po ay nirekomenda na makasuhan ng criminal at saka administratibo. Nga lang, hindi po ito umuusad dahil siya po ay impeachable officer. So, unless and until siya po ay ma-impeach, doon lamang uusad ang mga kasong criminal at iba pa.
4: Ganun po yung congressman, dahil siya ay impeachable officer, kahit kinasuhan siya ng kasong plunder, hindi pa ngayon pwedeng ma-freeze ang assets niya at mabigyan siya ng kumbaga, ano ba yun, yung whole departure order.
8: Sa ngayon, wala pa naman po dahil tuloy-tuloy pa rin po yung pagdinig dito sa impeachment. So, once natapos na po kami, once siya po siya ay nahatulan sa Senado, kung aabot po ito sa Senado, ay doon pa lamang po uusad yung criminal case at po pwede na po maglabas ng whole departure order at saka mga freeze order ang Office of the Ombudsman.
21: Alright. Maraming salamat po, Manila 3rd District Representative Joel Chua.
8: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.
4: Tabla sina Senador Rafi Tulfo at Vice President Sara Duterte sa isinagawang MAC 1-on-1 Presidential Survey ng Pulse Asia. Sa nasabing survey na isinagawa noong February 27 hanggang March 2, kapwa nagtala sina Tulfo at Duterte ng 46%, 7% ang undecided. Sa isa pang hypothetical face-off, nakakuha ng 51% si Duterte sa 1-on-1 presidential mock survey laban kay Naga City Mayor at dating Vice President Lenny Robredo na nakakuha ng 43%. 6% naman ang undecided. Nauna nang sinabi ni Robredo na hindi na siya interesado sa national post sa 2028 elections. Matapos ang nasa 8 pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa maanomalyang flood control projects, ibinahagi ni Blue Ribbon Chairman Panfilo Lacson ang Chairman's Report. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
9: Jack, sa katatapos nga lamang na sesyon dito sa Senado ay ibinahagi ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson ang summarized findings o kanyang tinawag na synthesized version ng Partial Committee Report o ang Chairman's Progress Report. Sa privilege speech ni Lacson, kanyang dinetalye ang buong sistema kung saan, paano at kanino napunta ang perang mula sa malawakang korupsyon sa flood control projects. Ayon kay Lacson, bagamat ngayon lamang lumabas ang ulat, ay kumilos na ang hustisya. Dahil ilang personalidad na rin ang kasalukuyang iniimbestigahan, kasama na rin ang pag-freeze ng Anti-Money Laundering Council sa 21.8 billion pesos na total assets mula sa iba't ibang individual. Kasama rin sa ulat ni Lacson ang menu of possible charges o mga posibleng kaso sa ilang individual na sangkot sa scandal, gaya ng violation of anti-graft at plunder. Pinabulaanan din ni Lacson ang ilang issue katulad ng hindi umano pagpayag sa pagsasalita ni former Representative Zaldi Co. Binigyan umano ni Lacson ng question si Ko na tumistigo kahit online o virtually sa pamagitan ng pagtungo sa embahada, bagay na anya'y hindi naman tinugunan o ni-request ng kampo ni Ko. Giit ni Lacson, hindi rin totoo na hindi niya gustong isailalim sa investigasyon si former House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Lacson, inimbitahan na noon at patuloy pang iimbitahan si Romualdez sa pamagitan ni House Speaker Boji D bilang pagrespetos pa rin sa interparliamentary courtesy. Bagay na ayon sa mga naunang pahayag ni Romualdez ay handa rin niyang harapin. Jack, sa ngayon ay nasa 7 na rin ang senador na lumagda sa BRC Partial Committee Report. Kabilang na sina Senate President Soto, sina Senator Pangilinan, Ontiveros Aquino at ang magkapatid na Tulfo. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan, Jack.
4: Okay, so Angela, huling tanong lang, 7, posible pa ba itong madagdagan? Ano yung napag-usapan dyan? Doon sa pumirma.
9: Jake, ninanais ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na madagdagan pa nga yung pagpirma doon nga sa partial committee report para maiharap ito sa plenaryo. But regardless, yung itong committee or chairman's committee report, yung nirepresent ngayon, ito ay pwede nang ipadala sa DOJ at sa ombudsman para kanilang magamit. Pero hindi pa ito yung ihaharap sa plenaryo. Jack?
5: Okay, maraming salamat, Angela Babad.
1: Lalo pang naramdaman ang pagtaas ng presyo ng bilihin matapos maitala ang pagtaas ng inflation sa 7.2% nitong Abril mula sa 4.1% noong Marso. Nagbabalik si Naomi Tiburcio.
10: Naitala ang pinakamabilis na inflation sa loob ng tatlong taon nitong Abril matapos i-report ng Philippine Statistics Authority ang paglundag ng inflation sa 7.2% mula sa 4.1% noon lamang Marso. Nahigitan rin ito ang forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na hanggang 6.4% at target ng economic managers na hanggang 4%. Huling nagkaroon ng ganito kabilis na inflation noong March 2023. Pero hindi petrolyo ang nangungunang dahilan ng pagbilis ng inflation. Ito ay ang pagkain, lalo na ang bigas, karne at isda.
11: But I think the risk here, as we look at it, of course, yung transport, kasi higher level pa rin. But the risk would be on the food side. No? Kasi yung price of rice, price of fish, and other, ngayon mayroon tayong increase sa fish and vegetables. No?
10: Bukod sa pagkain at petrolyo, tumaas din ang inflation sa kuryente at LPG. Dahil naman sa mas mahal na bilihin, bumaba ang purchasing power ng mga Pinoy dahil sa mas matumal na pamimili.
11: Peso-dollar exchange rate, humina yung presyo ng peso versus the dollar. So yung ating input naman, kasi itong ating mga diesel and gasoline, syempre price ito sa US dollar. So kaya nagkaroon siya ng impact doon sa presyo, which in turn nagkaroon naman ng impact sa direct sa ating inflation rate, and of course nagkaroon ng impact naman sa purchasing power of peso.
10: Prioridad ng palasyo na mapababa ang presyo ng pagkain.
12: According to Secretary Churaura Jr., may mga produkto naman tayo na hindi dapat tumataas ang presyo dahil sapat ang supply. Ang iba nga po ay oversupply pa. Ang sabi po ng Pangulo ay dapat na bumaba ang presyo ng bigas. Isa po ito sa dahilan kung bakit tumataas po ang inflation rate natin.
10: Bukod pa rito, siniguro ng Department of Economy, Planning and Development ang pinaigting na targeted intervention para mapababa ang presyo ng pagkain, enerhiya at transportasyon. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Itinutulak ngayon sa Kamara ang isang komprehensibong panukala para maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis at global tensions, lalo na sa Middle East. Giit ng liderato ng Kongreso, kailangan na ang agarang aksyon para maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
14: Pinatitibay ng Kamara ang tugon nito sa krisis sa enerhiya sa pamamagitan ng Legislative Energy Action and Development o LEAD Joint Committee. Ayon kay House Speaker Faustino Boji D. III, layunin nitong pag-isa

0: Yan ay ang pamilyang Pilipino.
1: Kasabay nito, isinusulong din ni D. Katuwang si Majority Leader Sandro Marcos ang Kalinga Act of 2026.
0: Isinusulong natin ang Kalinga Act of 2026, ang komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo at good assistance bilang bahagi ng mas malawak na hangarin na palakasin ang kakayahan ng bawat Pilipino. Patatagay natin ang ating ekonomiya at gawing mas maasang support system ng gobyerno.
1: Sa pagdinig ng Lee Joint Committee ngayong araw na pinamumunuan ni Marikina Congressman Miro Kimbo, nagpahayag ng suporta ang ilang economic managers ng pamahalaan. Kinilala ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang layunin ng panukala na mapanatili ang macroeconomic stability at maprotektahan ng mga consumer. Suportado rin ng Department of Energy ang panukala dahil magbibigay nila ito ng mas organisado at pinag-isang sistema sa pagharap sa pagtaas ng presyo ng langis.
2: The coordination among the sectors, the time-bound and data-driven approach, and the decisive but disciplined manner of management is also communicated clearly and consistently.
1: Sa ngayon, patuloy pang pinoproseso ng Lee Joint Committee ang mga suwestiyon ng iba't ibang ahensya at sektor habang inaasahang magiging pangunahing sandigan ng pamahalaan ang Kalinga Act pagdating sa pabago-bagong galaw ng pandaigdigang merkado ng langis. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Pansamantalang mag-take over ang San Jose del Monte LGU at San Jose Water District sa operasyon ng water supply para sa mga residente ng lungsod. At live mula sa San Jose del Monte City, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM.
4: Yes, Nina, makakahinga-hinga kahit papano itong mga residente ng San Jose del Monte pagdating dito sa perwisyo na dinulot ng prime water sa kanila ng matagal na panahon, especially doon sa water interruption, pati na rin doon sa mga kulay-tsokolating tubig na lumalabas sa kanilang gripo dahil nga tinake over na ng SJDM LGU at ng San Jose Water District ang operation system ng prime water.
5: Halos mag-iisang dekada ng hawak ng prime water ang operasyon ng water supply sa San Jose del Monte sa Bulacan dahil sa isang joint venture agreement kasama ang San Jose Water District. Pero sa ikatlong taon, pumalpak na ang serbisyo nito. Naramdaman ang mga biglaang water interruption ng hanggang 2 linggo. Hindi halos mainom o maipanligo ang dilaw hanggang malatsokolating kulay ng tubig sa gripo. Pebrero ngayong taon, apektado na lahat ng barangay sa SJDM, kaya idireklara ang state of emergency sa lungsod. Ngayon, formal nang nag-take over sa operasyon ng LGU at San Jose Water District, pero paglilinaw ng LGU, konting tiis na lang. Baka abutin pa daw ng 6 na buwan hanggang 1 taon bago tuluyang maramdaman ang maayos na supply ng tubig.
6: Sa pag-aaral ka ho namin, there are four major infrastructure projects and 5 minor infrastructure projects. Yung 5 minor, ito yung mga booster stations, yan, mga linya papasok ng barangay. But there are 4 major transmission line na dapat mailagay natin.
5: Para mabuo rin ang kailangang infrastruktura, papasok ang isang interim company para mabuo ang mga proyekto. Nakalinya ang malalaking kumpanya na tutulong sa LGU tulad ng Metro Pacific Water, Manila Water at Maynilad.
6: Yun kasing proseso, government processes, pagdating sa procurement ng katulad nito, hindi basta-basta eh. Hindi ito parang 2 private entity, nag-agree tayo, sige, pirma tayo. Hindi ho, may mga proseso ho ito na dapat sundin. Ano? One of which is the authority of the mayor to enter into an agreement, negotiate and enter into agreement na nanggagaling sa ating sanggunian panlungsod.
5: Simula June 1, ang SJDM LGU na ang maniningil sa mga water bill ng mga residente na ipapasok sa isang trust fund na binuo para sa dagdag na pondo para mapabuti at

0: mapapaganda ang supply ng tubig sa buong lungsod.
1: Yun po ang aming hihilingin sa ating mga mamamayan na papasok po ito directly to the trust fund. Of course, may mga payment channels to, di ba? The online payment, etc., etc. But at the end of the day, it will go straight to the trust fund. And that trust fund will be used only specifically for the purpose of solving the problem.
2: Ninya, hanggang sa ngayon ay nasa ilalim pa ng state of emergency itong lungsod ng San Jose del Monte dahil nga sa nangyayaring krisis. Pero sabi ni Attorney Rizalde Mendoza ay posibleng tumagal pa ito ng isang taon. Kaya nga sila humihingi ng tulong sa mga interim company para maresolba itong problema ng tubig doon sa mga infrastruktura. Pagdating doon sa pagsusupply ng tubig dahil nga medyo madumi na o madumi talaga yung supply ng tubig dito ay sabi ng DRRMO ay nagsusupply naman sila ng 24/7 dito sa mga residente, lalo na yung mga barangay na lubhang apektado nitong pangit na supply ng tubig. Ninya.
3: Maraming salamat, JM Pineda. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Ninya Corpus.
4: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
3: Arangkadang Balita.
5: Mga pangyayaring mahalaga, ora-orada, ibabalita.
3: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
5: PRTV News Break sa PRTV Pro-Ilya.
6: Sa ulo balita, magkapatid patay sa pagsiklab ng sunog sa San Mateo, Rizal. Exclusive, 4 na pulis inireklamo dahil sa tangkaumanong pangingikil sa isang TNBS driver. Lalaking bagong laya, binagbabaril, patay. Ikatlong insidente ng gas and run sa QC na itala pagsibat ng motorista, huli sa video. Inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng binihin nitong Abril, sumipa sa pinakamataas na antas sa loob ng 3 taon. Petrolyo at bigas pangunahing nagtulak sa inflation. Apong ibinuga ng bulkang Mayon, nagdudulot na ng sakit sa kamali galbay, puson, tuloy-tuloy ang pagbagsak. Tampalang nagsimula sa loob ng bahay ni Kuya, level up sa big screen, ang panayam kina JF Ibarra at Young Smith, live!
7: Gumawa ng itlog na pula.
8: Tamutin

0: gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa sunog. Patay ang magkapatid na babae matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa San Mateo Rizal nitong Lunes. Sa Tumana, Marikina, tatlong pamilya naman ang nawala ng tirahan sa sunog na sumiklab ngayong Martes ng madaling araw. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
1: Umakyat sa mabubong ang mga bumbero para apulahin ang malaking sunog sa isang compound sa Tubo Kaliwa, Barangay Malanday, San Mateo Rizal, Lunes ng tanghali. Pero pagkatapos ng sunog, isa-isang inilabas ng mga bumbero ang mga sunog na bangkay ng magkapatid na natrap sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. 19 at 7 taong gulang ang mga biktima.
2: Nadmiso ko pong matulog, hindi ang makatulog.
1: Sa burol sa barangay hall, hindi pa rin makapaniwala ang inang si Marites na wala na ang 27 anak. Isinama lang anya siya ng asawa sa pinapasukan sa Paranaque para sa nakatakdang medical check-up nito.
2: Kakalis lang po namin ng gabi po yun. Hindi po namin nasukat na ganyan mangyayari pag-uwi namin. Wala na po sila. Baan ko mga yan. Kahit siguro si... Kahit na, lagi ko na papagalitan. Hindi niya alam, mahal ko siya. Lalo na yung bunso ko. Talagang nabing po niyan.
1: Ayon sa BFP, umabot sa unang alarma ang sunog na naapula ng 10 fire truck magkalipas ang halos isang oras. 10 pamilya ang apektado habang 6 na bahay na gawa sa light materials ang natupok.
3: Sana matulungan kaming makapagsimula at lalong-lalo na po yung namatayan. Higit na kailangan nila rin yung tulong.
1: Nagpaabot na ng pakikidalamhati at tulong ang barangay at LGU sa mga apektado ng sunog na patuloy na inaalam ang pinagmulan.
4: Kung tayo po ay lalabas ng bahay, iiwanan, make sure po na talagang wala po tayo nakaiwan, nakasaksak. Kung pwede natin i-shut off na lang yung pinaka... ano natin, contador, much better. Lalo na summer season, andyan dyan po yung magbabakasyon, mag-outing ang family, so iiwanan nila yung bahay.
1: Sa barangay Tumana, Marikina City, 3 pamilya ang apektado ng sunog na tumupok sa 2 bahay Martes ng madaling araw. Walang saktan at nailigtas din nila ang mga alaga. Sa ikalawang palapag ng bahay ng isang pamilya umano nag-umpisa ang apoy.
5: Nung bumaba ako, tinignan ko kung ano yon. Kaya na pagbukas ko nung kwarto, umano na sa akin yung mga usok. Naisip na lang namin yung mga aso, yun yung i-save namin.
1: Nakipag-ugnayan na ang barangay sa city government para sa agarang tulong sa mga nasunugan. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
0: Patay ang isang lalaki matapos pagbabariliin ng riding in tandem sa General Mariano Alvarez Cavite. Kalalaya lamang umano ng biktima sa kaso may kaugnayan sa illegal na droga. Yan ang CCTV Patrol ni Bea Cuadra.
6: Nakaupo sa likod ng nakaparadang tricycle nang malapit ang pagbabarilin ang lalaki ito sa General Mariano Alvarez Cavite. Sa kuha ng CCTV ng Barangay de las Alas Linggo ng hapon, naglakad lang palapit sa biktima ang gunman na nakabedeng long sleeves shorts at sombrero. Matapos ang pamamagitan ng suspect at umangkas sa nakaputing rider na una nang nakitang nag-U-turn sa lugar. Ayon sa punong barangay, hindi na nadala sa ospital ang biktima dahil sa 3 tama ng bala sa ulo at mukha.
7: Mga ilang minuto lang, dumating na po ang rescue at PNP at nag-assist po sila. Ngayon ito pong rescue, hindi na po naisakay yung sinasabing binaril kasi nga po ay wala ng buhay.
6: Giit ng anak ng biktima, walang kaaway ang ama kahit pakalalaya lang ito noong Pebrero sa kasong droga.
8: Sobrang hirap po. Parang kalahati ng buhay ko. Nawala din. Lagi yung ano sa akin, mag-aaral mabuti. Kasi nga, hindi rin naman siya nakapag-aaral. Gusto niya, sa mga anak niya, yung di niya natupad, sa amin mangyari.
6: Sa follow-up operation, natunto ng pulisya ang motorsiklo ng riding in tandem na iniwan sa gasolinahan.
9: Ongoing pa po yung ating investigation. May sinusundan na tayo na tao
8: sumuko na po siya para naman kahit papaano po gumaan po sa pakaramdam.
6: Nakikipag-ugnayan na sa Land Transportation Office ang pulisya para sa pagkakakilanlan ng may-ari ng motorsiklong ginamit sa krimen. Dea Cuadra, ABS-CBN News.
9: Inirereklamo ng isang TNBS driver ang apat na miyembro ng TNPHPG na nagtangka umanong mangikil matapos ma-impound ang kanyang sasakyan sa Quezon City. Ayon sa driver, nanghingi ng 50,000 piso ang mga pulis kapalit ng pag-release ng kanyang sasakyan. Exclusive nagpapatrol, Karen De Guzman.
10: Dumulog sa National Police Commission ang TNVS driver na si Alias Ruben para magsampa ng reklamo laban sa apat na miyembro ng PNP Highway Patrol Group na tinangka umano siyang tikilan. Kwento ni Ruben, bumabiyahe siya noon sa Quezon City nang businahan at parahin siya ng mga pulis. Sinita ng mga pulis ang sira umanong brake light at gasgas sa conduction sticker ng kanyang sasakyan.
11: Tapos tinanong niya ako kung Grab driver ako. Sabi ko, opo, kasi may booking ako eh. Inanapan ako ng papel, pinakita ko, pero yung papel ko may problema, EPA pa lang.
10: Isinama siya sa HPG Police Outpost sa Caloocan City kung saan ipinaalam sa kanya na posible ma-impound ang kanyang sasakyan dahil sa umano'y mga pasong dokumento. Inutusan siyang magsumite ng karagdagang papeles mula sa kanyang financing company para marilis ang kanyang sasakyan. Ang problema, hindi siya mabibigyan ng certified ORCR ng kumpanya dahil hindi pa niya ito tapos hulugan.
11: Sabi ko, anong gagawin ko para marilis? Ganito, bigyan kita ng idea. Kung ibabalik namin sa yung sasakyan mo, meron kami makukuha ang 50,000 legal na finders fee na ibibigay. So, kaya mo bang tapatan?
12: Ito sir, kinukumpleto ko na sir. Ay.
10: Nakipagtawaran si Ruben hanggang sa bumaba sa 35,000 pesos ang singil sa kanya kapalit ng pag-release ng kanyang sasakyan. Ayon sa Napolcom, malinaw na ito ay paraan ng pangungutong.
13: Kinanapan siya ng kung ano-anong violation, pati yung conduction sticker na hindi naman na kailangan silipin ay binati pa kasi meron namang plaka yung kanya. Ito ay harap-harapang paninikil galing sa ating mga police officers dyan sa HPG.
10: Nagsasagawa na ng investigasyon ng Napolcom at tiniyak na pananagutin ng mga pulis kung mapatutunayang nagkasala. Sinampahan na sila ng mareklamong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer.
13: Maaari pong suspension, demotion o kaya dismissal ang maiparaw sa kanya.
11: Maturuan po sana sila election para hindi nila uulitin sa mga kapwa driver ko rin na Grab na baka mamaya hindi lang ako yung biktima. O meron pa silang mapara na iba na kawawa naman din talaga na magkano lang naman kinikita namin sa pagdadrive.
10: Samantala, tutulong na ang PNP-HPG na mailabas ang naka-impound na sasakyan ni Ruben. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
9: Nasunog ang compound ng imbaka ng krudo sa barangay Dititin, Madela Quirino nitong Lunes ng hapon. Nabalot ng makapal at maitim na usok ang naturang lugar dahil sa sunog na nagsimula pasado alas 2 ng hapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection ng Madela, nagsimula ang sunog habang nagsasali ng krudo ang mga empleyado mula sa ground tanker patungo sa tanker truck. Mabilis namang kumalat ang apoy dahil puno ng highly flammable material ang lugar. 13 truck mula sa iba't ibang bayan ang tumulong mag-apula ng apoy na inabot naman ng 9 na oras bago na ideklarang fire out. Nasa 15 milyong piso ang tinatayang halaga ng pinsala. Patuloy din ang imbestigasyon sa pinagmulan ng apoy. Isa na namang insidente ng gas and run ang naitala sa Quezon City. Nagbabala naman ang liderato ng PNP na posibleng masibak sa pwesto ang mga station commander kapag 3 beses na itong mangyayari sa kanilang nasasakupan. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
10: Pasado alas 3 Linggo ng madaling araw, pumasok ang asul na kotse sa isang gasolinahan sa bahagi ng Mindanao Avenue, Barangay Bahay Toro, Quezon City. Makalipas ang ilang minuto, matapos magpakarga ng halagang 1,500 pesos na gasolina, bigla itong kumarurot palabas ng gasolinahan. Kwento ng kahera ng gasolinahan via QR code ang mode of payment ng nasabing sospek. Nag-scan naman umano ito na kunwari ay magbabayad. Pero hindi nag-register ang bayad.
14: Pagkatapos niya kargahan, binalik niya sa FA yung terminal. Hinintay ng FA na mag-pop up yung message na eto, may ano na, may payment na. Pero siguro mga 2 to 3 minutes, wala pa rin. Tapos bigla niya sinarado yung bintana, dumiridiretso siya.
10: Dagdag pa ng staff, bago pa man takbuhan ng sospek ang gasolinahan, napansin umano ng gasoline pump attendant na may kaaway ito sa telepono.
14: May kausap daw po siya sa cellphone na nag-aaway sila, nagtatalo, kaya hindi po maka-interrupt ng tanong yung FA kung okay na ba sir, kasi may kausap nga daw po.
10: Naplakahan naman ang kotse ng sospek.
15: Sa base po sa resort ng CCTV footages, na-identify na po yung blue sedan na dinamit at pati po yung plaka.
10: Pinaghahanap na ang suspect na posibleng maharap sa reklamong theft. May babala naman ang PNP na maaaring ma-relieve sa pwesto ang isang station commander kung 3 beses itong mangyayari sa kanyang nasasakupan.
15: Inaasahan natin na ito ay hindi na mangyayari. Pag ito ay nangyari ng pangalawa at pangatlo, ito ay magiging result ng evaluation ng posibleng kanilang pagkakarelieve sa kanilang mga sariling mga pwesto.
10: Pero dahil sa nangyari, ikakaltas ang halaga ng pinakargang gasolina sa pump attendant.
14: Nagpakarga kayo, so makalimutan nyo man o hindi, pera yun eh, na ikakaltas yun sa FA, and then yung FA na yun, nagtatrabaho naman yun ng maayos eh.
10: Nagpatupad na ng preventive measure ang gasolinahan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga traffic cones sa harapan ng establishmento mula alas 12 ng ating gabi hanggang alas 6 ng umaga. Ginawa ito para hindi makaalis agad ang mga sasakyang nagpakarga. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
16: Umabot sa pinakamataas na antas sa loob ng 3 taon ang inflation rate noong Abril. Ito ay dahil sa mabilis na pagtaas ng presyo ng ilang bilihin tulad ng bigas at petrolyo. Kaya naman ang bawat piso nasa halagang 73 centavos na lang ngayon. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
17: Nagtitipid na ang kasambahay na si Christy kung dati magkaiba ang ulam sa tanghalian at sa hapunan. Ngayon, isang luto na lang para tipid sa gas.
18: Normally ba sobrang mahal ng bilihin, tapos yung mga sahod po ng mga ano, hindi po tumataas. Kaya kawawa din po talaga yung mga nagta-transport.
17: Kahit sa kumbento ni na Sister Domenica, tipid mode na rin. Kaya nagbawas na rin siya ng binibili sa palengke.
19: Minus-minus na lang pag magbili ng isang ano, isang isda, ihati mo na lang. Para ganun, pag 40 pieces, 20 pieces na lang.
17: Ayon sa Philippine Statistics Authority, lumobo ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa 7.2% noong Abril, pinakamataas sa loob ng 3 taon. Ang pangunahing produkto na nag-ambag sa inflation ay ang bigas na may 13.7% inflation. Gasolina, tumaas ang presyo ng 59.6% mula sa 27.3% noong Marso. Diesel, 122.7% inflation mula sa 59.6%. At LPG na 45.8% mula sa 3.7%. May pagtaas rin sa presyo ng isda, ilang gulay at iba pang pagkain. Paliwanag ni Undersecretary Claire Dennis Mapa, dahil sa gulo sa Middle East, apektado ang presyo ng krudo na may epekto rin sa presyo ng pagkain.
20: May mga connection ito, ang ating pagtaas sa presyo ng gasolina at diesel in particular dun sa mga mangingisda natin, may input sa production at the same time sa presyo ng ating bilihin.
17: Kaya bumaba pa anya sa 73 centavos ang halaga ng isang piso, pinakamababa simula sa base year na 2018. At mas malaki pang epekto ng mga taas presyo sa mga may hirap. 8.5% ang inflation sa bottom 30% income households. Para sa isang ekonomista, mapupuruhan talaga ang karaniwang Pilipino sa bilis ng pagtaas ng presyo na triple ang itinaas kumpara noong Pebrero na 2.4% inflation lang.
2: Wake up call to, yung 7.2% inflation rate, pag triple na inflation in 2 months, walang puwang mag-adjust si mga Pilipino.
17: Aminado ang Department of Economy, Planning and Development na nagka-issue sa fuel supply chain dahil sa gulo sa Middle East. Kaya nagsasagawa ng targeted interventions ang pamahalaan para hindi sumipa pa ang presyo ng mga bilihin. Ipinag-utos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture na bantayan ang mga nananamantala at panatilihing stable ang presyo ng bigas para maibsan ang inflation sa bansa.
21: Ang sinabi lamang po ng Pangulo, dapat magawa ng paraan na bumaba ang presyo ng bigas at kung mayroong mga hoarder at nagsasagawa ng mga profiteering, hindi mag-aatubili ang gobyerno na kasuhan sila.
17: Inaasahang mananatiling mataas ang inflation rate sa mga susunod na buwan hanggat hindi pa natatapos ang gulo sa Middle East. At ayon sa datos ng PSA, ang pinaka-apektado ay ang nasa bottom 30% income households o yung mga mahihirap na Pilipino. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
16: Bahagyang nakabawi ang piso laban sa dolyar. Nagsara ang palitan ng piso sa 61.55 laban sa dolyar, bagamat umabot ito sa intraday high na 61 pesos at 74 centavos. Sa kabila nito, itinuturing pa rin mahina ang piso dahil na rin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at paglakas naman ng dolyar. Nagsisimula ng gumating sa Cebu ang libu-libong delegado mula sa Timog Silangang Asya para sa ASEAN Summit 2026. Ipinag-utos po ni Pangulong Marcos Jr. na gawing simple ang nasabing taunang pagtitipon na tatalakay sa mga isyu gaya ng pagtugon sa kalamidad at krisis sa Middle East. Live mula sa International Media Center sa Cebu, nagpapatrol si Jervis Manahan. Jervis, kumusta naman ang paghahanda para sa ASEAN Summit dyan sa Cebu?
22: Yes, Bernadette, all systems go na nga dito sa Mactan, Cebu para sa pag-host ng Pilipinas ng ika-48 Leaders Summit na Association of Southeast Asia Nations o ASEAN. Kalina nga ay binuksan na dito ang International Media Center na magsisilbi na headquarters ng nasa halos 1,000 na mga mamamahayag na magbabalita ng impormasyon tungkol dito sa summit. Pero kung dati ay makulay at engrande ang mga inihahandang aktibidad ng host nation, ngayon ay mas simple ang pagdaraos ng ASEAN Summit bilang pagsunod na rin ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gustong tiyakin na ang government resources ay mapupunta sa pagtugon sa krisis sa bunga ng digmaan sa gitnang silangan. Ginawa na munang virtual ang ibang pulong para mabawasan ang gastusin sa pag-oorganisa nito. Pero personal pa din ang summit ng heads of state dahil ayon sa mga leader, mas maraming isyong kinakaharap ang rehiyon sa ngayon. Ayon sa Presidential Communication Office at sa ASEAN 2026 Organizing Committee, nagbago na ang direksyon at agenda ng mga pag-uusapan kasunod ng pandaigdigang krisis. Bukas, Miyerkules, may briefing ang DFA at DTI, habang sa Huwebes ay magpupulong ang Economic Community Council, Foreign Ministers at ang Political Security Community. Sa Biyernes naman inaasahan ang pagdating ng mga pinuno ng 11 bansa mula sa Timog Silangang Asya.
23: Simula nang pumutok yung tension sa gitnang silangan, Pangulo, at nakausap na yung mga leaders na kung pwedeng i-refocus natin yung agenda nito para ma-discuss din natin yung energy security na kinakaharap ng lahat ng ASEAN member states, no? Yung agenda din natin dito ay i-cover din niya yung tinatawag natin disaster resilience, no? Para handa tayo protektahan yung mga vulnerable communities. All systems go, ready na tayo.
22: Ayon naman kay Cebu Governor Pamela Baguio-Cuatro ay kinalulugod nila na maging host ng ASEAN Summit ngayong taon. Tiniyak naman ni Cebu City Mayor Nestor Archival na nakatuon ang kanilang atensyon sa seguridad, kalinisan at traffic lalo't sa mga hotel sa kanilang lungsod na nanatili ang support staff para sa pagtitipon. Samantala, idiniklara ng palasyo na special non-working day mula May 6 hanggang May 8 sa Lapu-Lapu at Cordova Cebu dahil nga dito sa isasagawa na ASEAN Summit. Bernadette.
16: Maraming salamat, Jervis Manahan. Taong 2000, pumutok ang balita sa international news tungkol sa sunod-sunod na pag-crash ng computers ng malalaking institusyon. Kasama ang ilang financial institutions, US Army at maging ang ilang parliamentary institutions sa Europe. Nagkandarap ang mga intelligence agencies para mahanap ang nagpakalat ng isang destructive computer virus. At nang mahanap ang source, natukoy ang isang estudyante sa Pilipinas. Yan ang babalikan na kwento sa Philippines, Most Shocking Stories.
1: Imaginin mo, sa gitna ng kung anong ginagawa mo, may biglang pumasok na email. Galing ito sa isang kakilala mo. At ang subject, I love you. Ang message, check the attached loved letter coming from me. Ang tanong, bubuksan mo ba? Ang sagot ng maraming nakatanggap ng email na ito from all over the world noong taong 2000, you guessed it, oo. At sa isang click ng email message, nauwi ito sa pag-crash ng milyong-milyong computers worldwide. Mula Pilipinas, kumalat sa Asia, sa Amerika, at hanggang Europe. All within a few hours. Yan ang ikukwento ko. Ang sumunod na kaguluhan, panic at extensive damage sa mga malalaking institusyon. Kung sinong Pinoy computer student ang gumawa nito. At kung bakit tinawag na pinakamabilis, pinakamalalang computer virus sa kasaysayan ng mundo. Ang made in the Philippines na I love you virus. At ito, ang Philippines' Most Shocking Stories.
16: Ang kwento ng I Love You Virus mapapanood na pagkatapos ng TV Patrol, 8 p.m. sa ABS-CBN News YouTube channel.
0: Sa pagpabalik ng TV Patrol, MRC Missile System ng Amerika sa Pilipinas, pinaputok. Taas po mula sa bulkang Mayon, nagdudulot na ng sakit sa kamali galbay. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
3: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema, basta lagundi, Plemex!
5: What if your phone could be your front row seat?
24: Playtime Entertainment launches PT Idol.
5: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
24: Where talent takes the spotlight.
5: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Kaya ba ganyan?
26: Sige lang, direk, kaya-kaya.
27: Ikaw ang magsasabing kaya mo to. Liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol.

0: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
1: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
2: Ang oras, 7 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Narito po ang ulat mula sa ating Radyo Patrol. Supreme Court Associate Justice hinamon ang mga kababaihan na baguhin ang mukha ng pulisya. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Korte Suprema, Radyo Patrol, Steve Raz. Steve?
4: Ay mihinimok ni Supreme Court Associate Justice Maria Filomena C. ang mga babaeng pulis na manguna sa pagbabago ng imahe ng PNP at ipaglaban ang karapatan ng kababaihan. Pinigyang din ni Singh ang kahalagahan ng gender-sensitive at victim-centered na serbisyo, lalo na sa tumataas na kaso ng karahasan laban sa kababaihan at mga bata. Hinimok din niya mga pulis na labanan ng korupsyon at maging huwaran ng integridad para may balik ang tiwala ng publiko. Pero naniniwala ang isang makabayang grupo na nagpapatuloy mga hakbang ng PNP para labanan ng krimen sa bansa. Ayon kay Chairman Jose Antonio Goycha, Chairman ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, at ibang civic groups, ang kapayapaan at kaayusan ay hindi lamang dapat nakikita sa salita, kundi sa disiplina at konkretong aksyon. Tinukoy ng grupo ang kumalat sa social media post si dating PNP Chief Torres III, tawag na yung incidente sa isang jeep sa Las Piñas kung saan umano ay nanggulo ang ilang minor de edad sa mga pasahero na itinuring nitong patuloy na pag-inan seguridad. Gayunman, nalindigan ng grupo na hindi mo nabagsak ang peace and order ni PNP Chief Jose Melencio Narcates Jr., lalo't agad na magnarasolba ang naturang insidente. Pero higit ng Korte Suprema na mahalagang tungkol ng PNP at Napulcom bilang unang takbuhan ng mga biktima. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Steve Raz. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
1: Takbay nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
2: Ang oras, 4 na minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
0: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: DZMM, numero uno sa aksyon!
5: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
6: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Responsible gaming at Bagcor.ph.
8: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: ang Typhoon Mid-Range Capability o MRC Missile System ng Amerika dito sa Pilipinas. Inilunsad ang missile mula sa Leyte at tinamaan ito ang target na nasa Nueva Ecija. Nagpapatrol, Bianca Dava.
1: Pasado hating gabi ngayong Martes, pinaputok ng Philippine Army at United States Army ang Typhoon Mid-Range Capability Missile System ng Amerika. Ginamit ang missile system para maglunsad ng Tomahawk Land Attack Missile mula Tacloban Airport sa Leyte. Sa isa pang video na ipinost ni Philippine Army Training Command Commander Major General Michael Lohico, kita ang pagtama ng missile sa target nito sa loob ng Fort Magsaysay sa Laor, Nueva Ecija na nasa 670 kilometers ang layo mula sa Leyte. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, bahagi ang pagsasanay ng 2026 Balikatan Exercise.
2: The weapon system that were used was the Typhoon, the medium range capable missile, armed with Tomahawk missile, designed to at least attack a land-based target which is around 805 to 1,500 kilometers. Wala siyang live rounds, wala siyang high explosive, more inert lang siya. It's just plain and simple na rocket na bumagsak sa impact. So ang mini-measure dito is accuracy.
1: Ito ang kauna-unahang pagkakataon na pinaputok ang MRC sa Pilipinas mula nang idineploy ito sa bansa noong April 2024. Bagamat asset ito ng US Army, aktibong nakibahagi sa operasyon ang mga Pilipinong sundalo.
2: May personal tayo ng Philippine Army doon sa mismong launcher, sa shooters, and also at the command and control center in order for them to access yung the technical know-how on how it is being conducted.
1: Kinumbina ng mga progresibong grupo ang naturang pagsasanay. Ayon sa Koalisyong Makabayan, isang civilian facility ang Tacloban Airport at isang farming community ang target sa Nueva Ecija. Giit ng grupo, ginagawang playground ang Pilipinas para sa interes ng Amerika. Nanawagan din sila na itigil ang Balikatan exercises at imbestigahan ang missile launch. Humingi naman ng urgent congressional probe sa pagsasanay si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Nanawagan din siyang alisin na ang US missile systems sa bansa. Dagdag ni Tinio, ang missile systems gaya ng MRC ay offensive weapons na tanging layunin ay suportahan ang pagpapalawak ng kapangyarihan ng Amerika kabilang ang posibleng pag-atake sa China. Pero giit ng AFP, hindi nakatuon sa anumang bansa ang aktibidad.
2: Pinapalakas lang natin ang ating kakayahan, ang ating kaalaman pagdating sa advanced technology na gaya nitong MRC.
1: Dagdag ng militar, karapatan ng bansa na magsagawa ng mga hakbang para pagtibayin ang depensa, soberanya at integridad ng ating teritoryo. Bianca Dava, ABS-CBN News.
3: Bumuwelta ang ating ito coalition sa isang Chinese media report kung saan nag-aakusa ang Chinese Coast Guard laban sa ilang Filipino volunteers na nag-iwan umano ng basura sa Pag-asa K2 o Sandy K2. Nauna rito, nag-post ng umano'y exclusive report ang Global Times kung saan itinuro ng CCG ang mga botelya sa pinag-aagawang teritoryo. Pero giit ng grupo, layon ng sinasabing disinformation na mabaliwala ang kanilang 4th civilian-led mission sa West Philippine Sea. Kinwestiyon din ng grupo ang katotohanan o authenticity ng mga imaheng inilabas ng Chinese media. Giit ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula na kabilang sa misyon, malinis ang sandbar nang sila ay dumating doon.
4: Para po sa amin, ito po ay nandito na naman sila sa kanilang mga fake news, di ba? Ito po ay isang desperate attempt na para i-reframe nila ang ating or ang aming narrative na principled civilian mission.
5: Maraming residente ng Kamaligalbay ang nagkakasakit dahil sa abong ibinugan ng bulkang Mayon. Tuloy-tuloy din ang pagbagsak ng uson sa ilang bahagi ng bulkan. Live mula sa Legazpi City ng Papatrol, Irene Perol. Rin, kailan matatanggal yung abong bumalot sa mga komunidad dyan?
6: Alvin, inaasahan ng ilang lokal na pamahalaan na matatanggal ang mga abong ngayong Linggo. Bagamat may clearing operation, hirap silang tanggalin ang mga abong kaya may mga nagkakasakit. Wala rin aktibidad ng bulkan makalipas ng tatlong araw, pero kanina nagkaroon ng phreatic or nagkaroon ng pyro, pagdaloy ng pyroclastic density current o uson na nakita mismo ng new steam.
7: So yun po yung parang front.
1: Araw-araw iniikot ng quick response team ng FIVOX ang tatlong galis ng Bulkan Mayon para sukatin kung gaano kalayo ang inabot ng lava flow at pyroclastic density current. Enero, sinimulan ito bilang bahagi ng pag-aaral sa aktibidad ng bulkan para makatulong sakaling magkaroon ng banta ng lahar kapag masama ang panahon. Nakasama ang news team Martes ng umaga sa pag-iikot sa mga gali ng Miisi, Bunga at Basud. Sa Binaan Channel na bahagi ng Miisi gali, nakita na umabante ang uson. Sa likod ko, makikita nyo yun, medyo hindi mapat. Yun na yung pinakadulo ng uson sa ngayon. Matapos yung nangyari nung Sabado, Mayo 2. So, medyo malapit na siya, no? So, itong kinakatayo natin, nasa labas pa naman siya ng 6 km per minute danger. So, araw-araw, pumupunta ang mga personahe ng FIVOX para tingnan kung saan na umaabot yung binugano ng Bulkan Mayon magmula pa noong Enero na itaas ang alert level 3 sa palibot ng Bulkan Mayon. Umalis sa lugar ang quick response team dahil bumubuhos ang ulan. Habang nasa Mabini Channel, biglang nagkaroon ng pyroclastic density current o uson papunta sa Miisi Gali na unang napuntahan ng news team. Dumiretso ang news team sa Barangay Suwa sa Kamalig Albay na nakaranas ng pagbagsak ng abo kasunod ng uson Martes ng umaga. Pumapasok sa mga bahay ang abo at nalalanghap ng mga residente. Si Fred gumawa na ng pala para alisin ang mga abong naipon sa tapat ng kanyang bahay. Sumisikip na kasi ang kanyang dibdib tuwing lumalabas. Sabi niya, masakit na ang lalamunan niya sa abo. Sumasama na rin ang pakiramdam ng ilang residente.
8: Medyo din ako nakakahinga, mahirap na. Natakot na, no?
9: Nanghihina ka, tapos minsan masakit ang ulo, may lagnat ka na.
10: Nag-ubo po. Patihan na ako nung umuubo. Pinipilit ko na lang eh. Wala man lamang sa amin, nagtutulong man lamang sa amin dito.
1: Humihingi ang barangay ng tulong na magkaroon ng clearing operation sa kalsada.
11: Hanggang hindi po nagkakaroon ng, hindi po nakiklear yung kalsada. Talagang trip pa po yan talaga sa kalusugan ng mga tao. And aside from sa kalusugan, medyo delikado po yan sa mga motorista.
1: Pero tansya ng lokal na pamahala ng Kamalig, aabutin pa ng ilang araw bago tuluyang matanggal ang mga abo sa kalsada.
12: Hindi talaga mapagsabay-sabay kasi problema na sa tubig. Kasi man yung kinukuha na namin ng tubig, nagre-reklamo na din yung mga consumer. Kaya nag-identify na kami ng ibang area na mapagkukunan ng tubig na para lang i-flush.
1: Nagpunta sa evacuation center ang alkalde ng Kamalig para kausapin ang mga residenteng lumikas sa Barangay Anuling na nakatira sa permanent danger zone. Bumabalik kasi sa kanilang bahay ang mga residente para pakainin ang mga alagang hayop. Pero sabi naman ni Rene, mas delikado kung ibababa nila ang kanilang alaga.
13: Mas masip na po lumasamo.
1: Sabi niya, baka nakawin ang mga alaga kapag ibinaba. Binalot din ang abo ang mga palayan at gulayan sa Barangay Tumpa sa Kamalig. May mga inani pero naghalo-halo na ang mga palay at abo sa sako. Huhugasan naman ang mga sitaw, kamatis at iba pang gulay na nabalot ng abo at baka maibenta.
14: Nasa Kungay Chen, nasa...
1: Sabi niya, 50,000 piso na ang nalugi sa kanya. Sa tala ng MDRRMO Kamalig, halos 500 magsasaka ang apektado mula sa 16 na barangay na apektado ng ash fall.
6: Patuloy ang paalala ng FIVOX na bawal ang pagpasok sa loob ng 6 km permanent danger zone dahil posible ang pagsabog o pagdaloy ng lava at uson anumang oras lalo na sa tatlong galit sa kanilang minomonitor araw-araw. Alvin?
5: Maraming salamat, Irene Perol. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ano ang update sa mga binabantayang sama ng panahon sa labas pa ng bansa?
15: Alvin, nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ngayong Martes ng hapon yung low pressure area malapit sa Pilipinas. Huli po itong namataan, 910 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Samantala, naging tropical depression o mahinang bagyo na yung isa pang LPA na mahigit 2,500 kilometers naman ang layo sa Mindanao. Hindi po inaasang magiging bagyo yung LPA sa loob ng PAR, pero posibleng magpaulan nito sa bahagi ng Visayas at Mindanao bago mag-weekend. At sa weekend naman, inaasahang papasok yung bagyo sa labas at ito po ay bibigyan ng local name na Kaloy. Sa ngayon po ay hindi ito nakikitang tatama sa lupa o makaaapekto sa panahon sa atin sa Pilipinas. Pero kapamilya, magbago pa yung ating forecast, kaya patuloy po yung kumantabay sa updates ukol sa mga sama ng panahong ito. Patuloy naman po muna ang pag-iral ng mainit at maalinsangang panahon sa atin at ngayong Martes, natala yung pinakamataas na heat index na 44 degrees Celsius sa Tacloban City sa Leyte. Bukas, Miyerkules, 7 lugar ang pwedeng makaranas ng delikadong heat index. Mauuna pa rin dyan ang Tacloban na posibleng makarating pa o makaabot ng 45 degrees Celsius, 43 degrees Celsius naman sa Maycuyo, Palawan at La Carlota City sa May Negros Occidental at 42 degrees Celsius naman sa Aparica, Cagayan, Bacnotan, La Union, Iloilo City at Virac, Catanduanes. Patuloy din ang pagbaba pa ng level ng tubig sa Angat Dam na kaninang umaga ay nasa 182.11 meters ang taas at mas tumalapit pa ito sa minimum operating level ng dam na 180 meters. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas May 6 sa Mindanao, maaraw at maalinsangan sa maraming lugar sa umaga at tanghali. Hapon mas uulan sa May Agusan del Sur, Lanao del Sur at Zamboanga Peninsula at sa gabi may mga pag-ulan pa po dito sa Maguindanao Provinces, Cotabato at ilang lugar dito sa Eastern Mindanao. Sa Visayas, may aasahang kaunting ulan, madaling araw po yan sa May Leyte at sa Panay Island, pero maghapong mainit at tuyo sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Pagsapit pa ng gabi, may aasahang malalakas na ulan sa ilang lugar dito po sa Eastern Samar at Samar Province. Sa Palawan, maghapong may kalat-kalat na ulan sa hilaga at gitnang bahagi ng probinsya, bagamat mawawala na yung mga pag-ulang iyan pagsapit ng gabi. Sa Luzon, may paulan sa umaga, yung Easter Risk po dumagsa dito sa bahagi ng Aurora at maging sa may Oriental Mindoro. Mas madalakas po ang ulan dulot ng thunderstorm sa hapon dito sa Cordillera at maging sa bahagi po ng Pangasinan at inaasahang sa gabi ay posibleng may ulan pa sa ilagang bahagi ng Zambales. Tayo naman sa Metro Manila, posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index base po yan sa The Weather Company. May pangkulimlim ulit tulad kanina pero mababa ang tsansa ng ulan maghapon kaya po magiging maalinsangan pa rin ang panahon. Kapamilya, nakatala ng pinsala sa ilan pang bayan sa Samar Island kasunod ng magnitude 6 na lindol nitong Lunes ng hapon. Sa Motiong Samar, nagkalat sa sahig ang mga nahulog na paninda sa isang tindahan. Ayon sa video uploader na si Cian Francis Lee Manalon, nasa loob sila ng grocery store nang mangyari ang pagyanig. Wala namang nasaktan sa insidente pero anila pansamantalang nawalan ng signal ng cellphone sa lugar. Bumagsak naman ang pader ng isang bahay sa barangay Kantongtong, Yabong, Samar dahil din sa lindol. Ligtas na nakatakbo palabas ang 12 residente ng naturang bahay. Pinayuhan silang makitira muna sa ibang lugar dahil sa posibleng aftershocks. Sa Dolores, Eastern Samar naman, sugatan ang 5 taong gulang na babae mula sa barangay Hilabaan. Natutulog ang bata ng lumindol at natamaan sa ulo ng nahulog na imahen ng santo. Nadala naman ang bata sa ospital. Bumagsak din ang palitada sa isang struktura sa fishport ng bayan. Patuloy ang pag-iikot ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan para suriin ang naging pinsala ng lindol sa kani-kanilang bayan. At yan ang update sa lagay ng panahon at sa lindol sa Samar. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya.
16: balang nagsimula bilang housemate sa loob ng bahay ni Kuya at nagpatuloy sa outside world. Ngayon, may bagong milestone sa kanilang career sina JM Ibarra at Vian Smith na sasabak na sa kanilang first solo lead movie, ang rom-com na Almost Us. At live sa premiere night ng pelikula, nagpapatrol MJ Felipe. MJ, ano ang nararamdaman nina JM at Vian na level up na sila sa big screen?
17: Alam mo, Gretchen, noong pang story conference pa lang, grabe na yung halo-halo na yung nararamdaman nila. May kilig, may excitement, may kaba. Pero ultimately, gaya nga ng sabi mo, this is a milestone sa kanilang acting career. At kasama ko na nga ngayon ang bida ng Almost Us, JM and Piang.
18: Hello!
17: Congratulations! How do you feel? Anong nararamdaman nyo now na punong-puno ng fans dito ngayon sa premiere night ninyo?
18: Sobrang kinakabahan kami at the same time. Very excited na kami panood for the first time yung movie namin.
17: Hindi pa nakikita?
18: Hindi pa!
19: Excited, oh. Mas nangibabaw yung excitement kaysa kaba.
17: Okay, alam mo ang daming industry insiders, JM, ang kumupuri sa acting potential mo. I'm sure dito sa project na to, ang daming mo rin na-absorb kay Direk Dan Villega.
19: Sobra, sobra. Isa na rin si Direk Dan sa mga nakapansin sa Cinemalaya. Pero kasi, ibang pelikula yun eh. I mean, dito sa Almost Us, excited ako kasi, alam mo, masusuklihan yung effort ng lahat, ng staff, and of course, may kilala yung pagka-actress ni Piang dito. Doon ako excited.
17: Yun na nga, kasi Piang, sa lahat ng mga media con and interviews ninyo, pinupuri yung acting mo at nagugulat lahat, no? Pinapakita mo yung husay mo sa pag-arte. Ano yung pakiramdam na nabigyan kayo ng big project like this?
18: Sobrang sobrang karangalan sa amin na mabigyan ng ganitong klaseng project. And sa mga compliments sa akin ng mga veteran artists, sobrang na-speechless talaga ako nung kaya wala ako nasabi. Kasi doon pa lang, parang nanalo na ako eh.
19: Yes.
18: I love you, Mom and Papa!
17: We can't wait to see Almost Us. Please invite everybody.
18: Hi, everybody. I'm inviting you all to please watch Almost Us. Bukas na po ang showing niyan. Salamat!
19: Directed by...
20: This is directed by Direk Dan Villegas from Regal Entertainment and Project 8 Project. So see you! See you tomorrow.
18: Tomorrow,
17: showing in 167 cinemas nationwide. At yan ang latest mula dito sa premiere night. Balik sa'yo, Gretchen.
16: Congratulations, Jim and Fiang. At maraming salamat, MJ Felipe.
21: At susunod, bilang ng mga kongresistang naghayag ng suporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, lampas na sa kailangan ayon sa ilang miyembro ng Komite ng Kamara. At Alex Ayala sasabak sa first round ng Italian Open kontra Polish player. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron.
22: TZMM, numero uno sa aksyon.
23: Ang oras, 15 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
24: Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
22: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
25: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
26: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
28: Liver up na tayo
27: with Liveraid Pro.
22: Basta AM, DZMM.
24: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: Ang galing, pang matagalan.
30: Parang tayo lang han.
22: Everest Appliances.
29: Babe, ano ever best decision mo in life?
30: Siyempre, building a home with you.
29: Oh.
22: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
31: What if your phone could be your front row seat?
32: Playtime Entertainment launches PT Idol.
31: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
32: Where talent takes the spotlight.
31: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
2: Ha? Di ba mama yung gabi pag-flight natin?
0: Ay, malabo.
2: Tingin ko sa ticket, PM pag-flight natin eh.
0: Para malinaw.
3: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
4: EO, love your eyes.
7: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNN Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East Venta at DZMM Teleradio.
8: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630.
10: DZMM, numero uno sa aksyon.
23: Ang oras, 19 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
11: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
10: DZMM, numero uno sa aksyon.
8: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
8: Bagang balita, mga maiinit na isyu at mga kalong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Balitang kumpirmado, Radio Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM.
21: Nanindigan si Senator Raffy Tulfo na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo sa darating na halalan 2028. Ito'y sa kabila ng resulta ng isang commission pre-election survey kung saan

0: ang mga alegasyong may pamumwersa kaugnay ng botohan.
1: I'm positive that because of the evidence presented before the Justice Committee, no? And considering the 53-0 and the 55-0, I am positive that this will be approved by the plenary.
2: In the house, but we're not saying she's whether she's innocent or guilty. Kung may probable cause lang, ano naman po?
3: So more than 167
2: members.
0: Sa gitna ng mga ganitong pahayag, may tanong ang Vice Presidente.
4: It's different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito?
5: Well, tiyak ko kami kasi tiyak ko kami sa ebidensya. Tiyak ko kami sa 6.7 billion total transactions na pumasok po at lumabas sa mga accounts po ng mag-asawang Duterte Carpio. Tiyak ko kami sa 448 million na pinapasoli sa kanya. Tiyak ko kami doon sa pagbabanta laban nun sa Pangulo.
0: Sabi ni Benitez, napag-usapan itong Lunes ng gabi ang magiging posisyon ng Partido Federal ng Pilipinas sa impeachment case laban sa Vice. Pero tumanggi siyang isa publiko ito sa ngayon. May higit 50 miyembro ang partido ng Pangulo sa Kamara.
2: We're basing it on what we see as evidence for probable cause. So kung may justification for that, that is what we will say.
0: Ang National Unity Party at Liberal Party naghayag na conscience vote ang paiiralin.
6: Kakaroon kami ng conscience vote pagdating sa botohan.
7: Which means individual.
6: Individual at kung ano ang pag... analisa mo o pag-assess mo sa ebidensya, bumoto ka sa konsyensya mo.
8: Napag-usapan na ho namin yan March 3, VLP House Caucus. At ang naging consensus po doon, it should be conscience vote.
0: Si Alvarez, bumoto pabor sa committee report sa committee level. Pero mag-a-abstain siya sa botohan sa plenaryo dahil sa personal reasons. Pero giit niya, wala siyang binabawing firma.
9: Wala lang meron kong pinirmahan doon sa committee report. Bumoto lang ako, taas lang ako ng kamay kasi yung proceeding lang yon para dalhin sa plenary. Hindi man yun confirming na si guilty na si Vice President Sara.
0: Itinanggi rin ng mga miyembro ng House Committee on Justice na may mga kongresistang nagpapabawi ng pirma.
10: Even before the voting, narinig ko na yan eh. So mukhang fake news lang yun, nangiintriga.
0: Hanggang kanina, pinapipirmahan pa ang mga committee report at House Resolution na inaprubahan ng komite. Inaasahang pagbobotohan ito sa plenaryo ng Kamara sa Lunes. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
11: Formal nang naghain ang prosekusyon ng pagtutol at hiling na ibasura ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa pagtutuloy sa paglilitis ng kanyang kasong Crimes Against Humanity. Iginit na mga taga-usig na mali o may misrepresentation ang paglalahad ng depensa at inihahayag lamang ang pagtutol nito sa desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 kaya hindi tutugma sa kriteriya para umapila sa ilalim ng Rome Statute. Ang tinutukoy ng prosekusyon ay ang provision na pinapayagang umapila ang depensa o prosekusyon kung ang desisyon sa isang issue ay may malaking epekto sa mga pagdinig o hatol. Pinunarin ng prosekusyon ng ilang pahayag ng lead counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman na nila'y mali at tila pinapahina ang mga desisyon ng Pre-Trial Chamber 1.
12: Tuloy sa paghataw sa kanyang clay court season si Pinay tennis star Alex Ayala. Anumang araw mula ngayon, sasabak siya sa unang round ng Italian Open kontra kay world number 45 Magdalena Freck ng Poland. May record si Freck na 10-11 win-loss ngayong 2026 season at nakamit ang career high number 22 noong October 2024. Napanatili naman ni Alex ang kaniyang number 42 na ranking sa WTA. Inaabangan na ang anunsyo ng schedule ng laban ni Alex at Freck. Ang Italian Open ay bahagi lamang ng clay court season ni Alex kung saan nauna siyang lumaban sa Linz Open sa Austria at Mutua Madrid Open sa Espanya.
13: Susunod, Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson nakapaglabas na ng progress report kaugnay sa investigasyon sa flood control scandal.
12: brightest stars sa Hollywood, music, sports, and style, rumampa sa Met Gala sa New York. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
3: DZMM, numero uno sa aksyon.
12: Ang oras, alas 7.32 ng gabi.
7: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: TV Patrol sa DZMM.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
15: What if your phone could be your front row seat?
16: Playtime Entertainment launches PT Idol.
15: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
16: Where talent takes the spotlight.
15: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Alam niyo ba may Liveraid Pro? Liveraid Pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
18: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Protection at tulong sa atay.
20: Liveraid Pro. May silimarin, may multivitamins pa.
19: Liver up na tayo
20: with Liveraid Pro.
3: DZMM, numero uno sa aksyon.
12: Ang oras, alas 7.33 ng gabi.
7: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
12: Narito po ang ulat ng ating Radyo Patrol. Ilang lugar sa Taguig, Quezon City, Marikina at ilang bahagi ng Rizal makararanas ng water interruption. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid sa atin ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom?
21: Ay, may pansamantalang makakaranas ng water interruption sa mga customer ng Manila Water sa ilang bahagi ng Taguig, Quezon, Marikina, gayon din sa ilang bahagi ng Rizal. Ayon sa Water Utility Company, dahil ito sa isa sa gawang emergency repairs at maintenance activities ngayong Linggo. Sa Quezon City, particular sa bahagi ng Maginhawa Corner Masaya, Visayas Avenue Corner Elliptical Road at Commonwealth Avenue Corner Tandansora, sinimulan na ang step testing kaninang alas 10 ng umaga. Inaasahang matatapos ito alas 4 ng umaga bukas. Sinimulan na rin ang parehong aktibidad sa ilang bahagi ng Taguig City, Marikina City, Rodriguez, Baras at Antipolo Rizal. Samantala, bukas magkakaroon din ng PVC installation at pagpapalit ng line meter at step testing sa ilang lugar sa Taytay, Binangonan, Angono at Antipolo. Para sa kompletong detalye ng mga lugar na apektado ng mga nasabing aktibidad, maaaring din siya tayo ng website ng Manila Water. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
12: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol.
12: Ang oras, alas 7.36 ng gabi.
14: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
22: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
23: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama si Wiza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
3: Hello, Attorney!
23: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga kalong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.

0: Lumabas na ang progress report si Senate Blue Ribbon Committee Chair Pancho Lacson kaugnay sa investigasyon sa flood control scandal. Nasa Senado pa rin si RG Cruz. RG, ano ang napag-alaman sa progress report?
1: Bernadette, nakasaad nga sa progress report ang mga kasong pwede ihain sa mga matataas na opisyal na sinasabit o sinasangkot sa maanumalyang flood control projects. Pero niniwanag ni Senate President Pro Tempore at Senate Blue Ribbon Committee Chairman Pancho Lacson na sila ay walang hinahatulan. Ito nga daw ay hindi paghahatol kung hindi rekomendasyon at pagsusulong ng anya independent investigation. Base sa Chairman's Progress Report ni Senate Blue Ribbon Committee Chair, Senate President Pro Tempore Pancho Lacson, maaaring mamili ang mga investigador at taga-usig ng gobyerno sa iba't ibang menu ng kaso na pwedeng isailalim sa preliminary investigation. Kasama dito ang plunder, direct bribery, malversation, mga iba't ibang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zal Dico, dating Senador Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, Senator Chiz Escudero at dating Congressman Mitch Cahayon Uy, sampu ng iba't iba pang intermediaries, opisyal ng DPWH at mga kontratista. Posible rin ang money laundering at forfeiture laban kay Romualdez at mga dating opisyal ng DPWH. Habang falsification ng dokumento at identities o pagkakakilanlan sa mga dating opisyal ng DPWH, pati perjury at bid rigging. Ani Lacson, kung tutusin, wala nang bago sa ulat dahil sinampahan na ng kaso ng ombudsman ang mga dati at kasalukuyang opisyal at iba't ibang personalidad. Pero niliwanag ni Lacson, wala silang hinahatulan.
2: Kung mali ang allegation, the process clears them. Kung totoo, the process convicts. With due process and accountability, makukulong ang dapat makulong. Para klaro sa publiko, laman ng ating committee report ang menu na mga posibleng kasong kriminal na pwedeng isampa.
1: Itinanggi rin ni Lacson ang bintang na ayaw niya isalang sa investigasyon si Romualdez dahil kasi sa interparliamentary courtesy, hindi siya pwedeng isumpina o persahing paharapin sa Senado. Tiniyak niya rin hindi niya hawak ang listahan ng mga contractors.
2: To set the record straight, ang makailang ulit ko nang nabanggit ay ang impormasyong ibinahagi lamang ng isang congressman, walang detalye kung sino-sino.
1: Nauwi sa Chairman's Progress Report na nakapaloob sa privilege speech ang dapat sana impartial committee report sa flood control scandal. Paliwanag ni Lacson.
2: To date, almost 3 months have passed. Only 7, including the President, Chairperson, and the Senate President, have affixed our signatures to this draft. And while I disagree with those who have not, let me state for the record, Mr. President, that I respect their decision even as I understand whatever reasons they have for not signing. Bottom line, it is their right as senators of the Republic.
1: Bago natapos ang talumpati, sinabi ni Lacson na tatanggi muna siya sa tanungan o interpelasyon ng mga kasamahan hanggang hindi na susumite sa plenaryo ang ulat ng komite. Bagay na pinuna ni Senador Rodante Marcoleta.
3: Bakit kailangan akong palaging pinapasaringan? Hindi naman po ang aking kagustuhan eh. Kung sino yung dapat na sumikat, kung sino yung dapat magpasikat, hindi po yun. Isa lang po ang sikat dito, Mr. President. Ang taong bayan na pinagsisilbihan nating lahat. Doon po natin ituon ang lahat ng ating makakaya.
4: Ako po ay nakikiusap sa kanya. Total naman yung tampo niya at galit niya kay Senator Marcoleta. Eh, hindi naman kasi laki ng galit niya sa akin. Baka sana pwede yung makiusap kay Senator Lacson na mga ilang katarungan lang po.
5: Senator Miriam Defensor Santiago, even in very important bills like the RH bill, she would sponsor the RH bill. She will deliver a speech. I want to be interpolated. She does not want to be interpolated. She refuses and sits down. That's why Senator Enrile would just play his bejeweled every time she is delivering a speech.
1: Naglahad naman ang saloobin ng ilang senador na nabanggit ni Lacson.
6: I'm looking forward to defending myself, of course. At the end of the day, you are always after the truth. You are uno ko sa natatanungin. Kung merong basis sa mga nakalat na ebidensya,
7: sa mga pandinig sa Blue Ribbon Committee. Tatanungin ko sana kung alam niyo kung sino yung talagang totoong mastermind itong flood control fiasco.
8: Bernadette Gate nga ni Lacson, ang flood control scandal ay may tuturing na makabagong pork barrel scam or PDAF scam, kaya pinatatanggal niya ang mga allocable o leadership fund sa budget. Pinadidetalin niya rin ang mga armed program funds. May mga panukalang batas rin gaya ng dagdag poder at reforma sa Ombudsman at Commission on Audit. Bernadette?
7: Babaliw yun.
0: Maraming salamat, RG Cruz.
9: Pabor ang Department of Energy na tanggalin ng 12% na value-added tax sa petrolyo at kuryente dahil makagagan ito sa buhay ng mga consumer. Samantala, bagamat nakatutulong ang 10 pisong diskwento sa diesel sa mga chopper at jeepney at UV Express, mas gusto pa rin nila ang pisong dagdag pamasahe bilang permanenteng pansalag sa pagsipa ng presyo ng diesel. Ngayon lang ulit bumiyahe ang UV Express driver na si Noel dahil sa mahal ng diesel. Nataon namang may 10 pisong diskwento ang napakargahan niyang gasolinahan sa Fairview, kaya natuwa si Noel dahil makakadagdag ito sa kita niya bawat pasada. Ang diesel na 86.60 naging mahigit 76 pesos na lang.
10: Malaking bagay rin yung 10 na discount.
9: Okay, paano, diba?
10: Maganda nga kung mayroon pang fuel subsidy.
9: Kasali sa 10 peso diesel discount para sa mga jeepney at UV Express drivers ang ilang gas stations ng Petron, Shell, Caltexi, Oil Uni Oil, Jetty, Petrogas at PTT. Pinuproseso na rin ang pagsali ng ilang istasyon ng Flying V, Total, Phoenix at Clean Fuel. Hanggang 150 liters kada linggo ang pwedeng ikargang discounted diesel ng mga chopper.
11: Pag naubos siya, pagka Monday naman, pagka next week, may 150 ka ulit. So tuloy-tuloy lang siya, 150 every week. Pero yun yung limit niya.
9: Kaya maraming super ang natuwa bagamat humihirit pang lakihan ang discount.
12: Ang nakukonsumo po namin na diesel is 30 liters. So 30 liters, may 300 ka.
13: Kulang pa sa pagbaba.
14: Dagdagan pa.
13: Dagdagan na lang.
9: Sa ngayon, nasa mahigit 2,000 gas stations nationwide ang nagbibigay ng 10 pisong diskwento sa mga driver ng jeepney at UV Express. Bagamat nakatutulong, mas gusto pa rin ng mga transport groups ang pisong dagdag pasahe kesa sa diskwento o ayuda lang galing sa gobyerno. Binawi kasi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pisong dagdag pasahe na ibinigay ng LTFRB sa mga jeepney groups.
15: Hindi yung puro ayuda na lang na kontrolagin ko nga yan, yung band-aid solution. Eh, mas maganda na siguro yung meron na kaming firmis na inikita para sa amin.
9: Hirit naman ang AltoDAP, dapat damihan pa ang kasaling gas station para maraming chopper ang makinabang.
16: Ang apil ako sa DOE, kausapin yung mga ibang. Tapos yung mga lugar na wala, dapat palagyan kahit isa, dalawa.
9: Pero paano naman ang mga public utility drivers na gasolina ang ikinakarga gaya ng TNPS, taxi, delivery at motorcycle taxi riders?
11: Kailangan lang ihanapan ng paraan pa ano ang funding niya. Kasi dito kasi sa pag-diesel, kasi diesel kasi yung nasa PNOC. At nandiyan na yan eh. Pwede na lang namin yan iswap o ibigay sa pag may nag-avail.
9: May namumuong good news naman sa diesel at kerosene dahil sa unang araw ng trading ngayon linggo, lagpas 4 pesos na agad ang ibinagsak sa presyo, pero ang gasolina pataas na mga 70 centavos kada litro. Pero magbabago pa ang mga numero dahil may 4 na araw na kalakalan pa ang natitira. Samantala, pag-alis o pagsuspinde sa 12% value-added tax ang isa sa makakapagpababa sa presyo ng petrolyo at kuryente. Pabor dito si Secretary Garin, pero dapat tumanong ikonsidera ang opinyon ng mga economic managers sa usapin. Sa kuryente, isa ang buwis sa pinakamalaking parte ng kabuuang bayarin ng mga consumer, habang sa petrolyo naman, lumalaki ang nakukubrang VAT ng gobyerno habang lumulobo ang presyo ng imported na langis. Inanunsyo ng World Health Organization na may 2 kumpirmadong hantavirus cases sa isang cruise ship na nakaangkla ngayon sa dagat ng Cape Verde. Ayon sa WHO, kinokontakt na nila ang mga pasahero ng isang flight na aeroplano noong April 25 na sinakyan ng isa sa mga pasahero ng cruise ship na nasawi kinabukasan. Tatlong pasahero na ng cruise ship ang namatay pero hindi pa makumpirma ng autoridad kung konektado ang sanhi ng kanilang pagkamatay sa sitwasyon sa barko. 149 ang sakay ng barko, 88 sa kanila ay pasahero habang crew members ang 61. 38 sa mga crew ay Pinoy. Pero ano nga ba ang hantavirus? Ayon sa WHO, ito ay isang grupo ng mga virus na karaniwang nakukuha ng mga tao kapag magkakaroon ng kontak sa dumi, ihi, o laway ng rodents gaya ng daga. Ilang strain lang nito ang naipapasa sa mga tao at kung lalala ang sakit ay pwede itong ikamatay. Kabilang sa mga sintomas ng sakit ay ang lagnat, sakit sa ulo, katawan, at tiyan at pagsusuka.
14: Is art ang tema ng bigating Met Gala sa New York City ngayong taon. Kaya naman artistic, and grande at pasabog ang kasuotang inirampa ng mga icons sa red carpet. Spotted ang brightest stars sa Hollywood, sports, music, and style na pinangunahan nina Beyonce, Madonna, at Nicole Kidman. Isa si Beyonce sa co-chair ng event na agaw eksena suot ang bejeweled skeleton gown na may dramatic feather coat at headpiece. Kasama niya ang mister at rap mogul na si Jay-Z at ang kanilang anak na si Blue Ivy Carter. Ang Met Gala, ang taunang ginaganap sa Metropolitan Museum of Art o The Met, ay isang fundraising event kung saan ang malilikom na pondo ay ilalaan sa pagtulong sa Costume Institute ng Museo.
9: Susunod, asong may kapansanan, binusog ng pagmamahal. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
17: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
18: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
17: DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita, patuloy na maglilingkod.

mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 6:30.

pakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

usapan, Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Ang nagbago sa media mula ng mapagkaitan ng prangkisa ang ABS-CBN. 6 na taon na ang nakalilipas. Sa kabila nito, nananatili ang hangarin ng ABS-CBN na maglingkod sa bayan. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
3: Karangalan po namin na maglingkod sa inyo, kabayan. Hindi man na-renew ang aming prangkisa at pinatitigil ang ating broadcast, nangangako kami sa inyo, hindi kami mananahimik sa pag-ataking ito sa ating demokrasya at sa malayang pamamahayan.
4: Asinko ng Mayo, taong 2020. Isang araw na hindi malilimutan ng maraming Pilipino.
5: In the service of the Filipino. Now signing off.
4: Matapos ang mahigit 7 dekadang paglilingkod, pinatigil ang broadcast operations ng isa sa pinakamalaking TV and radio network sa bansa. Itinuturing itong isang dagok hindi lang sa kumpanya, kundi pati sa malayang pamamahayag at karapatan ng publiko sa impormasyon. 6 na taon mula nang makitindig ang National Union of Journalists of the Philippines sa ABS-CBN. Sinabi nitong hindi maikakaila na bagamat unti-unti nang nasasanay ang tao sa makabagong paraan ng pagkonsumo ng impormasyon, dama pa rin ang epekto ng pagkawala ng istasyon sa free TV.
6: Sa bawat pagsasara ng media outfit ay nababawasan din ng verified source of information ang publiko. So ito ay malaking disservice sa mamamayan. Dahil alam natin, naglipa na ang disinformation o tinatawag nilang quote-unquote fake news.
4: Para sa mga matagal nang sumusubaybay sa mga programa ng ABS-CBN, higit pa ito sa isang kumpanyang nagbibigay ng saya at impormasyon araw-araw.
7: Pamilya kasi, andyan yung ano eh, yung andyan sila para sa'yo. Kahit hindi ka nila kaano-ano, handa silang tumulong sa'yo.
4: Sa kabila ng pagpapasara, hindi naman natigil ang misyon ng kumpanya na maghatid ng kasiyahan, balita at serbisyo sa sambayan ng Pilipino. Mula sa tradisyonal na telebisyon, lalo itong umusbong sa digital, sa social media, online streaming at iba-ibang plataforma. At kahit higit kalahating dekada na mula noong ABS-CBN shutdown, sabi ng Center for Media Freedom and Responsibility, nananatiling mahalaga na pag-usapan ang nangyari.
8: Would we allow that to happen without a threat of COVID over our heads as well? I think the only reason that it did not draw out the crowds of protest at that time was because there was a severe and serious and grievous health or crisis to life.
4: Habang nagbabago ang panahon, nagbabago rin ang paraan ng pagkukwento. Lumipat man mula sa mga telebisyon, patungo sa mga screen ng cellphone at laptop ang paraan ng panonood. Nananatili ang mga kwento ng Pilipino at ng mga kapamilyang porsigidong ibahagi ito.
9: After 6 years, eto pa rin po kami, magkakapamilya pa rin, nandito pa rin hanggang sa huli.
10: ABS-CBN.

0: bagong FM radio.
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan niyong bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite
1: music. Music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite
1: music.
0: Music radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: favorite music radio.
1: Asher, Stars, and Auto Supply.
2: Asher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligide, battery, lubricants, o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya, o babaw? Ani ana ang
1: Asher, Stars, and Auto Supply.
2: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki, o ganasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zinc, o Volga, nga mapalit per liter, gallon, pail, or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks, o CST. Anasab sila ay nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. O libre ang chain stars at tanang glasses sa sakinan.
1: Asher, Stars, and Auto Supplies.
2: Ananay Mutang sa Dalan, Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. O sila mo yung makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong ihulat, add na ta sa
1: Asher, Stars, and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers.
0: This is FM Radio.
3: FM Radio.
0: Favorite music radio. FM.
3: R sa gabi.

0: like it. Let's go.
1: Yes, my good vibes. You are now listening here at 89.3 FM Radio. Bugtix to the go. Yes, my good vibes. It's our time right now. Oras po natin. At oras ko ron, it's already 8:06 on the clock. Alas 8:06 na sa kagabi on mga ka-vibes. And yes, welcome. Welcome na naman po sa tuwang programa karong kagabi on, of course. This is the Evening Vibes. Kasama na naman po ang DJ sa inyong mga radyo. Yes, mga ka-vibes, ang DJ po sa inyong mga live stream. Once again, DJ Marv, hindi si Batman, hindi si Superman, kundi ang DJ sa inyong mga kahanginan. Yes, kaupan na rin karoon sa Tech Control, si Kuya Nilo Jade Galagar. Magiga-uban-uban na po din ninyo mga ka-vibes sulod sa 2 ka-oras. Of course, I'm gonna be here from 8 p.m. up until 10 p.m. My good vibes, not 2 hours of listening to your favorite music. Playing your favorite songs. And of course, any topic under the cloudy sky tonight. Cloudy pa kay, grabe yung ulan kayo na buntag mga good vibes. No? Hapon naman ni undang. Perfect sa mga mainitan ka, kanang-kanang ganing matuyog ka ng udto. Tapos mainiton ka. Perfect daw ka lang sa mga naka-boarding house diha. Sa ating uyan, nagana ang tuyog. Pero pagting init na, kinalang kahi. Pati ang bugas ako ay bugas sa electric pan. Grabe ka ako an. Grabe ka paso. Anyway mga ka-vibes, today is Tuesday. Tuesday. Adlong Martes, karon mga ka-vibes, no? It is May 5, 2020. 6 mga ka-vibes. Happy listening internet mga ka-vibes, no? Sa itong mga solid listeners. O sa ito ang mga samukan. Palihog ko ang samukan dali kina sa camera. Hey, no way, don't o'clock mga ka-vibes. Hey, ba talaga pag meron kang ano? Kanang kaning liwat nga times 5 sa imong kakuan. Kakasirok. Ay nako, anak ka sud na. So kaning mga anak nga kuan. O kaning mga anak nga grabe ka energetic, di ba? Sobraan na sad lagi. Anyway, 8 o'clock, mga ka-vibes. Happy listening kayo internet, mga ka-vibes. Kumusta po kayong lahat dyan? Comment down your requests and greetings, mga ka-vibes, of course. And don't forget to like and follow po ato ang Facebook page 89.3 FM Radio Bugtix Regal. Sa mga hindi pa po naka-like at follow dyan, please like, follow and share the live stream mga ka-vibes. Okay, follow po ang ano, page namin. So, sige, oh, paghairakan sa camera. Ay, paghairakan sa camera. Salamat ka isa rin viewer. Oh. Ay, nako. 8:09 on the clock, mga ka-vibes. Of course, open mic pa rin tayo dyan, mga ka-vibes, no? Kung ano yung mga badlongon kayo. Of course, here's our next song coming from Beanie with Blush. Only here at your favorite music radio, 89.3 FM Radio, Surigao.

0: Music Radio.
1: Nangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtoa. Alco Engineering Services, sila mo'y bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, flanges, bushing, brake drums o guban pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga pyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST o DTI isip metal fabricator sa Caraga Region o miyembro sa Metalworks Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 o cell number 0938-857-4846. Pangitaas si Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na andam one moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
2: Barato, lig-on o garantisadong shirt printing services ba ang imong gipangita? Ani ana ang Markline Imprints. Markline Imprints. Custom shirts, uniforms, giveaways. Ana-ana sa Markline Imprints. Markline Imprints. Sila nag-offer sama sa cotton shirt, polo shirt, tri-fit shirt, kid shirt, all sublimation, TTF printing, giveaways like mugs, good bags, personalized items, and also photo papers, ink, acrylic flag, and medals. Ang Markline Imprints, ananimutang sa Grandstand Arcade.

Yes, Mark Levine. So there you have it. That was Bang 10 Boys with the 2.0. Shout out to mga army diha, no? Labi na sa kong manghod diha. Kang Kyle Ivy Sadio. Kang Kai Sadio diha. Ang naminaw, no? Nabot na siyang ano karon kaya allergic na siya sa mga stations. What's with the stations, ha? Mga nakuhaan ko na siya, mangatol siya pag musuyod siya. Hello diya, Bunso, Kai Sadio. Hello diya, Kanoronel. Kang Kuya Ken, Angelo Cervantes. Hello, Kuya Ken, among head technician dito, no? Sir Randy Santisa. So, gusto lang nga naminaw diya. Yeah, so 2.0. Ay, ganing nakapartner po kagkuhaan. Kanang fan sa BTS. Pati po ka mailis, ha? Sigur. Actually, no? That was 2019. Starting months pa sa among kuhaan, sa among relationship. Ako man siya nag-introduce sa isa ng BTS. Kasi naging fan din ako ng BTS. So, dili ako nung laong na diehard fan. Kumbaga, trip lang na ako ilang mga kanta gani, no? Ano, makapag-groove ka. Kung bias na si J-Hope, gusod. Diyan ako kikuha nga yan sa akong kamanghuri nga si J-Hope. Oh. J-Hope. Inibisaya mo na may J-Hope. Oh. Ako ba siya nag-introduce sa ilan? Mga boy with love era, mga mic drop ko mga era, DNA. Sana sa mga the best kasi ng mga kanta ka ng muna yung pinaka-favorito na ako. Mic drop tapos DNA. And when it comes to choreography, ang DNA kasod. Sabi na ito, nag-connect na ganit sila kapantay kung masoon sa ilang steps. BTS talaga yan eh. Then, Life Goes On. Doon mga favorite na ako, mga songs sa BTS, no? Mga Dynamite era. Madon sila, madon. Ako siya nag-introduce doon sa Iza. Samta nagbuntis doon sa mga kamaguyang eh. Madon, ginatanaw doon yung mga music video. Tanawa inyo, o, dyan, no? Amo ini si Kuan, si Jungkook. Ako bias ato sa J-Hope raman. Ang sadyaw rakan sa gazot, choreography, J-Hope gazot daw si Jimin. Oh, di ba? When it comes to vocals, matek daw si Jungkook gazot na, di ba? Si Jungkook, si Jin. Oh. When it comes to rap, nako, hands down talaga ako kay Kuan, kay Suga. Oh. Kung pakapaspasan rakan sa rap, no, si Suga gazot. Although si RM naman sa, di ba? So tanan sa ida jogay yung function gani. Okay, kaya ni ka malaay. When it comes to acting po, acting skills na si V, di ba? Kabanday ka mo sa Kuan. Diyan lang at, Asian novela. K-drama nga, huwarang. Tapos napatay siya kay Kuan na nasamad sa espada nga dyan o poison. Sakto ba sa mga nangita diha ng Kuan? Sa mga fan diha ni V, di ba? Ami isa kay kamatdan sa warang tungod kay nakuan nasamad siya sa kuan sa espada nga Jawi poison sakto ba. Anyway, mga kabayan, so welcome back dito sa tuwang evening vibes. Hello sa mga nag-comment diyan. No, hello diyan kan Ronel. No, yes, ano to yung comment Ronel. Shoutout kay Nana Imel de la Rejas, kay Christina la Rejas, ug sa ako mama nila Arlan Pernada, ug sa ako manghod Rosemary Arlan Pernada, ug sa ako ate nila Mi Espiel, ug sa iyang family. Have a listening sa mga family diyan Ronel, no? Hello sa diha kang Ma'am Luz, you know, sa akong cousin, si Kuya Jongjong Napuko. Hello. Ate, sana napasaya kita. Ano, nagsawa na yata yan. Layan sa diha ko man, baka dyan sa bagong K-drama. Crown Prince ba ito? Oh, yun yung allergy issue ka, eh. Or depende sa kuan, eh. Baka naman, no, Ma'am Venga. Hello kang Ma'am Michelle Solarte din. Hello, Ma'am Michelle. Booty brand new. Hibayo si Jao, di ba? Army mo ba dyan? Igsoon ta gajod. Di ba naglaong na army kita, ha? Mura gajod, ha? Pero akong when it comes to rapping, gajod, si Shuga gajod, labi na mo. Kumbaga, Korean Eminem, si Shuga mo rap. Diba? Sabi dyan nga yan, si Seonggi. Sa nakuhaan? Di ba kay si V. Taeyong man? Si Jimin Muchi. Sino nga yan si Kwan? Si Suga? Monggi? Basta yun nga na. Ano daw? Diba dyan yung mga nicknames nila? Ho, Huarang, di ba? Mangita ta sa Grand Stand DJ Marv sa May 15. Kina si Bamboo Muraset o Shamrock. Tanaon lang, ma'am, kung Kwan. Tanaon lang kung makalugar. Shoutout si Ma'am Michelle. Hello, Ma'am Michelle Solarte. Happy listening kanyang mga ma'am. Maraming salamat po. Hello, sub kang Kuya Ken Angelo Cervantes. Daw sa iyong mga friends, no? Yes, 8:34 on o'clock, mga vibes. Here is our next song. K-pop, gapon na mga vibes, no? Manigingon nga, before Beanie, I have these girls. Before I have Beanie, I have Momoland Yeonwoo. Here's Momoland with BAM. Only here at your favorite music radio, 89.3 FM Radio Surigao.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Aya Barbecue House. Kainang pampamilya or kainang pangbarkada ba ang imo taghanap? Ayaw nagkabala ka? Anhi na sa Aya Barbecue House. Ang Aya Barbecue House naga-offer sama sa Chicken Barbecue, Bulalo, Bulabase, Chapsuy, Sisig, uguban pa ng mga lamian ug sulit sa bulsa ng mga putahe. Ang Aya Barbecue House anaanahimutang sa City Boulevard, Surigao City, ug kini gipanag-iya ug gidumala ni Sir William John Jimena. Sila makontakt sa cellphone number 0998-885-8746. Anhi na ta sa Aya Barbecue House.
3: Ang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan. Dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug na dool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Musa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na.
2: Barato, lig-on o garantisadong shirt printing services ba ang imong gipangita? Ani ana ang Markline Imprints. Markline Imprints. Custom shirts, uniforms, giveaways. Ana-ana sa Markline Imprints. Markline Imprints. Sila nag-offer sama sa cotton shirt, polo shirt, tri-fit shirt, fit shirt, all sublimation, TTF printing, giveaways like mugs, good bags, personalized items, and also photo papers, ink, acrylic flag, and medals. Ang Markline Imprints, ananimutang sa Grandstand Arcade, Rizal Street, Surigao City. O sila mahay mong makontakt sa cell phone number 0930-605-0939. Unsa pa itong gihulat? Ato na da sa Markline Imprints. Markline Imprints. Making memories out of imprints.
0: MMR sa gabi.

0: ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio.
1: Favorite
0: music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite
1: music.
0: Music
1: radio.
0: Radio. Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music.

0: Yes, mga guys, welcome back to sa itong evening vibes, no? Second hour stretch na po tayo. Narito yung mga love songs, mga hugot ng mga songs. Well, yung mga slow rock, mga guys. So there you have it. That was Juan Paasa with 80. 80 siya. Ang may title, di ba? Karang rin gabi ka gana sa kanta, grabe ka gana sa vocals, grabe ka gana sa instrumental. Pero ang kuanday, ang message ng story kay Kuanra, manok nga na ni Mahog Iti. Di ba? Grabe na ba kagana no? Kagana ba nito kung bailo anong lyrics gani nga pang love song or pang broken o kung bailo anong mag lyrics o grabe kagana o. Pero kung ano na dahil manok rin nga na niya Mahog Iti no? O, requested song dyan ni Ronel diya no? O ilang nabit na Ronel no? O kang Pauline Ortuhan kang DJ Haya na to dahil former DJ Haya so, grabe yung former DJ Haya o itong soon to be lawyer no? Soon to be attorney si Attorney Pauline Ortuhan. Maybe in a year or two, mo-take na siya ng kuan, bar exam. One take ra dyan. Pauline pa kang grabe ka hardworking, di ba? Nakakural na ganyan yung ngipon. So, kuan na dyan, murag seryoso na siya kayo, kaya ipakural naman niya yung ngipon, di ba? Kaya para pag papresenton siya, papasahon siya ng kuan, na an article. Rumpiyan siya na siya. Grabe ka clear, di ba? Habit naman ka mo magka-bosses ni DJ Sander. Okay! Kami good, nakalimot na kami. Naka-move on na kami. Ano, ikaw pa ka naka-move on dyan? But I've been wondering, what are the things kung dili ka maka-move on kang DJ Sander? Kami wala na good, di na naman matapikan. Pero ikaw ka na di mo makalimtan. Pila ba siya nabilin ng utang siya? Ay, nako ah. Nalo di ako ni Ronel, no? Nga, murag, ini si Ronel, kay feel na ako, dole na rin, taga Piriyes rin si Ronel, gajot bagan. Feel na ako. Hello kang ating GM di, ano? Ang technician, ang manager, basta na, DJ. Sumasuldo na ni siya kuan, 30k a day. Grabe siya, no? Grabe siya, 30k a day, no? Lupig pay kuan, ba business owner. Hello, sabot ka. Hello, pat kang bunso diyan, no? Kang Kyle Ivy Sadio. Congrats. Oy, Gilbert Dulio. Oy, nitong nanungan na lagi mo karon. Nanungan na napot si Gilbert Dulio karon. Feel na ko si Ronel o si Gilbert Dulio kay isang tao lang. Grabe nang kabose. Iyang boses husky man ato ako. Layom kayo og tingog, oy.
1: Dili man ingay yung tingog.
0: Pag may being ani akong tingog, my voice is like this. That's why you can sing like a voice kami. But my voice is like this. No? So we are not the same. We don't have the same voice, you know? Makaya kung lalaman ka pag mag-in-English, bagan kay pare-pareha na mag-accent o tingog ta na mag-in-English, di ba? Kuning ani, medyo hawig. Uy, gara ka mo diyan. Nahimik na yung tao. Inaano-ano nyo pa. Oh, hello, Gilbert Dulio da, no? Kaya na utang. Kalimti na sarat na. Dito, no? Kanang utang siya mga tao. Di ko din mo makalimta sa kung saan yung pagkuan, di ba? So, kamudi ha, kadyo, ijo, mga utang, pambayad na in taon. Kamu, ha? Hello, itong 5 viewers diya, ha? Basin Ija ini idol. No! It is not my idol, but he was your trainer. Huh? He's not my idol. He was your trainer, di ba? Eh, ijagi otro. Hey, bro, hey, no! Ayun, ha? Nalingaw ako sa ijo conversation, DJ Marv. Bitaw, ma'am, no? Lingaw-lingaw lang diha, ma'am. Panagsara na, ma'am. Lumi na si Pulin or Tuhan, ma'am, si DJ Haya. Di naman siya DJ Haya, ha? Si DJ Haya, nabidyaan na diri. Tanan tao diri, nabidyaan na diri na natamon lang pangayan. Manggawas daw sila lain na sa mga pangayan dito. Si Haya, diri sa taman, no? Si DJ Jem, Dere John Taman. Si DJ, sa itawag ni Kwan, eh. Di Bunso, sana siya ngayon mo sa anong Bunso. Kaya mong nag-DJ ka, eh, ka? DJ, nakalimot na ko si mga yan. Sana DJ Kai Dili. Si nanay, si DJ Luna. Di rin natama nilang pangayan. Manggawas yun, lain na dyan ang mga Kwan. Your trainer as well. Dili oya akong trainer si Sir Albert Lansino si Sir Dodong. Oh, tapos si Kuan, si Sir Wilbert ka. Tapos si Ma'am Gigi. Di akas ko naka-gain, naka-learn. kung what I've become today in field reporting and pronunciation and the way how you handle the program. I'm always not Sir Dodo, Mom Gigi. I asked advice from them from Mom Gigi, kung si Wilbert ka, how to gather ano news. And of course, I support sa mga station manager kung how to handle the program. Muna, Hello, dili amino na DJ Clay. Oh, si DJ Clay ba siya? Oh, nakalimot ako, DJ Clay. Mag-guesting mi bro. Oh, sige, one of these days mag-guest-guest na kami dali. Pero pahugjaw, pakantahon ko kamo. Hindi mo ako pahugjaw. Di ba isa sa mga program na ito ang pahugjaw? Ay, taas na kayo adlib ba? Music na po da, break ano ito ha? Matayon na itong chikahan dali sa kuhan sa live stream. 9:14 on Clock Mega Vibes. Here's our next song coming from Cup of Joe with Multo. Only here at your favorite music radio 89.3 FM Radio Surigao.

Inila sa Surigao ang Kiefer Machine K-Duplicator para sa inyong panginhanglan sa pagpaduplicate na nagkalain-lain ng mga yabi sama sa padlocks, door locks, drawer locks, safety deposit locks, motorcycle sa nanbisan uno na yabi sa sakyanan. Para sa inyong kasadyon, pwede sab sila mo home service. Tawag lamang sa cell number 0912-479-3103. Papadasab nila ang kay Mara Labalaba kung kamo magpa-laundry sa inyong mga baro na jaon may mutang sa Dayan Rizal, Kanto sa Burgos, ning Dakbayan sa Surigao. Kiefer Machine K-Duplicator.

0: Music Radio.
1: Asher, Stars, and Auto Supplies.
2: Asher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants, o mags para sa imo sa kinan? Motor, badya, o babaho? Ani ana ang
1: Asher, Stars, and Auto Supply.
2: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki, o ganasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika, o Volga, nga mapalit per liter, gallon, pail, or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks, o CST. Anasab sila ay nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. O libre ang chain stars at tanang glasses sa sakinan.
1: Asher, Stars, and Auto Supplies.
2: Ananay Mutag sa Dalan, Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. O sila mo yung makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong hulat, adto na ta sa
1: Asher, Stars, and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers.
0: FMR sa gabi.

Yes, Margaret Vice on the Yam, it was Regine Velasquez with Dadalhin. Yeah, para sa mga pinangakuan na iibigin din, pero hindi pala. Panaginip lang pala ang lahat kasi hindi kanya kayang mahalin at hindi kanya mahal. Hindi kanya kayang ibigin sa iba yung iniibig niya. Yes, 8:48 on the clock, Margaret Vibes. You know what time is it? Oh, hinayin ang cellphone ni Mulia. Kay patapos na gani ako. Hiyan na yung cellphone. Sana ay di na mag-iiba. Yes, mga kapay. Sama na ko yung oras pa. Sama na yung mga buguya. Ibig kay papayin na. Nasaba naman noon.

Ia sa mga kumain, so kumain naman itong makuban-uban. Kumain naman itong mga vibes, no? Makuban-uban sa itong Wednesday edition of the Evening Vibes. Sila lang kung taman mga vibes. Kapabuti ha, katulog na mo diyan, no? Yes, kaupan din ikaroon sa Tech Control, si Kuya Nilo Jade Galagor. This has been your lover boy here on air, DJ Marvin. This is Batman. Hindi si Superman, kunang DJ sa mga kahinginan. Saying good evening, good night, and sleep well mga ka-vibes.

sa lahat. Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Sa imo sulti?
1: Ting!
0: Dako ni mo og-o.
1: Ting!
0: Unsa?
1: Ting!
0: Dako ni mo og-o.
1: Ting lagi.
0: Da-

Diha daw ka estudyante, si Pedro o si Juan. Nang limpyo sila sa classroom niya, nag-away. Iabot ang ilang maestro niya, di-imbestiga sila. Hoy, nga nung nag-away ang mundo, ha? Ngayon si Pedro, ma'am ay, iyaman kong gilabay sa iris ni Blackboard. Ngayon si Juan, man sa ma'am, iyaman kong ihapak sa scrub ni Flo. Hoy, kamong duha, ha? Mag-away pa kanin usap, hintayon tamong duha sa bayang magiliw.

chicken namin sa usa ka restaurant. Pag-abot sa order, nasuko ang customer kay Julay dakog ay langaw nga naglutaw-lutaw sa sabaw. Iyang gitawag ang waiter. Hoy waiter, unsa man ang binuanga nga dunay may langaw kini inyong mami? Kagahapon dinhi ko mi-order kog mami, dunay ok-ok, unya

si Manoy appear sa karinderya. Pre, kay mukhaon, iyang gitawag ang sabihin orang babae. Dahi, kadahi ko pandisal dahi, o niya lutoy kong itlog doon kabuok dahi. Aon siya, manako paglutoy mong itlog doon ano eh. Istanbul dahi. Kung sa manang scramble, oy, binasay alam na, hindi tao ko kahibaw English. Si Manoy appear kay, wala mo po'y grado, may tubag. Ang binasaya sa scramble dahi, ugay-ugayon ba dahi?

Niwar ba kayo, pay? Kagimuta pa. Kanya, sagay kagiron pa. Nagbisaya na bagyugnaw. Sus, ipamaak na ng iro nila, pre. Nanagan na ng iro nila hasta mga tao. Pamaak hasta polis. Ha? Gigintinbiyo sila, pre. Ha? Kung sa may kaliwat na mong iro doon, may isog man. Ha? Irumbuang na, noy?

0: sa Ani-Ana and Jonaline Salon. Sila nag-offer sama sa haircut, hairstyle, rebonding, keratin treatment. Ug dili lang kana, anaasad sila'y hair bleach, hair highlight with treatment. Anaasad sila'y nail services, manicure, pedicure, foot spa with pedicure, facial massage, eyelashes extension. Ug uban pa, ang Jonaline Salon, ana makita sa Dalan Morgos, Corner Narciso Street, Surigao City. Ug kini gipanag-iya gidumala ni Jonaline M. Tagadan. Ay nasa kanila ang hair stylist beautician nga si Emmy Arriba. Unsa pa tong gihulat at dunada sa Jonaline Salon.
1: Plasma ang inyong gipakita. Anya na ang Goldland Printing Press. Ang Goldland Printing Press muhibo ning busunod. Offset printing, digital printing, PVC, t-shirt printing, tarpaulin printing, book binding o risograph. Muhibo sab sa mga calling cards, yearbooks, posters, invitations, summary books, letterheads, calendars, magazines, tickets, bookmarks, brochure, stickers, hardbound, softbound, thesis books, ringbound, letterpress o panaflex. Ang Goldland Printing Press matawagan sa telephone number 086-310-9192 o sa cell phone number 0919-3124-726. Goldland Printing Press. Di panagiya o didumala sa Soriga Multipurpose Cooperative CDA registration number 95201301921. Anakini mahibutan sa 00491 Borga Street, Surigao City.
2: Naghanap ba kaon ng barato pero lamian ang mga pagkaon? Kadto na sa Aranas Bake Shop and Fast Foods. Anaa kanila ang nagkalain-laing putay sama sa lechon manok, beef nilaga, tinula na isda o daghan pang uban. O kung snacks ang iyong gusto, tilawi ang ilalamian ng mga halo-halo, siupaw, chiffon cake, cupcakes, donuts, chicken mami o bagong haon na lamian ng mga pan. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop, nagalagad na sa mga Surigao noon, sulod na sa 26 katuig. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop, anaanay mutang sa Land Transport Terminal sa Barangay Luna, sa Little Tondo, kanto sa Borromeo Street o Burgos Street, o sa matawhay nga lugar at bang sa Caraga Regional Hospital din sa siyudad ng Surigao. Basta sa Aranas Fast Foods and Bake Shop, lamian kanunay, bago sanan barato ng mga pagkaon ang idalit kaninyo. Aranas Bake Shop and Fast Food.
3: Gusto ka ba magkatipid sa kuryente? Ani-ana ang MiCap Solar Products Trading. Sila nagtanyag sama sa solar products, solar lights o solar street light, solar panel, inverter, electrical, mounting brackets, solar batteries ug daghan pang kapilian. Sila nahimutang sa Narciso Rosales Street, Barangay Tafs, Surigao City. Besides Iris Printing, sila mag-contact sa cellphone number 0938-431-8737 ug kinigi panag-iya gidubala ni Ma'am Peach Blanche Bolio Lee. MiCap Solar Products Trading.
4: This is

0: alang sa di kalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan. Dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Ciudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan, pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tutuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na.
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imo sa kinan? Motor, badya o babaho? Ani ana ang
1: Asher Stars and Auto Supply.
2: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o ganasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkalilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zinc o Volga nga mapalit per liter, galon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince o CST. Anasab sila nagkalilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. Og libre ang chain stars at tanang glasses sa sakinan.
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Ananay mutang sa Dalan, Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na da sa
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers.
3: Ganahan ba ka o mukha o ng lamia ang natapsihan? Kadto na sa Kudus Tapsihan. Diyaon sa ila ang imo kinaham na silog meals sama sa tapsilog, long silog, pork silog, boneless bangus with rice o beef tapsilog. Kung magutom na, dyan na sa Kudus Tapsihan na diyaon mahimutang sa Narciso Street tapat sa DBP, Rizal Street at bang sa Caraga Regional Hospital, Barangay Luna National Highway at bang sa Gateway Hotel, Navarro Street at bang sa Philippine Statistics Authority sa Namboromeo, Canto Amat Street in Dakbayan sa Surigao. Kudus Tapsihan.
4: Buntag nga imong ma-feel.
5: Maning kamot o maning kiil.
6: O bumahak.

0: mamina mo bayo. Nindog ganing tingog ako na. Pati gani, yoyoy na.
1: Dabi di, oy. Magigala, ayaw mo ka Tony Max kay Butbuto na. Ako ito, huwain ninyo kay Mistiso ko. Kala siya, bisaya mo lang.

0: Hoy, pre, unsa mo nang nakijiras mga hapon? Pataka ka man, ha?
1: Pagka, ang unang litra, tapos sunod-sunod ng kunin mo.
0: Sunod, wapang ni hapon to panahon na.
1: O panahon pa to sa imong uyuan si Limahong.
0: Hoy, panahon pa to sa piso pa ka.
1: Ah, may paatong usbon, ilatino na to.
0: Ano na to, ang madali, ha?
1: O sige, ang malig, pre.
0: O sige.
1: Okay.

0: Ha?
1: O sa dako? Ha? Patakataka magagdako, dako.
0: Imo ra man litra niya.
2: Imo litra patakalo kag dako, dako.
0: Muna,
2: dako dai.
1: Ah, dako.

0: ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 5 o'clock.
1: Asher Stars and Auto Supply.
2: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, batya o babaho? Ani ana ang
1: Asher Stars and Auto Supply.
2: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasam sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki, o kanasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Kanasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zeke, o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail, or drum. O ka mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince, o CST. Anasab sila nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, og 18. Og libre ang change stars at tanig glasses sa sakinan.
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Ananay mutang sa Dalan Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila mo yung makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na da sa
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers. Inila sa Surigao ang Kiefer Machine K-Duplicator para sa edyo panginhanglan sa pagpaduplicate na nagkalain-lain ng mga yabi sama sa padlocks, door locks, drawer locks, safety deposit locks, motorcycle sa nanbisan uno na yabi sa sakyanan. Para sa edyo kasadyon, pwede sab sila mo home service. Tawag lamang sa cell number 0912-479-3103. Papadasab nila ang kay Mara Labalaba kung kamo magpa-laundry sa edyo mga baro na jaon may mutang sa Dayan Rizal, Kanto sa Burgos, ning Dakbayan sa Surigao. Kiefer Machine K-Duplicator ang kay Mara Labalaba.
3: Muntag na! MR!

0: Kalami yun yung sweet music, no?
1: Oh, ayaw mong bita.
0: Nga naman kon.
1: Doon ako yung upahag.
0: Ano ba? Uy, pasensya ka. Huwag yung tagoy kalibutan nga. Doon na di aki matagpiki.
1: Basi yung bawaan yung mga tambalin.
0: Ay, kasayo ng tambal.
1: Tagoy ko siya.
0: Kanabang buwag sa tuwa nga, itapot sa imong lubot niya, dugdug ko palubal.

0: And you're now listening at your favorite music radio, 89.3 FM Radio Surigao. Atong oras, 8 minutos nang nakalabay sa lising ko. Arigasa, marajaw na buntag, Surigao. Another day na naman po ng ating programang pamukaw. Abrigana, mamukaw tayo sa itong mga silinga, Lones, Taman, Shavadoa. Sa lasing ko nga ito sa lasa isa kabuntagoy. Oo, good morning, karantag na mga higala. Sana tayo sa itong management, sa itong station manager, Sir Albert Lansin. Para sa itong technical ganoon, it's Superman Kent, Angelo Cervantes. Pagkari mo sa Brianna, one and only, ang pinakabagtik mo sa revision no other than a bingo matugas.
1: Piripiradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha, piripipiripipiri.
0: Kriang inyong higala sa kahanginan, ang laang chikador ang lakwatsyara, pero hindi chesmosa. DJ Durakdak po. Ari guys, and it's a beautiful Wednesday. Wednesday ron niya. Wednesday. Absent tayo kahapon. Nakatulog. Yes, and it's a beautiful Wednesday with your beautiful DJ. Now once again, balikun ko alas 5, alas 6 lang tatama no, sa itong programa o sa kaoras ng programa. Every Rayday Battery.
1: Ela tá maluca, ela tá doidinha, piripipiripipiripiradinha.
0: And also, good morning, Surigao City, Surigao del Norte, Surigao, ay lungsod ng Siargao, isla ng Siargao, baza. Bayan girl, loading ka girl. Marazan na buntag diha sa kay Congressman Attorney Lalo Matugas. Marazan na buntag ka ninyo diha kong, no? Si former Governor Sol for Cadilla Matugas. Marazan na buntag diha, ma'am. Hello, Ma'am Ethel, Cheska, EJ, Nico. Yes, hello, good morning. No, sa akong mga iyaan, guyuan diha sa General Luna. Marazan na buntag ka rin yung ganan diha, mga higala. Sa akong mga silinganan diha sa Barangay na Bago. Yes, good morning. Good morning. Campus burning. Dinir. Sa mga nagkapinakarong oransa, good morning ka rin yung tanan mga higala. Sa mga naghikay na diha para mo duty, naghikay para sa ilang mga trabaho mo. Sa mga nagtakang na diha sa ilang mga dinungag, mga nag-init kayo nangaping. And also sa mga nag-walking, nag-jogging, nag-exercise karong oransa, yes, hello, ka-vibes.

Atong anas karong hay na 12 minutos nang nakalabay sa alas 5 with our song coming from Gabriel Balan, Pira Dingha. Para sa lahat ng mahilig ng disco dyan, ako ay prepared nyo talaga yung mga sandals sa shoes. Huwag yun yung mga banggiita ng mga chinelas, mga ka-vibes. So, okay. Apikin na dyan mga fiesta-fiesta, no? Kakatapos lang ng balivayon. Balivayon. O, pati ang baliti, no? Grabing disco. Asa tulapit ka itong nagkagubot na? Dari sa... Ha? Punta Bilar. Na, grabe. Kundi ito, nagkagubot, diri po dito sa balivayon, grabing butilyang buak. Iba talaga tayo, mga talented tayo eh. Oh, pagpagkahuman, no ma, maoy letter. No ma now, maoy letter. Ano ba yung girl? Da

0: Yes, good vibes tayo this Wednesday morning. Kumusta rin ang itong mahinggalan, no? Oo, wala tang hapon. Kaya umbot ning lami kay katulog, no? Namati na kag-alarm, ni bango na ka. Hindi mo napansin, nakasandal ka pala sa di ano ading ding. Grabe naman yun, B. Kung kaya mag-alarm ko, 3:30, 3:35, 3:40, 3:45, 3:50, 3:55 until 4 o'clock. So, posible di ka mata, no? So, mata na lagi. Yan na, nakagising na. Kung kaya, gatimpla na kong kape, yes. Then, gasaligay ko sa gawas. Nakasilagat sa kutapad. Kaya na with cellphone, hindi ko na malayan, my God, kasi. Pagbuyat sa ako mata, very cold na yung coffee ko. Tapos yung oras, 5:40 na. Ang galing. Oh, mabiyahe pa kong 30 minutes. Naku, 30-35 minutes. Ah, wala ko choice. Masailo ang Arakan SM, nakatulog talaga. Okay, naamay lagi liga sa amo, no? Nailiga sa basketball, volleyball. On that night, nangita ko basketball, mga 10 at ito natapos. Oo, and syempre, pag uwi natin, kakain pa, magre-relax ng auntie. Ako, mga 11:30 na ako na, 11:40. Napasarap yung tulog, be. Wow, shwigaw. Dorong Fulgarelas, mga sarapot ng kanimene, ano, all righties, and this is a palasening, may pagpamino ka rin yung duhari, ano? Oh, yun yung nangyari, be. Hindi ko na malayan. Na 5:40 na pala. Kaya patawad po. Mga higala. Hindi ko man talaga na malayan. Uy. So, and also, masalubuan po di ay kami karon ni Rino sa pag pagpanaw sa laing kalibutan sa among sa kakaibain. Sir Lindoy Sinday, rest in paradise, no? Padayon sa imong lakaw. And also, condolences to the Braybed family, oh, sa Sinday family. No, marasa na buntag sa tarang mga nag-exercise karong oras sa mga nag-walking, nag-jogging, oh, mga nag-zumba, nag-pipipig. Para sa ilang mga zumba, it's Wednesday morning. No, morning na talaga. Grabe naman to. Lahiro ng oras na kay 4:30 pa lang. Hayag na kaayo, maklaro na ako ang kanang hayag na jibba. Makasalanan nito yung mga mag-jogging ay kanong takilid na pagpaspas ang kalibutan. Kaya grabe ka mag-jogging ay every morning. No, gawas na dito sa mga samong purok. Dito sa purok ni Lala J kay separated siya mura sa sitio. Then, ang dalan mga 300 meters to 400 meters away from the highway. So, doon naman siya kay bukid, mga ayaw, rough road pa dyan. So, wala yung mag-jogging, wala po yung mga balay. Very, very creepy. Kung di ka sanay sa daanan ako, Ben, ewan ko lang kung kaya mo maglakad doon. So, bisag mag-motor pa, nakaka-pressure. Pero naanad-anad naman good ko. Although, doon ay mga kuiba ginagmay, pero wala akong choice. Doon ako uuwi eh. So, kailangan labanan yung takot. So, nanad-anad, wala na lang. Baliwala unra ka lamang. Pero there is some kuan talaga. There are times na may mga kababalagan ba yun. Basta't hindi ka pa nahawakan, go ilaban mo yan. Kailangan mo pumasok, girl. So, mojud na, mga higala, no? Ngayon ka simple ang kinabuhin sa tawo ay pag hindi tayo nagtrabaho, pass mo. Kasi di naman tayo marunong magbukid eh. No? Di man takabalo managat. Di man tabdik din ang mga kuan na butang mga managat. Ay, sa'yo naman magtanong og kuan. Pero kanang gani magtanong og mga kalibre ka vibes, no? Kabalo mo na ay mga sundon. Dapat kuan, kawaya. No, tapos ang kalibri pagbalini mo pagkatusok. San Manila. Ang kalibri paglagang an dahon, balaan bunga. Dapat may sakto na gubon para sakto ang bunga. Mga yung anak ba? Ang dami talagang pamahiin.
1: Sa Manila,
0: sa kanang managat pud ka, kanang manuyo ka.
1: Sa sining na ngang gilokdo,
0: no, kanang manuyo kag Pasayan.
1: Sa kaydayog
0: bar, pag manuyo ka, dili sad pwede. Ay pwede man, pwede man manuyo ng Buyanon. The problem is, ang Pasayan mulublob sa lapok. Pag Buyanon, pag Jaoy Moon. So dapat manuyo ka mo kawaya or ngit-ngit kadug ay kadugman. Kanang ngit-ngit ba walay buwan. No, like for example kanang 7 PM until 12 midnight. Wala nay bulan kay mugawas ang buwan ala una alas dos kadlaw. Ting Pasayan sa jaon sa mga panahon. Unlike the jaon in the whole night wayay gyud moon o mas gana jaon na Ting Pasayan. Mas klaro ang Pasayan kay paglaong sa iyong flashlight, musiga man ang ilang mga matahers. Maklaro man nimo. Pero kung di sagaw ka ba yung manikpa o di ka ba yung pasikad sa Pasayan, amra kwenta ha, kaya di man saan yung pwede bingwiton. Di man saan yung pwede bingwiton. Sikpawon mga judsi jaka vibes. Oo, jay mga isda na. Ang mga isda, mutusan ako na mga isda. Jay sa mga isda, gadyo na mga matuyog. Paggabi eh. Labi na dyan sa lawod kay kabanday ka man ang ibang Pasayan, magkuhan sila dyan, ilalaway, amura ila iputos sa ilalawas. Pero dyan sa mga Pasayan, mga kuhan sigurad sila, mga hay. Kasi maglangoy lang ang ibang Gapon. Pero dyan sa mga isna na bisag tuyog, naglangoy. No, like, dyan mga tuna, no, hindi sila pwedeng huminto, mga bulis ba dyan? O, hindi sila pwedeng muhunong paglangoy because nakadepende ang ila oxygen sa ila pagkabja sa ila ikog. Even though they are sleeping. No, patuloy silang magkabja kay diha nakadepende ang ila ginawa. Unlike sa ibang fish, na pwede na mo standby for the reason nga tsada sila glangs. Gana-gana sila glangs. No, so, mauna na, dili sada, mulaong na sa Junra managat, no? Dili sad laong sa Junra magbukid, no? Kaya kung dili ka o kabayong manlasong para sa itong mga higala diha, no? Naabti ka ayo sa mga inganan na butang. Mapas mo gihapon ka kung naa ka sa bukid. No, kung wakakailaon sa mga exotic

0: diay makaon nga wala nato pa matry, no, mga gulay nga wala pa nato matry. Pero pwede di ay to siya.
1: Ay.
0: No, so pasmo gyapon ka kung para taga syudad ka, wala kay kamang kaagan unsaon pagbukid. Huwag mo kamang kaagan unsaon panagat, unsay mga diskarte. Wa ka kaila unsay kinhason, unsay saang. No, ako maunay ako ampay.
1: Yay, I love you very much. Si, I love you truly.
0: No, kaya na yung ubahan niya. Kaya na update sa ila partner yung sa expensive.
1: Love you very
0: much. Madtuglay lugar.
1: I love your eyes.
0: No, ma-spend an a lot of money.
1: I love you.
0: Mag-dinner sa isa ka expensive restaurant. Kamisad sa ko-partner. Very, very simple rajud ang among na. Ang among kind of date. Dagat. Majuday among ampay ang dagat. Baruto, bugsay, bahaw, kalibri, kamuti, saging.
1: Ay.
0: O, nga na, adyo ka simple.

0: And also, mara sa buntag dino sa mga private sectors nga naka-duty na karong arasa, no? Hindi ko rin yung tanan mga higala, no? Labi na sa mga security guards nga sa'yo kayo man duty. Hello, hello, hello nga. Sa itong mga tricycle drivers, multi-cab drivers nga nagsibay-sibay na karong din hisyadad ng Surigao, no? No, mara sa buntag kanin yung tanan mga higala, no? Diha sa may PPA. Yes, hello, good morning. Kavai.
1: Kumbag mangkana.
0: Oh, diya sa kay Jervy Kaloyong sa may Starlight. Marajo na bunda ganin yung mga higalang. And also, good morning. Sabi diya diya kay Sugar. Good morning ganin yung ganin mga higalang. Diya sa may Prime Market sa Boulevard. Yes, hello, good morning. May pagpaminaw ganin yung ganin diya mga higalang.
2: Black and white. Television.
0: Atong oras, 25 minutos nang nakalabay sa alas 5. Let's have a break. Water break muna. Inom lang tayo ng tubig, my God. Parang may nakabara kasi sa lalamunan, Chris. Kanayin lang paminaw sa pinakabagtik ng station sa Radio Series 89.3. FM Radio Bagtikas.

0: that's the end of Magellan in the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen.
1: Lisa, fashion boutique. Gusto ka ba magpa-cute, magpa-sexy, o magpa-classy? Tara na sa Lichelle Fashion Boutique, ang inyong go-to shop sa latest fashion. Sila nagtanyag sama sa dresses, crop tops, sandals, t-shirt, polo shirts, o fashionable accessories like earrings o uban pa. Sila nagmutag sa Capitol Road, Corner, Spin Extension, Surigao City, likod mismo ng DILG. Sila makontakt sa cellphone number 0918-770-7616. O kinigil para kaya ginawala ni Ma'am Lizelle Hapson Lorente. Lizelle Fashion Boutique.
2: Alang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dala ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimutan sa Borromeo Street, Barangay Top, Dandang Surigao, kinigin sa Mega Grand o Family Drug na doon kinin sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abili na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuwing 2026 na tuwing 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate. Samtang sa elementary, grade 1, ngayon to si grade 6. Di kinahanglan usapang photocopy sa PSA birth certificate. Report card, gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan, kahit bugno ang classrooms, may CCTV. Doon ay lisensyado gwardiya o labaw sa tanan, doon ay lisensyado o professional ng mga magtutudlo. Musa mga nanay, ayaw na paglangan, pandali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pandali na, mga nanay, tali na.
3: Ay, daghanan na siya, Bonan.
4: Ay, tiyo, daghanan na si Malabuman, uy.
3: Lagyate, syempre, takay kong hawak si Glaba.
4: Ato na'y pala ba, tiyo?
3: Asya man.
4: Sa Banlao and Beyond Laundry Shop.
3: Mao, dahan na. Ipalaban na.

0: Fun Low and Beyond Laundry Shop. Naghanap ka ba ng laundry shop na barato, umutublimpi mo na ba? Ani nga na ang Banlaw and Beyond Laundry Shop for only 175 pesos, pwede na ka magpalaba up to 8 kilos sa Banlaw and Beyond Laundry Shop. Anaanahimutan sa Puruk Mombels, Tamiya Street, Barangay Washington, Surigao City. O kinigi pa ng iya ginumala ni Ma'am Luz Lifel Daitok. Banlaw and Beyond Laundry Shop.
1: Ay, tahobot o kalimpyo na sa akong gamit. Salamat sa pagpalaba doon, ha?
0: May problema, tiyo. Kaysa Banlaw and Beyond Laundry Shop, humot, limpyo, o barato pa.

And you are still listening at your favorite music radio, 89.3 FM Radio Surigao. 33 minutos ang nakalabay sa alas 5 with our song coming from Yoye Valyamie. Tililing, tililing, tililing, ting. Anday pa. Oh, ang Pasko. Wala pa may kalag-kalag. Yo, ang Fulgarenas, marasa na punta ka rin mo niya. No, and also dia sa ground floor kay Kuya Titing and Kuya Rodal. Marasa na punta ka rin yung duha mga higala. No? Sa mga naminaw karong oras, ano, sa mga tagsatag sa mga radio, good morning ka rin yung tanan mga ka-vibes. No, how are you today? Sa mga nagzumba na karong oras, ano? Dapat si Kuya Titing tapos si Kuya Rodel maglumba jagan kada buntag. Taman sa lipata o na makabalik daog sa kabukoan stick. Hori sa may bully board sa ato mga super mom and super dad nga nag-walking karon while hawid-hawid sa kamot. Ang sabot kay walking, bakit may holding hands? Ano ba yan, girl? Oh? Kanang diha sa may memorial. Sadahan ka maglanta kahalaki, kadagay nag-walking, kadagay nag-jogging, mga batanon ba? Ang high schools. Pero bakit may pahawak ng kamay, be? Masa man, Jod, nag-exercise, nag-date. Minsan nakakagulo din, no? Ginigising mo yung sarili mo ng madaling araw para makipag-holding hands. No, let us enjoy muna. Let us enjoy this summer. Bahalag maulan-ulan. Summer rain. No? Kay inigbalik sa eskwela, naku, busy na naman sa school. Tapos, syempre naman na itong mga uyab yan. Pero kalikaya na itong mga uyab no, naaman dyan for me, ambot pa. Sa unang high school, ako, oh my God, nag fourth year na lang ako, be. Di man uso sa amin yung girlfriend, boyfriend, be. Hoy, baklaan ka noon yun. No, sa una, fourth year ako, makadumdum ako sa fourth year na ako, magtakyang pa man kami sa koan ground. Pero dyan ay amo, volleyball pagkahapon. Buwan to sa balay sa classmate, pagding paniudo, ato maniudo, halos ato tanan the boys. Mamaya ba sa kilid? Oh, ano naraman dyan na, oy? Pero now, my God, kasi, iba na ngayon, may pa-flowers lagi. May pa-chocolates. Pero siguro, no, kay pobre man lagi ta, o taka-experience, anak. No, siguro sa mga rich people. Pero karon uy, wala na ipili. Pero mag-graduation gani, ang ginikanan, mas tsadag baro kaysa ilang anak. New ribbon, nagpa-makeup sa salon. No? Tsadag kay naka-nail extension. Naka-piloka. Naka-pa... Ang sanak sa kilay, micro-shading. Grabe ka naman dun, be. Pinagandaan mo talaga yung graduation ng anak mo. Pero yung mga anak nagkagkagragbuhok. Parang ikaw yung papaso, be, ah. No? Pero sa sa una, oy, wala, oy. Sayang nililipan mo atin yung mama kung koandra ka. Ika-nuebe. Sa una na may first honor, second honor, third honor. Karun, wala naman. Koan na lang man, special awards. Saan na siya tawag? Karang may pinakataas kay balikaw na marka. Basta mauna to. Wala na may honor. Ay, koan na lang, naaray honor. Pero wala na yung first honor. Sa college na, nalay cum laude, magna cum laude, summa cum laude. Then hanggang sa na otro. Wala na yung first honor. Special awards na lang. Saan ang punto ang paningkamot sa ginikanan. Ang iyang anak, the date lang. Grabe ka naman dun, be. Hindi ka na naawa sa mother mo. Oh, yes, marasunan punta guys sa itong 54 kabarangay din yung syudad ng Surigao. Good morning ka rin yung dalang mga higala. Oh, maraga-feel na ako kay dapat sutiyo na ito kumanan mga fiesta, mga kapiestahan na

0: Alright, dirita na sa Surigao City, oh. Sa 54 ka barangay, adunay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ka fiesta sa Buyanan Mayo. Dini dyan sa syudad ng Surigao, oh. Alamin, okay, dyan na ilalistahan, oh. Pinagandaan ko talaga to, Bi. Oo, hinanap ko talaga, nag-research talaga. Nag-research? Para sa mga piyesta na yun. Syudad ng Surigao sa 54 ka barangay. Oh. Pero wayay labot ininalista doon mga sityo-sityo na mag-fiesta. Oh, para sa Kapalayan, nag-fiesta doon 3-4 ang giso, sityo-giso. Not the barangay. Kaya doon na may mga sityo nga lahi ang patron. Lahi ang nag-history. Oh. So on May 3, 2-3, nag-fiesta ang Barangay Balibayon. Huh? Oh, yan man ako makapamiesta dito kay nabisi jay trabaho, jay something. Yagan ako mandisco. Ay, hindi pa. Di alaman ko dito ako mahilig mandisco kay huutan ako. Di ako ganahanan. Siguro makatuman ako ng diskuhan pero dili ako fan ng mga sadaw-sadaw. Yes, I am a choreographer pero dili ako fan ng mag-disco dyan, mag-sadaw, makiguot. Okay ra sa ako mo chill sa kilid mo, ingkod, mo shot-shot, ginagmayo. Pero dili ako fan ng halasa dyan. Nah, budots 360 na pagkabudots. No, dili fan si DJ Durakdak dyan. Mas love ra na ako ang muhawid ng mic sa mga diskuhan. Pagkamayo, Jis, okay. Noy bitapos jis fiesta nan barangay urak. Jay ako ka fiesta ni tabang nisa. Ilabaki kang ila Gerald Plaza kabuhat, no? Ila Danielis K, oh. Sa ila Awon. Ila lalang tomboy. Amo jan an mag fiesta. Kuman Mayo jis, oh. Mark your book. Mayo Noybi og Jis fiesta nan barangay urok. Bintaha Carney Carney. Pagka Mayo 12 og 13 ari kita sa syudad mismo, Barangay Luna. Ay! Kapri ko na gas, ready na ba nato 50 kabuok na baboy, yo? Ila Konsihal Basti Nagas, Barangay Luna, oh. Uy, dagay-dagay ato mapiyestahan diya sa Barangay Luna, oh. Ano mga ganap ngayon sa Barangay Luna, oh? Meron na bang mga liga-liga dyan, oh? Baka may pa ODL, may pa 1D League kayo dyan, oh? Lumba Jagan, oh. Lumba Jagan, gikan sa Barangay Luna, Gateway, Pasingod, sa Butuan. Ang una makabalik, amoy una makapaksi ng lechon. Pagka Mayo 14-15, fiesta isada ng Barangay Canlanipa, Mabini o Grisal. Na! Grabe man, eto ang kahamok na karni na pilianan. Oh, kuan man dyan, Humba 1, Humba 2, Humba 3, Humba 4. Uy, laong kay tuyo ra. On ato, Barangay Canlanipa, Barangay Mabini, Barangay Rizal. Nakikalajo man dyan sa mo barangay. Siyempre, ato kita sa dool-dool na barangay. Fiesta sa jaunan, Barangay Kapalayan. Okay. Di na ako malajo-lajo ng humba apritada, lumpia pansito, lechones de tadades. Ay, piang-piang nasad. Na upat na ba siya dunakdak? Dili oy, lima ang magfiesta ng 14-15. Barangay Tugbungon. Fiesta isa ng Barangay Tugbong. Di isa sila magpalupos sa mga lechones. Mufiesta saan sila mga higala. Huh? 14-15 kuman Mayo ang magfiestang. Ah, lista sa notebook, Barangay Canlanipa, Barangay Mabini, Barangay Rizal, Barangay Kapalayan, Barangay Tugbungon. Okay. Ha, mula umasa na mo silingan pag magsuroy nan ko anan baboy. Corny, corny!
1: Kung magsugal ka, magdula o ba?
0: So, padumdum ran sa mga jaoy, high blooders.
2: Aray ko.
0: Hinay-hinay ra.
1: Ay, sari nula.
0: Sa mga mamista, hay, ato na sa ribadumdum, doon sige mahilig, dili, makontento nun isa kabayay, doha kabayay, kagusto, lima kabuok, kay tibok, pamilya, andadaan. Oh, iban per Mrs. Sharon Cuneta, balutin mo ako.
3: Masugal na, tikita.
0: What?
3: Kung wala kay kwarta.
0: Bring your Losartan, your Neo Block 100. Hali ka sa nata sa mong pili ka permikalimtan. Tapos kung mamista kita mga higal lang, di ka kita magsipog-sipog kaya namiesta gani kita ho. Bahala din ni nato kaila daw na bayay. Basta ta, di ka on abta ng gutom, di ka ni mo bet mukaon, ilaban mo yung girl.
4: Kapulang na puta.
0: Okay, wala may siguro balay nga nagpista nga doon ay masterless. Na doon ay listahan. Ah, piliedo. Okay, pwede na makasuyod. No? Uy, baya makasalista, besh. O makawakon, apas ini apas. Okay.
1: O mamata.
0: Walang ganun, babe. Pag fiesta, babe, pasok ng pasok na dyan.
1: Dili ni mo tingog, dili sa buto.
0: Pero maniid na lamang kay Basinjao, yung mga pitik na to, diyan, mga pitik na to, mga higalang. Basin maang-ang kita sa kilid.
3: Pari ko, upaw, kinig.
0: Oh, nauna man natos dulakdak no halid man sa kailan, diba? Pari
3: ko, kung kini isa.
0: Nukaon man baka nato ng powder na sabon, ganag vuya-vuya man ang baba.
3: Iyada yung lagkan.
0: Ah, so, maniid anay sa koan, maniid sa inang kalikasan, no? Pagka Mayo 15-16, kamisahanan ka kapalayan, no, ng Kalanipa, dispiras na sa jaunan barangay San Isidro, tapos barangay Trinidad, iton man. Kaya may bugto. Kaya may bugto ang kakumaon ng Carne Carne.
1: Dunan ni Madjungan.
0: No, maura kay may kasuduso dyan kumandyan mga karne, mga baboy. Kay mahal naman kumanaan baka tapos karabaw. Oh, kung dyan may galing magbaka, makuha na dyan mga dyan i-priority ang mga VIP. Oh, maabot si mayor, maabot si kapitan, maabot si kung ano, pag umangko ni Manny Pacquiao, laon. Pero kitang mga uyamot na kanila mga ka-level, oh, dito ko sa apretada humba kung anong mga common.
3: Dito may hubakon, may olsiron.
0: No, dili timplahon ang lemon juice kay sa kuan kokoran ila bisita. Mm. VIP jo mga lemon juice. Mga pineapple juice. Well, again pagka 15 amo atong kanlanipa mabini Rizal Kapalayan Tugvungan. Pagka 16 San Isidro og barangay Trinidad Punto. Piang-piang na sad. Oh. May pambuyhara na sa inang pilakadlaw. Hindi oh. Kahilisan.
4: Patakari lang tagsukal. Sige, patakanay. Sige, kayo na. Bunot. Supo.
0: Pagkabara, pizza 17, Mayo 17.
4: Dumin.
0: Excited ka mo? Okay, freak anay.
3: Tudas-tudas. Lucky 9.
0: Break ane kadele.
3: Angkyang. Burikas. Julinay. Taksi. Takyan. Pamuhay.

0: Construction Incorporated, nahimutang sa dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
1: Magyang Pipo Printing Plus ba ang inyong gipagitan? Anya na ang Goldland Printing Plus. Ang Goldland Printing Plus wuhibo ning busunod. Offset printing, digital printing, PVC, t-shirt printing, tarpaulin printing, bookbinding o aggressive graft. Wuhibo sam na calling cards, yay books, posters, invitations, sabere books, letterheads, calendars, magazines, tickets, bookmarks, brochure, stickers, hardbound, softbound, thesis books, ringbound, letter plus o panaflex. Ang Goldland Printing Plus matawagan sa telephone number 086-310-9192 o sa cell phone number 0919-3124-726. Goldland Printing Plus. Di panagia o di dumala sa Surigao Multipurpose Cooperative CDA registration number 95201301921. Anakini mahibutan sa 00491 Borgo Street, Surigao City.
2: Edans Lechon Manok and Liambo. Edans Lechon Manok and Liambo. Lamian, barato nga lechon manok and Liambo ba imong gihanap? Ani ana an Edans Lechon Manok and Liambo nga siguradong lami ug hanapanapon nimo. An Edans Lechon Manok and Liambo ana nay mutang sa Espina Street, Barangay Tab, Surigao City at bang mismo nan Prince Hypermart. Og ang ilang second branch ananay mutang sa Nueva Perlas dool mismo ng Jetty Gasoline Station. Og sila mahimong makontakt sa cellphone number 0930-128-6954. Og ginigipanag-iya gidubala ni Mr. and Mrs. Divlin Estorco and Junjun Montejo. Edans Lechon Manok and Liempo. The best Lechon Manok and Crispy Liempo. Amoy pa lang, ulam na at sa lasang sumok na.
3: Asher Stars and Auto Supplies.
4: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imo sakinan? Motor, badya o babaho? Ani-ana ang
3: Asher Stars and Auto Supply.
4: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o ganasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zik o Volga nga mapalit per liter, galon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GP, Radial, Brinks o CST. Anasab sila nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. O libre ang chain stars at tanang glasses sa sakinan.
3: Asher Stars and Auto Supplies.
4: Ananay mutang sa Dalan Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. O sila may makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, add to na da sa
3: Asher Stars and Auto Supplies.
4: Drive safe, drive with Ashers.
5: MMR DJ patunugin mo tonight, ikaw ang reyna ng sayaw.
6: Here you are, Stella Surigao, your favorite music radio 89.3 from Radio Surigao. Yes, alas 5:51 sa atong oras karoon. Padadong kita sa mga kapiyastahan. Last ano itong ganiha, Mayo 16, San Isidro, Trinidad. Grabe ka doon. Pagka Mayo 17, oh. Okay, 16, amun na doon, San Isidro, Trinidad. Pagka 17, tiang nasan, oh. Magfiesta na sad an amo ko ani asa akong yutang natawhan. Barangay na bago o barangay Kagniyog. Oh. Grabe kami sahan pagani nan San Isidro Trinidad dispiras naman sa nabago tapos sa Koay sa Kagniyog. Pero namo puro kway labot kay lahi man kami na patron October pa kami. O kami na isa kami sa nalahi na fiesta. Oo. Ang grabe na dyan, Carney. Carney, Carney! Pagka barang, pagka Mayo 18 na sign, kamisahan dyan ang barangay na bago. Ang sunod na saan na barangay, last barangay, paubos diri sa Arellano. Pagka 18, barangay Kabungbungan. Uas, almoranason ka dyan yan. Iba nang kakumaon ng Carney, Carney! Oh, na perbi inom ka jud nan pineapple juice. Oh, paspas inom bahala sige pamista. Oo. Damat mag palabi nan grabe pangatawa. Oh. Na makakita ra ba kita nan lechon kay bagan maulit kita maglantaw la bunang kunya biti-biti rang panito. Pagka Mayo 19 adto kita mamista ila Ma'am Cecilia Simbrano. Oo. Barangay Sena. Oh, na sa arangas dati ni Ma'am Cecilia Sembrano ang kamisahan. Pizza alas 12. Kailan Ma'am Cecilia Sembrano? Pagka 20, pahaway. Okay, taha. Kaya kapahaway. Ano ito ko ang Carney Carney. Pagka 21, barangay Mat-i. Nga. Grabe na kasi yung mga fiesta. Oy, ya, pailabot ini ang mga sityo, ha? Hanapon pa natin sa mga sityo. Uno-uno sila ng mga adlawa. Uno-uno na pizza, ha? Padadyon ta, pagka 22. Ay, pizza 20 na may pahuway ng Carney Carney. 21, Mat-i. Pagka 22, doha na sad ka barangay. Barangay Anomar. Barangay Bonifacio. Kaya iton man. Pagka 28, na grabe kataas na pahuway. Kay punto ko nakauna to ng Carney Carney, no? Barangay Alang Alang. Ito man, continue. Pagka pizza 30, arita ila kapitan na Mario Hesta. Ito man, Cap, kay punto man ay ado na Carney Carney. Pagka pizza 30, no? Grabe, may bugto na to kaon anhin ng Carney Carney. Sabuyan sa Mayo, ari ka doon ta ila kapitan Mario Hesta ini. Murag magpakaon na ba sa ila barangay? Basta Mayo Trime ta na. Basta ka fiestahan ng barangay ta. O sa ila kapa, Mario Hesta mga ka-vibes. Sa mga ito ang mga ka-fiestahan. Sa barang, sa 54 ka barangay din ni Siyudad ng Surigao. Ariya sa this time, wala na tayo igong oras pang umparayon pa sa unahan. Salamat sa pagigduyog sa kulusulod sa unsa ka oras. Sa lasing kong katsalasay sa kabuntagong Lones. Tama yung Sabado sa atong programang Abrigana Pamukawi DJ Durakda. Masunod na ang arangkada balita with David 007. Uba na po itong mag-ubara-uban sa mga oras. Samang sa show under lamang sa pinakabagtig na station, Surigao City. 89.3 FM Radio, Bagtig, Surigao.

0: The angel of the Lord declared unto Mary,
1: and she conceived by the Holy Spirit.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Behold, the handmaid of the Lord.
1: Be it done unto me according to your word.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: And the Word was made flesh,
1: and dwelt among us.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Pray for us, O Holy Mother of God,
1: that we may be made worthy of the promises of Christ.
0: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen.
3: Mga ka-vibes, ano na tayo, dos minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Bagala, kumusta marang dyan na buntag sa inyo, Horot? Welcome na isa dini sa Primetime Balita. Kuman! Ada karon nga Miyerkules, pizza sa isna sa bulan sa Mayo. Happy Piesta, Happy Piesta, Happy Piesta, Happy Piesta. Sa tanaman ng Piesta karong adlaw. Miyerkules, Miyerkules, mga ka-vibes. Dito maglangay, ari kita sa mga headlines sa ato mga balita. Kamara lang nga hipos sa luwak balitanan sa nakalabay nga 24 oras. Legends in the making. Basketball clinic sa Siargao gipaygayon pinagina sa pagibayong kusog ni Bingo Matugas. Samtang sa laing headlines sa ito mga balita, bagong acting chief of police sa San Benito. Formal ang gihimong turnover sa assumption of office ceremony karong bago lamang. The ILG Surigao del Norte nagpalayon kini sa operasyon pinagina sa QM og procurement training para sa isla, culmination of capacity building 2026 gipaygayon sa Del Carmen. Philippine Coast Guard Surigao del Norte nagpatuman kini sa dali nga medical evacuation sa usa ka Peter Jan Mora nga nakasinati og dili maayo sa iyang panglawas. Surigao del Norte PAC nagpangulo kini sa City 2026 ADAC performance audit. Libre nga palay seeds o fingerlings gyapon abot kini sa mga mag-uma o fish pond operators. Graduation ceremony Surigao sa Coast Guard Station o pre-departure inspection sa PDI training gipahigayon. Samtang ang publiko dili manginahanglan og dugang eksplanasyon, ang gikinahanglan karon nila mao ang gobyerno nga mulihok og magmanalipod. Sumala sa APEC Party List Representative Sergio Dagoog. Project Gabay PDL gilusad sa Comunic Surigao del Norte. Siargao. Samtang Siargao Island Institute of Technology nagpang-abli na sa senior high school enrollment alang na sa tuig 2025 o tuig 2027. Napuno ka kilos nga bugas o inadawat sa mga matag household sa barangay Poblasyon San Francisco. Anaw-awon sa Surigao del Norte. Sa Regal City, nakikalyansa sa bagong World Health Organization, WHO, para sa pagbalik-on sa mga health programs sa niini. Bago itong mga headlines at itong mga balita, karunawang na hipos sa lawak balitanan sa nakarabay ng 24 oras. Doon na tayo 5 minuto sa nakalabay sa alas 6 sa buntag din sa Primetime Balita. Mga ka-vibes, itong aninaw ng pinakaunang update sa kwerpo o sa atong reports pag-asa. Uno'y pinaka-latest nga kahimtang sa atong panahon sa mulabay ng 24 oras.
4: Maganda umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, May 6, 2026. Meron tayong binabantayan na low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa lang 670 kilometers east ng hinatuan Surigao del Sur. Mababa naman yung chance nito na maging isang ganap na bagyo, pero bilang isang ganap na low pressure area, inaasahan natin magdadala ito ng mga pag-ulan lalo na dito sa ilang bahagi ng Visayas at dito sa May Mindanao. Para sa ating forecast track dito sa low pressure area, inaasahan natin tatawid ito ng Mindanao patungo dito sa May Southern Palawan. At inaasahan din natin na posible na ito magdala ng mga pag-ulan mamayang gabi dito rin sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Hindi rin natin inaalis ang posibilidad na ito'y mag-dissipate dahil na rin sa interaction niya sa kalupaan ng Mindanao. Para naman dito sa bagyo na minomonitor natin sa labas ng ating FAR, sa ngayon tropical depression category pa rin naman ito at ito'y huling namataan sa lang 2,395 kilometers east ng northeastern Mindanao. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 10 kilometers per hour. Para sa ating forecast track, posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility between Friday evening or Sabado. Posible din ito'y pumasok ng ating FAR bilang isang ganap na tropical storm category or mas mataas pa. Pagpasok niya na ating FAR, ito'y papangalanan nating Kaloy, pangatlong bagyo po natin para sa taon ng 2026. Habang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, nakikita po natin posible din itong humina dahil na rin sa unfavorable environmental conditions. Pero hindi rin natin inaalis yung posibilidad na ito'y lumapit, lalo na sa atin sa eastern section ng ating bansa. So sa yun po, tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng PAGASA hinggil sa development na itong dalawang weather system na ating minomonitor. Itong low pressure area at bagyo, wala pa itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko dito sa ating buong bansa. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin patuloy tayong makakaranas ng maaliwalas na panahon, pero yun din po, asahan natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon. Mababa yung chance na mga malawakang pag-ulan, pero posible ang mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius. Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 25 to 35 degrees Celsius. Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. Tagaytay, 22 to 33 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 31 degrees Celsius.
3: Okay, mga ka-vibes, sa mga dito ang pagbanabanas kahimtang sa atong panahon na sud na sa Mulabay. Nga 24 oras, doon na tayo low pressure, mga ka-vibes, no? East of Hinatuan. Sorry, Gaw del Sur, sa Mindanao area ini, mga ka-vibes, ha? Pero walay direct ng chance ini o ubus kayo ang posibilidad nga mahimo ini na bagyo, ha? Sa layo-layo pa man ini. O gamanginaw ito, mga ka-vibes, nga dilita matugaw nini. Doon na naging bagyo sab sa outside of Philippine Area of Responsibility. Pero kini nga itong low pressure, kung ni makatabang sa mga ka-vibes, no? Ni kuman na medyo mahinay ng atong supply tubig. Ang dilita kayo mainit ka rajaw. Pero karon marajaw ang sidlak sa itong adlaw, mga ka-vibes. Pula ka lang karajaw ang itong sidlakan. So basi ba kasi natin kita ng medyo mainit-init at kahimtang kuman adlaw. Luyon ining low pressure sa east of Mindanao. Alas sa isnuway binasa buntag, mga ka-vibes, din sa itong prime time. Balita! Alas sa isa, teras na sa buntag, mga ka-vibes. Atong nga ninaon, unoy mga naitala diri sa kwerpo sa kapulisan sud na sa nakalabay nga 24 oras sa mga pagpalibot nato sa atong kapulisan kanunay sa atong lokalidad. Report. Sa mga nitala sa kwerpo sa kapulisan sa itong pagsuhid kanunay, no? Ang itong mga kapulisan pa rin yung nagbantay sa itong palibot. Gani nagpahigayon sila sa mga foot patrol sa mga areas nga ilang posibleng paglibutan, no? Sa ilang mga area of assignment aron pagsiguro nga makakuha sila og tukma nga mga information o real-time information kung doon ay masipatan nga mga krimen o dali kining marespondihan sa pagpangulugyapon kini sa itong hepe sa kwerpo sa kapulisan sa siyudad ng Surigao. Pinaginan ni Police Lieutenant Colonel Attorney Mariano Lukman uban sa pagsupervisar sa itong hepe nga si Police Colonel Warren Dablo. Hiron, kung doon na may mga naitala, no, nga wala na tumakuha mga kamaibs, ay nanamag yun na, hindi ba natin makuha ang tanamang informasyon. So, pwede sabi ninyo masend rin yung mga informasyon, no? Kaya ito na yung Sibya para makadungog katong walay mga cellphone. Atong gialagaran na ni katong mga radyo rin tao naging paminaw karon, no? Nga di sila ganahan sa cellphone, di sila ganahan mo tanaw sa atong naong. Sa radyo sila, kaya ganahan sila sa atong tingog. Bitaw, no? So, mga kabayos, pasalamatan na ito kanunay itong kwerpos kapulisan sa pagmanman kanunay. 24 oras, samtang kita na hinanok sa pagkatulog, ang atong mga kapulisan isa buyat ang mata para pagpantay sa atong palibot. 11 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Plus na ito mga kabayos, kaya doon na tayo mga ninot ngayong impormasyon at ipanangat kaninyo. Diyas inyong tagsa-tagsa ka mga tugran. Standby lang.

Final standby mga ka-vibes, standby. Karong taon-taon mga ka-vibes, ito'y parangat ka ninyo. Ang mga nagunang balita na sa yung tagsatagsa ka mga tugkaran. Ini mga orasa, no, kay samtang kamu busy isab, no? Sa pagatiman sa inyong tagsatagsa ka mga panimalay.

0: Oras, doon tayo 12 minutos sa kalabay sa alas 6 sa buntag. Itabok dini sa atong dapit sa kauluhan ug sa gawa. Prime time, balita. Kuman na panahon angay masayod kita sa mga nag-unang panghitabok dini sa atong dapit sa kauluhan ug sa gawa sa nasod. Prime time, balita. Kuman.
1: Oras na sa minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Sa mga detalye sa itong mga balita karong taon-taon, mga kabahib, sa tingin ninyo, ang mga headlines sa itong mga balita, ang reports pag-asa, atong kaninyo, sa itong mga tagpasiugda, din sa itong balita. Atong kaninyo, katilimbarang pag-alagad sa Surigaonon mobile phone.
0: Mga idol, inina sa siyudad ng Surigao ang Surigaonon mobile phone. Ang Surigaonon mobile phone ang butika supplier sa nakaniyang piyasa sa mga cellphone sama na sa iPad, laptop o tablet. Sila mo baligya usab sa wholesale o retail sa tanang piyasa sa mga cellphone. O eksperto kini sa pag-ayo sa bisan unsang matang sa cellphone. Walay bayad ang labor, ang bayran ang piyasa ra nga paliton. Sila mo palit usab sa mga wa na ninyo gamita ng mga cellphone. Ang ilang tindahan ana mahimutang sa 10th Street, dool kini sa Security Bank. Matawag sa cellphone number 0969-208-3291. Surigaonon mobile phone, mga idol, kari na!
2: Asher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imo sakyanan? Motor, badya o babaw? Ani ana ang Asher, Stars, and Auto Supply. Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o kanasab kanila ang ligid sa badya o babaw. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anaasab sila'y lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zinc o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prinks o CST. Anaasab sila'y naglilaing klase sa size sa mugs sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. O libre ang chain stars at tanang klase sa sakinan.
3: Asher, Stars, and Auto Supplies.
2: Ananay Mutag sa Dalan, Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Kung sila mo yung makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na ta sa
3: Asher, Stars, and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers.
0: Oras, mga ka-vibes, doon na tayo 16 minutos na nakalabay sa alas 6 sa bundag. Miyerkules, ha? Miyerkules kuman, pizza sa isna. Pizza sa isna sa bulan sa Mayo. Oy, hamay fiesta kuman, adlaw. Yeah, mata kay baluwasan fiesta kuman, mga ka-vibes. Pero sige lang, no? Sigurado yutang na fiesta kuman. Happy, happy fiesta ninyong tanan. Mag fiesta sa Barangay Balibayon, masiguro ni. O, dili, Barangay Punta Bilar, masiguro to. Nga, baga nagsinumbag. O, dahil ito sa post sa Facebook, baga nagsinumbagay man na to. Kagabi ba to? O, natong puro na duyom, no? Pastilan lagi. Pag-aiso ba ni mga tao kuman? Imbis kay nagkalisod kita kuman, mga kamimes, nagkaisog naman siya ni. Ay, mo nag-iingon, mag-inom gani, ayaw ibutang kunos oto. Ibutang sa tiyan. 16 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag, mga kamimes. Ito nang aninaw, no? Unong mga balita kuman na adlaw. Among hito de kaninyo sa yung tagsa-tagsa ka mga tukaran hindi mga orasa. Sumala pa ang Legends in the Making pero basketball clinic siya diha sa basketball clinic sa Islanan si Argao. Uy, dunay gwapo nga para ini sa mga kabataan na to diha no? Sa Islanan si Argao ha. Sa Sergao, usa ka special nga sports event ang gihimo aron mapalambo daw ang talento kana sa mga kabataan unan sa natad sa basketball. ang University of Cebu Webmasters. Coaching staff, di pangulo ka rin Attorney Kern si Santan. Manila ni Coaches sa Kaliba Gawangun o Joaquin Rojas gimpitar kini para maghatag og libre nga coaching sessions para sa mga siargaunons. Mano pa ni Bingo Matugas sa maong today ka kinibigay pasabot ni Bingo Matugas kanhi congressman o karon na presidente sa SIIT. Mado pa ni Bingo nga maong today clinic mga kabay. Nagtutok din lamang sa paglambo sa abilidad sa mga duwa. Apa napilusab din ang paghulma sa hustong mindset sa coaching approach ni ini. Ang maong tumong nini ang paghatag og oportunidad nga makakatong gikan sa mga eksperyensyado nga mga mentors o mapaligoon ang grassroots basketball program sa isla ng Siargao. Ang kalihukan o sa kinikabagpaningkamot nga makahatag og dugang kahibalo o inspirasyon sa mga kabatanunan nga dunay dakong interes sa basketball. Ang organizers naglaom nga pinagi sa padayon nga training o dedikasyon adunay bag-ong talento nga mugawas nga mamahimong sunod nga basketball legend gikan sa isla ng Siargao. Lala, congratulations dyan, no? Kay base na imo landing dyan sa PBA na sa, no? Katong si Pag-aw ba to? Ang kuan pa gani, no? Rocky pa kayo mga kamay. So, guwapo kayo mo dunk, no? Dunk kahadlok. Alas 6:19 na sa buntag mga kabibs. Dili sa itong primetime balita kuman sa pikasbahin sa itong mga balita. Ang bagong acting chief of police sa San Benito Municipal Station. Formal na gihimo ang turnover of assumption sa office ceremony. Dito mismo sa naisgutan na nga lungsod. Gipahay kayon sa Surigao del Norte Provincial Police Office ang assumption of office alang sa bagong acting chief of police sa San Benito Municipal Station si Captain Joseph B. Acidilla. Ang seremonya gipayon kini ni Police Colonel Warren E. Dablo, Provincial Director gitambungan kini ni Police Lieutenant Colonel Apollo B. Abao ang Deputy Provincial Director for Administration uban sa mga personahe sa Surigao del Norte Provincial Police Office. Ang pag-turnover nagtimaan kini sa pagsugod sa bagong liderato sa San Benito Municipal Station ilam kini sa bagong pamunuan og padayon ang pagpaningkamot sa kapulisan sa pagpanalipod sa kalinaw og kahusay aron mapadayon ang luwas og angay puy-an nga panginabuhi sa lungsod. Giguro sab ni Police Colonel Dablo ang pag-mintinar sa kalinaw kahusay di lamang responsibilidad sa kapulisan apan sa matag miyembro sa komunidad. Apan sa matag miyembro sa komunidad na kita sa serbisyo nga matinud-anon o nakita daw ang serbisyo nga pagkamatinud-anon o aron mapataas patas daw para sa katawhan sa Surigao del Norte. So congratulations sa itong bagong hepe sa kwarpo sa kapulisan diya sa lungsod ng San Benito. Oras natin 20 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Dini sa primetime balita kuman. Katungkapain sa itong mga balita. Hatod ka ninyo katalimbarong pag-alagad sa Alco Engineering Services.
4: Nangita ba kamo gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtua. Alco Engineering Services, sila mo'y bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuhat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, flanges, bushing, brake drums o guban pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga pyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST og DTI isip metal fabricator sa Caraga Region og miyembro sa Metalworks Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 og cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na Andam 1 Moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
5: Ay, daghanan na sila bonan. Uy, tiyo, dagana na si Malabunon, uy.
6: Na, lage, sakit, takay kong hawak sigla ba.
5: Atunay pala ba, tiyo?
6: Asya man.
7: Sa Banlaw and Beyond Laundry Sherpa.
6: Mao, dahala, ipalaban eh.
7: Banlaw and Beyond Laundry Shop. Naghanap ka ba ng laundry shop nga barato, humot ug limpyo mo la ba? Ani nga na ang Banlaw and Beyond Laundry Shop. For only 175 pesos, pwede na ka magpalaba up to 8 kilos sa Banlaw and Beyond Laundry Shop. Ana-anahimutan sa Purok Bombels, Camias Street, Barangay Washington, Surigao City. O kinigipanag-iya ginumala ni Ma'am Luz Lifel Daitok. Banlaw and Beyond Laundry Shop.
6: Ay, tahomot o kalimpyo na siya akong gamit. Salamat sa pagpalabadong ha.
7: Way problema, tiyo. Kaysa Banlaw and Beyond Laundry Shop, humot, limpyo o barato pa.
1: Oras mga ka-vibes, ano na tayo? 23 minutos na nakalabay sa alas 6 buntag. Bye na mga ka-vibes, plaster tayo mayo, no? Kayo musulod ng mga balita atod kininyo sa Christian Learning Center.
8: Alang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Taft, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ngad to tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugno ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na.
1: Oras mga ka-vibes, ito na tayo 25 minutos na kalabay sa alas 6 sa buntag. Mga ka-vibes, ang haya ni Engineer Lindoy Sinday na karon sa Nilo Funeral Homes dito sa may kwan, dito sa may Nilo Aldunsa, doon sa may checkpoint, no? Na diha karon ang iyang haya, mga ka-vibes. O ang lubong himuon o mga dawa. Pizza Shete, last vigil on yan, no? Katong mga kalumunan o mga kaigsuna na to o katong mga lumon, wala mahibalo, no? Diha ang

0: sa operasyon, pinagi na sa QM o Procurement Training. Sumala pagi pahigayon sa DILG Sorrego del Norte and Capacity Building sa Knowledge Management kung KM, ang Local Government Resource Center kung LGRC, o ang Multi-Stakeholder Stakeholders Advisory Committee, o ang sasyon sa New Government Procurement Act and GPA karong bago lamang, pinagi sa Zoom nga panagtagbo dinhi. Ang training nagtumong sa pag-andam sa mga personnel alang na sa pag-establisar o pag-operationalize sa sub-LGRC sa matong probinsya. Ang sesyon nagpaghatag kini og giya sa bagong constitutional o reconstituted provincial beach o governance committee sa husong proseso o responsibilidad sa procurement niini. Siyang mensaheng ingon ni P.D. Bulabog nga kanhi kalihukan kabayan kini sa padayon nga pagpaningkamot sa opisina aron mapabili nga epesyente kasaligan o matubag ang panginhanglan sa publiko niini. Yawag usab niya ang partisipante nga padayon nga has-hasun o ang ilang mga abilidad aron mas mapaligon ang serbisyo sa katawhan niini. Alas 6:27 na sa buntag. Mga kapayb, salimbahin sa atong mga balita. Para sa Isla Culmination o Capacity Building 2026, gipahigan kini dito sa lungsod na Nana del Carmen. Gipahigayon kagapong adlaw sa Women's Center para sa Isla Culmination o Capacity Building 2026 nga giorganisa kini sa Area o Agria Foundation ubos kini sa pagdumala ni Michelle Atilano kauban ng Ilaja o sa koordinasyon sa LGO del Carmen. Ubos sa tema nga showcasing local circular economy innovations and strengthening values and leadership. Nagtapok ang mga partners, stakeholders o mga community leaders aron mapalig-on ang kalambuan sa pangkinayahan o pag-empower nini sa lokal nga negosyo. Ang kalihukan sumalpan ang pagkita kini sa kusog nga paragiusa o commitment sa Del Carmen alang na sa mas berde o galig-on nga kaugmaon. Salimbahin sa itong mga balita dini sa itong tugaran, ang Philippine Coast Guard Surigao del Norte. Nagpatuman sa dali ng medical evacuation sa Osaka Peter Jan Mora nga nakasinati daw sa dili maayo sa iyang panglawas. Sumala pa ang Coast Guard Station Surigao del Norte. Ubos kini sa pagdumala ni Lieutenant Junior Grade Roy Christopher R. Oril Ganida, kauban ng Coast Guard Special Operations Group sa Northeastern Mindanao o ang PDRMO Surigao del Norte. Malampuson kini nga nagpatuman sa dali nga medical evaluation sa usa ka estebidore nga si Peter Jan Mora, 42 anyos nga taga-syudad ng Surigao. Ang maong pasyente na kasinati ug kalit kapakalipong ug pagkawala sa balanse samtang na kinisood sa ambisyeng show kini human sa paspas ka koordinasyon. Giparagat siya sa Surigao Doctors Hospital alang na sa dugang pagtambal kaniya. Gipasalamatan usab sa station commander ang tanang mga personnel nga napakita sa paspas nga tubag ug pagparingkamot sa pagluwas sa kinabuhi sa pasyente. Kagatong i-congratulate no at mga taga-Philippine Coast Guard sa ilang dali o paspas kayo nga pag-responde din eh. Alo sa isimilya na mga ka-vice, mga goy, mga estudyante. Oh, bakasyon manero no? Mga trabahante.
1: Tok-an ko.
0: Tok-an bitaw. Gising na energy. Ala sa is imedia na.
2: Boy.
0: Sa buntag.
1: Aray ko.
0: Agoy, maulagi. Naghamalagi extracurricular activities lagi. Huwag siya inigbangon. Aray yun, no? Aray ko.
1: Aray ko.
0: Ala sa is imedia na sa buntag, mga ka-vibes. Sa mapanayin sana sa itong mga balitang Surigao del Norte Pack, nagpangulo kini sa Canada Year ADAC Performance Audit. Samala pa ang Provincial Audit Committee sa Surigao del Norte sa pagpangulo sa DILG. Malampusong kini ng ulo sa Calendar Year 2026 sa Anti-Abuse Council on ADAC Performance Audit nini. Ang aktibidad ng tuyo kini sa pag-assister sa functionality.

0: og kaibisyente sa mga city og municipal adat sa pag-implementar sa mga programa nga kalihukan batok na sa druga subay na sa national policies og standards nihini. Kauban sa pag-appeal sa audit, ang PDEA Surigao del Norte Police Provincial Office og ang mga representante sa civil society organizations sama na sa SADMFI og ang REACH Foundation. Gipahigayon ang pre-audit na karong nga bag-ulaman o ang final audit niya itong Abril 28 nga itong sabayin tinawabi ng tuiga. Nga dito gipresentar ang mga findings o gitedterminar ang performance level sa mga LGU sa Surigao del Norte. Pinagi sa mga aktividad na gipasiguro sa DILG Surigao del Norte ang patayin nga pagsuporta sa mga lokal nga gobyerno aron mahimo ang ligon, ligtas o luwas nga drug-free nga komunidad. Alas 6:32 na sa buntag, mga kabibes. Libre nga. Uy, palay. Palay sidling, no? Kinimbinhi sa mga humay. O ga fingerlings, gi panghatag kini sa mga maguma. Fish panda operators. Karon nga semana ipanghatag ang libre nga palay sidling alang na sa atong mga mag-uuma o ga libre usab nga fingerlings alang sa mga fish pond operators gikan sa Department of Agriculture. Kini magibutyag ni Mayor Tessa Jean Nakao, ang mayor sa lungsod ng Bakwag ni atong lalawigan sa Surigao del Norte. Gipasabot ni Mayor Nakao nga kini nga programa sa kinigadakong tabang sa aron mas ligon na ang pagbarog sa atong mga mag-uuma. Ang produksyon sa pagkaon o pagpalambo sa pakinabuhi sa atong komunidad. Dako daong pasalamat sa atong maabtik nga o dedikado nga Municipal Agriculture Officer nga si Ma'am Adisal Makula Zabala nga napakita sa iyang kadasig o pagpaningkamot aron masiguro nga mahatod kini nga ayuda sa hustong oras o gusto nga binipisyaryo. Kini ang kalihukan na pakita kini sa padayon nga pagsuporta sa sektor sa agrikultura o sa pangisda nini. Og usa ka panawagan sa tanang mga magtinabangay matod pa ni Mayor Tessa Nakao aron masiguro ang kalambuan og masiguro sa pagkaon sa lungsod ng Bakwag ilabi na sa mga katawhan niini. Alas 6:33 na sa buntag kini mahinumduman si Mayor Tessa Nakao karong nga bag-ulamang sab nagpahigayon kini sa pagpadapod og mga bugas og paghahatag og mga hinabang pinansyal ngadto sa mga senior citizens. Kari ang gilibot ang mga kabarangay nga naglangkob sa iyang barangay, sa iyang lungsod, ang lungsod ng Bakwag, lalawigan sa Surigao del Norte. Alas 6:34 na sa buntag, mga kabayans. Alas 6:34 na sa buntag, salimbahin sa atong mga balita. Graduation ceremony o pre-departure inspection, PDI training. Dito ni sa province of Dinagat Islands, mga kamayos. No? Grabe yun nila kamalambuon ito ba? Samala pa ang Coast Guard Station sa Surigao del Norte. Nagpasalamat o nagpasinugkini sa mga graduates sa pre-departure inspection. Dili kong PDI, no? Dili kong province din sa atong lalawigan kini. Gitawag kini pre-departure inspection PDI training. Gagipayan kini sa headquarters Coast Guard Station Surigao del Norte. Purok Mauswagon, Barangay Poblasyon, San Francisco, Surigao del Norte. Ang maong training gilusad sa Coast Guard District, Northeastern Mindanao. Ubus sa pagdumala kini ni Commodore Dennis Rima C. Labay. Parabing Coast Guard o gipasugda sa Coast Guard Station Surigao del Norte. Kauban ini ang Maritime Safety Services Unit, Northeastern Mindanao, MSSU, NEM. Sugod Abril 27 ang tunda sa Mayo 1. Ang kalihukan ang tuyo kini sa pagpaniguro nga ang tanang personal sa Coast Guard Northeastern Mindanao compliant sa mga maritime safety standards sa wala pa ang deployment niini. Naglakip kini sa hugot inspection sa mga ekipahe, mga dokumentos, operational nga kaandam o papatuman sa mga safety protocols. Pinagi sa kooperasyon sa MSSU ug Coast Guard Station sa Surigao del Norte, ang PDI gipahigayon kini nga sistema ug epicyente. Nagpaligon sa operasyonal nga kapasidad ug naniguro sa pinakataas nga level sa kaluwasan ug tulubagon sa maritime operations. kini nagpasabot sa pagdayon nga dedikasyon sa Coast Guard Station sa Rio del Norte sa pagmintinar kini sa readiness, pagpatuman sa standards o pagpanalipod sa kinabuhi o kabtangan sa dagat panahon kung dunay mga emerhensya. Alas 6, Friday 6 na sa buntag, mga ka-vibes. Kamu na minaw, din sa FM Baltic Radio 89.3 DXDU sa dial sa inyong mga FM band. Oy, makatawa ba dyan? Good morning sa atong mga nagpaminaw diya sa public market, no? Good morning yung tanan, no? Turahin ninyo mga radyo para makadungog katong wa makadungog, ha? Din sa atong Sibya sa kada adlaw. Kada adlaw nyo ni madungog, mga ka-vibes, no? Dinilawang sa FM Baltic Radio. Kinikabain sa itong mga balita doon kaninyo sa Bansay Restaurant and Cafe.
1: Mga ka-vibes, aduna ni bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abdi na alang sa tanan. Kini na ang lugar na buiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na mabibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod, cafe and dining, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungang gabi. Doon na sila live band sessions, alas 7 na duyom, alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpabibo sa inyong kagabihon. Ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, anak kini sa Sityo Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City, dool kini sa Fun to Learn. Come and enjoy lami nga pagkaon, refreshing drinks and live music. Perfect para sa pamilya, barkada o date night. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang imong bagong paboritong tambayan sa Surigao. Mga ka-vibes, ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, gipanag-iya o ginumala ni Banjo o Richie Masuhay.

0: Construction Incorporated na himutang sa Dalan Jose Sering Road, Capitol, Surigao City.
1: Narito ang aming ilang kuryente ped tips. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. Iwasan ang phantom load o appliances na nakasaksak pero hindi naman ginagamit. Panitilihing malinis ang appliances. Mas mainam na gumamit na lang ng electric fan imbes na aircon kung hindi naman ganun kainit ang panahon. At higit sa lahat, maging disiplinado at masinop sa paggamit ng kuryente. Mga paalalang hatid ay liwanag at limhawa. Narito ang aming ilang kuryente pictures para linang ilaw.
2: Helmet and Hisham Surigao. Mga riders og sneakershead, ready na ba mo mo level up? Kung style og safety ang imong gipangita, ani-ana ang Helmet and Hisham Surigao. Helmet and Hisham Surigao. Sila nagtanyag sama sa helmet like Evo, Spider, Jelly, Sec, Zebra og dagan pang kapilian. O ganaasam sila yung mga branded shoes, jackets, gloves, raincoats, helmet disinfectant, shoe bag, o dagat pang line. Ang Helmet and Kickshop Surigao na himutak sa Proxiate Nabalka, San Juan, Surigao City. Doon mismo sa Listaho Inn. Sila makontak sa cellphone number 0977-074-3993. Kung kinigiparakiya gidubala ni Mr. BG Boy and Mrs. Wala Jade Boras. Helmet and Kick Shop Surigao.
3: Helmet and Kick Shop Surigao. Printing Plasma ang inyong gipangita. Aniya na ang Goldland Printing Press. Ang Goldland Printing Press muhimo ning busunod: offset printing, digital printing, PVC, t-shirt printing, tarpaulin printing, book binding o risograph. Muhimo sab sa mga calling cards, yearbooks, posters, invitations, summary books, letterheads, calendars, magazines, tickets, bookmarks, brochure, stickers, hardbound, softbound, thesis books, ringbound, letterpress o panaflex. Ang Goldland Printing Press matawagan sa telephone number 086-310-9192 o sa cellphone number 0919-3124-726. Goldland Printing Press, gipanag-iya o gidumala sa Surigao Multipurpose Cooperative CDA, registration number 9520-1301-9211. Anakini mahimutang sa 00491 Borgo Street, Surigao City. Mga ka-vibes, ang kinabuhi dili matagan. Pero kung duna kay Hustong Insurance, andam ka mo atubang sa bisan unsang hagit. Kaya dunay tubag nining taran. Kini, mao ang Stronghold Insurance Company Incorporated, Surigao City. Espesyal kini sa non-life insurance aron maprotektahan ang imong bililhong kabtangan ug matabangan ka sa pagplano sa walang tamhang nga umaabot. Ayaw ibutang sa tsampa ang imong mga kabtangan ug kalinaw sa una-una. Kayang Stronghold Company Incorporated Surigao nagtanyag nining musunod: motor car, fire insurance, property floater, surety ship bonds, marine cargo and hull, personal accident, micro insurance, engineering bonds, GPA marina, judicial bonds, civil, criminal, comprehensive general liability o contractors all risk insurance. Ang Stronghold Insurance Company Incorporated adunay branch dinhi sa siyudad ng Surigao sa Dalan Caimo, second floor, Cobillion Building. Ang Stronghold Company Incorporated adunay mga extension office diya sa lungsod ng San Jose, Dinagat Province, lungsod ng Dapa, Surigao Island, ingon man lungsod ng Claver, Surigao del Norte. Mahimong tawagan sa 086-827-5255 o ga cellphone number 0919-501-1000. Bisitaho sa mangilang Facebook page, Stronghold Insurance Company Incorporated sa Legal City, o makita nimo ang tanang serbisyo nga ilang gitanyag. Stronghold Insurance Company Incorporated, subok na sa panahon.
4: Oras mga ka-vibes, yun at ay 42 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Oy, gising na! Palinta sana sa atong mga balita. Ang publiko wala daw magkinahanglan og daghang eksplinasyon. Wala daw manginahanglan o daghang explanation, kundi na kinahanglan nila mao ang gobyerno nga bulihok og manalipod sa katawhan sa iyang privilege speech di pasabot ni APIC Party List Representative sa Rio de Go nga panahon na aron malampasan ang mga technical nga pagpasabot dini. Ug atubago ng tinuod nga problema ang padayon nga pagtaas sa singil sa kuryente nga nagpabugat sa mga pamilyang Pilipino. Gipuntos niya ang krisyo sa enerhiya ug sa karakong hagit kini sa pamalaod og ang kongreso. Adunay gahom daw nga usbon ang mga balaod nga dili na magserbisyo sa interes pa sa mga dagkong mga negosyante kundi dili ngadto sa ato mga kaigsoonan. Gingon ni APIC Party List Representative Baguok nga nagbarog kauban sa mga consumer sa pagpadayon sa mga reforma nga makapagaan sa singil sa kuryente, mapanalipdan sa ang katungod sa mga konsumante ug masiguro ang tanang pamilya nga Pilipino madili mapasagdan sa krisis sa enerhiya nga nasinati kuman. Sa kong kanismayan ni Congressman Sereo Naguga nga itong APIC Party List og si Arlico General Manager nga bisan sa mga systems loss nga iya natana kini sa distributor, gi-charge pa kini ngadto sa mga konsumante. Inungdan nga mo kini nga pagning kamutan nga mawagtang na kini nga mga charges ngadto sa mga oy konsumante nga untana. Dili na kini gumikan kay dili na kini makatarunganon. Inoon na kini atong tanaw ra kung paminawon ba siya ang ngadto sa mga kadagong opisyal, ilabi na sa National Electrification Administration o sa National Grid Corporation kung iyong marasab sa NGCP. Alas 6:45 na sa buntag, mga ka-vibes din sa Primetime Balita. Sa lang bahin sa atong mga balita, Project Gabay PDL, dilusad kini sa Comelec Surigao del Norte. Sumala pa ang Comelec Surigao del Norte, manampusong naglusad kini sa Project Gabay PDL o Persons Deprived of Liberty nga nagtuyo sa paghatag og mga edukasyon sa mga persons deprived of liberty. PDL may tungod din sa ilang katungod sa pagbuto og sa mga proseso sa eleksyon. Kini nga kalihukan gipangluhan mismo sa atong Provincial Election Supervisor Attorney Alvin Prandi T. Cantan kauban ang operational staff nini og sa koordinasyon sa Surigao del Norte District Jail. Ubos kini sa pagdumala ni District Jail Warden Jail Senior Inspector Vincent Homini Q. Orcolio. Giapod-apod ang mga pamphlets o gihatagan o pagkaon ng mga PDL voters aron mas mapalig-on ang pagtuon o partisipasyon nini. Kauban sa launching, gipahigyan usab ang voter satellite registration nga gipangulohan kini ni Election Officer Attorney Jeanette M. Cobillan. Nagpaniguro nga ang tanang nga eligible nga PDL makaparehistro o makabuto sa mabot nga barangay o sangguminang kabataan elections karong Nobyembre by Nobyembre 2. Pinagi sa Project Gabay PDL, iparain sa Comelec Surigao del Norte ang misyon sa pagpalapad sa voter education, inclusivity o inclusivity o aktibong partisipasyon bahina, bisan pa man sa sud sa detention facilities. Alas 6:46 na sa buntag, mga ka-vibes. Sa lang bahin sa ito mga balita, Siargao Island Institute of Technology nag-abli na uy, sa senior high school enrollment para sa 2026 o 2027. Ang Siargao Institute of Technology, SIIT, official nang nagpahibalo nga bukas na ang pag-aplikar o pag-enroll sa mga senior high school anang nasa academic year 2026-2027. Ang mga estudyante nga interesado mamahimong personal nga mabisita sa senior high school building sa SIIT campus. Din ang SHS Administration Admission Office andam sa pagserbisyo paghatagugin sa pagpili sa mga tracks o cluster activities nini. Ang opisina usab utubag sa mga pangutana kabayna sa requirements o scholarship opportunities. Ang enrollment schedule bukas gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes. Alas 8 buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon. Ang administration sa SIIT nag-awag sa tanang mga kabataan nga gusto magparehin sa ilang edukasyon nga dili na maglangan o bisita na sa campus aron masiguro ang ilang pag-enroll sa ilang mga anak. Alas 6:48 na sa buntag, mga kabayans. ang maong mga balita at obsag kaninyo katiling banong pagalagad sa SIIT.
5: Sa Siargao, padato na ato pagasimso, labi na din sa Siargao Island Institute of Technology. Sa SIIT, we are introducing something new. Something that brings us one step closer to modern future. Dinhi sa SIIT, naka-turnstile na kami. The first and only in Siargao. Ang tanan mo suyod sa SIIT, daoy ID, whether estudyante, empleyado, o bisita. Kaya na ID, amo dyan ang gamiton. So, ato na kuman i-demo. Ano man ini pagsuyod? Itapra nato ang ato ID dinhi sa turnstile. Makita dazon ang information bahin sa imo sa monitor. Then, just one step, suyod na kao sa SIIT. Dili ni kun lisod. Taghimo gani ni kay para masadyon, mas safe, mas organisado ang pagsuyod sa SIIT ng tanan estudyante, tanan empleyado, tanan mga bisita. Kuman, enrollment is going on. Pati pag-enroll, mas nagpasadyon pag-azod nato, pinaagi sa online enrollment. Dari makita nato dyan ato tablet, dili na kinahanglan mag-fill up sa papel. Pwede sab kao mag-online enrollment. Bisan waya din sa school, ganto ko sa Ijo Bayay, gamit ang Ijo mga cellphone. Or pwede sab, mukari mismo, pareha sa ila, din sa SIIT, kay daoy sa personal na mo assist para dili ikaw maglisod pag-fill up sa online form. Just log in to siit.edu.ph. Kumusta na? Nung, enrolled na kao?
6: Okay na kong. Sa Jun ra karadyo mag-enroll. Tagtabangan ako ni Miss Angel Mee. Salamat karadyo ko.
5: Salamat sa karadyo sa pagsalig ni Jo din sa ato SIIT. Join na gazod kita sa ato Seahawks community. Parang na buntag!
7: Good morning.
5: Ano may ato? Taghimo ko man din eh.
7: Diyan kami nag-enroll.
5: Nagpa-enroll. Oy, karadyo. Salamat karadyo. Online. Oh, so naka-connect ka mo sa ato Wi-Fi sa Tibo Campus. Kumusta man ang koneksyon?
8: Okay, kusog ka rajaw.
5: Kaya ato dyan taghimo para ang mga ato mga estudyante para sa iyo, di na maglisod, di na magpaghuyat ng load para maka-internet. Na kumusta man ang enrollment process na ato kuman?
7: Sa zona karajaw. Talirang pagi, ito mo, pre-Wi-Fi man diri, kusog ang signal.
5: Anong marajaw? So, ano pa'y taghuyat ni Jo? Dali na! Iban kita, enroll na diri sa SIIT and join the Seahawks community. Pundiin mas hayag ang kaugmaon na naghuyat sa kada kabatan-unang Sheldon.
9: Barato, lig-on o garantisadong shirt printing services ba ang imong gipangita? Ani ana ang Markline Imprints. Markline Imprints. Custom shirts, uniforms, giveaways. Ana-ana sa Markline Imprints. Markline Imprints. Sila nag-offer sama sa cotton shirt, polo shirt, tri-fit shirt, fit shirt, all sublimation, TPF printing, giveaways, light mugs, good bags, personalized items, and also photo papers, ink, acrylic plaque, and medals. Ang Markline Imprints, ananimutang sa Grandstand Arcade, Rizal Street, Surigao City. O sila mahay mong makontakt sa cellphone number 0930-605-0939. Unsa pa itong gihulat? Adto na da sa Markline Imprints. Markline Imprints, making memories out of imprints.
10: Athens, Lechon Manok and Liampo. Athens, Lechon Manok and Liampo. Lamian, barato, nga Lechon Manok and Liampo ba imong gihanap? Ani-ana ang Athens, Lechon Manok and Liampo, nga siguradong lami ug hanapan-hapon nimo. And Ethan Lechon Manok and Liampo, ananay mutang sa Espina Street, Barangay Tab, Surigao City. At bang mismo ng Prince Hypermart. O kang ilahang second branch, ananay mutang sa Nueva Perlas, dool mismo ng Jetty Gasoline Station. O sila mahimong makontakt sa cellphone number 0930-128-6954. O ginigipanagiya gidubala ni Mr. and Mrs. Devlin Estorco and Junjun Montejo.
11: Etan sa lechon manok and liyempo. The best lechon manok and crispy liyempo. Amoy pa lang ulam.

0: Oras van a ka-vibes doon natin 53 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Katawa mo dyan niya. Magsunod ba ko niya katawa? Nagkatawa na, kinakapamahaw na fiesta, fiesta. Pasa ng fiesta ko man. Happy fiesta sa mga nag-fiesta! Mga ka-vibes, Palaran Carajo, taga San Francisco, no? Kay nakadawat sila tag 10 kilos kabugas na dawat sa matag household sa barangay poblasyon San Francisco, Anaw-Awon na. Sa mga padakong pasalamat sa mga residente sa matag bubong sa barangay poblasyon San Francisco sa Rigao del Norte nga sila makadawat og 10 kilos kabugas nga gikan sa nasyonal nga pagamanan o gipaagi kini sa pagdumala ni Mayor Val Pinet, ang mayor sa lungsod ng San Francisco. Si Wilfredo Parunia, usa kini sa mga nakadawat sa 10 kilos kabugas, may pasabot kay dako karadyaw. Og tamang sa mong bugas alang na sa ilang kabus. Alang kanila nga mga kabus og timawa lamang diya sa naisgutan nga lungsod.
1: Pasalamat sir na natagaan ang bugas ang taga-poblasyon.
2: Sino ay pasalamatan mo?
1: Si Mayor Pinat. Okay na dyan sir. Okay hapon yung katabang.
2: Katabang na ka dyan. Mas may na lamang.
1: Oo, kaysa wala. Pasalamat mi sir na at kung hapon si Val Pinat.
0: Sa samang bahin si Honorable John Paul Sumampung, ang punong barangay sa barangay poblasyon San Francisco, may panayag usab sa iyang dako nga pagpasalamat sa napulo ka kilo nga bugas ilabi na sa mga naakita sa krisis nga panahon. Nagipaagi kini nga to kang Mayor Val Pinat nga diin ang budget ni mo kabat sa 3 milyones ka pesos nga diin niya punapun kining naisigutang mga bugas matag households sa entero lungsod ng San Francisco. Sa ating pagiginabi, eksklusibo ng Barangay Captain Sumampung.
3: Pagipahigayon ang pag-distribute ng 10 kilos na bugas sa matag household diri sa barangay poblasyon. So nauna na ang pag-distribute sa mga kabaryuhan. So naulay kintay diri sa barangay poblasyon. So ako mapasalamaton sa ato mahal na mayor sa lungsod ng San Francisco, sa so Mayor Val Pinat, no, sa iya initiative na paghatag pagapod-apod ng 10 kilos na bugas para sa ato mga household sa tibuok munisipyo.
2: Sa ato pa kada household gyud ni kada bugas.
3: Kada household gyud din ni sa sayo.
2: Sa ato pagatong way household way kada wat.
3: Oh, ya kada wat kay jama sa iba na pamilyado na pero nagtibo sa ilang mga ginitanan sa so, ma-consider daw sa isa ka household.
2: Tagpila man ka kilo?
3: 10 kilos.
2: 10 kilos.
3: Awesome.
2: So pila ta ka barangay ba din?
3: 11 barangays na distributan na.
2: Money last karon dinhi.
3: Mao ni last.
2: Barangay poblasyon, no?
3: Barangay poblasyon. Ini is marajaw gajud na initiative tungod kay jawin kita kuman sa panahon ng international crisis, no? So ini dako ni natabang para sa ating mga katawhan. Og sa kasayuran sa tanan, so ato ini giapod-apod sa 678 ka mga household diri sa barangay poblasyon.
2: So waya ini color coding ka po?
3: Waya color coding tanan gajud.
0: Walay color coding, matod pa ni Barangay Captain Sumampong. Mas marjoy no, no? Kay kada household din yung mga ka-wives. Isa kabubong, no? Ako ba nagmahay? Ano mo mo may tagaing? Household man ang gilaong, dili man individual household. Sa ito prasen sa kabubong, isa ra ka 10 kilos. Na kung kay household, na oh, paghatag sa mo, yung kay isa kabayay. Kung nagtibo ra ka sa isa kabayay, isa ra yung tagaan. So, tag 10 kilos kada household. Ano din, ano? 57 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag sa pagparensanay sa itong mga balita. Ang Surigao City naging alyan sa kinis sa makarong bago, no? Sa World Health Organization, WHO, para sa pagpaligon sa health programs. Ang lokal ng pagamanan sa Rakbayan sa Surigao nagpadayon kini sa iyang tumong pagpalambo sa Servisyo Medical pinagina sa usa ka bagong pagiguban sa World Health Organization kong WHO. Itong Mayo 5, si Mayor Pablo Ebs Dumlao II began kini sa courtesy visit o ni Dr. Clarissa Dayrit Haluma, WHO Technical Specialist, alang na sa Tuberculosis TB o Universal Health Care kon UHC. Ang panagtagbo nagpunti kini sa pagpaligon sa kampanya Batok na sa TV. Pinagi sa specialized TV packages o paggamit sa mobile x-ray aron maabot ang daghang residente sa barangay. Ginay ko sa Dr. Halum ang pagkigaktibong papil sa lokal ng panggobyerno sa paghatag og mas accessible nga health services o sa paspas nga pagtubag sa panginahanglan sa komunidad. Sayang pahig ipanayag ni Mayor Dumlao sa ang pasalamat sa international suporta o giingon nga ang pagpalapad sa maayong serbisyo. Kabayan kini sa iyang saad alang sa batang. Sorry kaunon. Ang mitambong sa diskusyon mao sila si City Health Officer Dr. Bingirita Nutada Dukra o Dr. Melissa Dumlao o City Budget Officer Attorney Jeffrey Galido, Nurse Jessica Nipomucino o Public Health Nurse Maria Grace Joylene Bahan. Kini nga panag-uman nagpakita kini sa commitment sa WHO sa Rio City nga magtukod kini sa mas himsog o TB-free kadakpayan alang sa tanang mga suri kaunun. Alas 6:59 na mga kabayb sa bundag. So, money atong syudad ng Surigao, no? Kinini ang dagang karadyaw ang gi-avail nini. Kakarjawan para sa ato mga kaigsunang Surigao nun. Samtang sa pikas bahin sa ato mga balita. Ugot ka nagpahimang no karoon ato mga kapulisan nga to sa mga kabarangay yung magpahigayon kini og mga kapistahan na dapat sa matag barangay i-secure gayud nga walay mga kagubot. Nga mga pagitabo, inapinan dito ang netabus punta milar nga nagkagubot nini. O gawa na daw kabayri ang amplifier nini. Gumikan lagi kay nagubot naman. Wala ba dayon ang disco? Inungdan nga mas maayo nga kaudalay ato ay nalang ng inom. Importante nga makakaunta. Ayos sa palabi. Sa matag fiesta mga kawaibs. So man at mahimang daw sa atong kapulisan hinoon, doon na may mga kapulisan nga destino nini sa matag barangay nga upaygayon sa ilang kapistahan. Alas 7 na sa buntag, mga kabayb. Mga ito naghingpit sanay sa itong mga balitang lokal. Karong taw-taw, mga kabayb, sarita sa itong mga balitang nasyonal. Ngamoy parangat kaninyo, desi yung tagsatag sa kamanga tukaran ni mga orasa. Samtang kamo nagapauraray o serbisyo o busy sa inyong mga trabaho. Nini mga orasa, no, kay padulong kita sa itong mga opisina. Standby sa Primetime Balitang Nasyonal, karong taw-taw. Primetime Balitang Kuman. Kuman na panahon, angay masayod kita sa mga nag-unang panghitabo dini sa atong dapit, sa kauluhan ug sa gawasan nasa. Primetime Balita Kuman. Oras mga ka-vibes. Doon na tayo on minuto na nakalabay sa alas 7 sa bundag. Standby ta para sa atong mga balitang national. Una yung mga kalambuan, no? Dahil kay ilan naman gi-impeach sa Mesara sa ilang komitiba. Para ipasa na siguro. Pero magbutuhan pag yun ang Congress. Siguro, no? Tana, no? Alas 7:01 na sa buntag, mga kapayb. Sa plus na ta, parita sa atong mga balitang national.
4: Primetime Balita National.
0: Arita sa ato mga balitang national mga kabayibs, gimando karon sa Energy Regulatory Commission kon ERC nga kasamtangang suspension ng disconnection sa mga residential ug non-residential consumers nga dili makabayad sa ilang mga electric bills gikan sa Mayo hangtod sa Hulyo 2026. Gitugot lang daw sa ERC ang installment payment scheme hangtod sa tulo ka magawa bulan aron matagan kini og mas flexible nga paagi sa pagbayad sa mga konsumidor. Sakop sa polisiya sa mga konsumo nga di mulapas sa 200 kWh kada buwan og diin mahimo silang tungaon ngadto sa katulo ang ilang pagbayad. Sumala sa ERC nga tumong sa mga lakang mapaganing epekto sa pagtaas sa singil sa kuryente nga bugda kini sa tensyon dito sa Middle East nga nakapikto kini sa presyo sa enerhiya. Dugang pa sa ensya nga ang bayaran sa distribution utilities dili mabayaran na gilayon mahimong ipasa kini sa power generators aron maubsan ang financial burden sa mga konsumante. Ay sab tanag yun ini ni Surneco, no, nga di babayaran tong kuan. I-staggered na lang. Alas 7:30 na sa buntag sa limbahin sa ito mga balitang nasyonal. Gipaigting karon sa Department of Social Welfare, Development on DSWD, ang pakigalambigit sa Transport Network Companies kung TNCs para na sa sunod-sunod nga rollout cash assistance sa transport ng delivery drivers sa nakatakda karong Mayo terasa. Sabala sa DSWD Secretary Rix Gatchalian, ngigamanduan ang kumpanya nga isumite ang ilang mga financial payout plans lagi pa ang venue sa schedule karong Mayo 5 o katumiyag ng Magis 5 aron pag-andam sa distribution niri. Aron malikayan ang siksikan na o gamalipitahan ang payout na sa mukapin kong kulang 10,000 ka mga beneficiaryo kada adlaw. Ngayon patuman pinagi na sa staggered schedule depende kini sa ginakanon sa mga drivers matag kumpanya ni iri. Alas 7:04 na sa buntag mga kabahibs. Gipasumiti karon sa kinatas ang hukmanan ug komento sila ni Commission Elections Chairman Jerz Garcia sa ugganhing Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. May kalabigitan na sa motion to review nga tumong nga suportahan ang petisyon sa PDP laban. Oga sa manapag gihatagan kini oga
4: Prime Time Balita National.
0: Og sumala pa nga natagan kini oga na istoryahan kini sa mga opisyal na pulok adlaw gikan sa pagdawat sa notisya o nahisgutan o tubagon ng petisyon sa pagpahunong sa internet voting sa mga Pilipino sa ubang mga nasud. Sumala pa mabasa sa dokumentong gipagi sa publiko sa online ni Attorney Israelito Torion. Sa kini sa mga petitioner nga adunay sulod din nga motion nga ang isyu may kalabigitan na sa nisgutang kakulang sa transparency online voting. Lakip na nini ang mahimong problema sa resibo sa buto kay tawag kini isip mga voter verifiable paper audit trail aron masiguro nga ikaw nakabutar gayod o ang imong gibutaran maubagayod ang tao nga gusto nimong pagabutuhan. Alas 7:05 na sa buntag mga kabibes. Arita sa atong balita gikan sa gawas sa nasud.
4: Balita International News.
0: Dito sa gawas sa nasud, gitayog sa halapad nga drone o missile strikes ang Russia sa Ukraine itong gabi sa Mayo 5. Nga miigo kini sa power grid guban pang mga infrastruktura nga gikamatay kini sa dili muubos 5 ka mga tao samtang 39 ang nasamdan. Aroy nagbinumbahay na sa mga Ukraine o Russia. Samala sa Ukrainian Air Force migamit ang Russia og 11 ka mga Iskander and ballistic missile og 164 ka mga drones na sunod-sunod kini nga pagpangataki. Bisan pa man sa na-intercept ang karaganan nini may pila ka mga missiles og drones nga miigo sa mga target. Lakip na ang pasilidad sa enerhiya sa Ukraine. Naibawan nga naigusab ang mga natural gas facility sa Poltava o Kaviva regions sumala sa state energy firm sa Noptagaz. Gigon sa kumpanya nga pabalik-balik na nga naigo ang ilang mga pasilidad gikan pa magsugod ang gubat sa Ukraine o Russia. Gumay kanini gikundi na ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang mga pagpangataki. Gitawag kini nga Atterk Sinizizem sa Moscow ilabina nga nunot nini ang kasamtangang ceasefire tali sa duha ka mga nasud. Pastila no mga gyud katapusan ng binumbahay ro mga kabayes. Alas 7:07 na sa buntag mga kabayes sa ato mga balita. Parenta sa atong balita gikan sa gawas sa nasod. Gianunsyar karon ni US President Donald Trump nga gabayan sa US ang mga barko nga moagi sa Strait of Hormuz gikan nitong adlaw nga Lunes. Samala sa UN og US Central Command, lakip na nini ang military support ang guided missile destroyers kadul-an 100 ka mga aircraft ug 15,000 ka mga service members. Kini isip suporta matod pa sa Project Freedom si Trump para mabawi ang kagawasan sa paglayag sa Strait of Hormuz ug itataw nini sa usa ka US official nga dili kini usa ka escort mission. Sumalapag kay Centrum Commander Admin Brad Copper na ang ilang suporta para sa defensive mission, mainumdanong para sa regional security o the global economy, nunutini ang ilang pagpabilin sa naval blockade. Ala 7:08 na sa buntag, mga ka-vibes. Arita sa atong balita sa paugnat sa kusog.
4: Prime Time Pagkik Sports Balita.
0: Human sa 44 katuig, subling mipatigbabaw karon ang Philadelphia 76ers batok sa Boston Celtics sa usa ka playoff series matapos sa 109-100 nga kadaugan sa Game 7 sa Eastern Conference Quarterfinals. Ipangon kini ni Joel Embiid nga sa ilang grupo ang sa iyang pinakamaayo nga dula nga dunay 34 ka mga puntos, 12 ka mga rebounds, 6 ka mga assists, samtang nakaambag usab si Tyrese Maxey sa 30 puntos, 11 ka mga rebounds, 7 ka mga assists. Naitala nini sa 76ers ang kasakasaysayan nga pinakadako nga playoff comebacks human makabawi kini gikan sa 3-1 deficit sa ika-14 nga koponan sa kasaysayan sa National Basketball Association kung NBA. Mga ka-vibes, mga tanong hingpit sana ito mga balita lokal, national, international o sports. Nilamang sa Primetime Balita kuman. Alas ito just na sa buntag. Mga ka-vibes, standby ka mo para sa atong Primetime Pulso sa kamaturan karong taw-taw, no? Dinilawang sa Primetime Balita sa FMR Baltic Radio DXDU 89.3 sa inyong mga FM band. Standby!
5: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imo sakyanan? Motor, badya o babaho? Ani ana ang
6: Asher Stars and Auto Supply.
5: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o ganasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila'y lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zinc o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince o CST. Anasab sila'y nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. Og libre ang chain stars at tanang glasses sa sakinan.
6: Asher Stars and Auto Supplies.
5: Ananay Mutag sa Dalan Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila mo yung makontak sa ilang Facebook page ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na ta sa
6: Asher Stars and Auto Supplies.
5: Drive safe, drive with Ashers.
7: Ay, daghanan na sila bonon.
8: Oy, tiyo, daghanan na simula bonon, oy.
7: Na, lage, sakit, takay kong hawak singla ba?
8: Ato na'y pala ba, tiyo?
7: Asya man.
9: Sa Banlao and Beyond Laundry Sherpa.
7: Mao, dahala, ipalaban eh.
9: Banlao and Beyond Laundry Shop. Naghanap ka ba ng laundry shop nga barato, humot ug limpyo mula ba? Aniya na ang Banlao and Beyond Laundry Shop. For only 175 pesos, pwede na ka magpalaba up to 8 kilos sa Banlao and Beyond Laundry Shop. Ana-anahimutang sa Purok Bombels, Kamya Street, Barangay Washington, Surigao City. O kinigiparagiya ginumala ni Ma'am Luz Lifel Daitok. Banlao and Beyond Laundry Shop.
7: Ay, kahomot o kalimpyo na siya akong gamit. Salamat sa pagpalaba dong ha.
9: Why problema tiyo? Kaysa Banlao and Beyond Laundry Shop, humot, limpyo, ug barato pa!
10: Alang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug na dool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2016 ng tutuig 2017. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugno ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Musa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, kari na. Idol, ininasa siyudad ng Surigao ang Surigao Mobile Phone. Ang Surigao Mobile Phone ang butika supplier sa nakaniyang piyasa sa mga cellphone sama na sa iPad, laptop o tablet. Sila mo baligya usab sa wholesale o retail sa tanang piyasa sa mga cellphone. O eksperto kini sa pag-ayo sa bisan unsang matang sa cellphone. Walay bayad ang labor, ang bayran ang piyasa ra nga paliton. Sila mo palit usab sa mga wa na ninyo gamita ng mga cellphone. Ang ilang tindahan ana mahimutang sa Yes Street, door kini sa Security Bank. Matawag sa cellphone number 0969-208-3291. Surigao Mobile Phone, mga idol, kari na!

0: Mangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtoa. Alco Engineering Services, sila mo ay bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, plunges, bushing, brake drums o guban pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga pyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST og DTI isip metal fabricator sa Caraga Region og miyembro sa Metalworks Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Kawag sa telephone number 231-9803 og cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na andam wan moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
1: Gipahibangduan ang tanan, likay ang pagbuhat og mga delikado nga kalihukan, duol o ilawom sa mga linya sa kuryente. Kini gidili sa balaod subay sa Section 6 Subsection C sa RA 11361 o Anti-Obstruction of Power Lines Act. Tawal sa tanang tao, publiko man o privado, ang pagbuhat sa bisan unsang delikadong kalihukan sulod sa power line corridor. Ang pagsunog sa dapit ilawom sa linya sa kuryente mahimong hinungdan sa brownout, kadaot sa poste o kagamitan o sa pinakagrabe iligro sa kinabuhi. Adunay inyong mamatikdan nga kadudahan nga kalihukan, tawag dayon sa Globe 0917-320-2092 o sa Smart 0919-837-1190. Magkahiusa ta sa pagpanalipod sa kaluwasan sa atong komunidad. Pahinumdum gikan sa Sharal.

naghanap ba kao ng barato pero lamian ang mga pagkaon? Kadto na sa Aranas Bake Shop and Fast Foods. Anaa kanila ang nagkalain-laing kutay, sama sa lechon manok, beef dilaga, tinula na isda, ug daghan pang uban. Ug kung isnaks ang inyong gusto, tilawi ang ilalamian ng mga haluhalo, siupaw, chiffon cake, cupcakes, donuts, chicken mami ug bag-ong haon na lamian ng mga pan. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop nagalagad na sa Samangas Surigaonon, sulod na sa 26 katuig. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop anaanay mutang sa Land Transport Terminal sa Barangay Luna, sa Little Tondo, kanto sa Borromeo Street ug Burgos Street, ug sa matawhay nga lugar at bang sa Caraga Regional Hospital dinhi sa siyudad ng Surigao. Basta sa Aranas Fast Foods and Bake Shop, lamian kanunay bago sa nan barato ng mga pagkaon ang idalit kaninyo. Aranas Bake Shop and Fast Food.

0: Construction Incorporated, nahimutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
1: Mga Surigao noon, nangita ka ba o kasaligan nga musukod sa imong ipanag-iya nga yuta sa Jun Rakarajaw? O ikadto nga ang GE Balbiran Land Survey and Services, Dali Rajaun Karajaw. Ang GE Balbiran Land Survey and Services mutrabaho sa mana sa original survey, relocation survey, subdivision survey, topographic survey, consolidation survey, titling assistant, sketch plan with vicinity map. Kung interesado ka, duula dajon si Engineer Glaserio E. Balbiran Jr. o mahimo usab siyang tawagan sa mga cellphone numbers 0991-6424-951, 0907-1843-087. Og duna usab siya email at glaseriobalbiran@gmail.com o Facebook page GE Balbiran Land Surveying and Services. Adyaw na paglangan mga Surigao nun kay ikaw matagbaw gajud sa serbisyong tinudanay sa GE Balbiran Land Surveying and Services. Ang kini sa Insomo Street, Porok 7, Barangay San Juan, Ciudad ng Surigao.

Kavibes, adunay bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abdi na alang sa tanan. Kini na ang lugar na buiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na mabibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod, cafe and dining, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungan gabi. Duna sila live band sessions, alas 7 na duyom, alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpabibo sa inyong kagabihon. Ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, anak kini sa Sitio Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City, dool kini sa Fun to Learn.

and enjoy lami nga pagkaon, refreshing drinks and live music. Perfect para sa pamilya, barkada o date night. Bansay Upton Restaurant and Cafe ang imong bagong paboritong tambayan sa Surigao. Mga ka-vibes ang Bansay Upton Restaurant and Cafe, gipanag-iya o gidumala ni Banjo o Richie Masuhay.

coffee shop and resto. Kung nangita ka sa tawhay nga dapit, uban sa imong pamilya alang sa inyong panihapon o kahapon yuto, tumpak ang inyong sudlan, ang Basti Coffee Shop and Resto. Ang Basti Coffee Shop and Resto, makapili ka sa daghang mga putahe, dunay pang pamilya, pang barkada, o dunay pang snacks. Kung mahilig ka sa mga cakes, ana ang mapili sa mga display. Cold and hot coffee. Kung ikaw gusto usab, magpainit sa imong kalawasan, ana kanila ang mga imported nga ilimnon. Ang Basti Coffee Shop, champion usab sa mga nagkadaiyang recipe nga maabot ang presyo bisan sa mga yanong suryawnon. Ayaw nalibuga ang inyong mga kaugalingon. Kaya ana, sa Basti Coffee Shop ang tanan ninyong gipangita kay lami ang timplada og disenteng lugar alang sa pamilya. Og dun na sila'y dakong espasyo alang sa special nga reservation og fully air-conditioned kini. Basti Coffee Shop and Resto. Ana mahimutang sa Barangay Luna at tubangan sa Surigao City Airport. Og dun na sila'y branch sa Siargao Domestic Airport og ubang pahin sa Mindanao.

0: kalibutan sa lechon manok ang liambo. Lamian, barato, nga lechon manok ang liambo ba imong gihanap? Ani ana ang edan sa lechon manok ang liambo, nga siguradong lami ug hanapan napon nimo. And edan lechon manok ang liambo, ananay mutang sa Espina Street, Barangay Tab, Surigao City, at bang mismo ng Prince Hypermart. Og ang ilahang second branch, ananay mutang sa Nueva Perlas, dool mismo ng Jetty Gasoline Station. Og sila mahimong makontak sa cellphone number 0930-128-6954. O kinigipanag iya ginubala ni Mr. and Mrs. Devlin Estorco and Junjun Montejo. Edan's Lechon Manok and Liempo. The best Lechon Manok and Crispy Liempo. Amoy pa lang, ulam na. At sa lasang, subok na.
1: Plasma ang inyong gipakita. Aniya na ang Goldland Printing Press. Ang Goldland Printing Press wihibo ning busunod. Offset printing, digital printing, PVC, t-shirt printing, tarpaulin printing, book binding o resograph. Wihibo sa mga calling cards, yearbooks, posters, invitations, sobre books, letterheads, calendars, magazines, tickets, bookmarks, brochure, stickers, hardbound, softbound, thesis books, ring-bound, letterpress o panaflex. Ang Goldland Printing Press matawagan sa telephone number 086-310-9192 o sa cellphone number 0919-3124-726. Goldland Printing Press. Gipanagiya o didumala sa Soriga Multipurpose Cooperative CDA registration number 952013-0192-11. Ang akin mahibutan sa 00491 Borgo Street, Surigao City.
0: Helmet and H-Shop Surigao. Mga riders og sneakers head, ready na ba mo mo level up? Kung style og safety ang imong gipangita, ani-ana ang Helmet and Geek Shop Surigao. Helmet and Geek Shop Surigao. Sila nagtanyag sama sa helmet like Evo, Spider, Jelly, Sec, Zebra og dagan pang kapilian. Og naasab sila yung mga branded shoes, jackets, gloves, raincoats, helmet disinfectant, shoe bag og dagan pang ban. Ang Helmet and Geek Shop Surigao nahimutang sa Proxiati, Navalca, San Juan, Surigao City. Dool mismo sa Listahog Inn. Sila makontak sa cellphone number 096.

0: Ba, alas 7 sa buntag. Welcome din sa atong pulso sa kamaturan. Standby ta mga kabibes.
1: Pulso sa kamaturan. Pulso sa kamaturan. Way mo yagyag sa mga hiwi nga binuhatan sa mga sagdahunon o sagbot sa katimbang. Pulso sa kamaturan. Walay lipod-lipod na mutuki armukawas ang kamaturan. Mabati, banda-banda, bisanasa. Pulso sa kamaturan.
0: Ay na mga kabibes, lasar plasta tagmayo. Miyerkules na kuman, Miyerkules. Pizza, sais. Uy, pagkadali mo irog ang mga adlaw, hambot asang fiesta kuman, pizza sais, no? Ato na lang assume ni mga kabibes na nag-i fiesta karon. Siyempre, kada kuman, namag-i fiesta. Munigingon mga kabibes, mamista ta. Siguro nga di ta magdala og silupin. Pwede ka pun magdaya basta mananghid. Dili kay inighukad gani. Di na mananghid tinga kaupat na mabalik ning tawhana. O mbaja kada hukad ibubo silupin. Og sa kung magdaya ko na tag silupin o di ba tupperware ka na na i-division para ni magsagol ang kanon apretad. may dessert pa. Tingnan yung kaunin mo. Oh, may bahog sa iro na. So, kananay division. Bitaw, may buntag na no, sa Ujin ng Siargao, Attorney Francisco Lalo Matuga, sir. Good morning, sir. Ang atong representante sa distrito, no? O, ang atong SIIT President, El Presidente, Bingo Matugas. Good morning, sir. Dr. Ethel Labilla Matugas, usab kang Dr. Solfer Cadilla Matugas. Morning na. Mga kabibes, soy, kuno na may isyo ko man. SMWD gihapon, pastilan, Ginoo. Kagabi, kagahapon, abot ko nag-experience mo, lubog karadyo og tubig. Ano agas, pero lubog. Abot nga nga lubog man to nga, kuwan siguro to, kininga to gumikan sa uwan lagi to sa bukid. Unya, malubog man ko dyan tubig lagi, kay siyempre gikan sa bukid. Unya, basing na yun naman, kabut-kabut dito. Lubog. Pastilan, Ginoo. Wala, bagang gipang himaraot sa mga SMWD karon mga kabibes. Kay, sa una, gusto tang ibalik sa SMWD gikan sa Prime Motor. Karon gusto na po ta ibalik sa Prime Motor. Kay bala kuno ang SMWD. Ay, nakonsao na lang nato ni mga kabibes. Lison is pilingo, no? Si Mayor Dumlao, bagan, soko sa SMWD. Kay, uno kuno yung SMWD, sige, magpangadyo o kuan. Tabang sa syudad, haim ba dyan ko doon, ijok collection din doon. Sumala pa sa statement sa ni Kagawad, ni Kagawad Arnold Go. Pastilan mga kabayim, sao na lang nato ni no. Ang ako ba diha no, sa SMWD, kining katumingon nga, mga migtabang sa syudad, siyempre, haman, mga jo, bajajon taga SMWD ng tabang sa syudad, gajod, pero haman makauyon si Mayor Dumlao. Paingon nga jo, tabang. Kay matut pa, pila ba si Wildo bajak sa General Manager sa SMWD? 100,000 bajak, no? Kadako-dako ba di ay? Bagan, sa interview matut ni Mayor Dumlao sa radio station sa programa. Kadako ni Jonas Wildo di doon, hanapin ni Jonan mga taglaong pa, ano yung mga pamaagi. Pero rin yung mga kaigsuna, no? Kada na mga isyo, way agas, kay uyan, way agas, kay tingini. Baga na bungoy naman doon na isyo. Dapat siguro, inay nga sawadyo na to, ang SMWD, magtinabangay rakanta kay unoy ato kuan ba? Unoy ato ikatabang sa SMWD para mapalambo ang tubig. Kay kung sige tagsaway mga kabibes, saway-saway na itong SMWD. Bisag, muna, giingon lagi na ako. Bisag sawa, doon na ito nagmaayo ang SMWD. Kung more yun ay iyang kapasidad, wala may lain. Wala may lain. Kung sawa doon ba na itong SMWD, panghimarauton ba na itong SMWD, mukusog ang awas? Muawas ba sa lawas sa general manager ang tubig kung kinini ang atong sawadyon, balikas ho nato sila. Wa man siguro. Siguro ang

ay magtinabangay ra kanta, no? Kaya kita ra maghihapon tanan mo inom dyan tubiga. No, magtina kung ano ikatabang sa syudad, at tabangan, tagis MWD. Kung ano ikatabang sa taglong pa mga local government unit o sa mga NGO, so ano rakan, tabangan nato ang SMWD. Noong ka, kung sige tagsaway, para sa akong giingon lagi, baliko na ako. Sige na tagsaway, di man yun na makapakusog sa awas, mga kamay. Di yun na makapatinaw. Bisag titiyon, lubagan pa nato, ato pa ng taglong pa, lubagan nato ng SMWD. Unsa may lain pang remedy? Wah, may lain. Unsa may ato? Kung pasulo na to, dyan si GM di doon. Una may malubag na to, unsa may matiti na to, gawas kung magtinabangay ta. Oh, di ba? Maura man na mga kamay, mga kalibog ba dyan? Isuha dyan. Primoter. Oh, matod pa ni Mayor Dumlao. Dirisko, nagrisko siya daw dako para mabalik sa SMWD. Oh. Karon na balik sa SMWD. Mas gwapo pa raw kuno ang primoter. Sa primoter pa, mulang ta, kabala na yung primoter. Balik na to sa SMWD. Karon SMWD na lang. Balik na sa primoter kay bala kuno ang SMWD. Ang sa may nakaapan, pag dito ta sa primoter mga vibes, na malagi ilang gibutang dito kung ano yung ilang mga investment. Awa na may problema sa SMW, sa primoter, wa nila tumana ang ilang mga investment. Gamay ra ilang nabubo nga investment para sa ato. Pagbalik sa SMWD, ang gisaligan sa SMWD, ang collection ra nato, 12 milyones kada buyan. Una ang atong project, mga kaigsunan, is taglong pa, ang project nga gusto para mas stable, dili ra kong millions, billions, mga kabibs. Ang gusto nga dyan nato, gwapo nato, billions. Saan, na, hindi man na maabot sa SMWD. Kung dili kita mangutang, balik na po ta sa ingon, mangutang ta, ihapak man na sa ato, reklamo ta. So, muna'y, giingon mga kabibs. Albert Lansin, water is a basic service that every consumer rightfully deserves. Nothing more, nothing less. We are not asking for anything beyond what should already flow from our faucets. Haram ito, kitaan yun, gwapo na itaas yun. Haram ito. Nothing more, nothing less. We're not asking for anything beyond what should already flow from our faucets. We do not need a showdown of who is at fault or sakto, or who is doing well or poorly. What we need is a simple water. We are grateful that our prayers were heard despite the declared super El Nino. The rains came and with it, water once again flowed in our homes. But as the sun returns and dry days set in, we already anticipate what has become all too familiar. Scarcity. Kakulangun, mga kawaibs. Surigaonons long for real solutions. Yet repeated presentations, initial actions, conceived remedies, and promises over and reality continues to tell a different story. No blame game. No empty assurances. No lip service. Let the people experience genuine service not in words, but through consistent, reliable water flowing from their faucets 24/7. The service is not announced. It is felt. That is not a rant. This is not a complaint. This is the voice of a hopeful Surigaonon. Ang iya ko no, dili kong reklamo. Kundili, tagnong papangandoy nga matagaan o kasulbaran, kini amo na problema. Di na lang tayo ingon na magbinasulay daw. Nga, oy, say, basulo na to dito, basulo na to dito. Importante mga kamahibs na matagaan daw na to ininan sakto-sakto gajud na pagtagad.
Kaya mga Surigaonons, nanginhanglan ng tinuod nga solusyon. Munigingon, Surigaonons long for real solutions. Ang problema ni mga kabahibs, unsaon man nato ni, paghatag ng tinuod nga solusyon kung ang local government unit, sa wajon daring SMWD, ang importante rakan siguro nato ini, unoy ato mahitabang sa SMWD. Muli gingon na, bisag tuliyon pa nato itong SMWD pagdadyaw, di mamang di mangadyo mo kusog ng agas ng tubig. Siguro, ang atong tanaw ni Nikuman, unoy pinakagwapo na mga alternatibo. Tara, bangay tapag-discussion, mag-brainstorming, tataw, punta sa SMWD, oy, uno may ganyan posible nato ini, pila may need ganyan nan ini, uno man ini, collection ba dyan, may ego ba dyan, uno may ato mga revenue din ini, mubalik pa ta sa Prime Motor, o uno ba? Para mas, taglaong pa, adunay marajaw na discussion, inay nga, magbinasulay ta. So, muna gingon, no empty assurances. Try magpasalig manguta pero ba dya, wa dya mo. O, oh, gisukot bitaw sa si GM, o, oh, laong, kung kamo na magservisyo, guwapo na ang SMWD. O, oh, guwapo ng agas. O, oh, nga, nabala, magyapon dyan kuman. Pero kung adya huna-huna ama kaigsunan, bisan ni asumer na ang prime water, wa may nautro sa SMWD. Ang naotro ka na rang online ng magbayad ka sa Prime Motor. Pero sa serbisyo mga kabahibs, amura, wayay naotro. Ang naotro ra na Prime Motor joint venture sa SMWD, SMWD joint venture sa Prime Motor, way naotro, hangtod kuman na problema, amura dyan, wayay naotro mga kabahibs. Bisang pamulaong na, oy, ang Prime Motor, aw ang amura na problema, agas, way agas, agas kung ting init, waray agas, unya, way agas po kung ting uyan, kay pagmun, kay lubog. Amura dya o na problema, same problem. Gika ni Barcos Greg, mas okay man ang SMWD, kay barato kumpara sa Prime Water, no, napulpul man gihapon ang performance. Napulpul kuno gihapon ang performance sa SMWD. So mo lagi na mga kabahibs, uno may atong alternatibo para itaabang nato sa SMWD. Inay nga sawadyo nato ang SMWD, no? So niabot ato sa committee hearing na nagibasol-basol mga kabahibs, no? Na magipagbasol. Amin ninyo, wag yung mahimo ano mga magbinasulay ta kay wa di man na, di man ta maka dili mo tunga ang kwarta bisa magbinasulay pa ta. Mo na giingon gani sa usa ka pastor ba nga nagwali siya. Kung na ako no kay problema, bisag isipon pa nimong problema, bisan mag-worry pa kao sa problema, kay wa kay kwarta. Grabe, di na ka magmukmukra kang kao, kay wa kay ikabayad, no? Wa kay kapalit og laptop, wa kay kapalit og computer, magmukmukra kang kao. Kay way imong sayapi nga ikapalit. Madol pa sa pastor, bisan pag magmukmo ka entero tuig, dihara ka sa imong kwarta, wa gyuy moduol ni mga kwarta. So, kana kuno ato mga kabalaka, palabya. Ayaw nunti ang imong mga kabalaka, kay kung nunta ni mo dyan, mahagbong ka, masakay kang sangadto sa pagkawala. So, karon di sa tamaingon, wa ta mabalaka. Sa atong kahimtang karon, nabalaka ta. Pero mangita tag alternatibo mga kabayan. Uno may ijoy ka suggest. Ang local government unit nato sa siyudad ng Surigao, baga nanumboy na ngadto sa SMWD. Sige lamang pangayo o kuan tabang asa mo sa iyo koleksyon. Uno man, di ka mo makabarog sa iyo kaugalingon. O amo na dyan ang tinor ha. Si Kagawad Arnold Gujo naglong during the last session. O, oh, sa deng gimbitara ng SMWD. Sige, raka mo, adyo. O, oh, baga panumboy naman dyan ito, mga kabay. O, oh. So, di ba, kung tumboyong ka sa imong imong silingan, no? Sige, raka pang adyo ng kalamungkay pagtanong dito. O, oh. Sige, raka pang adyo ng tangyad pagtanong ng idyo. O, oh. Among sabi dyan ito na tenor na itong paginabati, sige, raka mo, adyo. Na project sa siyudad, hay na madyo koleksyon. Oh, na ay koleksyon. Ang buyan, 12 million kapin ang ila koleksyon kada buyan.
O niya, tuyo pa man ito na sila kabuyan, so na ay mga 48 kapin ang ilan na koleksyon. Naon niya, mga kabibes, sweldo sa tao, operating expenses para sa kininiyang ilang adong operation, bayad ko rin ito siguro, rakan, maintenance, dyan ila koleksyon dili igo para ikasapal gayod para sa bigla ang operation sa kininiya, bigla ang paghatag ng nindot na supply sa atong tubig. Kay number one, uno may ato himuon, dapat na atay laing mga tinubdan sa tubig. Dapat na atay deep well nga hamok. Diyan mong gumiingon, mga kabibes, na dili, matod pa ni Mayor Dumlao, diyan ilang mga suggestion, diyan ilang mga plano ko, no? One ra, mga band-aid solution ra, kanataglong pa, kasamtangan ra ba, temporaryo ra, bagan, kay nasamad ban ini, plasteranta lamang anay, baniranta. Band-aid solution na dili kung pangmatagalan. O, napi na itong reserbuwa dito, honorakan. So, Moni, uno may ito mahimo. Tagtumboy na sa syudad. Kinini ang SMWD. Sige, rakabo pangadyo. Cecilia Sembrano, I'm favor sa SMWD. Kay barato. Uy, barato lagi ko, no? Barato ang per cubic meter unlike the prime water. Hinay ang service and mahal ang per cubic meter. My only concern is dili unta magbasol-basol. Find remedy. City government. Mao ganini giingon, paman to. Dili magbasol-basol. Find the remedy. City government. Amen. Oh, so dili do magbasol-basol kuno. Punto nini mayor, mayor ni Kapitan Cecilia Sembrano. Mao lagi na akong puntos lagi. Dili lang ta magbasol-basol siguro, no? Kaya ba, nung sa may bisag pasulo na ginato ng SMWD, hangtod sa panganod, hangtod ito sa langit, waya mang gajoy bisag, ya, may matiti na ito diya sa SMWD. Kim, kung uno rin naan nila, kuman amo raman dyan naan diha. Oh, so, mulaong tana, oy, unsa sa dyan yung mga promesa, ya, makuan, need man sa blaginan sa yapi para matuman ini. So, mo na mga kabibes, guwapo namang yun tana itong atong joint venture, mga kabibes. Guwapo na yun tana itong. Kay mga pro, may mga promises na may ni pila ka million ili invest to improve nan ato water system. Ang problema lang kay wa sila katuman. Mora man na ang question niya. 5 years na sila, wa nila matuman katong naunsay gikasabutan. Og bitaw tagpa-terminate na, oy. Di na may ninyo kay kanang inyong mga saad wa na matuman. So pana ma-terminate kuman mga kabibes, ang status kuman is wala sila'y business permit. Kaya wa na sila isyuhi sa syudad. Pero sa ilang kontrata between SMWD and Prime Water, existing pa. Kaya wa pa na ma-terminate. Gani, napa may mga empleyado sa Prime Water kuman, sa SMWD. Swildado pag ginugi hapon ang tudkuman. Oh, so, ano man, nato ini. Yama tayo, unsa may atong himuunan ini. So, tinabangay rakan siguro ta. No? Kaya kung usar ka tao mag-alsa sa bugat kaayo nga problema, dili yun na madaog niya. Pero kung kitang tanan, mga kabibes, mga opisyali sa syudad, kita mga katawhan, wala matay mahimo, kung matay sayapi, mga opisyali sa syudad, amo ganyo tana maghatag ng giya. No? Although, taglaong pa ining SMWD, kung may ni, semi-government man ini, ang kining kuan, kinini ang institusyon. Sumura man eh, bisag kahit na maglibot-libot ang istorya, mga kabibes, maura man gihapon na. No? Prime Water, usay mahagbog naman sa politika. Greg Barcos, kung ang kinahanglan, kung nagkinahanglan ang SMWD ng ample amount for rehabilitation, pwede man sila mag-loan. Total, makabayad man sila kay stable man ang monthly collection. Sa, so, kuyang ragyadod sa planning and implementation. Part ng SMWD, sa part ng SMWD management. Ang Greg Barcos po to. Loan. Oh, malawang ta, mangutang ta. Ang problema sa mga kabibes, kung mangutang talagi ko no, grabe ko no kamahal ng interest. Kung mangutang. Unya, kung mangutang ta, kung gamay ray mong utangon, pitsi-pitsi ragi hapon ang ma-repair o kaha ma-upgrade, no? Sa'yo nang kag-muutang ka almost billion para magbutang ta ng water treatment, magdugang ta og deep well, mangita taglaing tinubdan,
grabe mo kanako nagasto. So almost billion nan karon. Hay man ihapak sa ato mga member consumers. Unya karon, mo reklamo man sa mga member consumers. Oh, ngano man taas mo bayron ko ang tubig. Oh, mo lang pwede man na. Kung himuon sa SMWD ang pagpahibayo sa tanang member consumers, daoy consent, pagtugot, no? Na sige, mo ni. Ang utang ta, okay ba mo? Oh, di ba? So, kana mga ka-vibes, balik-balik na nang isigutan na, no? Ang ato lang siguro, nila ito magbinasulay siguro. No? Para sa ako, kintahay, ambot sa inyo ha, okay ba na sa inyo? Para sa ako, mga ka-vibes, kung magbinasulay ta, di mo kumasulbad. Why kasulbaran, bisag basulon pa nato na, bisag tulion pa nato ng SMWD. Why, di, giyon na masulbad. Why jaon taglaong pa na ikatabang nato, gawas kung natay mga tabang suwestyo. Sa part sa local government unit, pero subo nga palandungon, si Mayor Dumlao, medyo lahi naman ang tunada against SMWD, mayong ganit siya, asa may mas may balik tanis prime motor. Oh, so, mo po na tenor. Di po nato mabasol si Mayor Dumlao kung mo na iyang huna-huna kay nang limbaso ganit siyang ibalik po sa SMWD. Kay para mo gana na kay amura mong kunog ihapon. Mas worst pa mang ganit kuno. Ila po na dito. So, biyaan na to na mga ka-vibes. So, kay bisag hangtod na to ni Giskatuig istoryahay anong SMWD. Di ko na mo, kusog agas. Hangtod nga dita makapahigayon ng dugang tinubdan o alternatibo in times of makusog na o yan. In times of makusog na init. Ala 7.48 na. Mga ka-vibes, ang House Committee on... Ano sa mani? House Committee... Ano na siya? House Committee... House Justice Panel. Nagbutuhay man sila, di ba? Kung sino mo pabor sa impeachment versus Vice President Sara Duterte. 55 ka mga congressmen ang mibutar in favor nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. Pero muna igingon lagi mga ka-wives, no? Bisanwa pa na mo agi sa butuhan daan na na-impeach sa ilaha. Ato ba basahon, sino'y namutar kining 55 ka mga miyembro sa House Justice Panel nga mibuto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Oh, are sa ito sa impeachment mga ka-wives. Kay muna init tayo karon nga isigutanan. Number one, Congressman Mariano Daguman. Brian Po. Jose Alvarez. Jonathan Kiat Flores. Isabel Maria Zamora. Moni namutar ha. Franz Vincent Ligaspi. Juboy Aquino. Murag sabutuan man si Juboy Aquino. Joel Chua. Ernesto Dionisio. Lordan Swan. PM Vargas. Emerson Pascual. Moner Abison o Arbison. Janice Digamo. Binvenido Abante. Jude Asidre. Bernadette Barbers. Ang ato ni representante din sa Distrito 1, Distrito 2, ha? Diputar, no? In favor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, Bernadette Barbers, Rods Gutierrez, Ann Matibag, G.P. Padiernos, Terry Ridon, Arnel T., Rini Ko, Chel Diokno, Sara Ilago, Javi Benitez, Janet Garin, Yasser Balindong, Paulo Ortega, Jefferson Conghon, Perginel Biron, Raymond Mendoza, Yevgeny Imano, JJ Suarez, Albi Benitez, Doris Maniquez, Lawrence Depensor, Jambarunda, Alana Samantha, Samanita, Talino Santos, Zia Adyong, Maika Gonzalez, Howard Quinto, Hel Acosta,
Ann Victoria Velasco Tuason, Crispin Diego Rimolya, Bong Tives, Moner Aberson Arberson Jr., C.S. Gonzalez, Laila Dilima, S.J. Tan, Percy Sindana, Antonio Tino, Raymond Tan o Reynold Tan, Roy Gonzalez, Congressman Maria Cristina Talavera Lopez. Maunay na mutar, 55 na sila kabuok mga kabibes. Samantala, dyan sa mga congressman nga no retract. Oh, dili na mi gusto nga i-musuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Naa, murag 40 po na sila kabuok nung dili na sila mo appeal, no? Sa pag sana pagduyog para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Come on, 55 kabuok. So, lakip ang atong representante sa Distrito 2 nga si Congresswoman Bernadette Barbers. Siyempre, lisod po di siya mabutar nga siya may chairman, akip man siya sa Committee on Justice House Panel, no? So, muna karon mga kabibes, pero abin ninyo, God, kini malaging impeachment process yun mga kabibes. Di magyuta makaingon nga taglaong pa walay bahid sa politika ani. Samtang politiko ang mga naglitis na ni mga kabibes. Ang mga politiko jaoy mga political inclination, di ba? Na sila'y mga gidapigan. So, ang ilang gi-impeach, politiko pod. Subot pa sabot, kung hay nakalaban jaw na politiko, kung hay siya nakasandig, atos good siya mulaban. So, siyempre, ang ilang i-impeach, kontra politika. So, ang impeachment, mga kamaibs, mo nagingon nga political jaw na taglahong padula, no? Numbers game. Kung daghang kagkaalyado, siguradong ma-impeach ang inyong kontra. Muna gingon, bisag iskabantal pa ng imong ebidensya diha nga dili tinuod. Pero kung taglaong pa mulihok ang kagaw sa politika, awag yung kedaganan. Pero ipasaka pa man ni mga kabisura ang final arbiter nini dito sa Senado. Ipasaka ni sa Senado. Kung tataroon ini sa Senado. Hulatan na nato ni mga kabibes, no? Pero muna to ang mga namutar siguro ay 5 para sa House Panel, no? Ma-impeach. Greg Barcos, in fairness sa SMWD, too early para hanapan sila ng excellent result beyond expectations. Let's keep in mind, SMWD inherited multiple problems from Prime Water. Oh, okay sabo. Nagsunod na sila ng mga problema. Ang Prime Water Sub, nagsunod po sila ng problema sa SMWD sa una o may problema sa SMWD. Moro man ang problema ha, gisunod sa Prime Water. Paggawa sa Prime Water, moro man ang problema ha, gisunod karon sa SMWD. Libot-libot ra. Naon niya mga kabibes, saan man na to, no? Kini ato, hisgot na ning ato dari mga kabibes ha? Oh, naran ninyo, gidib-dib na ninyo. Basta, ang atong sangguniang panlungsod, pinagi ni Honorable Arnold Go, naglaong na. Nga nung kamus MWD, sigar mo pangayog, tabang sunad. Di padayin mo makabarog sa inyong kaugalingon. Kamu'y mag-igwan ng mga puntos, mga kabibes. Kung unsa inyong hunahuna, John. Yan ang tayong panahon, mga kabibes. Pag-igaw ba diri sa atong primetime balita pulso sa kamaturan. Niadlaw nga! Miyerkules, mga kabibes. Standby mo sa musunod ka programa. Aron sa, no? Ang aron sa uba ni Wilbert Gass. Karong taon-taon, mga kabibes. Doon sa mga nindot niya ng mga isigutana. Mga halaom nga pag-analisa sa mga isyu isab, no? Mga kabibes, para din sa atong lokalidad. Standby kita sa musulunga programa. Inyo lagad, Delta Bravo 7, naman ni Kent Angelo Cervantes. Kaming taro mayingon, salamat mo na doon na buntag. Tanang Diyos, magbisbis ka nun ay siyang grasyang panalangin. Iiway kita sa mga katalagman. Standby, marimutan.

0: pakinggan yung bagong FM radio.
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio.
1: Favorite music radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.